0: Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Kanto ba nagtapos ato mga balita ni mga orasa niya, standby karong taon-taon, yung mabati pagbalik sa Attorney Rufiel Fernandez Banyo. Aro ipadayo na yung mga isyo o mga komentaryo. Uban ako din sa control kasamang

0: Kadumarik tapos ato mga balitan ini mga orasa niya. Standby karong taon-taon yung mabati pagbalik sa Attorney Rufiel Fernandez Banyo. Aro ipadayo na yung mga isyu ug mga komentaryo. Uban ako diri sa control kasamang
1: station alang sa odor control. Pinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Caress adult diapers. When you love, you caress.
2: When you love, you caress.
3: Fit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
4: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
5: At first I was afraid if Toyo ang

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Kajud lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
13: Unsa ang ambisyon nimo?
14: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
13: Iba

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sun Silk.
4: Wala si Mom!
5: Don't worry, Dad's got this.
6: Wow, fries with dip!
7: Egg sandwich! And mac salad!
8: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
9: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
10: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
11: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice ham spread.
12: Lady's Choice ham spread.
11: My yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
10: Patikim!
13: Mmm!
10: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice ham spread. 66 omega 3 and 6.
14: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
3: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
15: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Mga kasama, ako ang inyong radyo man, si Paul Lauro. Doon natin may balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
25: At first, I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagkaup, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
12: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
13: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
15: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
16: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
17: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
18: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong atak na may galas 8:17 na sa atong pagmanuban karon nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Kining a portion mahigala to gato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa pagmayong atong mga cells, maka-produce sa mga panagang, maka-patay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Osminia Boulevard, doon sa Cebu Doctors sa building o yuman sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting niya Jollibee.
2: Straight to the point.
3: Sa lahimbahin sa may gala kini nga portion ito grato sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kini aromalikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ang mga kulon polyps o na ay mutubo sod sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaan labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon, labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha lang kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong sagol sa usa ka basong tubig, imong kutawon mayo i-shake kung mayo ugunya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
2: Straight to the point.
3: Alas 8:19 na mga higala sa atong pagmanuban ning atong tulumanon og inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Before tambalik mahigala sa mga panghitabo sa Senado, murata nagtanaw mahigala ang tiriserye. O murata nagtanaw og kananaang o episodic lagi nga kwan, ha? Drama mga higala or kinini ang serial dramas. Kinini ang sumpayan, no? Dito milabi ang Lunes, nasumpay pag Martes, nasumpay pag Merkulis, nasumpay mahigala pag Huwebes. Astila. Mura kag mag-atang mahigala kung sa sunod ng mga panghitabo. Mone manghigalay atong hatagag pagtagad mga kaigalaan. Pero dili pa, nai-report una si kasama ng Radyoman Paul Laurosa, mga kaigalaan to sa tagag pagtagad. No, gumikan kay, unsa man iyang report dahil. Ato sa ning tagag pagtagad mahigala unya. Atong isgutan nilon mga kaigalaan, kay gahapon daw, isapot sa itong manghigala si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa pangutana mahigala may labot sa iyang pag-ingon niya ang Senate is under attack. Para ni Cayetano under attack yun ang Senate mga sukid di paminaw kay kanana ang dili guna lugar nga anha magbinutanay mga higala. Naon sa bang hitabo nga nagaduna may mga buto-buto nga nahitabo. Unya ining mao mga buto-buto mga kaigalaan nga nahitabo. Lain-lain na po mga higala ng gawas nga version. Ato analisalon og mayo ha. Kay dunay uban mapasangil mga kaigalaan nga kadto. Tinuyo to pag-divert mga kaigalaan sa atensyon sa publiko aron nga maka-escape kuno si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero ang tubag ni Cayetano nga nganong ma-divert mo samot kadaghan mga pulis nga mga to. Sumuna samot kadaghan mga otoridad nga mga to. Sumunay na kalisod. So ato ning hatagag pagtagad sa mga kaigalaan no kay Purbida. Duna ni mga kagala ay mga puntusad na pikas ug pikas nga atong hatagag pagtagad karong buntaga. Unya akong kulom karon sa tong pamantala ang The Freeman, the Senate shake up. Mao ni akong gisuwat ron mahigala labot ining nahitabo ang tumilabay ng Lunes, nasumpay pag Martes, nasumpay pag Merkulis, hangtod mahigala nga nasumpay mahigala pagka nilakaw nas bato mga sukin tigpaminaw. Kinig yung pinaka-importante mga kagilaan, mga panghitabo, pastilan. Okay, so dili pa mga kagilaan na suspects pagpatay sa usaka caretaker o warehouse sa Banawa na dakpan sa kapulisan. Ato sa i-check, may gila ang report. Unahon to sa may gila sa Idol Tweety, na sa pikas ka ninyo. Alang sa detalye ni ining mong report. Yes, Idol Tweety.
2: DDDYHP. Tata, Araman Report.
4: Yes, Attorney Rufil, patay nang nakit-an ang kining usa ka caretaker sa usa ka warehouse humanggingong gipatay sa duha ka mga kawatan sa may 40th Street, Manawa, Barangay Guadalupe ning Dakbayan sa Subo, Attorney Rufil. Yes, ato ang pag-ani, Attorney Rufil, sa Guadalupe Police Station. Kaya giingong hinungdan aning kamatayon aning namaong caretaker kay ang pagbunal-bunal sa mga suspek sa ulo ug liog sa biktima sa wala pa kini moikyas sa dalda ang mga kinawata. Ang kining biktima to ni Rufila mao si alias Renboy, 19 anyos, so lumad ni nga taga Negros Oriental apan kasantangan nang nagpuyo sa naasoy nadapit kay naaraman ni siya nagpuyo adto nga maong warehouse sa Attorney Rufila. Yang kining mga suspetsado na ilhan nga silang Jason Gabutan Kauba sa 30 anyos, walay mga trabaho niya, residente rin siya sa Riverside, Duterte Street, Manawa, Barangay Guadalupe. O ang kining isa mao si Rocky Moralde Manzanares, 37 anyos. Doon ay kaipon na nga oga taga Barangay Kalamba ni nga Dakbayana. Wala na makahigayon pagtago ang kining duha, Attorney Rufil Human, nga may kahigayon, gilayon o hot pursuit operation ng kapulisan sa Guadalupe nga gipangluhan po ni Police Captain Vincina Buntilawa Human nga dunay usa ka concerned citizen code ang nitudlo na sa ilaha kung asa ni himutang ang kining duha ka suspetsado. Nakuha sa ilang posisyon human na sa pagdakop ang gituuhang mga kinawat sa duha sa maong warehouse. Nasairan po na ito, Attorney Rufil, sa itong pagbisita din sa Guadalupe Police Station na nga naanan ni sila igi atubang nga sa samang kaso ang kining duha ka mga dinakpa na panwa pa gid sila matagama nga dugang pagdaning detalye pud niatong nakuha Attorney Rufil nga pud sa pagpatay pud ani nila sa kining nga maong caretaker kay ilahan ni gigapos Attorney Rufil og didto na gitabangan kay murag ilahan nga gihunahuna ba nga bata Attorney Rufil ya probinsyano kaayo og dating na murag dili ka sukol sa ilaha mao na nga ilaha pud yung gibunal-bunalan gamit ang posibleng kaning tubo, Attorney Rufil. Pero sa pagkakaroon, anaana po sila din sa Guadalupe Police Station. At anong gisuwayan sila pagkiginabi. Aba, nagkatawa-katawa raman ni Attorney Rufil. Ang kining mga suspect, di man maningog. Katawaan, bagid kanila, Attorney Rufil.
3: Ah, sige lang, anong nga preso naman sila. Ato lang, ato na tiwas o katawa-katawa sa kwa na yun. Napreso na aron, o ma, turnover na ito sa kalunasan. Ato na tiwas o katawa.
4: Tinood yung Attorney Rufil kay lagi ilahaman ng kabala na gud sila kabalik-balik Attorney Rufil nga ni gihapon nga matang sa buhat nga wag gihapon sila matagama mo na nga dito na lang yung Attorney Rufil ilahan na lang nipong nagbisuan na balik sa prisuhan.
3: Okay.
4: So far Attorney Rufil mao na nga to nakuha kabahin na ni nga mao panghitabo diri sa Guadalupe Police Station 9 kininyong idol PD Saya from 93.9 of DYHP Arman Cebu Tatak RMN.
2: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
3: Okay, salamat Idol Twitty sa mga report. Naghatod sa ulas alas sa 8:25 na.
5: This time check is brought to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody, every bubbly.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Extra! Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan. Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026. Puno-puno ng bituin at world-class entertainment. Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo, at marami pang iba. Step into the next plus this May 19 live. Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinaka-ingrande Bingo Plus Night 2026.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado.
16: MaxFit Kargado.
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
19: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Sa gunso ng OT, ay buhi.
21: Kaya pa na ako.
20: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
21: Kaya pa na ako.
20: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
14: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxFit Kargado!
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
19: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon di hapon ko.
23: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
24: Kuyawang tanoy!
23: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on Insta Coffee Powder by MRI.
25: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalaming black coffee.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong takna may galas 8:30 na sa atong pagbanuban karon nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Kini nga portion may galatod ganato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol nini ang rose hip. Ganunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabar lalibihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sa mga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Muna importante may gala. Gawa sa rose hip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadroma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit sa mga butika o mga grocery stores, duol sa inyong mga lugar.
2: Straight to the point.
3: Okay. Atong balik-balikan, may gala nagtabo sa Senado. Ako nang gika-explain to may gala si Senator Ronald Bato de la Rosa. May uli na may gala. O asa siya ni upauli ron. Gikan sa Senado. Katong iyang paglakaw gikan sa Senado, dili to iskapo. Gumikan kay Wakman may gala legal basis nga dili siya makagawa sa Senado. So sama sa ubang mga senador, nga na mauli lang may gala sa mga panimalay, maura po na ang kang Senator Ronald Bato de la Rosa, while wala pa mga higalay legal basis. Kanang ICC warrant under question pa sa Supreme Court. So gitagaan sila mga kagalaan og 72 hours nga patubagon sa Supreme Court mga sukin tigpaminaw. So while pending na, medyo usa ka pagyatak na sa ato mga higalang judiciary kung imong ipugos pag-implement mga higala ng warrant of arrest issued by the ICC, mga sukin tigpaminaw. Na muna kong giingon nga ang mga listeners nato, ang ubang mga tao siguro malibog sa kadaghan ba ining kuan, lain-lain ni mga abogado, lain-lain mga opinion. Kay sige lang, kay kining abogado mahigala maayong manghimo og theory. Mao na nga inigabot sa kurte, magdebate gyud ang abogado.

0: sa atong ospitalan, ha? Pero arita mahigala sa atong discussion, no? For purposes, mahigala of discussion, labi na katong mga listeners nato sa DYHP Arabin Cebu, atong mga followers, atong Attorney Rufil Banyok, Attorney Rufil Fernandez Banyok FB page, kanan na ay blue check. Kinini ang atong YouTube channel. Kinini ang, unsa man ako pag-ingon, hindi malis, Attorney Rufil Fernandez Banyok, nga na ay blue check. Kaya doon na po naman na nundog na ay blue check. DYHP mga higala, unya dayon kini, kini Attorney Rufil Fernandez Banyok niya na ay blue check. Niya kining usa atong YouTube channel ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ako na nang ipa-rehistro kadugayan kay ikatulo na ginako ni nga FB page. Unya sa una mahigala, nakalit o kawagtang. Pagsunod, nakalit o kawagtang. Nakaroon ako lang ipabutang ang check, may buhan na lang o pariglahan tayo ng uban mga higala ba? Walay pariglahay, tingali, no? Ikatulo ko na ganing himo ni. Usahay magun mga kagila, naghay na kauyon sa tong opinion, na po ibang suko. So, kwan lang, sports lang. Kaya kining ato mahigala, discussion man ay mga kaigsuna, no? Ato mga atong YouTube channel, o gingon sa mga atong Facebook page, kaya aron nga mulapad pa ang ato mahigalang mga followers na may daghan maigsuon na to nga tuas abroad god nga gusto sila mahigalang maminaw mga Bisaya nga balita. So, bisa pa magtuasa sa abroad, magkapaminaw gyapon mo Bisaya nga balita. Kaya naman tayo YouTube. Attorney Rufil Fernandez Banyok, atong YouTube na, o kining Attorney Rufil Fernandez Banyok nga Facebook page. Ha? Okay, arita. Kining akong discussion mahigala padayon ta alang sa atong mga soking tigpaminaw, no? Nga nagsunod ng atong tulumano. Ni atong nahitabo mga kagalaan, kuan magyud kaayo pero tiyan magyud mga higalang trilinga lagi. Okay. Sa Senado mga sukintig paminaw, nagbuto-buto unya si Senator Ronald Bato de la Rosa nigawas na sa Senado. Ang iyahayag himog version, pero atong analyson ha, doon ang ibang mga version ni ingon nga muna ang last nga nakitaan sa Bato dahil no? Padong sa kwan, kini ni ang humanas sa sesyon nga nakita sa nasakay elevator. Ato, nani sa kwan dong? Nani sa audio dong? Muna katapusan nga, sige. Gigamay lang. Kaya ito naitabo nga buto-buto sa Senado, doon na ito mahigalay Office of the Sergeant at Arms. Unya money. Okay, mao to mahigala ang kinini ang katong adlaw before ang kwan. Before tong nahitabo mahigala nga kaguliang dito sa Senate pagkagabi eh. So, mauning hitabu ang mga sukintig paminaw. Unya, paghumana na, si Senator Bato de la Rosa, gikonfirm mga kagalaan kagahapon, nga nakagawas na mga higala sa Senado. Oh, after na is gubot day. After is gubot day ni. Oh, sige. Okay, okay. Napaman sa dito sa sulod mga sukintig paminaw. Now, duha ang lain-lain mga higala ang mga version. Doon ay version nga niingon mga kagalaan nga drama to. Doon ay niingon mga higala nga diversionary tactics na to. Aron malipat mga higala ang mga tao. Unya, maunang panahuna nga mo sibat mga higala si Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Straight to the point.
0: Pwede sad, no? Pwede sad nga ang ilang tuyo yun nga ilag yung dakpon si Bato. Pero napugnan mga kagalaan kay ang Office of the Senate Sergeant at Arms mihimo og warning shot wa makig-coordinate mahigala ang mo implement sa warrant. Pwede pod. Tinuod ni mga higala nga kuhaon yun si Bato pero wa'y klarong coordination.

0: tan-aw na kunay murag ang NBI baka moy gitahasan ani dili gyud ang tibuok PNP. Malagmit sa paabot na suguon po na sila hinoon kining NBI kining PNP mga sugid tig paminaw. Pero unahon ta sa may gala nga gituyo ni kay aron nga makaiskapo si Senator Bato de la Rosa or kini unsa man iyang pamahayag dong unsa man about ani kadto paning adlaw pa no katong before sa kwan nga nag ngayo man siya mahigala o kuan para nagpasabot siya mga kagilan mo ni panahon na nga na ni kanta ba ni siya o sa PMA nga
1: meron po tayo natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming sesyon itong araw na ito meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para akong arestuhin.
0: Okay.
1: Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming sesyon itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para akong arestuhin. Magandang hapon mga kababayan.
0: Balik dong.
1: Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming sesyon itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para akong arestuhin. Ako po'y nanawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Huwag po tayong papayag na another Filipino ay dadalhin sa dahil. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po'y nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan niyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako po'y nakikiusap sa inyo.
0: Kung, okay, pause.
1: Kung kayo'y...
0: Mauna na ang katong pag before sa kwan, pagkagabiin ang dakop dahi, katong pagkagabiin ang nanay buto-buto. Unsa man itong buto-buto pagkagabiin? Gituyo ko na ito, aron nga makaiskapo sa bato, pwede po ba ya? Nga, kwan ba? Divisionary tactics ba? Kay di man, mo ma-underestimate ni si bato, mga higalasad kay former PNP chief gun eh. Unya, kuya, sa kung nag-record kay sa PC man eh, unya, scout ranger ni mga sukit ng paminaw. Kuya, nag-record sa si bato, mahigalas, pagkabata-bata pa niya, no? So, dili na, basta-basta sad. Pwede nga, strategy to, magkagubot nito, niya masibat si bato. Pero, sa pikas bahin, lisod bang puntuuhan ni mong strategy inday kini bato, nga pag-divert, niya masibat siya, kay, kinini ang, pag, while well, nagbuto-buto, sibat na siya. While well, buto-buto, human, nalinaw na pa man siya. Unya nga ni, nagkakita pa sila mahigala ni Secretary John Vic Limulya sa DILG.
2: Straight to the point.
0: Tungod kay doon naman mahigala sa petition nito Supreme Court. So, Supreme Court, mga kagalaan, ni order man, medyo mabutang man o mabastos, aside sa warrant of arrest, ha, nga di-issue mahigala sa ICC. Ang Supreme Court ni mando na sa to pa ni take action ang Supreme Court. So nag-take action ang Supreme Court unya muhimo mo glakang din ha giunhan ninyo ang Supreme Court dako na nga insulto mahigala giatakan ang atong balaod sa Pilipinas atong constitution giatakan pa yun ang Supreme Court anang kalakiha.
2: Straight to the point.
0: Manang huwato na lang malagmit ang habig sa kapulisan ni okay sila nga muhuwat mahigala Supreme Court. Apan malagmit sad nga di ay grupo sa NBI nga kuhaon yun si bato. Mga sukid di ba minaw kay tanaw na ko murag ang NBI man maoy nangusog yung maayo ano indekin. With due respect sad sa NBI ha, kana sa attorney matibag mahigala kay tanaw ko nasuguan naman sana. Kaya nga naman, kanto ba ng pagkalunis, handaan sila ba iginigukod di ba to? Ha? Sila wala gyud ni gukod mahigala ni bato. Unya mo lagi nang uban mahigala mingon ngano, guway sa bato ngano, dagan man. Ha? Kadto mahigala bisa pagguway sa bato. Kinalan mo dagan gyud magkaabot sa session hall sa Senate para makabutar siya. Motoy usa ka pinakaimportanteng rason kinalan magkaabot siya dito o change ang leadership. Kay kung nadakop siya doon sa ubos, bisa pagminyaway sa si Bato, awa na, may kumakay sa atubangan na. O, atubangon niyo, pulo ato na ka sa dahig. So, kining hitabo atan aw na to, ang NBI mo'y gitahasan pagdakop ani gyud. Kay nang nalunes pa, NBI may gikagukod yun. Unya, ni anang, okay na yung mga taga-NBI man yung mga higala. Ano, pagka Merkulis sa gabi, katunay, buto-buto na, di ba? Merkulis gabi naman to. Ang taga-NBI, salamat kay Attorney Gunggong Amadura nga, may nisulti na to. Kinidi ay mahigalang, eh, dito si ito man siya ng GSIS building o kanang Senate. Sumpay man na day, doon ay agianan din na day. Kaya kanagod mahigalang Senate of the Philippines, wa pa na sa kahimog building ilang kaugalingon. Nangabang na sila mga higala sa building, nga di pa nag-iya sa GSIS. Gobyerno ragod pariha, pero GOCC, magandang GSIS, mga sukintig paminaw. So nag-abang sila, na doon na na'y access ka ng maong building. Nga maunay gidrill mahigala sa, nag-drilling sila mahigala ng pagkagabi eh.
2: Straight to the point.
0: Manang mabati ito sa sinit niyo, sa man na doon na may ukab din na pita. Manang nireact po ang Office of the Sergeant at Arms. So, kumuingon tayo mahigala nga, drama ni si Bato may naghimo ni nga drama, medyo lisod po, pwedeng tuuhan, pero pwede pong makaingon ka nga, dili, kay human aning panghitabo, or wa, during sa panghitabo, aman sa musibat. Nalinaw naman to mahigala nga, as dos imidya naman sa gabi, isya day mi, alas dos imidya naman sa kadlaon, nga siya mahigala ni Lakaw, gikan mahigala sa Senate. So, medyo, dili po ma, muhaom og ato may galang ipasa nga ang version may galang nga si Bato may naghimo. Ana, ikaduha, ang mga senators nga nas minority mo may wak na sa Senate, kinakadawat og text message nga mamauli na mo kay dunay mahitabo diha. Ang mga senators nga di as majority wak man nakadawat. So kana mga puntuha, makaingon ta nga di drama ni dili si Bato may naghimo ani nga drama. At ang tiwasog isgot mga kagalan, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 8.45 na.
2: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
5: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
11: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Mga kasama, isip po sa ka-anchor sa istasyon, tingog ang puhunan, lisod kong mabalda. Dili pwedeng muhunong tungod sa nagkaranlaing sakit sa masasipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptomas sa sipon, tambalan dayon nako og Newsep Z Plus Forte. Nahibawaan magod nako nga kung padugayon nato, mas mudaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Newsep Z Plus Forte. Mag Newsep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligo ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilefrin HCL Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Newsep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
14: Pag may acid, Supracid.
13: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
15: United Home.
16: Unilab yan.
17: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na alas 8.52 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon o inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
3: Now, kini nga portion may grato-grato sa seed liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karon. Labi na ni mga panghitabo karon may gala sa itong nasod. Panghitabo sa itong palibot. Pero sige lang, doon ay maayong balita gihapon, gikan sa pait. Kana, mahigala ang seed liniment oil nga may muhatag og kapayan sa itong giantos nga mga balatian. Sama mga kagalaan, niining pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga kitul-kitul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisa lalamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit gadinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magali.
20: Straight to the point.
3: Okay, atong balikan mahigala. So, nanggawas ang mga versions, kailalain mo ng mga version lagi manggawas mahigala, doon na gitinood yung version. Ato ni mahigala ang gianalisar. Kung ingon mga higala nga gituyo to, buto-buto ana, diversionary tactics to mga kigalaan, aron makagawas si bato, pwede na to ng tuuhan. Kaya kinis bato mahigala, former PNP chief guni. Doon na ni mga higalay background, PMEer ni, doon na ni background mahigala nga, military background yun. So malagmit, maka mao siya mahimo anak tactician sa nisbato. E nakikita ka mga higala, pagkabatanon pa ni, scout ranger ni mga higala, kining PNP scout. So elite unit sa nisya. O kamao ni. Karon na senior citizen na lang. Pero bisag senior citizen na bitaw, kibantay mong dinaganay, kusog mo nang hiyap umdagan. Mula mga higala niya nag dakup-dakup pa, duwag tubig-tubig. Na, muna nga, kini ni ang diliin anak mahigala kasayon ang maingon niya, ugwa sa isa, ano mo dagan-dagan mo siya. Ugwa sa isa, iyang atubango na. Oh, pwede po na mga higala, alon niya, madakpan siya. O madakpan siya mga kagalaan, bisa pagwa kay sa madakpan ka, dadun sa dahig, adto na ka magpaliwanan. Mga ganay, kwan, actually, umingo ka nga, si Bato, dili sa mo, dagan, wa makasaysa, matubang siya. Ang tuyo, anak mga kaigalaan, kanang isuriyahan, tuyo, baro madakpan siya. Pareha na lang isuriyahan, may gala nga, nga nun di man sa mutunga, dali nga, senador man siya. Asa man siya, nga nun di man sa mutunga, nga nun di man, mukinalan mutunga siya, aron nga madakpan. Kaysa di, bitaw ni tunga, na bitaw bato, na anag yun. Nga nun na, amang po na siya din ha. So, dili yun sinsiro, mahigala nga, imong patungahon si Bato, nadawat sa sweldo sa katauhan, mutunga siya, magbabalaod siya, senador siya, mutunga sa dili, mutrabaho siya, dili siya magsig absent. Ah, pero katotohan mo sulti anak mahigala nga, labi na itong mga kuan, nahibaw na daan doon ay warrant, ang tuyo yun niya, ano madakpan? Igo-igo, pagtunga mahigala, dakop. Ah, magay katuyuan. O, nakibaw na mahigala ang mga tao nga no nga kanas bato mga higala wa mo tunga. E mo tingos bato o. Oh. Wa ko din he. Inyo mong pangitaon. Karon na nitunga na ko. Suko na po mong nitunga na ko. Katong nitunga siya. Dili mga suko tong uban. Kung dito sa silong pala na dakpan, away ka suko. Kung saan ta mga suko tong uban kaya nitunga, nakabot man si Shunhol, nakabutar. Nag-surya lang tabag, real talk pa lang. Real talk pa lang. Ah. Kana, mga higala, oh, nagkatunga. Lipay na mo, tunga naman, oh, nanagyod, tunga na yun, nangatong ipangita nga mo trabaho sa Senado. Pero pag tunga, mga higala, lagot na sila. Muna nga, si Bato, mga sugitig po, nahuna-huna niya, huwag kusabot ninyo yung kalaki na, may pamulakaw na lang ko din. So, kini, mga higala, himuan tani og kini ni ang drama sa DYHP or himuan ta nagtiriserye mga kagalaan pilti maggrabiha kada adlaw yun ang mga tao ni magatang yun mga sukitig paminaw kay kompleto Ricardo's man action movie napon mahigalay sago love story kay away mahigala Ruben Padillag Kiko Pangilinan. Atol niya agi katawa mga sukitig paminaw porbida. Ah, So, kining hitabo ang mga sukid di ba may nabalikan ta? O, tuyo ni, diversionary tactics ni mga kagalaan, kaya mo may unang nigawas ka version, nga lagi tuyo to eh, drama rito sa sinit, aron niya, pagbuto-buto, mabisi sila, si Bato mahigala mo, iskapo. Pwede na itong tuuhan sa ako ng gingon. Prospikas nga bahin, magkapangutana sa ta, o si Bato ilaning gihimo mga higalan drama-drama lang, makaingon sa tadi siguro, kaya nga naman, pagbuto-buto, unta mo'y pag-iskapo ni Bato, o iskapo mo'y paglakaw niya. Dili matermino ng iskapo, kay di man nanginhalang ka mo iskapo. Ewa man mga higalan legal basis pa, labi pa na pa Supreme Court nga pending question dito. So mo unta iyang paglakaw. Dili man, abdan man mga 230s kadlaon. Ikaduha, ang mga senador, mga higala nga, minority, mo may nahibaw, natiksan man sila nga, kana na ang hawa na muna niya, kaya na ay mahitabo. So lahi na yung istorya, haday, kumaohon. Anong mga iya mga kauban sa ilang grupo sa majority, wa man kadawat anang maong text. Unya, ikadtulo, kung panalitan, maghimo kag drama, ana, musamot kadaghan ang mga pwersa sa gobyerno ng mga anha, maglisod na kaglakaw na hinoon. So, medyo makaingon sa tadili siguro, eh. Malagmit nga kini, attempt yun eh, nga dakupon si Bato, pero why klarong coordination sa Office of the Sergeant at Arms sa Senate? Muto nga dunay, nagkabinayluay o mga warning shots.
20: Straight to the point.
3: Mga warning shots dito, mga higala. Nga kining Marines, nga naadiha mga kagalaan sa premises sa Senate, ha? Ila mahigalang gisecure ng Senate, hasta ng police nga naadiha. Malagmit, kining NBI, maoy nag-gitahasan pagdakop, unya, ang police may galani, sunod ba kagalaan sa, kwa niya, sa akin, na may Supreme Court order, pero na po may galay, kwa ba day, day usa, sunod, o okay, kilataha, wala na tayong problema, pero da po nilipot mga higala sa likod, nga mo, anda mahigalang mo dakop ni Bato. Kay, kinay magun mga kagalaan, GSIS building, sumpay ni DI dito sa Senate, doon na din ni mahigalay access dito, pero gisilado na nanapita, gumikan kay gipabangan Manila, kanang maong building, kanang sinit nga okupahan sinit, gipanag-iya na sa GSIS. Giabangan na sa sinit. So doon ay agianan, ana, pero gisilado. Ni adtong panahon na makigalaan, doon na may nag-drill. So doon ay deployment sa NBI, nga dito mahigala sa GSIS DI. Dito sa likod. Although may ingon mahigala si Attorney Matibag, nawa ko no, pero nakita man sa mga video. O atong panahon na nakadungog, mismo ganis kundi batag atong reporter sa Arimin Manila, nakadungog nga munod doon na may nag-drill speakers. Biyato sa paminahon kung balik ka dali. O, kini. Sige ko na dong.
0: Hello.
3: Oo.
0: Ay, ito. Okay, sige. Pinablik ko na. Sige. Wala pa ka malupat naman ako.
16: Sa mga kasama,
0: itong wall sa likod eh.
16: Yung wall?
0: Ay, nag-vibrate eh.
3: Nag-vibrate?
0: So, ito daw yung nag-vibrate. Oo. Sige mo, awa ka mo dito, sir. Eh, dito mas malakas yung vibration. Ito yung pinabarito eh. So, paano pa tayo? Nangarangan ba nila?
21: Ay, ito. May pang ano. May lock.
0: May pinto din doon. Ano yung gagawin na? Ita-take down nila yung ano?
21: Tigas
0: yun. Ayun nga. Gawin tao sa lamin.
21: Madali yan.
0: Kuya tao po. Ano mong ginagawa niyo dyan?
21: Pwede naman interview.
16: Mga kasama. Ito pala. Okay, so, nalimito na ako sa mic.
3: Amo ni reporter sa DZXL Manila ha. Dili sila sa Senate. Ato ni mga reporter sa Senate. Pero kadungog sila nga dunay nag-drill speakers. Actually pakita na turon nga dunay gina-drill tinuod, no? But dili sila sa Senate. Kabantay sila nga saba man. Ano saba man adiha? Dunay nagkuan ba? So ilang sudlon mahigala ara sila agi sa GSIS para makaagi sila dito sa makapadung sila sa Senate. Muro ba dyan sa ilikod, agi mga sukit di paminaw. So, siging drill, ang mga reporters nga na-assign sa Senate, appeal atong reporter nga si Kundi Batak, nakadungog silang naamay nagtrabaho. O niya, mga unsang ulasan na gunaday. Ang sa orasan naman na, mga alas 7 kapin, alas 8 na. Matingala ka nga. Ang saman, nagkakugihan ba na yung taga-GSIS? Mga alas 8 pasado, doon naman nag-drill, nagpatrabaho na yung nag-build. Doon naman yung trabaho niya. So, mga reporters may gala sa Senate, nakabantay sila nga doon nag-vibrate. Ato, tiwaso na. Tiwaso, kwan dong? Sige, play ko na dong.
1: So, andito yung parang tunog na naririnig natin. Ito.
12: Ano po yan?
1: Parang binabarena, ayun.
3: Barena.
1: So, instead na dito sa pinto, ito yung binabarena nila. Dito natin naririnig yung tunog. Saka yung vibration dito sa itong pader na to, dito natin na nararamdaman yung vibration and yung tunog ng barena. Hindi pa rin natin sure mga kasama kung ina-attempt ba nilang buksan or harangan pa para hindi makapasok yung mga authorities na possible na umaresto kay Senator Bato de la Rosa.
3: Wag panibuto-buto ha, sayo-sayo pa ni. Oh, nagibarina nga na doon.
1: Oo, pagbigla ko nga, no.
12: Pero baka ito yung
1: itulak nila. Good. Ito yung pinto, pero hindi ito yung... Ito yung nagbabibrate ko, ye. So, pader.
12: Pinto to.
1: May pinto pa. Kaya may pinto pa. So kung itutulak to, ito. Naku, kailangan nating umatras kasi ano to, salamin. Okay. Atras tayo. Again mga kasama. Nandito tayo ngayon sa first. Mag-live tayo ulit. Magle-live ako ulit. Hi. Teka lang ha. Layo muna tayo.
3: Oh, muna itong reporter. So, kayo buto-buto ha? Skundi batak ni.
1: So, andito tayo sa first floor. Pakita ko ulit. Ayan. Andito yung mga kagawad ng media, nag-aabang. Ito yung first floor or ground floor ng Senate building. Dito pumapasok yung mga...
3: Okay, pause daw, pause. Kaya gabi na niya, pero ang taga-media na to, dito mga kagilaan, kaya mo lagi na, ang ato nakuha nga info, bantay kay Dakupon sa Baturon, ma-outscope man ta. Ha? Ma-outscope, tayo reporter. Di gibutangan na to, dito reporter, may gila sa RMN Manila. Nga bantay nila kay Dakupon sa Baturon gabi. Mawagin na to info nga nakuha. So, dito sa Picas ng building, kay GSIS man to, susumpay ng building sa GSIS o sa Senate, doon ay agianan, anak. Kaya sa ako nag-iingon, ang tag-iya, anak, ang GSIS, so, ilan lang gi-close na tungod gi-pabangan. Pero karon gi-barinahan mahigala. Kisa may nagbarina. Ang mga reporters niya sa Senate, nagkabantay doon ay nagbarina ito sa Picas. Pero ito ipakita ang nagbarina sa Picas ha. Unsa man, kinsa man yung mga tawhana. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:05 na.
4: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
22: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Birch.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with Biogenic.
7: Kung moingon si mama nga,
8: sige ka, gawp. Inanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Long have we waited.
13: Panduwai First Five.
12: Zach Tabudlo.
13: OG.
12: December Avenue.
13: Parokya ni Edgar.
12: And Kamikaze.
13: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
12: Panduwai First Five.
13: Brought to you by Panduwai,
12: the world's number one rum.
13: Get free tickets when you purchase select Panduwai products in participating outlets.
12: Visit the Panduwai First Five official Facebook page for more details.
13: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
12: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
14: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita? Kajut
17: lang! Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
11: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
7: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
20: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
22: Atong attack na migala sa 9-3 sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
22: Kini nga portion may gila tugla to sa DTX 500. Taas mga presyon sa mudugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, mo na nga walang ka makahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakalason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang hulata pa nga magkaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa tulog, makapugong sa hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
21: Straight to the point.
22: Alas 9:14 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
21: Straight to the
22: na atong balikan mahigalan ng nahitabo dito sa Senate. Kay mole gina, pwede man pasangin lang si Bato, nga kang Bato to mahigalang gihimo-himo, aron nga mugawa siya. Ini kahuman, malipat to mga tao dito, no? Pero speakers bahin, mole gina tong giingon nga, kung si Bato pa to, atos buto-buto unta, muti panahon niyan lakaw siya. Pero di man, nalinaw na mahigalan, naaraman siya na sa Senate. In fact, nakakita pa masan John Vic Limulya. Ikaduha, kini ni ang mga senators mahigala nakadawat og text message nga hawa na mo diha kay naay mahitabo. Dili man ang mga kauban ni Bato kadto mang naas minority, mo na mauli na sila. Napamantay magtrabaho ana diha mga kagilaan. Kadto hinong majority nagmeeting to sila. Kay nagkaukos to sila mahigala para nga nagpaabot sila kay naa man ka maabot man kang articles of impeachment. Ikaduha, nag-meeting sila para nag-caucus sila para sa chairmanship sa mga nagadaiyang committee ba?
21: Straight to the point.
22: But kining mga senators, kasagana na mag-overtime pa na sila diha, napana sa Senate ang mga panahon na, pero itong higayon na mga kagalaan, na mauli na sila. Kay dunay nadawat nga text message nga hawa na mo diha, kay na'y mahitabo.
21: Straight to the point.
22: So kanandapita, medyo katingalahan, og imong i-pasangil ni Bato nga siya mo'y naghimo ani mahigala nga diversionary tactics, medyo mabutan to medyo hungaw, no? Dili sa hugot nga kana na ang pasangil. Medyo dakog hungaw, ha? Dakog hungaw. Ikatulo, kini ni ang mudaghan ang mga otoridad nga naa samot nga dili sa makalakaw, no? Ikaapat, dunay nagdrilling dito sa Picas Building nga nabati sa mga Senate reporters. Ato ipadayon tong drilling sa dong. Unya dayon atong or unsa man ito ipakita lang to mga ato tong reporters kun di batak o mga kaubanan nga mga reporters sa Senate. Kabantay sila. Sa Picas pud mahigala nga habig, dito gyud ang drilling. Ato ipakita ko tong nagbarina dong. Sige dong kani. Audio kuno audio. Audio lang. Okay niyo.
0: Sige,
22: Pause gamay. Oh, okay. So, kinipila man katao ning niya, matod pa mo ni mga taga-NBI, kung panalita nagtrabaho lang ni, panday lang nang naa magtrabaho, kana nagdagba rin na usa or duha, pero kani mas daghan man ang wa magtrabaho na nanaw ra, kunta sa nag-dawas pa rin na. Kung ibutang talang mahigala, nagtrabaho lang yung normal ba nga, naigipatrabaho ang sinit inakin. Ha? Huwag naigipatrabaho ang sinit, ibutang talang, nag-overtime ba ka kay trabahoon yun na, doon ay usaka magbarina, doon ay usaka assistant, tingali. Pero kanit, kita mo sa video, kung dili ni mga taga-NBI, kinsa din ni mga tauhan na nga, na ang magtanaw o doon ay magbarina. Ato lang agi katawa-katawa, mga sukitig paminaw, ha? Pero akong balikon, kanang taga-NBI may kagilaan, malagmit na suguan na po sila. Ni sugot, kapag sila kay gisugo man. Dati pa na yun, ha? Sige. Tanaw, ha? Sa ito pa, nag-hire kag mo trabaho, usaray mo trabaho, or duhay mo trabaho, daghan ang mutanaw? Or, ang tuyo, ganun nga, na'y nagbarina, pero kining mga backup, mga higala, mga armado, ni. Lahat, kung tiwason mga kagalan, kadaghan na ba siya magtanaw, daghan pa pong i-hire aning karakiha o niya, usalay mo trabaho. Unless ka na ilang pagkuyog diha, apila na silang trabaho kay mga operative sa sila mga higala. Na atong tiwason ga pamin at atong tiwason ha, observa rin ninyo. O sige, go ahead on.
0: Sir Mons? Si Mike? Ay,
22: Bruce? Ano nitawag?
0: Oo, binagit na ni Diction, kasama ni Diction team leader ngayon, magdi-deploy sila lahat. Si Mike rin nakapag-deploy na.
22: Oh, napag-deploy na. Pause, pause dong. Pause, pause, pause, sabi. Pause. Saan may deploy? Mag-deploy mga panday? Doon ay nanawag sa cellphone, ha? O sige, okay, nakapag-deploy na. O saan may deploy na dahil mga panday nga? Tapos nag-marina ang speakers, nag-marina. Medyo katawa, lang sa dalik kalaki, hawi. Sige, padayon dong. Proceed dong.
0: Sa may sentry
4: parang lang kami.
0: Yung action
4: nyo. Media?
0: Oh, pero napakita namin yan. Napakita namin yan.
19: Ilan nun?
0: Kaya na. Kasama namin yung NBA ngayon.
22: Ah, kasama namin yung NBA ngayon.
19: Bebe,
22: rewind ko nulang. Saan ko yung kasama ng NBA ngayon? Bebe, rewind kamay dong. Sige, kana. Okay.
4: Para mga bida.
0: Ah, hindi pa kasi. Nandito pa sila sa may...
4: Lan yun, kasi namin yung... Parang lang kami.
0: Yung action nyo.
4: Bida?
0: Oh, pero napakita namin yan.
19: Ilan ko
0: yung... Kaya na. Kasama namin yung NBA ngayon.
22: Ah, kasama namin yung NBA ngayon. So, na ah. Eh, padayon.
19: Makapagsipa ang mga tamaan ka?
4: Hindi na nila yung manan.
19: Bakit man?
4: Hindi
19: na
4: nila
19: yung manan. Ito
4: na muna. Ibaan mo na isang nga. Ibaan mo na. Naka-clear mo tayo ng dalawa. Yan ang isang. Ibaan mo na. Ibaan mo na. Sige na ulit.
0: Sige.
19: Go lang.
22: Mau ni nak dongok sepikas itu di sini. Oh, daghan ni sekali yo. Ada NBI yo. Nak lagi mana NBI deh. No? Hindi yun mamakak na kina may video.
4: Sila lang po.
22: Ah, NBIO. Nama yun po?
4: Sila ka na lang.
22: Ah, nasuguan na rin taga-NBI. Pero nagi taga-NBI.
4: Sila sa rin may report.
22: Okay, boss. So mo na rin mga kagilan, kaya pag-interview good ni Attorney Matibag, ang sa director sa NBA, yung sa why deployment ng NBA, daddy? Wala, yun. Pero pag ang video na aman, niya na pag-irapag, buto-buto na, yun. Ay, asa man itong buto-buto na dong? Ato i-acknowledge lang ang reporter ani nga naka-take ani nga video. Kaya naaman itong reporters kundi batak sa Pikas. Sa Pikas po doon ay reporter lain. Pero lahat din nga station sa IBS ni, biyatok nga ikuan lang, ato lang i-acknowledge. Sige ko na dong. Katong usa nga, nagbuto-buto na to sa NBI nga kauban ba? Katong usa. Dili tong latest nga kong gisend. Katong usa nga, kuan. Ang usa ka video dong, katong na yung mga taga NBI bitaw? Kani. Sige ko na be. Ipakuan ko no. Kani o. Oh, naman.
23: Diyos! May kakaputo ka.
22: So, pagbuto-buto na ang itong taga NBI.
23: Wait,
22: Giubo tao ng reporter.
2: Tago-tago kayo sa'yo.
3: Tago-tago. Dito.
22: Sunod na deployment. May pa rin usaw kasi ilang yun o ga. Wala yung marator, sige selfie o. So, sa pagbuto-buto na ay mga taga-NBI, gayo di ay, dili mabakak na. Oh, sige, prosedong, prosedong. Sige lang, oh. Ato mo na sa buto-buto.
2: Tago-tago kayo sa'yo.
3: Tago-tago.
22: Okay, pause dong, pause dong. Okay, standby ha. So, kini doon ay deployment ang NBI. Ang nahitabo din nini, ang una nagpabuto, katong Office of the Sergeant at Arms, kay tungod doon na mga higalay, mga armado, nga musuod dito sa sinit. Ang ilang nga gigwardyahan nila sinit, ganun na may mga armado na adi ha. So, muna nahitabo, so nibawas mo ng NBI. So, doon ay deployment day yun sa NBI at the time. At ipadayo na standby humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. At untak na alas 9:25 na.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang oras atod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua. Basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
6: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
24: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy og mohanap na akong mata.
6: Ako pud, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
24: Pero sukad naginom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
25: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
26: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
27: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
26: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
27: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Walipika! Yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad. O, sige pa!

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
11: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier, padayon gihapon ko.
12: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
13: Kuyawang Dan oy.
12: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
16: Alas 9.32 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
16: Okay, so atong balikan mahigala kini nga portion natong galato mga kagalan sa Sugar Troll. Daghan na karon adunay gipamati mga balatian mahigala sama ining insomnia, constipation, high blood og ingon man kining diabetes. Kung ikaw na ani ini, dunay herbal food supplement nga para nimo kini ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement duna kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makaayo, makatambal mahigala sa naglisod sa pagkatulog sama ining insomnia, constipation ug makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mao hinungdan ining diabetes. Manang sama kanato matag adlaw nag Sugar Troll.
15: Straight to the point.
16: Okay, so si Matibag mahigala ang NBI director medyo alanganin ang iyang posisyon aning kalakiha kay mamay ang gisulti sa presidente nga wa kuno sa deployment. In fact, si BBM mahigala, maingon man nga wa kuno yung deployment. Dili na sa gobyerno kung mauhuna. Wa man kuno yung deployment, mamay sulti matibag. Pero kalo nakita man sa video nga na i-deployment. In fact, anadakpan, taga-NBI.

0: Kini gingan lan megelag Mil Oragon. Oragon ba yun? Mil Oragon? Oh. 44 anyos. Mo inadakpan. Pero ano to nakita ng buto-buto di man kay si Mil Oragon ra. Daghan man to mga taga-NBI agents nga na mag-deployment. Pero may ingon po sa matibag sa pagkakaroon nga ngano ko nung naasla sa area. Kay Premier Baya, nagsud gawas ng iyang katalungan nung nagmahon. Kaya ingon mo sa why deployment. Mabita to yung sulting BBM nga, uwa man ko no. Nihawa naman ko nung sa area. Kay tungod doon ay na-order ang Supreme Court. Pag alas 4 sa hapon, ni-order ang Supreme Court, so di papahawa sila sa area. O mo ni ang sulti day? Aman ko no ba? Ito paminawan ko no. Ni matibag. Adong names, gay.
1: Ang aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanong akong alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak.
0: Okay, pause, pause.
2: Pang huli na lang.
0: Pause. So, malagmit doon ay mga tag-NBI, mahiga lang. Kapuyan sa lulog sa armas, dahil ipadanas, dahil birusa. No, kung maglakaw-lakaw lang. Mga na ipasabot, matibag mga sukitig paminaw nga. Ang driver, dili ko no, kanay. Kayo, anda ko pangutanan, kini yung driver, magkadadag-import ng driver. Medyo makatawa na sa tagamay, mahiga lang. Pero ingon siya nga, ang nakita ko no kanang pagbaktas pa, malagmit, ipadaba kami ingon siguro kiba nga, mura bag, kanabang palabag pari ba, ipadala sa nang kuhan sa mong sakristan. Ruwain ko no gamay no, ruwain ko no nang. Sige dong, balik ko no dong. Sa nang isulti dong. Balik ko no gamay.
1: Amin yung pong aming records ng amin pong mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanong akong alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya.
0: Ah, okay, pause, pause, pause. Kana istorya ha, may galang murag bisag civilian, makatawa. So, kung nakita ninyo itong driver sa NBI, driver mga higala, maura may naka, napasingin lang ng tanan. Muna ang mga tao, duda nga, ang driver baka aron may ugi, laog stiro nga ni Ron. Kay panino ba yung giingon matibag, wag yung deployment. In fact, mga po yung giingon ni BBM, why deployment? Nga nakita sa video na aman, nasao man na Ron. Kaya karoon na, na may nakabulyaso, dakin din driver mo ay napasingilan. Ang pangutana, makadaday pusilan driver. Ningon niya, pagbaktas pa nakada. Kano pagbaktas ba lang? So malagmit, doon ay taga-NBI niya, ikaw ay tigunit na napusil o sa. Diyan, makatawa, makatawa ba lang taba? Pero in fairness, ini matibag, may nasuguan na saan eh. Ha? Kaya doon na may report, oh. Tawa, report mga kaigalaan sa ato ikot ang ABS ha. I-acknowledge na to sila. Aman tong kang kwandong. Kato akong ipasa ni mo dong. Sige ko no dong. Natang, klaro man kayo na nangyong taga-NBI. Sige. Asa man to dong? Naaba tong?
3: Senate Complex, nagtakbuhan ang NBI agents at napilitan ang mga miyembro ng media na kumubli matapos marinig ang sunod-sunod na
0: pause, putukan. Pause, pause. Okay ha? Nagtakbuhan mga NBI agents. Daghan? Ano, driver may nasakpan na ng kalakihan?

Ah, sige lang. Ni balik ko nung driver kay nakuan. So nasayop tong ingon niya way deployment. Pero karon sunod niya na ako noy deployment kay na request ang taga GSIS. Unya og dunay request ang taga GSIS. Lisula po ng gracias deployment ka nagbarina man po dito. Medyo katawanan ba ha? Sige, bali, sige dong, rewind ka ba yung kinikuloy na dong. Oh, si kwanan, kinini ang...

0: See, go ahead, Gwen. Karen Davila. Go ahead.
1: Ng mga area na konektado sa Senate Complex. Nagtakbuhan ang NBI agents at napilitan ang mga miyembro ng media na kumubli matapos marinig ang sunod-sunod na putukan. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
2: Pasado alas 6 ng gabi nang pumasok ang NBI agents sa opisina ng GSIS. Nakadikit ng Senate Complex at pader lang ang pagitan. Nakasama ang ilang miyembro ng media sa pagpasok. Inikot at ininspeksyon ng agents ang ilang lugar sa GSIS office na konektado o may access si Senado. Napunta kami sa isang palapag kung saan nakita na may nagde-drill. Sa isa sa mga lagusan na konektado sa Senado. Pinuntahan din ang GSIS gate. Dito, tanaw at takunan ko ang ilang sundalo na papasok sa Senado.
3: Oh my God!
2: Pero sa puntong ito, biglang nagtakbuhan ang NBI papunta sa direksyon kung saan narinig ang mga putok ng baril. Kasama ng ibang agent at ibang miyembro ng media, tinangka namin na lumabas sa opisina. Pero muling narinig ang mga putok. Sinabihan ng NBI ang media na mag-take cover. Nauwi ako sa sulok ng isang opisina sa GSIS, kung saan dinig pa rin ang putok ng mga baril.
4: Kakamutuman na din. Sa loob ng GSIS.
5: Wait lang ha, makibalita muna tayo kay Zian Ambrosio. Z, ano meron dyan sa location mo?
2: Sa puntong ito, nakapag-report pa ako sa TV Patrol para masabi ang nangyayari.
6: Ito sa sabi ng exact location natin, Alvin, pero sunod-sunod yung putok na narinig natin.
5: Ayusin mo muna yung security mo. Mas importante yung security mo kesa sa ulat mo, Z. Babalikan kita, Z.
2: Ilang minuto kami na natili sa aming pwesto at di alam kung anong gagawin at paano makakalabas. Pero matapos huminto ang putukan, sakalang nakalabas ang mga NBI agent at miyembro ng news team.
0: Okay, pause. So human sa putukan, usa para kagawa sa mga taga-NBI. So naagyod. Di ba ang gingon ay BBM sa iyang kwan nga waman? Wala may NBI dito. Kaya inyo man sa ikwan. Matibag nga wa. Yan ang usama ng kalakiha. Sa tabarong info ang kwan, wala pa ibaw ang presidente sa kwan dahi. Sige ko no, balikan ako sa BBM. Di nga sa BBM, wala na eh. Wala taga-NBI niya. Dili na taga-gobyerno. Aman tong kang BBM dong. Isa ka to lang dahil siguro, kuhan lang dahil. Nabay mo mubuad no? O, pagka gabi ihuman sa buto-buto yun. Naunsa mo na yung kalakiha, mga sukit di paminaw, paita no? Sa to pagwa, giblayan si BBM sa hitabo, o unsa man? Kay bawo siya, unya murag pa atik-atik lang tong iha? O, pagka gabi ihuman sa buto-buto, si Matibag, gi-interview man to, nidinaigid siya nga, wag yun, kaneo. Sige ko no, dong. Ato balikan lang ha.
7: Gabi po, mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala. Wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, Yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong ano, honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant of Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina.
0: Okay, at, pause. Okay, so muna yung mga higala, no? Kining angay ning kanon na blind si BBM ani butang tanan blind siya yan ang susihon kada kun tinuod na blind siya or gi blind siya ning iyang makuan kay number 1 kato si anti-clear bitaw ng anti-clear dili sa kailan ni Franco mabanta sa PGMN ha karon mga kagalaan ingon pod niya why deployment sa NBI dito sa area niya usaw man na amo gi mga pictures na may mga videos mo na nakalisod han dapita mga sukit ning paminaw murag alanganin maipit tanang kalakihan ha. Alas 9.45 na makigilaan. Ato na yung padayon ng taon-taon. May galatong itong disgustion labot ano yung mga sukit ng paminaw. Pero ako sa accommodate kadali kay natay complain ng tron mga sukit ng paminaw. Gamay lang kay na biktima na sa scam. Unya ako nang i-conyod. Ipa-accommodate mahigala for awareness o ban. Nga dili po mo mabiktima niya. Kaya na napoy lang na biktima mahigala sa mangingilad. Mga scammer, mga sukit ng paminaw. Ato ning hatagag pagtagad mga sukit ning paminaw. Kini nga portion sa may galatod kanato sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement duna kini nagkadaiya mga bitamina o minerals nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas o ingon sa atong immune system. Duna kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Laki pusab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company, gidistribute sa Belgian marketing og FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton og advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos og 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kini ang the original Koi dietary supplement. Straight to the point. Mga kaigsunan, sa dili pa nato ipadayon ng isyo mga kagilaan sa Senado, ni atay reklamante ron, importante kay ni mga higala kay na biktima na sa scam. Unya kini mga kagilaang naunsa man sa pagkabiktima aron makabantay ta og ang ato mga kaigsunan makabantay mo diha nga di pud mo mabiktima og apil ha kay pida ning mga tawo ro mga mabubudol daghan kayo ato ninya tagag pagtagad human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Alas 9:47 na.
3: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
8: Sir, health testimonies.
9: Health testimonies.
8: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan. Kalusan Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Hunikan sa Kogo ng Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.
8: Said Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Said Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
8: Ang Said Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
11: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ahoy! Kidney Care Time!
13: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
18: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
17: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
18: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School? Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
19: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
20: Oh! Ani mo, Pretty? Ay, galinti!
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na sa 9:51 na mahigala sa Manuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon. Okay, dili pa tang padayon atong isgutanan mahigala sa national nga mga issues, no? Kay daghang magimag atang mga sukit paminaw. Ato sang hatagag pagtagad ning ato mahigalang complaint and action center kay importante sa ni mga kagalaan tungod kay ni amagoy na scam unya importante makahatag sa tao ga leksyon sa tanan nga di ta mabiktima ani. Aras sa tas tong complaint and action center mga sukit paminaw.
22: Unsa na malang ang akong isuporta sa akong pamilya nga kalit man kong gitangtang sa trabaho?
23: Singuto ka ako ang akong gipatuog dedikasyon sa trabaho isip pagtutudlo. Apan sa usa lang kapag pabilog, nawagtang ang akong tinigom tungod aning investment scam.
24: Namanggaan kong pribadong sakyanan. Sa galastuhan sa akong pagpa-ospital, gisad sa aran lang ko, nga tabangan sa ospital bill o mga tambal. Apan karon, wa ko atimana sa nakabangga, magduha kabuwan na. Asa ko sumbong? Kinsay akong kadangpan?
25: Way mo daw kung way magpanaw-daw. Kinsay madalipod ka rin mo sa higayon nga ikaw na biktima sa inustisya. Pangabuso, panaw sa mga tao nga malapason o malupigo.
26: DYHP in action!
25: Mga yangungo nga watag na sa gobyerno o mga reklamo nga wahatagig aksyon sa mga hingtungdang ahinsya.
26: DYHP in action!
25: Maghatag o kahigayunan sa matag-habig nga mapadangat ang reklamo. Ug tubag sa mga personalidad o buhatan nga gireklamo.
26: DYHP in action.
25: Serbisyo publiko na sincere.
26: DYHP in action.
27: Straight to the point.
0: Atong attack na migala sa 9:53 na sa atong bon uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
25: straight to
0: so
25: the point.
0: So alita, may gilas atong complaint at action center. Atong kauban karon may gilas si kasamang RV Veloso. Alang nining ato may gilang complainant karon o sa kababae ni may gilas senior citizen, mga sukitig paminaw, nga atong hatagag pagtagad nining buntaga. Kasamang RV, may buntag?
1: Yes, kasama Attorney Phil, maayong buntag inom na sa atong mga suking tigpaminaw, maayong buntag inyong mga kasama. Lain na sad nga complainant kasama Attorney Phil, ang nidangop na to din hikaron, gumikan sa giingong nabudol ni siya kasama Attorney Phil. Gani, mubalor sa 75,000 pesos na worth sa mga alahas ang nakuha gikan kaniya kasama Attorney Phil, pinaagi lang sa matod pa paghapak-hapak sa ihang kamot o pag-istorya kasama Attorney Phil, din siya gisulod sa Osaka sakyanan diha sa Barangay Punta sa Dakbayan sa Sugbo kasama Attorney Phil.
0: Kini bang maghapak-hapak kasama RV sa itong mga gi-entertain din nga nabudol, no? Kasi garan nga bang, apakon ka sa abaga na katong usad to sa may Redemptorist Church nga gi-anak yan tiil, tapik yan tiil. Nabakay sa psychology, ano? Nabakay kung ano nga apakon kagamay ba, ano na? Ang mga friends mo, nana, no?
2: Nag-hypnotize.
0: Nag-hypnotize ka, o? Mula, nga no, common kayo. Nga, anak ni mong abaga, mula ka gipik-pik ba? O baka patakdi ka ng kalakiha kang
1: friend? Yan na yung psychological explanation, anak, kasama Attorney Phil, kay ang kanira bang touch na to, nga ni siya ay chemical nga effects sa ato ang body, labi na kung sa kuan siya ka ng lahi nga kuan ba gender kasama Attorney Phil. Ilabi na kung same gender kasama Attorney Phil tungod kay mura man nagpasabot nga kuan mo close mo kasama Attorney Phil.
0: Oo. No? Ambot sa Boyki o si Idol Mikey ba si Das lay ika-explain ana si research sana nila. Okay, mura bag ka nang hapakon ka, mura bag ko nag friends mo no. O di gani ngani ko pataglan kag ungo, hapakon ko na. Kinahanglan ko na kamo baos gyud og hapak.
1: Pero kani iyang paghapak ka kasama Attorney Phil kay hapak kasama Attorney Phil pero da nga 75,000 pesos nga alahas ang nawagtang kaniya kasama
0: Attorney Phil. Maoy nakapait diha ron. Unsa may circumstance di ani?
2: Ani magud ni attorney nga pero jud dito magud.
0: Pwede na to manganlan siya no? Pwede na magkamanganlan no? Okay. Kisa to yung complete name nimo.
2: Susan Madam. Sinahon.
0: Susan Sinahon. Okay. Sige Maderbe, tagae mi og kananaang istorya ani bin. Unsa man hitabo agyo?
2: Kuan gud na attorney kanang didto ko sa kakuan ka nang taytayan sa punta na itubigan.
0: So mo na CCTV mo ni. Mo ni napita no? Good morning ni mo de Mader ha. Wa ka great ni mo good morning.
2: Oo. Kuan kanang singan didto ko sa EPC kalindinganan ba? Atong December na ako'y ATM na ako, nga akong na-loan diha. Gipatawag ko, kaya na ako nung na, mugay nagduda ko ato nila, kaya na ako nung usakawe, mapirmahe. So dito ko, nagpirma. Sorry sa Diyod ka buka akong ipirmahan.
0: Okay.
2: Paghuman ato, kadiyo tragog ayo, niguwa ko. Paghuwa na ako, nangita akong tricycad. Nahibong Diyo ko ato, nganong pirtidyong mingawa. Dili man to siya, kuan.
0: Mga unsang oras sa mana, naitabo?
2: Last gis, midya.
0: Kay pati mingawa man?
2: Mingaw lang, like, anay, buong gid ko katop, di ko nakakita ng mingaw gid andahan. White resikad, walay ko an. So, tungod sa kainit, murag ni pipid-pid ko, padong ko sa to. Naglakaw ko. Paglakaw na ko, namin na igos kong payong. Kaya nagpayong ko. Yan anak ko, uy, sorry ninyo, sorry ma'am. Si pag-ano siya, asa ning butika, Michael? Ikaw ba ko katultol?
0: Michael?
2: Michael ko nung butika. Ikaw na ba ko katultol, ma'am, ka nang muto ni Ana, ni An, na ini guwa de gusa ka. Wag ko kakita sa dato sa kabay ni kalito gulho. Siya ma'am kanang atol ni siyang tabangan. Kay luoy kayo kay ang bana ni nasa ospital.
0: So babae to, mga pila edad ka babae niya ingon asa butika Michael? Pila edad ka babae na?
2: Mang estimate na kwento niya murag padung gito senior. O padu- senior na ka to siya mura basta kay nanagit siya mura may.
0: So nangutana asa ang butika Michael?
2: Yan ingon ko kukatultol. So, nandito yung...
0: Sumula siya kung nuhay o ganana sa paliton sa butika, Michael.
2: Alkaline ko, no?
0: Alkaline water, nana.
2: Water,
1: Tungod sa matod pa kasama Attorney Phil, ang katong bayhana, ang iyahang bana na hospital, so kinahanglan siya o tubig, muna nga nangutana siya. Actually, kasama Attorney Phil, ang nakabutang sa blatter na St. Michael Pharmacy.
0: St. Michael Pharmacy. So, ipangutana ka asa dapit. Ngayon ikaw ang kakatuod.
2: Kakatuod niya. Namay ni kalitugtunga o sa kababay.
0: Mga pila edad atong babae ngayon tunga.
2: Senior na sad to.
0: Senior na sad? Okay. Unya sa may ingon niya?
2: Siya nga, ato lang yung tabangan, ma'am. Niya, gi-arnak ko sa baga. Siya, atol na yung tabangan, ma'am, kay Luis Agayo, kay nasa hospital yung bana. Kung ma'am niya, init raba, ma'am, ako high blood raba ko, and siya nga, sige lang na may sakyanan, nadyo tinod sakyanan, unahan, wak ko kita itong sakyanan na, pero nanay na sakyanan.
0: Uy, awas, mangingilan, karoon, social man kayo.
2: Hindi ka sakyan.
1: So, muna na siyang sakyanan na, kasama tayo.
0: Asama na eh, kani-kani?
1: Ato ipakita, Sir Nems, ang kaning kuan na siya ka sa maternal feel. Base sa atong pagsusi, Toyota Corolla na siya, 9th generation, model ana E130.
0: Okay. Kini-kini yung puti, kini?
1: Kana ang puti.
0: Oho.
1: Kana. Muna siya ka sa maternal feel.
0: Sumingon nga, ato lang kuyugan, kay kuan?
2: Ito yung sakay ko sa auto.
0: Init man kayo?
2: Nabugo sa atong aktuwa lagi.
0: Oh.
2: Pag sakay na ako, naibuo na ako, apirmiro na ninyo sila ang kung ano ba ng alkaline kay 30,000 niya. Nasa, yung nasa siya, pakita nga papilgod nga, kunuhay sa doktor to, 78 ang gibutang dito nga, kanang
0: amount.
2: Siya ayaw kay sa amo, kay kuanda, brato. Nandugay siya, sulti atong sa alkaline.
0: So, pag sundi mo sa sakyanan, pila kabuok na mutanan sa sakyanan?
2: Upat na.
0: Upat na, driver, kisay tapas driver. Driver,
2: lalaki.
0: Lalaki. Niya, ikaw sa likod, katuloy ka babay? Atunga ka?
2: Nakos luyo, pero tunga ko nilang duha ka babae.
0: So lima na mo tanan? Labot driver?
2: Oh.
0: Okay. Kay driver, naapos siya tapad. Niya, kamo dito sa likod, ikaw na tunga. Gitungaan kas duha ka babae. Okay.
1: So unsay dagan sa kanang pag-istorya ninyo sa sod sa sakyanan, ma'am?
2: Primero to, ang giistutan ang alkaline. Nadugay to kayo, nagmurag, sige tayo siya tanaw sa kong kamot ba. Nadugay ko gitong, ay tanawan ko na nato imong kwan, sing-sing. So, mura lagi ko kang kon, yung anak rasad ko.
0: Anak po ka na yun?
2: Oo. Kukuy ko nang, wakong yung dilit ko. Nidit sara ko ginana niya, gulbot din nila. Ako sa lalaki, ginana niya, pangibot niya.
0: Niya?
2: Niya. Yung ko, ay ayos sir, yun siya. Ay dirin lang ni kay, napakailain na niya to kay, na may premium ni mo.
0: Kuya, ano?
2: Kung makakita, Miss Uban.
0: Napakailain na niya dito? So, sa sunod dito
2: mo? Ko aning ko nga maikog man sa kusir oi kay nang layo ba tong amo na Adelpha man ko sa Nusi. Ingko layo ba ta sige lang magkuan lang ta mutuiya kung gituyok. Gituyok ko niya pabalik nato sa katong sa Nusi.
0: Okay.
2: Sa Barbie Street. Dito ra sila ni Honong sa jadi nila miss butik diar as butika. So kami na nakay mi katong sa babay ustas akong right side. Nakay mi og kanang tracy card.
0: So gikuyugan pagilay ka?
2: Oo. Kuha na kong alahas dito. Hindi ko nabugo at attorney eh.
0: Sige, kuha na imong alahas dito sa balay?
2: Balay,
0: Unya?
2: Pagkuha na akong, naibuong man ko sa katong, ang nagkuyog na kong nawa man. Ingon na itong tricycle driver, nagbalin-balin eh siya, kay basig na yung CCTV. Balin-balin iyang kon ba? Kung nawa man sila, asa ka. So nakita na ko sa dito na sa padong sa gawang, padong na yung sa gawang prasada ba? Sakay na ko sa tricycle. Dito namin niya, gahuwat tong auto. Gahuwat dito sa kanang, naman ni Julius Vickery diya. Dito gahuwat, din sakay na sago. Pag sakay na ako, nagdaga namin yan na. Perminaw, pagpermiro ato, gituituyo ko na, maragwa ko ka, tultol, lagi nahug na waka tultol. Masara ko dyan na lingatan nga na, namin sa simbahan sa Lourdes.
0: Lourdes Parish? Okay, unya.
2: Dito ko, dito na ako, pagsaasa mo ito, umban. Ingkudera eh. Nanak ko, siplak akong ibutangan kayo sa balay. Ibutang, ito na ako sa balay kayo. Magkinaunsa na ako, magamit. Magkinaunsa ako, gustong kwarta. Muto, dito na sa lalaki, gikuha. Pagkuha niya sa lalaki, giipon to yung gikuha sa kong kamot. Iyang gipangsood na.
0: Niya?
2: Yeah. Siya nga. Sige na, nakapakita man ka na mo. Na may pahalipay ni mo. So, katong diri sa kong left side, didunol ko nung kwarta sa lalaki. Then, ang katong lalaki, niingon sa niya nga, dera imong kwanta na na, ariyan lang niya na ito, butag-butag sa itong siplak akong gidaba nga, plastic. Buto yung gibutag siya, dera ha. Ako ning iikwan na lang sa envelope, kani. Yeah. Pagkuhan niya sa envelope, iya din ning girap. Pero diyo ko kumantay, nasuhod ba? Basta ingon siya, dara ha? Dara, yun siya na dara. Pero gitagak lagi siguro dito sa kuwan lagi. Sa prunset. Okay. Tagsali, nisalig lagi ko. Kaya mura mo ko, nagyong ko'y kalibutan. Yan na nang gianag packaging. Yan ang lugay, tugtuyok sa
0: niyo. Kung saman siya, mauni ang ipainan ka nga kwarta niya. Okay, diya ha?
2: Ipaw ang lahas, kunuhay na diya.
0: So yun yan, diya. Ang iyan tuyo lagi niya, pakita ko sa lahas kay nami, premyo.
2: Oo.
0: Or gipasaligan ka nga naami kwarta?
2: Na siya palipay nga kwarta.
0: Oh, oh. Palipay. So, muna na da, kapod aning kalakiya. Dili sa ingon nga kanang kwan siguro nga, gitapi ka na, posibleng nga kaapil tayong hypnotize ka, pero gawas ka hypnotize ka, nagtuupo ka nga, ang premiuhan ka ng korta.
2: Mudi akong pagtuupo, pero insula, di ana imong, imong alhas, oh.
0: Oh, nana, niya isod riyan sa envelope.
2: Tugirik yan, ding ipakijing.
0: Oh, niya na alhas, sige na, pagka niya ng korta.
2: Oh, among palipay mo, nana.
0: Oh. Pila man kuno ni, eh, palipay ni mo.
2: Wala sila mention.
0: Pero ba't yan, baga-baga man. So,
2: wala gi mer wala nang sagay lagay kay kumukuan kanang ni anan pag abot mo riya na sa tinga to sa misimbahan
0: oh.
2: Sa dinhi lang naog wat pa miss jalebi so kaning nagkuan lagi gyud ko attorney nga mo kuan di go sige sa kay kari usa katong silbing dapit sa kong right side napaslay papirmahan tungod atong tubig nga paliton
0: ay sa aha murag interesado kay taani kay na unsa bang hitabo abang ano na hypnotize man siya tungod ba lang ni sa tapik-tapik or tungod kay murag nakuan pag kagamay kay amo sa nga premiuhan ka namo. Murod na dapo ka ba?
2: Mura-mura, Jud.
0: Mura-mura, no? Asahan, gamay lang. Humalamang sa pipila ka mga mahinundan ng pahinom doon. Atong tak na alas 10:04 na.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod, Jud, kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati o kakapoy o magkasakit. Sagansip unon ko, tungod sa kakapoy o sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig o ipahuway ko lang una. Pero karon, mainam na dayon ko og Newzep Z Plus Forte. Sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magod ko, nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kinidayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon na ako o kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCL Chlorpheniramine Maleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
28: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
29: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
30: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
31: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
32: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaxan Extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaxan Extra.
11: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipur sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
12: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
13: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
12: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
15: nga naman, Marie.
14: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
15: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
14: Yun sa man ninyo, Marie.
15: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindong pagyun kayo ang tubo sa baboy.
14: Unifis?
15: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
14: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
15: Oh, diet feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
16: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Ana mahimutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong atak na Miguel Los Gies, Gies na sa tuban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to
0: the point. Ato ipaklaro, mahigala, balikan ato mga kagilan tong komplainan karon o si kasamang RV Veloso na may atong in charge of the mahigala sa tong Complaint and Action Center karon. Kasamang RV, balik ni mo.
1: Yes, kasama Attorney Rufiel, atong nahibawaan no nga si Ma'am nakasulod na ni adtong Toyota Corolla katong white ang color nga sakyanan kasama Attorney Rufiel o gani gihapit siya dito sa ilahang balay ug ang gihimo pagyud ana kasama Attorney Rufiel gipasidan-an pagyud siya nga kung duna gani mangutana dito sa sud sa inyong balay igna ha nga naa ra kay nakalimtan.
0: Kay tingnan naman ta nga gikuha niya mong alahas, pagkuha sa mong alahas gipasaligan ka nga naa sa ipahalipay. Diya pa sa sakyanan daan.
2: Sa wala pa mi matus balay.
0: So pa matus balay.
2: Ito kay palipayan
0: ka. Palipayan ka. Bakit alam mi sa mga lahas kay palipayan ka? More na sulti. Nya usab ko di palipay kwarta.
2: Kwarta.
0: Ipakita na ka ani nya mo ning kwarta.
2: Wala ana siya.
0: Wa pa ni. Pero giinan na ka nay palipay. Pero gikuha na daan imong alahas.
2: Kuha na nako.
0: Wa pud magmention pilay kwarta nga palipay.
2: Wala sad.
0: Ang iya lang nga kanana ang kay permiro ang istorya ninyo alkaline man to. Nya napunta dito sa alahas. Unsang dito pa kay istorya? Balik may gamay kay gusto nung mahibuan sa mga listeners sa tulon niya. Ngano na shift bang istorya dito pa doon?
2: Kaya nagsige din siya tanaw sa akong kamot.
0: Unya?
2: Natatao siya tanaw sa akong kamot. Amin ginay mo ang lahas.
0: Oo, isa gamay lang. Ano man yung na... Kaya gamay. Kaya herbs. Kali lang ha. Ano man yung nga... Kaya nasa kuno de ake. Naunsan yung kalaki ake. Okay, mula ni sumpay na itong kwan? Atong monitoring? Okay, kaya ni kwan man eh? Sige, okay. Sumoto, ingon siya, tanaw sa mong alahas, kaya nga nung naman ni kwan man eh? Inana, no?
2: Pag yun na niya, gulbut akong nasa kamot na ko.
0: Pila man day kabuk yung magibutang alahas?
2: Dito sa akong kamot.
0: Upat kabuk?
2: Wedding ring, doon kasi ko na. Wedding ring na ko, kuan. Balik upat kasi sing-sing ito po. Balik upat.
0: Ang nagtang-tang katong tapad nga babae?
2: Itong lalaki.
0: Ah, ang driver? O katong usa?
2: Ang tapad sa driver.
0: Tapad sa driver?
2: May nagtang-tang.
0: Okay. Nyamingon nga.
2: Pag... Iingnan ko niya, napabaldain ani.
0: Oo. Pero before niya gitang-tang, nipasalig niya sa dagkwartang. Tanawa ko ba, kaya may palipay. Ana?
2: Gitang-tang na to niya, before siya nipasalig. Kung naapay na makita nila, palipayan ko nilang kuha niya, dili ko na ko pabakakon.
0: Mm. Di ka pabakakon?
2: Tinood man na amang ko ikon sa balay lang, ako lang ko.
0: Mm.
2: Kuha dito yung ko ay maikog na ko ikay. So, sige lang, kuyugan ka itong ako sa left side, mm-hmm. right side.
0: So, kuyugan ka sa balay?
2: Oo.
0: So, limang ka na, nahatag ni mong alahas, sige na, pagkikuha pa itong sa balay. Mm-hmm. Nagikuha po ni mo.
2: Ikuha sa nako.
0: Grabe pagka-hypnotize ni mong maho, no?
2: Mga nahipahalipay. Mano,
0: so, na-hypnotize ka, pero gawas na-hypnotize ka na huna-huna ka nga, sa ka nang kwarta, ginipahalipay. Mm-hmm. Kaya niminsyo naman sa nga kwarta. Lumunin nga kwarta ha, nga iyang ingon nga, kwarta ni, unya iya sa di ara imong alahasa. Nalipay po ka ka iyan tuyo rugit igo sa mutan aw rugit sa alahas. Mutan aw rugit sa niya ang alahasa isod ay gisod niya diri kunuhay. Okay, pagkaman imong gidani gibugkos sa may gibug gamit pagbugkos.
2: Kuan, ako bang gi kuan attorney, labay ang packaging ana.
0: Unsa may gi
2: kanang packaging tape?
0: Packaging tape. So gihatag niya ni mo ni. Unya pagkaman napakasakit ang
2: di. Siya nga wat pa lang mi dito han yan na ang imong alas diri ug ang kwarta. Pero wat pa lang mi.
0: Mm-mm.
2: Sa Jalibi.
0: So, ipakanaog ka sa Lourdes Parish?
2: Dito ko niya. Kanaogan ni Sakay.
0: Nada Jalibi ng lugar, ha?
1: Lourdes? Unahan, attorney.
0: Ah, unahan? Kaya dito sa unahan, pag makdo man to, di ba?
1: Mm, at bang?
2: Dire na.
0: Ah.
2: Before sa Lourdes, makkanang Jalibi man.
0: Okay, okay. Pero layo pa?
1: Layo-layo pa, maglakaw ka.
2: Sakay ko i-bike sa dato.
0: Ano, oh. So, nasakay ka i-bike. Gikan sa Lourdes Parish, na umulin niyo na ma-picture out na ako, Lourdes Parish. So ni sakay kag ibay pa dong Jollibee. Kanon gibilin man ka sa Lourdes Parish?
2: Kay ila lang kong balikon. Kay makig istorya pa sa latong sa alkaline.
0: Ni wala kami nya mo. Kuyog na tutal lang uban naman kita.
2: Balik ko na bugod jug ato attorney.
0: Kuyawa no?
2: Kay ko ato. Wa ko mga idea gyud.
0: Asa man ko sa makig istorya sa alkaline?
2: Di kato siguro ila kong gitituyok.
0: Mm.
2: Sabi unahan pa sa Lourdes.
0: Nya
2: mo tug na iskina nga ni Soljila.
0: Mm.
2: Dito.
0: So may
2: nang gimi dito kay mobile motor gid ni
0: sa Jollibee. Oo. Pero ikaw na nagdaan ni. Eh. Una huna po ni musong kagulingon niya. Sige lang total.
2: Sigtan ako palahas.
0: Oh, wala po kay problema nga. Nakasa inaog ka makita mo sa Jollibee. Total niya naman ni moning envelope nga naay kwarta labaan ni unya naapog gid alahas. Katong imong alahas nga gibutang. Unya sa may sunod tabo pagabot ni mo Jollibee.
2: Wala pa guhat jug mayo nagbispito sa gid ko nila.
0: Mga unsa orasa na magkato?
2: Kuan, basta ni desider yung kong tangtang sa packaging, mas dos na.
0: Alas dos hapon?
2: Nagbigila kong gidrap sa simbahan, mga alas unsi, pwede
0: alas unsi pa sa kuan? Pasbog ka itong kalakihan, nagkaon kang Jollibee na lang.
2: Nag-snack lang ko dito. O, ni kuan ko dito, o. Kay gahutuwa pong ko nila.
0: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. So, may ginawakwa ay ang pitakang apil?
2: Nawuna na ginawa mga apil sa kuan. Ito ni kay, katong pag-ana ng kuspitaka, nakuhaon bit ang cellphone, sad?
0: Oo. Oh.
2: Nakakuha gawin sila 1,000 lang sa akong pitaka.
0: Still ano?
2: Yan, itong katong dirin ako na pecha. Biyan din naman 1,000, di.
0: Kuya, ano niya? Nahatag lang saan mo?
2: Walang ko.
0: Atungon lagi kay, iba, magkangana, premiuhan po ka. Ito upod lagi ko, ano?
2: Di sa kukap, marag di kukap, palag, marag ko, marag ko, ako kasabot sa mga kagalingan.
0: Marag kang naluya ka? Okay, pag-abot mo dito na sa Jollibee, nagpaabot-paabot ka dito, lingkod-lingkod na ka dito.
2: Lingkod-lingkod.
0: Tagbo kang paabot, nga mabot sila.
2: Kudugaya nila, oy, nasikog ko sa suwa pa, manggit.
0: Mm.
2: Ay, bala kasukan ko nila. Ako na nang, ingo mo sila, na ikwarta.
0: Mm.
2: Bala gila kong kasukan.
0: Mm. Kaya paha, gamay lang kayo. Kaya, na-interested ta, gumikan kay, sa dihang gihatag ni mong mga alahas, di papauli pa kay inan ka nga, naapay, napa na sa inyo, naapay dugang na sa inyo. Ika naapa. Mm. Kwa ah. Hindi, pagkuhan ni mo dito, huwag yun ka ma-disturb na ng nakay anak ba ka, nakay apo ngayon, asama ka ma, asama ka, la, anak. Nga, huwag na yun ka, unta, mabalik ba?
2: Huwag man sa di ko mo yun nga, magkuha ko sa alahas.
0: Mm-hmm. Pag-uli ni mo na imong anak.
2: Naa.
0: O sa may sulti sa imong anak?
2: Katong babay rin na kayo. Sige, nantugo ng ang lalaki.
0: Mm.
2: Ang babay rin siya. Ma, asa ka ma. Kay mo rin kung ang ano, kuwan kong nag, kuwan ba nga, dali.
0: Mm, dali ka.
2: Tabla pa'y nangawat.
0: Mm, mm.
2: O dali ko kay Gakogo, sa mga lahas ako ginaguan.
0: Oo, oh, oo.
2: Oh. Asa ka ma, manin siya. Yung kukuan, ang bilan na imong kuwan ba kayo. Basta madaghani, takot-takot ang kwarta, lihat, agpalipay.
0: Oo. Oh.
2: Siya, adi ko ma, oy, kay kadwarbo, ana, scam na, scam, ay, pagtuwa na.
0: Ana na dahil kasi mong anak.
2: Isupak, mura man ko, guwakukal, magiging ko idea, attorney.
0: So, okay, ang imong anak lalaki, nag-online siya, kay trabaho sa work from home man siya. Ang imong anak na babae, nag-unsa man siya itong panahon na di ay?
2: Kurag na to siya, higi, pangita sa kwarto.
0: Okay, so ikaw, imong gikuha ang alahas ni mo dito nga nabilin.
2: Sa kwarto.
0: Okay, nakuha na ni mo, imong pagiging inan ni mong anak, nga astang iyang alahas sa dagon. Oo.
2: Kaya yung hunda ko doon ko nung kuan.
0: Oo. So, nagkabantay mong anak, ayaw na may scam na.
2: Ayaw, anak magdoo. Sige, basin ko. Ano lagi, anak? Ni anak ko, basin lang.
0: Wa po ganyan, pugning. Ayaw na, asama ka ba dong?
2: Misupak, mga yung kuator ni. Mugdang karun, pag anay tabo ni, ingon dyan tan awa. Ingon, bitaw ko.
0: Baka, kung ano ka?
2: Aminaw. Siya naman.
0: Kaya imagine ko kasama Albi ba nga atong ginikanan mo ay paminaw paminaw karon ang anak nila paminaw lagi ma
1: kasama ninyo
0: atong niya gig kitaw katawa gamay ba nga so ang ino mo na hinong anak nyo na talawa wa magkaminaw ma
2: lagi siya awa siya na ing nantabi to kayo kay naanas kamus ka agay mo kuha ni mo sa kayo mo ko naminaw atong nimbo luya
0: naluya ka
2: luya ko
0: sumay gini kay nadani mo katulang imong alahas wa mapil ang da ang alahas imong anak.
2: Wala kayo naman dyan, dili mang yun niya ikuan.
0: Wala po kayo na, asa magkamain na lakaw ma? Ha? Wala na kayo na?
2: Wala lang ko yun. Ay kadi, ni Ana magkukuto niya. Ay kadiot lang kayo na ikuan dirisad.
0: Tapos mangil na po kayo. Imo gusto nga makaligot ka sa mong anak.
2: Makaligot ko.
0: Oo. So mato, sakay na po kayo sa isikad, padulong na po dito sa auto.
2: Katong kay naman to, gahuat ko sunahan ang katong gakuyog na ko. Kay ilang huna-huna, masiguro ginakuko ang lahas.
0: So imo huna-huna po niya, makapakita ka, ipapremyuhan ka. Muling, unang-una.
2: Pagpasood na ko lang sa auto, kaya auto, dito na sa kuwan. What?
0: Pagsood mo rito, pila man ka alahas, muna daan na po. Kaya upat naman nakuha daan.
2: Basta kuwan ko ni alahas siyam.
0: Siyam?
1: So, based sa ihanggi sulti na to, kasama attorney Rufil, ang iyahang sing-sing, da sa kaning wedding ring, unom ni sa kabuok, unya, usaka necklace, o usaka parisan sa earrings.
0: Nahurot o kada? Hurot. Pag abot mo sa auto, gikuha dayon.
2: Kuha. Kay jamit na nanto nga nasa ko di ang itong siplak
0: kabihan no?
2: Kuha sa lalaki
0: so na tanaw niya niya pag magtanaw
2: isagol din niya ang katoyang hulbot sa kong gamot
0: o isagol niya tanan
2: o dira ha ako na nang iuli dira o
0: so yan ako ni uli gisold kunuhay niya dira
2: kunuhay niya dito dito natagitagak sa iyang lingkuran
0: wala nakakakita yung mga mulog na kuha naka nga dira ha niya dira o sun mulog bata na lipat-lipat no
2: wala ko kakita.
0: Okay, nyaman naman eh, dara ha. Ibutang diri as envelope. Niya gibugkos niya ni.
2: Ano siya, dara sang kwarta.
0: Oh, dara sang kwarta. Sa pahalipay ni mo. Oh, niya bilin ka na mo sa Lourdes Paris, anak.
2: Diri, ato sa Jalibi. Jalibi ko inuwa nila.
0: Magganto mo mag-abot sa Jalibi. Pero gidrop ka sa Lourdes Paris. Total, sa imong nauna po, drop ko nila. Total, naman sa kong kwarta.
2: Oh,
0: nahuna-huna ni mo. Oh, may problema, drop ko sa Lourdes Paris, mag-abot mo Jalibi. Kahit nagsimpo ito, naman akong kwarta, halipay, plus na pong alahas. So, ayun, nawa ni mo. Napunan pa ka. No? Nagong alahas, plus na po'y kwarta. So, okay kayo. Nga ito, kag-Jalibi. Pag-abot ni mo Jalibi, tagbo, kagpabot-pabot.
2: Gidugoy, kagpabot ito, Tony.
0: Nga, wamang yung kagpabot after mga 2 o'clock na nakadeside kang imo ablihan. Pag-abli, unsa may nahitabo ni mo ni.
2: Muna ako, mag-apermiro, sawa pa ko mag-abli. Anak ko, pislit ako, baybay ko. Wala, wala man din yung alahas.
0: Pislit ni mo ni?
2: Oo, makuan mo na ito, ma-feel mo ginato na yung alahas. Wala man good. Akong hubad, pag-hubad na ako, mamani na hitabo ka na.
0: At ang ablihan ako sa mani, mana na siya, pag-hulbad ni mo, tuok ang kwarta ni Daghan. Sus, malusip. Jesus, ginoko mo ni. Mulig itong kwarta in the RV, no?
1: Grade 4 na siya nga papel kasama Attorney Rufil.
0: Ang mangingilad ba? Mura gamiton lang ang papel ni.
1: Katong ni Agi na to ang complainant kasama Attorney Rufil, grade 3 nga papel. Kana siya grade 4 nga papel kasama Attorney Rufil. Pero kana siya kay murag
0: sa may kalina sa grade 3 o sa grade 4?
1: Para pareha na siya
0: sa Attorney Rufil. Lain to, grade 1 ka na may puwa.
1: Oo, naman to'y puwa. Ang kana siya kay composition ang type niya sa pagkapapil.
0: Upikoon din, murag kwarta yun, no? Tanaw mo, ang tangon ha? Sus, ginuo ko mga kaigalan. Papel kini ang naasa sud, no? Ato ning, tanaw mo, ug maudin ni siya, usa ka balon nga papel. Dua ka balon, dua ka balon nga papel. So, kung imo ni siyang pick-on, ano yung mga kaigalan, no? Usa ka balon papel. So, kung imo ni siyang pick-on, ana, kung yung isod ni mong envelope tuod, pag ano niyo,
1: Muragirong kwarta.
0: Kwarta yung muragigas bangko yun eh.
2: Ako siguro pislit ato to rin. Kitnabang alahas. Ano, magigaw ka-feel o nga naikuan.
0: Kuya wasa ako ano? Kaya total, isunig imilo pa niya ang kwarta. Ano ako na kang? Ay, kwarta yun. Kwarta, kalipay sa kagamay. Aw, dako.
1: Dako, kay bandol man.
0: Oh, bandol gun. Wapo, musulte pila ko noon eh. Madera.
2: Wala.
0: Basta yun niya, naarang kwarta.
2: Naara.
0: Niya pag-anak niya mo, eh, dako ng kwarta ha. Ibu jo inon di anak itu dah tahu dah. Ibu dah pun ibu dah kolas, ibu dah kupat tu kol tahun tadi.
2: Nagsampuan gali ko.
3: Oo. Oh.
2: Oo. Ingnan, gahi man sa go.
3: Mm.
2: Ingnan, ayaw. Kay kuan na, mga ilad na.
3: Mm.
2: Ingnan, meron dyan niwan ako, ipadanay mo.
3: Mm.
2: Ingnan.
3: So mo to nga, dito na ka sa kuan, kini ni Angelibe mo, yung gablihan, so sa may gibuhat niyo, pakibuhan na, uy, papir man na ni.
2: Kato, pag abli na ko,
3: oh.
2: Mura ko ganang ako kasabot sa mga gulingan to na, siya pa, ingugo ko pa ita, ani, uy.
3: Mm.
2: Ilad mo na ni.
3: Mm.
2: Ito na ko kafe na, ilad mo na ni.
3: Mm.
2: Kay waman, mura mo na yung makita.
3: Pero makakita, kagbalik itong mga naunga, makaila ka.
2: Kaila ko.
3: So, uh-huh.
2: Kita ko tagbalik.
3: Mm, kay ang ato lamang sakinan ng atong ikon di maklarong CCTV ang iyang plate
1: dili
3: number.
1: Dili maklaro ang plate number kasi matern roofing.
3: Kuya namang ngilad namin sakinan ang ngilad no?
1: Mm. Unya tinted sad ang tinted ilahang bagyod. Sakinan.
2: Ito ni Ana kita ko adto ko sa LTO kay nalagi ko pagumangkon sa dis LTO nya umuntok mm. Ko pako kadto kay kinam ko na sila ana nga maklaro ang plate number.
3: Oh, unya.
2: Kung ko pa man adto.
3: Di pa blatter na nimo ni?
2: Blatter.
3: Okay, unya human ang LTO wa pa nimo maadto.
2: Wala pa nako na.
3: Kay basin og ganang na-enhancement ani dai, ma-enhance ni sa kon ba CCTV.
2: Maunta.
3: Lima ka okay, so ni ang blatter na so test na blatter ni sa tong kapulisan.
2: Mm.
3: Unsa may action sa mga pulis ani so far?
2: Pura buntos lang kon attorney.
3: Katipunan. Adiri ni sa kon may
2: ani anak gud dito siya hita. May na lang kay ang dili ay mong kinabuhi ilang gikuan.
3: Mm.
2: Sino sakit kay nadai mong alahas pero pasalamat lang sa kang wakag yun sa.
3: Mm-hmm.
2: Si Tutan, makita rin na ito ang alahas. Kitang atong kinabuhi, dili na dyan.
3: Tinood yun na, pero magsigi po na yung analysis. Mm. Yung gaya ng galaki ha.
1: Tinood yun na kasi mga attorney Rufil, no? Kay, dili lang ni siya first time nga nahitabo ka sa attorney Rufil o niya nireklamo sa ato Adinhi, nagpatabang sab, kato iya ha grade 3, kani iya ha
3: grade 4 ni.
1: Kuan ni Evolve. Grade 4 nga balon.
3: Asinso gamay.
1: O asinso gamay ka sa attorney Rufil niya. Kato iya ha, kay naglakaw raman to, kani iya ha, nagsakyan na nagyod.
3: Pero kato ba yung atong komplainan sa katong kuan, kato sa random tourist, nalabay sakyanan ba ya po to day?
1: Naasad ka sa attorney Rufil.
3: Naabay ito sa kinansan.
1: So, ang pattern nga ato makita ka sa attorney Rufil, ang ilahang mga target ni ini mga vulnerable. Kanino senior citizens ka sa attorney Rufil?
3: Ang target ka na ang, labi na nga na simbahan, ka na mga senior citizen, ikaw gikan ka na sa linding, kitaon ka nga kini murag dali ning mada. So, ka na ha, muni ang murag, ang mga namina na ito, karon, bantayanan. Ang inyo mga ginikanan na, bantayi, o ang mga ginikanan nga namina sa ito, bantay-bantay mo. Kaya ang common ano yung mga senior citizens ang ilang gitirahan, that's number one. Number two, dili mag-inusara sila day. Naikauban. Niya mo lang magkatuugod kung naikauban.
1: Mm.
3: Kaya doon ay usan nagpatabang niya, lain na po'y lain mo yung ato lang yung tabangan. Mulag na ako na yung simpatiya ni mo, nga duhan na mo yung mutabang. Kanya paghuman, pag nga to sa kinan, daghan na ba? Na po'y mga tao dito, mamatong sa, nahitabo itong sa my Redentorist Church, in anak man, lahat pag itong uban pa nga mga scam. So ato ning kuanon, sige lang ato lang i-check po ang atong police station ni, basta doon na sa dugang makuanan ni kay. Sige ning operate na sa atong syudad nila.
1: Labi na karon kasama attorney Rufil nga nasayod man ta nga ang crisis existing sa atong nasod.
3: Mm-hmm.
1: Dili lang diri sa Visayas kasama attorney Rufil. Hinungdan nga musipa sa ning mga ingon ani kasama attorney Rufil. Although dugay naman ni sila nga naagid sila existing gid sila, pero kaning mga inani nga higayon kasama attorney Rufil, labi na kaning mga easy money kasama attorney Rufil. Mm-hmm. Munay bantayanan kaayo nga kana bang pasaligan ka, ilabi na sa atong mga senior citizen nga humok sa town kaayo kasing-kasing kasama attorney Rufil.
3: Basin nalugay kina mabadlong kuni kay basin nalugay ani dai basin nagbatas-batas sa primero karon nakapalit na sa kin- Oh, may nadakpan nga kwan yun na eh. Although may lihok tong atong kapulisan uban, pero sige pa sa track ba sa mga incidents. So, unang-una, awareness sa atong mga kaigsunan nga naminaw karon. Ikaduha panawagan para ito sa itong kapulisan nga maayon tag masolve nila ni ani. Kaya ka nagkatipunan, lahat naputi kita punan po sa una. Murag ka na labang lugar lagi hapon niya.
1: Kanang lugar ka sa material feeling niya. Sagad sad nila ka mga gikan sa lending nga company ka sa material feel. O niya.
3: Katungo sabi to, lending sa ito gika no?
1: Lending sad to siya ka sa material feel. So, awareness good ni siya ka sa material feel sa ato ang mga senior citizen. Dili lang sa mga senior citizen apan sa kinatibukan sa publiko ka sa material feel.
3: Oo. Sige lang, ato lang, kuno no, unsa may ato mga dugang pa nga mga action ani kasamang RV, at least na blatter naman ni sa barangay, na blatter na po ni sa itong kapulisan, ato lang i-follow up sa itong mga pulis ani. ma kutubos mahimo lang. Kaya kining atong CCTV, atong susihon, di maklaro ang iyang plate number.
2: Okay.
3: Oo. Di gid maklaro.
1: Dili gid siya maklaro ka sa Materfil. Unya, makikoordinate sad ta ni kasamang radyoman Arnold Busamanteng aron nga ma-relay sad ang information ini ngadto sa kapulisan sa head office gid kasama Materfil.
3: Unsa may action sa itong mga police so far, no? Dapat mag-meeting pa sila ni day nga daghan na may na biktima ning kalakiha.
2: Yo, pero di ko kadungog na indadakpan na nila.
3: Oo. So, muna, awareness sa aning ato sa pagkakalon, ayaw mo pagpaila din ha. Mga senior citizens, ikaw mo may target ani, sunod kito mga anak ninyo diha, pahinmanuin niyo ang ginikanan, o ang ilang style ani di limang inusara, kining maong mga manginilad, kining mga bubudol, naanis na mga team ba?
1: Grupo gina sila. Grupo. Waterfield.
3: Dili ka manginilad niya mag-usa-usara, muna magkagmadagod, kaya daghan ba?
2: Magsukli-sukli mo silang pangutan ha. So, ikaw sa diri, malibog. Na din napit, ah.
3: Okay. Sus, ginoo ko. So, sige lang. Ato lang, pangitaan pamaagi. Tungkol sa itong oras nga hagipot naman, pangitaan tayong pamaagi nga matawagan ito ang mga ahensya sa gobyerno nga itong matap, ani, nga maka, at least naman lang unta, nga makatabang, ani. No? Sige, okay.
2: Salamat kay Atty.
3: Salamat kayo, Madam Susan, no? Sa pagsalig sa DYHP, maningkamot lang ta nga, kutos tumahimo nga makatabang taan eh. Ikaduha, at least naka-share taan eh sa atong mga kaigsunan sa publiko nga di na makapangilad itong mga tawahan nagbalik. Kuya, unang ilang klases panginabuhi, sad?
2: O, sad. Muna, giingon ako pa. Kung Lord, nakaingon dyan ko ato ni Lord, imo mo kong ginaani. Lord, sa'yo, nakikuduulo. Ano man kong imo mo kong giingon ani. Hat lang giko ga. Basol sa kagulay. Nakadali ron tanak ng dulo na imuingon mo na pusla ko kuan. Ano may tabo manuning gihutdan mo gyukunin mo. Gihutan mo gyukunin mo sa akong kuan.
3: Kato, kuan lang gyukal, makang daan ng alas, gikuhat ng alas, gila pa ka napas inyo. Ah, ito kuha ito lito.
1: Ito kuhaon.
3: Diba ka naunsa ka ang ilang powers pag convincing mo no nga. Kuan, palagi itong sa bangko in the RV nga, na ito, sige, na-withdraw sa ATM. Na-withdraw po. Murag na hypnotize, no?
2: Mojud siguro ko.
1: Naagyud na ka ng uban anak ka sa Materfil nga grabe og conviction ba sa ilahang ka ng pag-istorya ka sa Materfil. So muna nga aron nga dili sad makuan, aron dili sad ta mahimong target sa mga ingon ani ka sa Materfil, siguro sa to mga senior citizen likayan lang siguro nato nga magsulob gyud ta og grabing alahas diha sa gawas. Oh, so sa kung maglakaw-lakaw ta, hilabi na kang naata sa public niya, wala tay kuyog, mas maayo tingali hipuson lang sa tingali nato sa tong panimalay. Kay mao mong gud na kanang silaw kay na sa ilang mga mata ka sa Materfil ka nang mga ingon ana.
3: Biskay dili ka target ni tan-aw na kay alahas, na target ka kahat.
1: Tinuod gyud
3: na. Manimpuhay ba?
2: Lagi.
3: Oo.
2: Bingawa sa bita itong ang kuhan ato rin. Wag yun, wag yun. Bisag tarisikan lang mag-ana-ana. Wag yun.
3: Marag lahi itong adlaw, wag yun, no?
2: Marag Thursday, itong nitabong, itong Thursday.
3: Sige, Madam Susan, no, salamat kayo sa pagsalig sa DYHP. Mangita tayo pamagi nga makatabang taan eh.
2: Salamat sa kaya ito.
3: Salamat po nga makatawang-tawang sa mga tao nga ma-aware sila. Niinihitabu ah. Salamat kayo, DRV.
1: Dagan salamat kayo sa Materfil o sa nasad ka-complainant ang ato ang natabangan karon. Ilabi na sa ato mga suking tigpaminaw. Muna ang ato ang public awareness di kaninyo nga magbinantayon yun kanunay ka sa Materfil. Dagan salamat, Radyoman RV Veloso, Tatak, Arimen.
3: Okay, salamat si kasamang RV Veloso Mahigala sa atong complaint and action center. Atong kauban si Manang Susan Sinahon, no, nga 68 years old na mga higala. Salamat kayo, Madera. Oo, okay, so salamat kayo. O, dalhan lang na siya kay di man ako na unsaon ng grateful nga papel. Sus Ginoo ko taon. Sakit ng dugay. Wala mo yata si mong apo na lana basta magamit sa ilang eskwela.
2: Ano man, senior high.
3: Ah, senior high na? Oo. Bali ng grade 4 nga papel o grade 3, mao'y gamito nila mga higala. Okay. Kini nga portion sa mga kagalan, tungkol nato sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailan nga kadunay dagang mga toksin sa mong lawas, mundili ka regular nga makapagawas sa mong hugaw, dugay kang mahilisan, magbuto ng tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit imong ulo, panakit sa kalawasan, ulot-ulotahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas o maangkon ang mga panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog na herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
4: Straight to the point.
3: Wa na magitay igong oras mga sukit dig paminaw mga itang dispinsa nga di ina to matiwas ato mga hisgutanan karong buntaga no tungod sa kagipot sa atong panahon. Og Happy Fiesta Day sa Barangay Bunga, Baybay City, Leyte, in honor of San Isidro Labrador. Good morning yun tanan diha. O gangad to ni Claire Macariola o sa Tibuok Macariola family diha sa Barangay Bunga, Baybay City, Leyte.
5: Straight to the point.
3: Pero ano tayong ulas mga kaigilan? At tangi ang tulumanon na kung ako pasultiyo ba na kasamang Alan Gulet na Kurdaw Ati Priscilla Raganas at tangi sa punyang gabi ang sincerely Ati Arlene. O gingon man sunod niya na ang Straight to the Point Evening Edition o ba na kasamang Buen Alguno. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyong pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ng Diyos, maayong buntag Pilipinas, Tata RMN.
6: Not just number one, simply dominant.
7: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
18: 7,107 islands and over 110 million people. One radio.

0: all the way.
1: Loyal kami sa RMN.
0: Tatak RMN.
2: One radio network conquers all.
3: Number one.
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
4: Makakarating pa rin sa iyo.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
7: Kun ako'y pasultihon, ako maingon nga kun adunay aso, adunay gyoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga.
8: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
6: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 10 to 15, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Come celebrate style at the Metro Department Store Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys. Fresh styles that stand out are fun and adventure-ready. Dive into huge savings. Get up to 50% off on this season's hottest trends. See you at the Metro Department Store Summer Fashion Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253516, Series of 2026.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako day

0: Yesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 years.
1: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am? Kasi naigi pa matingin.
0: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
1: Karoon ka, nakain na mo po yung ma'am? Kasi may, kamusta mo yung naigi pa matingin?
0: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalanjo ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original koy herbal capsule.
2: The original koy herbal capsule.

0: Zed, Health to 70s. Health to 70s. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kaso ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawalay mo ko. Kapoy, ako bitong bata, naapo ng umah, karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
5: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magugas si Manangaw ako kalibang.
3: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
5: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber.
6: Mapalit sa mga butika.

0: Joy Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
5: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak o grayoma, mitaas pa ganang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Nga naman, Marie.
8: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa kinsi katuig namong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
8: Yun sa man niya, Marie.
9: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon uniface ra gyud gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
8: Uniface?
9: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadap ko di ay, Marie. Tudlohi ko.
9: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Ana mahimutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
11: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
12: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
13: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
11: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
14: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hi! Hello mga kasama. Kinigay po ng inyong Kuya Joel Benzi, kauban sa akong partner, Randy Tayad. Mag-umusta ka din yung tanan. O sa tanong mga kaigsoon ng mga kasama, awahagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ito magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Tiago. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kahigalaan ang ito magtatampo si Tiago.

0: Kini ako problema, bahines kong kauban ba? Doon naman kung may dodo tao, pero... Ano yung isang tanong mong dodo, ha? Nga mo sugila nun? E na nyo ako magsugod ang tanan. Kasi mo, pre. Practice natin yung ganda, pre. Kaya mauna yata yung pinayin sa itong show. Ha? Okay na ka?
1: Ako, sugod mo.
0: Okay, tara.
1: Bahal, bahal.
0: Siya sa tagaw, sabi.
1: Itong...
0: Yo,
1: sorry. Ito mo, ba? Oo, nanik. Minor
0: ba
1: nanik ko? Nanik ko. Nanik ka ba bukit tili yung manok?
0: No, parang air ko. Oh, Nick, parang air ko. Manok ni mo na rin. Kaya ito mo bukit tili. Parang. Talaga! Ay,

0: Bago! Pratis pa ka
1: sige, panaygon, bisa kumanang Pasko!
0: Naigun ang tawag mo, naigun na, bida.
2: Nang haraan na, Arman, mi, day.
0: Dodol na mo, dodol. Saan na inyong game mo? Gaun sa mo?
1: Ah, harana.
0: Ha, unsa?
2: Harana, mi.
0: Lano?
1: Ah, anong hala man day, ha? Sika bungol sa nimo, guwapa man ta ka, pero bungol ka, harana!
0: Bungol, ha? Kamong mga inahaka mo, mga nga, nagigisantos ninyo, pero kung na mga batasan ninyo, ang butlong!
1: Santos na, anday, santos nga ka na, Tiago.
0: Tiago.
1: Santos na. Ang imok na, dana.
0: Na, ha?
1: Usap na, San Guillermo.
2: Usap ay nakasantos na mo, day, mila.
1: Unsa ba si Santos namo? Unta na oh, unta na Jago.
2: Unsa ba si Santos namo?
0: Kilala Jago?
1: Poy di mo. Di Santos taon, oi. Di mo ikagaw taon.
0: Kamu duha no si Jago. Kamu duha si Jago og ikaw si Imok si Santiago.
2: Wala.
1: Wala.
2: Ako Santos na ko. Kalayo ra.
1: Nani? Santos to?
0: Unsa ba tinuod di mga anday Imok?
2: Ilmo.
0: O ti amo na.
2: Unya. Unsa man nakasantos ana? Na di ay ilmo nga Santos.
0: Na oi.
2: Usaman!
0: Santil mo!
1: Huh? Ano pa na be? Ano pa be?
0: Si Santiago o si Santil mo nagkuyog. Kamunang duha!
1: Sa ito'y!
2: Sa ito'y ni ba?
1: Ay! Ay!

0: san taon kami lang imurang kay way respeto na ko amigo ako may napatas dudu taon dudu man bi
1: ay kumpiyansa ng imok chago
0: ano ba
1: kana ra bantawhana murag miyembro na starantado.com
0: takam lang sa starantado.com ba
1: ing na lang kay sa una ang partner ana niya una si Kuling sige na sila sukmagay basig ka muna si Sword na magsukmagay ha.
0: Itang sa demo na eh. Sukmagay kita. Hindi may taboy!
1: Hindi may taboy. Na niya lang. Magkadungog gali kung magsukmagay mo aw ako'y mukulatan ninyong duha ha.

0: Ay, imok! Asa bang kang nagada ka magsista? Manay go na sad mo? Wa pa dyan mahumang Pasko mo?
1: Ha? Huh? Unsa naman tao ka ng salud? Uy, intir-tiri na yung taon yung ubos ni mong higala yung taon, be. Tagayitag snack ya nang be. Supling, supling.
0: Ay na, wapagyog ka. Wako, wapag ko kapagumpra yung taon mo. Nga wapasad ko'y soup drinks. Wapag ko'y delivery. Ice cream din na lang nang nahabilin ako.
1: Subida, kanan lang be. Bibida sa di mo eh. Artista man tak ka?
0: Ha, ako na artista nga ikaw maka-entertainer. Pawala, oh, klaro ni mo ay.
1: Pakanur man tayo mo ka-ice cream din yung pa'y naupaw na ta.
0: Masa ba ipares ni mo ni ice cream din? Kaya basig mapas mo ka diha, ako pa'y papasangin lan.
1: Walay paan niya nang?
0: Wala. Hurot lagi, naghuwat pa kus mo deliver. Biskuit na lang.
1: Kanan lang be. Biskuit man lang ka na, kaya ako ipares sa ice cream din. Ang samang biskuit lang.
0: Di ay salbaro o kuan ruling bayan.
1: Huh? Bayan? Kasi kanak lang lang, kay gutom na. Manglakaw mi ron, manglakaw mi.
0: Ay, paluap pelag dessert para mabusog yung kaha paluap.
1: Ang samang dessert ni mo diha?
0: Di ay balikot siya o di ba kaning tira-tira.
1: What? Ay, ko na be. Tigrahan ta na.
0: Sige, okay. Kadiyot siya kay magkuha o siya ko, ha?
2: Prima! Ganin dahil ka niya!
1: Bago pa tayo! Bago pa! Bay! Snack sa ta! Pinaw ko. Snack sa!
2: Snack sa! Isak ko niya ngayon panihapuro. Pansyo na igutom kayo. Sa'yo panihapon niya!
1: Hawa lagi!
2: Snack sa!
0: Hoy! Ano siya din ang racket ninyo, tiyago? Pasmuhay?
2: Ah, diling tao na ngayon. Abot sa nito, Hana. Iyab ni kontrata.
0: Oh, kung mauna, ay tawagin na lang ninyong daan si Ricky Banges.
2: Ha? Ano man?
0: Pangayo mo, panghimas mo.
1: Abot.

0: XL Coffee Mix 17 in 1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Beaver Sandal!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pabrito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandi sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ah, ni kalisan Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na ko gibati nya ka antok karon nag minti na ko. Antok karon ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito si Mudlan amo isa sin tanaka pin. Sabay na bisita.

0: Bago po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine, I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
2: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
3: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: Pila bang tanan ang sarod?
1: 300 ang tanan.
0: Ha? Dakaw ako na anak. Ay, skin di raman itong salbaro imong akong gikaon.
1: O niya, ang dessert dahil ninyo, dalang dito ay apel. Kulawag ko ninyo. Ay, gusto mong kwentahan ta mo? Tanawag pila ni Imo, na po kasalbaro ang nahurot. Kang Tiago, walo karuling bayan. Nyang ice cream din nga inyong nahurot, balig na po. Kay taglay, maman mo. O niya, oh, plus dessert pa.
2: Lang na ng salod. Bayarin lang, bay. Mok, bayarin lang diha. Sama ka, bay. Ay, nagpintahan ang bayaran ng imok. Mok, bayarin mo!
0: Sus. May buong sadgut tanggap, dako man kayo.
1: Ang all, dako man mo kaon! Kabo pa man mo reklamo!
2: Bayari lang din, pero mo man tao! Dugay kayo magkuha sa kanyang taon, kung magkuha man tanaw mo taon, pero wag yun. Mag-inom lang good on top, eh. Pero, may lang kanyang kanyang abot sa kanyang. Unyap!

0: Cukup.
1: Oi, konsol Riliano.
0: Punya gaji. Linggau. Linggau gaya mininya, dak. Linggau gaya. Ya, masih mau.
1: Uy. Dia rin naman to. Ngihin pati kali.
0: Mau ba? Ay, ikaw nalang akong tagas budget, eh. Oh, 2,000 lah, ha?
1: Mm-mm.
0: 2,000 na kay nag-advance sa mangkog 2,000. So, mao na naya kung kuwang. Sige na, kay naguhat lang to ninyo sa kinan para ihatod mo guli.
1: Ah, coach, why? Snack niya, tumay. Ruling bayan na taong itong panihapon taong na mo.
0: Pwede mo manihapon daan.
1: Oh, abin na ko, nakapanihapon tari.
0: Uy, ano unsa? Gitagaan naman mong budget ninyo para sa panihapon.
1: Oh.
0: Kwarta na lang mong gihatag ninyo para panihapon kay... Huwag mo ko yung makasikaso ninyo kay pulos, biya-bisi mga tao diri, pista biya ron. O nga ako lang ganyan lang si Imok na panihapon na lang mo daan para dritso na lang mo sa stage.
1: Oo, dito panihapon eh, bida.
0: No, uy, madagwa, mga pas mo mo. Ya, ang sakinan, lahat na sana, kaon. Pero kamuray mangita o asa mo kaon, ha? Kamuray mong ginungita na. Wala lang may mo kuha ninyo. Wala lang. Sana kwarta lang among gihatag kay manggoy makatima lagi kay ninyo. Good. Pulos lagi busy kay mga tao rin. Pista.
1: Oo, wakons. Sige, sir, kons. Salamat kayo.

0: Niinpä. Mennäänkö nähdä?
1: Vapasiko siellä pri?
0: Vapasiko siellä? Tämä on viisikin jo.
1: Mä ngatun pajit.
0: Ei, ei aina ko. Nenäkin kuvatessa kenen? Wagyon ko mo pa ilang primo kanibaw ko sa budget. Nyawas ko, anak ko gihatang niya ang budget. Eh, ako sige pundos ko mulo sa tanawin ko kung sa reaksyon niya. Pagabot ko sa mua, ihami ko lis bay. Ituloy ako na sa miss pa primo, nag-istoryahan na eme. Pre, darang budget o.
1: Oh. Salamat, pre.
0: Salamat, ha? Pingin ko, kote pa ni hapon. Istorya mo kusyal? Naman ito pa niya po?
1: Huh? Pre, kung saan na ito itong snacks, tindahan ng salod, 300 biya ako nabayaran ako.
0: Ah, bida gamay na. Busog ta, huwag matang busog. Ruha niyo, pre, minaroon taon ng imo eh. Ano huwag niyo hatagi kong budgets pa niya po taon? Para kaon?
1: Susunawang sa mga pre, katuli kikaon na ito sa tindahan ng salod.
0: Kaon, pre? Kanon, usun, anak kong ipanghita para pa niya po. Di kayo manihapon itong ruling bayo niya, pari santo ay skindi. Midami na ro mo ng imo. Santo yoyo style mo ng imo. Imo mang suyupong budget, purbida.
1: Taro nga ng sinurtian mo, pre, ha?
0: Sabari, ayaw gumo mo yung budget, pre. Sabot mo na to, ha? Bisag pilay bayan sa atong variety, tunga kita. Bisag gamay o dako, ha? Kunya inanong pag-iya, purbida. Oh, tagsara kalibo. Nya, 5,000? 5,000 atong budget, nya, tagsara kalibo? Nya, tulur ko ta, dancer o sa. Buha pag yun ang uyab ka ng disaysan yun sa dancer. Tana akong dancer, o sakalibo rin mo giyatag. Kunya, o sakalibo ako. Sa ato pa, 3,000 mo.
1: Huh? Huwaan pa man sa atong kaon.
0: Ay, porbida, o sige, kuwas kaon, ha? Kato na iskin di taon. Ha? Na dancer na to, sige, balik-balik si Arkin, pasaran taon to. Kaon ko na siya magsinitas, porbida mo. Way, kaon, kipakaon mo yung salbaro. Saan tao kayo? Grupo tao? Magbinaro tao? Ay, magbinaro!
1: Buang man, ikaw!
0: Oh, bida, saan? Ay, kung nga naling buang, pre, bida. Sus, ikaw ay kanahan mo kanim. Ikaw kanahan! Ikaw ay buang! Purgaba. Ikaw kanahan na rin grupo, ha?
1: Usa! Gara na kap! Gara na kap! Tinigin mo!
0: Ay! Yung ay... Anong bagagkalit, ha? Tinuod giringon sa kong asawang si Mila, ha? Lumba ka kalit. Wapo! Ano? Kani, ha? Bagay ka, dali! Tinuod ka di ay ka! Tinuod ka di ay ka! Ha? So, pagayon may atong higayon na tao sa pride mo. Kaya kanyang naro, man. Niya, pag-uling ako sa bahay. Dahil? Anong imo kong tutukan? Ha? Siya mong nakita na ko sa kumpanagway, ha?
2: Noon sa namnaon ni Machago? Mo pa ilisod na ka ng drawingon?
0: Oh.
2: Samuta na mahinoon yung mo. Noon sa manaw, eh? Pakampat ba ng tanawon? Kunot na kaayo. Di na gina, madag. Utaw, Chago.
3: Ha?
2: Nga no, man ka? Namin nilagom imong mata. Noon sa naoy? Nga no, mo?
0: Ha? Sumpag gayos, primo, eh.
2: Hausa!
0: Karoon, karoon.
2: Huh? Karaan bitaw, karaan. Pero kanang black eye mo, baguna, baguna. Nga nung nagsukmagay mong pari imo, ha? Ibagiin na taka nga ayaw kumpiyansa ng imo kay miyembro na sarantado.com?
0: Ay, ay, pag-usap, kinahanak ko. Eh, kaduhan ba yung nagaming sinubagay taon? Ay, abin, nabutan na.
2: Noong sabihin taon mo, uy, mga tao nga ingun-ana ang mga taras, mga bintahuso, di kid mo anak matunhay, gubot kid mo permi. Ay, ni anak pa ko ni mo nga pangitaglaing partner, ayaw nas imok, di ka man patuogon.
0: Ay, anong gilas imok, eh, Team York na kayo ba?
2: Team York ba? Yan, sige mo kaway. Sus! Amo si Gulyat magparis, oh? Kay way paris si Gulyat, kay wala mas gili nga iyang partner. Kamu na lang kas Gulyat.
0: Alisod kayo na, eh. Naibaw ka sikat sa nasugulyat. Nya, mukuha siya na ako nga, wak man taon ko maili. Hindi mo ko ito garadyo.
2: Ay, basin pa di. Ay, uy, may bain ng taos gulyat. Maobit ang wagid na sila magagubot ni aning gili. Kaya di na parehas ninyong imok. Kasi gilang dyan mungsumagay. Huwag yung may mga ayo.
0: Ay, tauso, ganyan ka na hang imok ka na. Gluin na sagot ah.
2: Na, ikaw ay, basta kay akong tambag ni mo ilisa na imong partner, kaya wagid na ayo. Music.
0: ikaw na una, nagyod ko nga, mangita ang takaglaing partner sa among duo taon. Eh, listen kayo, pre, imbo ko eh. Suga lagi mong kumbubudget. Undi ah!
1: Pre!
0: Ah! Basta ko yawa, nagkumbulto na kada. Abi, bago na akong tinuuntong giingon na itong sa Facebook-Facebook ba nga ang nagpabakuna ko noon ni Antong panahon sa pandemya. Niya ka rin mahimo ng sumbre. Sumbre naman sumbi. Naunsa. Maroon ko yawa ko pagkita na kunin mo. Nagpabakuna ba kato ha?
1: Di ha, oy. Ay, binubang niya, pre.
0: O, lagi. Yung ano niya, mga? Saan? Sa ikaw ni mo. Pakita mo ka na ko din eh.
1: Ah, pre, ka nang niyagi ko kay. Unas tanan, mga ayaw ko pinsa itong last show na ito ba? Sorry, pre. Pero, di na ito mausap, pre.
0: Oo, oh, hindi mo parang usbon, oh. Di na gito kang pare, ano, pre. Ngita lang yung line partner, ano.
1: Pasensya na ka, pre, ha?
0: Sige, sige. Okay na ito. Kalimtan na ito. Tagay na. Kalimtan na ito mga pakita po. Tagay na.
1: May pa, pre. Sige, pre. Adto sa tindahan ng salud.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ato. Ito ko sa tambayon. Tapos may ato, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating ngani na mao atong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, dinadyan ako makapanaw ba, din ako makatindog. Mao na ato, pag-take na ako ng duha ka pad, mao na ito dahil napasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo. Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
2: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni siman, pero malabo ang linya.
2: So basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
1: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaybod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: Dagag na kaon ng oily food! Maka-acid na!
12: Pag may acid, Supracid!
11: United Home Supracid! Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
13: United Home!
14: Unilab yan!
15: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
17: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home First Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Uy, asa man is nang salud?
19: Wata mo po, nangumpra pa. Ngano'n lang ita man ka ni ate?
18: Di alam ko. Berto?
19: Ay, excuse me, ha? Berto?
18: Sige, sorry, Birta. Kining, tagay, tagasata, di abe. Kantong dako, ha? Kantong dako.
19: Oo, niyaon siya pa.
18: Sumsumasad.
19: Ako, nilika gusto na ako.
18: Huh? Bida, saling style lang, Birta. Puyol ko, di abe, Birta.
19: Bantay, mangutang mo, ha?
18: Di abe, ha? Kadigil ni mo kakomedyan, oy. Nagsanin lang kay guwapa kay Karunda.
19: Tinood ka mo?
18: Yes, tinood kayo, Birta. Mao nga ikaw. Ayaw pag minaldita kay mawa ang imong kagwapa. Ha? Malanay ng imong kaanyag.
19: Doy, malanay din na siya.
18: Tusan, tusan. Dili kay malanay, mupas pag yun.
19: Malano.
18: Sige na, baby. Tagain mit imunon dia. Ina, kulapo lang ka na dako. Ina, day birta. Tagain na mi kay sumsuman sad. Pilig sumsuman.
19: Gusto mo, corn beef? Lutuan na mo.
18: Ay, eh, eh. Kana, lami na. Ha? Wapa, ginibirta. Uy,
19: no. Anong sapa ay mawaw ta? Masig na imakadungog. Abi pa lang ng hambog ko dire.
18: Tinuog mo, sad.
1: Tinuog mo.
18: Sandin pa, sandin na sila. Uy. Nasuya na na. Suya na. Precho lang, precho lang, precho.
19: Unya ra. Lugto sa mga corned beef, beef flop. Gusto mo, ang sapang.
18: Apil lang sa brita. Pili.

0: ay mo ni pre. Oh, pre, pre, pre. Hinay na lang, pre. Hinay na lang. Morbida. Morbida. Paspasa sa ni mo, eh. Part-time ni mo, ha. Gusto ka ni Maos na ko, sa?
1: Magini, pre. May Maos ko taon. May habag ka. Ako'y doon na'y kontrata, pirmi mo nga. Dapat lang, ikay mo alalay na ako, ha? Musakay ra ka. Musakay. Musakay ra ka, ha? Kay og wala, kinsa may mag... Kinsa may magtinabangay mo. Sani? Kuha. Kuha. Kuha na to ang naunsa.
0: Oh, kinsa may makuha na to?
1: Kinsa may makuha na to. Hindi ka magtinabangay.
0: Tinabangay kita?
1: Mm.
0: Pero, pre, paminaw sa, ha? Mm. Ay, sabi kita, anak. Mm. Ay, pero may mga kamuminta ha sa iyong kontrata. Hinayon na to, Alberta.
1: Kadungan niya.
0: Ako, mga kontrata ko. Huwag yung gitago ni mo. Sayon mga anak. Pero ikaw, sungkan mo minta ha, eh. Kanya hindi ko ka masin sobre!
1: Bida sa di mo, eh. Dili ka kakwarta o dilipat mo na ko, eh. Ako mo'y daghan kayong kontrata.
0: Kay bao lang ko, ikaw mo'y daghan kayong kontrata. Pitahuso, eh, ha? Sabong taong tubi sa gamay o dako. Tunga ta! Uy mo na bao na to! Ha?
1: Ikaw,
0: eh, pero masakpan lang di ka. Bila.
1: Rubida sa di
0: mo. Bula yung gagin ni mo, eh.
1: Rubida gini.
0: Masakpan naman di ka.
1: Di lang sa magpartner, eh.
0: Oh, bida sa nang istorya. Sige! Ngano ba ha! Buwa ko'y lai trabaho. So, guwapan na yung buhay ko, ano'y! Di na parihas! Parihas ni mo! Pirmi lang! Mamitaas budget!
1: Buang mo na ika!
0: Duha pa ka kumuhin mo isumbang, di ba? Duha ka mo, ha? Gusto kag tuloon ko yung kumuh na ko, ha? Dahil tuloy! Ha? Ha? Ha? Maglayong tadlis na po! Dili! Dili!
2: Ano saan ang binuang ninyo, eh? Nanggubot ko naman dito tindahan ni ng salon.
0: Ano siya, kipay? Sada. Gawag utok na kusog kayo mamintaha lagi.
1: Lumiyo, eh. Buros na kagtarong na. Buros na kagtarong tawang anak, ah. Masalbahis pa ka na ko.
0: Pido. Ikaw may salbahis? Sukal pa ka kaniyad to, salbahis, yun ka?
1: Ay, lumbe, oy. Magpakalimpyo ka? Dakpan mo kanika ang nangawat?
0: Oh, lagi! Ha? Nangawat ko, kuan.
1: Saan?
0: Mantika o saktaro. Niya, ikaw. Saan ito yung kawat ni mo? Ha? Kauton yung mga patay. Rida. Nailubong patay, kauton ninyo. Kaya kuan niyo sapatos, kuan niyo mga siniya. Tungkol kayo, bligyan siya kayo, okay? Ha? Pero itong kauton ni mo, Chet! Nahog itong punawat mo, Chet. Kay iyan kong isogo nga, kawata na, kawata na. Abi na kong iyar itong kaila taon, iyar kong kumidyahan, Chip. Di ako lang sang ikawat. Kaya abi mo na kong kumidyar ito. Huwag mo na siya kailo ito. Mga, ako ay nagkawat ito, Chip. Ako taon, napriso ko, nangawat ko. Pero, iyan itong sogo, ha? Isogo lang mo sa iyang sogo, kay abi mo na kong kumidya. Hanggang mo niya wala, tinungan pa niya ay.
2: Gusto mo? Hoy!
0: No, Chip!
2: Dugay na maghato!
0: Dugay na, Chip!
2: Pero karon ha? Nanggubutan sa mo, nag-eskandalo mo! Uy, sir! Bayro ito ninyong mga nangabuwag ito, ha? Kay Kudeli! Mapresa mo!
0: Chip! Mga ko problema, kay Badlungun na lagi sa partner lagi. Gusto sa kong asawa, mangita ko lain partner, pero lisod bang kayo mangita ng lain partner, oy? O niya, mas iya man sa siya may daghan kayong kontrata. Saan mo na ako, magsigi ko, o magsigi may ani among panagsubagay, isip sa kapartner, kung saan mo na sa ako partner, niya magkabuwag ni. Murag, ako na sa'y luoy kayo, kay, huwag mong kontrata taon, luoy kay ko. Siya daghan kayong kontrata? Habang nga ano sa kayo daghan kayong kontrata? Ang saman, buhagan ko ani? Paliog. Bagi ko niyo, bi? Ang sabi akong buhaton ani? Bam! Sige, magkag-show-show, bam. Ang sabi, maayo ng sulo o maayo ng duit? Ha? Ang sabi, kung kami pasulti ko ng tipres, tiyago ni.

0: everybody.
1: Good morning, Kuya Alan.
0: Wah, si Ate, Ate Prislon, Ate Jenny.
2: Good morning, Jishi Baril.
0: Ba, good morning, Budia. Good morning, ba. Good morning, Aaron. Nakikubar na to atong writer, si Dong Ray Arellano. Ang writer sa to, ang kuna-kompensyo. Si Ate Prislon, Aaron, makari taon kay saon nga na po, masay busy kayo, reduction mga taon siya, ang bata taon. Ay, apo.
2: Yung apo. Yung,
0: yung apo niya, daghan kayo, balik, tulog ka. Apo niya, ni-graduate niya. Puro sa na yung mga award-award.
1: Congratulations.
0: Pareha ni Ate Jinjin ba? Sila si Inday Chini, sila si Inday Chini, si Chini, ano ba? Pumilan.
1: Si Inday Chini na,
0: o si, katuko sa day?
1: Chantel, Kuya Alan.
0: Chantel.
1: Taas kay silang energy, kay perbi silang niinom, o doon, Pepe Tablia, Kuya Alan.
0: Puro yun ay award yung mga anda.
1: Yes, Kuya Alan. Yung magpasalamat ako, Kuya Alan, ha, sa itong mga mama, mga perbi sa nipalit sa doon, Pepe Tablia.
0: Ma, na, itik. Imong taktik no nga pa imong nimo doon pipitabliya imong mga bata kay
1: kasang energy happy happy perya mga bata
0: happy kayo
1: unya para sa mga dagko Kuya Alan mo pwede kay mo inom sila og doon pipi dark chocolate og umugom sa dayon mo yema ubi yema special palit kay crunchy crunchy ang tasty fish cracker og ang paulitos macaroni crunch
0: no na mga bata inom imong doon pipitabliya parehas gibuhat ni Ate Jinjin nga yung mga nagipainom doon pipitabliya puros din mga award mga pride sa mga bata apro gaba ay prosaba pero buyag liwati Ate Jinjin. O niya sa mga bata nga kamo inom yung budong pipi tablia eh di pa doses kailangan the best yung kinana to yung mga bata dun pipi tablia nindot kayo atong pamati atong tiyan sakto po yung taon sa kainit atong tiyan kondisyon kita paningto tayo ni kabot atong sa eskulan dun pipi tablia tasty fish cracker o paulitos makaroon ka sumaon ay atong ibaon o niya o gumugom sa tao OBMA special o Diamond Yema special. So salamat kayo sa mga tao ni former Kapitan John Ramos na nagbuhat siya ang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning, everybody. Hakap o sa talang mga tao ni Kuya Ray Pipito, Dodong GR Pipito o Gingon Man sa Broomits PH Nation. Sa Broomits PH nga rin sa Facebook, Broomits PH Cleaning Services. O, tadawan ninyo diya. Gusto mo sa inyong panimay, kapuya na mo maglimpyo, ana, Broomits PH, maura na inyuhang taugon para malimpyuhan yung bahay, tarungon yung mag-garden kung sa panadya. Unya sa tanan po mga tao po ni may Smeo Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araw, nga ang ilang ipainom sa ilahang mga tao mo. Atong kaping matapang, nga kaya yung kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix. The best yung kina na ito imnon sad sa ato ang mga trabahante nga. Ngilingi kayo mo trabaho kay kondisyon, magay ka, paningtun ka, mahumani mo trabaho sa imo opisina kung magamit ka sa Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Bam!
3: Good morning! Yeah, paling i-congrats sa akong kinugo si Kay Margaret Fernandez nga ni-graduate sa grade 6 ba ito? O sa tingin mo nag-graduitan dahi? High school ba ito?
2: Speaking.
3: Oo.
0: Bagay hungong lang dahi.
3: Oo. Salamat kayo. Padadaan ko ka ng hinug na buong takoy.
0: Ah, dambis.
3: Oo. Ang iyahang
0: na ang takoy. Diyos ka.
3: Sa dito sa pinamungahan. Ya kanang na ang pangalan og ulbuhan pinamunga ang sambag oh, sa tuha sambagon
2: sambagon
3: na mo say sitio gud ulbuhan kay
0: sambagon ano
3: sambagon ba og na sa ngalan og ulbuhan sa unahan kay naa mo gud dito ilinaw ba murgamay nga lake mura kadakwa ni atong sala kanang naa sa bukid pero og mutao ba ang dagat mulawom sa siya pero naa sa bukid
0: mao ni ulbuhan
3: oh nya dili lang kapas sa iya maya maon ko maligo ka dito. Salamat sa kayo ha sir ay mo lolo pasalamat kay gimarkutan jud ko atong ungon nga takoy.
0: Thank you. Yan, Ate Jinjin. Adiot sa...
1: Para sa mga tag-as o kolesterol, Kuya Alan, why laing imnon? Panyawan Herbal Capsule.
0: O, bago rin ba ng sudlanan, Ate Jinjin?
1: Bago sila packaging day, Kuya Alan. O niya, mo inom katulo sa usa ka adlaw buntag o tuo gabi. O niya, katong mga naay problema sa UTI, ingon mga bato-bato sa kidney, inom mo og Kugon Herbal Capsule. Aron mo mamaayo, Kuya Alan.
0: Tinood na. O niya, the best good kayo, sa tanong mga tao po nga may gamit sa tuang number 1 half plus nga nindot yung kay na to half plus panuhot pa maul para kita kalawad sa barikos bins katul katul kutu sa kapataan ilikay pag yung taas sa dinggay ko mga half plus taas ato ang sadle na metawel nga anha rama palit sa butika di ba duwin
4: at inuun na sa butika rin kita mga palit pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal ilang nang itay pang Panyawan Herbal yun niya makita ang tanahan produkto dito sa Sid Marketing ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya tas kabukira nagpuyo, pwede lagi kita maka-order sa...
2: Shopee?
0: Shopee na lang kay Hatod Pass inyong panimay. Bami, padayo to yung mo bang?
3: Good morning! Sa St. Vincent General Hospital. Alba na kanimo diya, Dr. Kevin Duenas, Jaco Basuban, si Sir Jaco, amigo kay ni Ma'am Aida Tampos sa X-ray department. O sa nga na na, Radte, o sa nga na ng lokal. And also, Mr. Kent Claude Otake. Okay? Sa inyong mga staff niya, ako makalimot sa ato ang pagpangaliw sa iyong buntag. Before na maato sa hospital mo, duty kita, niya, sa celebrity, kojik, beauty soap. Alang gini sa tanan, dili pwede sa mga babae lang, pwede sa mga laki, mga bata, mga dagko, sa celebrity, kojik, beauty soap, with glutathione and papaya extract. Dili sa mag-dry nga itong skin, tungkol ka doon na ganyan natural moisturizer. Doon na kamo yung mga blackheads, katol-katol, pugis-pugis. Mura doon na ito mga akong naong, o sa may napit akong agigising, sa celebrity kojik.
0: Asa na agigising dapit?
3: Kanang dapit, dere ba?
0: Ah, asa na? Kani siguro, kani.
3: Di ba na agigising adere? Amulang ka kaya din agigising.
0: Ah, kanang muragday gamay nga balhibo doon iskilin ba?
3: Okay. Unya, kanang mangutala lang sa butika para original ko ng ato mapalit. Ha? Unya, mas maayo nga makita ni mo siyang sudlanan o doon na ba kanay nakabutang dito nga silyo. Tataxid Marketing. Thank you.
0: Hoy, ang taga... sa ipangano ito, bigo niya yung kapalitanan o mga kalamay dito. O, ano, musta to siya ninyo? Ani mo?
3: Ah, pag-agin ninyo?
0: Bakit to nambo, bam, ingin sa ari man diri maglingkod sa Bambina, permisa ko.
3: Okay, na,
0: si April ba?
3: Oo, oh, namalukatan na doolog ko. Oh,
0: si April, mawasin. Sa ari man na ako palingkoron.
3: Kita ka nalang radyo gibitay ko sa bayo.
0: Ari ko na palingkoron kay... Ari man siya maghuwat sa kanang maabli na ang kuan. Thank you ko kayo. Salamat kayo sa imong pag-greet nila. O niya, sa tanan po na itong mga kaigsunan, kita na sayo kita nung no, kanang toxin, grabe yung kanang mudaot sa, mudaot sa itong blood cells. Atong blood cells, maro importante kay tighatod oxygen, nutrients, ug tubig sa itong kalawasan. Hindi ka daot, ana, ang daot to naman yung toxin, kanang cover upo to sa itong kalawasan. Hindi ka daot, ana. Oh, sus, lisura kay mistake, mula po tatong dugo, mao na makaingon nga, makanser ka, diabetes ka, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatin. Kinanglan yun na ito. Imnan o GD Detox Plus Herbal Capsule kay natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtag sa balatian, puno sa nutrients, kung may makapaligon sa itong vital organ. Aprobado sa FDA registration number FRS0715. Busa, kung gusto ka mawagtang ng mga toxin sa iyong kalawasan, nga may hinungdan sa iyong balatian, o garunli gon, kanun na yung atong ang atong vital organs inom yung tama tagadlaw o G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number one kaling mutang-tang sa toxin sa tuang kalawasan. At ibang?
3: Yes, ang atong sinder ka nila.
0: Atong sinder at ibang si Dudong Chago.
3: Ang sa iyang kaagi ka to?
0: Ay, katulong mga...
2: Sabagay ang partner.
0: Oh, do sila ba?
2: Doon niya,
0: dito yung matarong... Why, tarong budget ba?
2: Kasi mo, suikon
0: mo niya. Tarong sa budget. Ay, ang budget man nagi mga inana kanang mga kauban
3: body mo. Transparency
0: wa sila ana bam kanang yahay pa ding gamot kun di maayo bam kun unsa ang pagi gurana bam kun unsay imuhang mga kakontra ka budgeta ninyo ang tanang mga artista ang sobra tungaon ninyo sa imong partner
2: sa duwit
0: mo ni sakto dili kay dawat kag budget advance daan ya hindi ka kuan porbida na style ay dili natabi dagang istorya na
2: kwenta no nang astang gika astang
0: oh astang gito padaga padadaan siya kwarta para panihapon ipakaon ra yang iyang mga tao kuan bam biskuit biskuit eskindi salbaro di pariha ni Bambina nga inig humagsyo, budget allowance, o di ay para kondom, di ay para kape, o di ay para ayode, o nga di apag yung para uyab allowance, daghan ko yung allowance, inisigig hata ko allowance, nahurot ng budget siya, uy, what nang kuya ko? Ibali tong trend.
3: Gulyan, pagsiyon mo ba sa kalunasan? Wakupliti yung Pedro. Balik ta.
0: Balik.
3: Kaning inyong kalaki imok o kisa tugol yan?
0: Chago.
3: O imok o si Chago. Kining na ang ug-ari ka sa Sirak Old Testament, ha?
0: Sige, unsa na ba?
3: Chapter 16 verse Sirak chapter 6 verse 16 to 18. Matapadre, a true friend is like a medicine that will keep you in good health. O ang maatuod ko nga higala sa maso sa katambal nga magbantay kanimo nga dili ka masakit murag nga ana no. Kay pung pabitaw sa akong amigo nga pari nga siyang
0: Padre Josue Cantor na.
3: Dili katong
0: Kader Ludon ba ro? Kader Randy Figuracion? Kader Tabi Ogpo?
3: Dili, kausar ako nakaila dito sa lang Dr. Rene Bulio, sir. Siya may chaplain, nakalimut ko siya nga. Chaplain sa Perpetual Sukor. Nga matupin niya, sitig hatag og tiket, una malakaw ang tao sa laing kalibutan. Mm-hmm. Siya may tigdihog ba? Ah. Ngayon siya nga, ang ato rin sakit usahay, dili sakit nga sakit sa lawas. Namatay ang tao tungkol sa sakit siyang kalag. For example,
0: Ano sakit ang kalag mo?
3: De, for example, nag-aaway ta. Sige, kudumot ni mo. Karon. Ikaw nila ka magdumot. Sige, kaghagok ni katog. Tuwan ba ka? Takilid ka ba? Ako, daliwa ko ito. Sige, kudumot ni mo. Ako'y nasakit. Ako'y namatay.
0: Nasakit ng kalag.
3: Dili sa salawa, sakit sa kalag. Tungkol sa imong emosyon, tungkol sa imong kapag kayo ka madinom tanong nga gihangmin. Balik ta. Una nga, ingon, a true friend is like a medicine. Ang ako dire kana sa Old Testament.
0: Old Testament.
3: Sa New Testament, Juan 14 verse 13 to 14. Ugwaton ko bisan unsang inyong pangayoon sa akong ngalan aron himayaon amahan pinaagi sa anak. Kun mangayo kamo bisan unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Mao ni pong ni Jesus. Ang akong pasabot nganong gibasa ko ni kana sa inyo bang kanang pag panarbaho isip entertainer ni Imok o Chago, no?
0: Chago.
3: Si Chago. Kana na ang, kung nga gani ka mo dako nga budget, mas maayo nga mapahinungod mo halad para dali sa espirituhanon. Halad ba mo ka ng pamisa, mahatagbagay mo gamayang dagkot sa kapilya ng inyong gisyuhan. Apan usa na ni Ana, giunsa ninyo paghatag sa suhol sa inyong mga trabahador. Inong tag-trabahador, kaya trabaho man ninyo. Kaya buto na naon, kung wala rin dancer, wala rin magician, wala rin singer, ay kung inyo kayo, ikaw na usa magtuad-tuad stage, matawa ng mga tao.
0: Mahagyan.
3: Oh, so ikaw, ikaw may contractor, Pedro, ikaw may producer. Sudi.
2: Kisunar, hindi ko
3: oy, pero...
0: Si Chago may makupot. Kaya si Chago man may... Si Imok may... Ang naibawal, ang itabog, gudubam, si Imok may kontraktor. Karon, si Chago may dawat sa kwarta. Gisultian sa skutsyal. Oh, so, ikaw, ang kutahon nga, gipadadaan mo ko para sa kaon.
3: Yung sa to, is hotel kikaon, is kindi.
0: Is kindi, ugon, biskuit, ugon ng salbaro.
3: Hindi malipong atong balansira na, ang mga talak, ang mga baso.
0: 5,000 ang budget, ang yatag niya sa mga tao. Si Parichago niya, taga-gontarisan. Ang dancer, taga-an rin niya, palit ang lood.

0: Bitaw mo na Obama entertainer, mag-pray bila sila ng stage. Bisan ka ng mga dancer.
1: Adi, huwag din mag-pray ka. Ba, anong inag-opening na to? Mag-pray mo kita.
0: Hmm. Oh. Di na yung mga entertainer lang nga mag-pray sila to sa luyo, maglingin sila, mag-pray sila before sila mo start. Hmm. O, anak, pag sabot-sabot ka mo kayo, buto na naon, ang ato ba yung paglingaw sa katawan kaning gabi una, tungod bis patron. Wala ba entertainment, wala ba kalingawan, kung way piyesta nga patron. Masagi sa may itong varieties yung hanog way patron nga gipistahan.
1: Okay.
0: Pagsabot-sabot ka mo, no? Nga, patigbabaw diyon ang pagsirabtanay o ang gugma sa usag-usa. Harumatunay. Nga, ang kalinaw sa inyong show, nagan pa mo kontak ninyo, nga, way gubot sa usag-usa ninyo.
1: Way gubot.
0: Ayaw mo anang kuan ka ng walay transparency.
1: Katong ka mo, ba'am?
0: Asa?
1: Katong daghan kayong mga lalaki, nga, puro sa manag-show, magbait-bayot. Giro to ninyo mga lalaki.
0: Galagot yung... Galagot yung kuwing sa... Ingo lang, alidong, alidong. Ingo lang ganong laki. Asa mas bambina. Ay, mas gwapa pa ko bambina dong. Ano, ato mo sa... Ato ko bambina kasi may gunit sa budget. Sumarap naman agad dito luman nun.
1: Kura ko ang pasulti yun.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Talk RMN.
3: Ayaw, ayaw, sir! Ayaw, sir! Maluhay ka, sir! Ayaw! Ayaw! Sir, maluhay ka! Ayaw! Ayaw, maluhay daw din ako, sir!
4: Maya ba ka, Angel? What are you doing, love, dear? Ang bibalans makadungog, iunsa di ka!
3: Maupitaw akong tuyo! Nga magtuo ang makadungog, gagiunsa ko ni mo! Oh. Aron mo, anis sila, o ira kang gulatahon!
4: Sir!
5: Si Angel kay nakalimot.
3: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin ni mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida gid ka, pagdahom na lang ang daog-daogon gid ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sa... Uy! Makaugtas! Maunga nakadeside ko nga mo pahuay una ko. Ug ako nasang self ang akong atimanon.
6: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
3: Hmm? Unsa di ay mong iampo?
6: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
3: Unsa?
6: Angel, duke na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
3: Hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao!

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
3: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: Nakaproblema sa

0: Libang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan magset panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
13: Og karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
12: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
14: Nao pa man di siya, oh?
15: Asa ba?
14: Tuan ay, kuyog sa mong department head.
15: Oh.
14: Oh. Uy, hala. Ni ang lalaki na ni attorney si ma'am.
15: Oh.
14: Angel? Uy, ni aso lagi ng imong ilong, Angel. Uy na, ni aso kiti mong ilong, oh. Basta pa kiti mong dunggan.
15: Karong taon-taon, Irene. Dunan ni kayo nga mugawas ako mga mata o baba.
14: Ha?
16: Oy, nagsalos. Sakpan ka, ha?
15: Panoy?
14: Pero...
15: Tana ba?
17: Angel?
14: Oh. Awa na. Nakit-angit ka. Paingon na siya din eh.
15: Hi, attorney. Mayong hapon.
17: Talagi ka?
15: Ay, ako lang gihapit si Irene. Gikan mako ni Suroy.
17: Dungan na lang ta.
15: Ayaw na, attorney. Kay nagdamang kog motor.
14: Nagdadi kag extra ng helmet.
17: Kung mauna, ibilin na ng motor. Sakay na lang muna ako.
15: Pero...
14: Ang musakay na lang, good day, Angel.
17: Huwata na mo sa gawas. Kay kuha mo pala akong sakinan.
15: Bukukas na ako eh. Huwag ko magdaog extra nga helmet.
14: Sige na lang, good.
15: Ganahan niyo ka makikuban niya, no?
14: Hoy, Angel. Ato siyang agaw, no? Nalimot ka?
15: Aw, oday, no? Agaw?
14: Oh, Nana sa attorney. Dali na.
17: Huwag mo tupad ako?
14: Dito ka, Angel. Tupari sa attorney.

0: Ahem. Hello, morning, kay mo. Angel?
1: Saman.
0: Uy. Siya di problema ni mo.
1: Wow,
0: sa gawas sa tamag dinner, ha? Aron, pahuhay na tagdiretso. Inikabot sa mansyon.
1: Sa mansyon ka matog karon?
2: Uy, Angel. Noon sa mga, uy.
0: Di ko na mo pagkatulgon sa mansyon?
2: Ikaw may tag-iya sa mansyon.

0: Diha ka. Ayaw na dito sa akong kwarto.
1: Pero...
0: Wa na'y pero-pero. Kaya kami na lang ni Irene ang naadini. Og dili mo sa kas Irene, so di siya makipaw nga sa guest room na kanatog.
1: Okay.
0: Manaog na ko.
1: Kadit.
0: Saman.
1: Anong gisapot mo ka?
0: Gisapot lang. Kinahanglan ba di ang naibaw ka? Anong gisapot ko?
1: Oh, basta lang di pag makatabang ko ni mo nga mawa imong sapot.
0: Dili ka makatabang. Kay ikta hinungdan sa akong sapot.
1: Ha? Ako?
0: Oh!
1: Ano di? Asa mo di akong gibuhat?
0: Oh.
1: Sulti. Hmm. Yun na. Hmm? Sulti ko. Asa ba akong gibuhat nga nakapasapot ni mo?
0: Hey. Amawagin ako eh. Ganong maunti akong gisulti?
1: Angel.
0: Ulit ko ulit ay. Buhi ko.
1: Di ti kabuhian. Kundi ka musulti nga nung gisapot ka na ako.
0: Ha?
2: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: The original Koy Herbal Capsule.
9: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, wala na dyan, natagpadayon ang guiter sa akong liog.
10: Wala na yung bukol man?
9: Wala na dyan, wala na kong ipamati. Daghan kaing salamat sa koy, nga, salamat.
8: The original Koy Herbal Capsule.
11: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na git akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
13: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
14: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
4: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
15: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry ko na haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
8: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bila Bila gani iha kung gi pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
2: Tong nakahunahon ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Agwanta pa.
4: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Sulti na ko. Ganong gisapot ka na ako.
7: Niyapag man ni si Mervyn. Ganong murag feeling entitled man ni siya na ako.
6: Uy, tanaw ako. Huwag sulti ko. Ganong gisapot ka na ako. Sa di akong gibuhat.
7: Yay, yapag na ni. Ganong murag ikulpaan man ko.
6: Tanaw na ko ba?
7: Hmm? Ni.
6: Tanaw sa ko mang mata ba? Karong sulti ko.
7: Dako kayo imong muta.
6: Unsa? Agbinuang ba? Agbinuang ba?
7: Panamin!

0: Di mo man akong katawa ini.
1: Shuy, huy. Hinahiya na imong tingog. Ay, kimadunggan ka, attorney.
0: Tinon man lad.
1: Limo mo ni mo?
0: Tinon lagi. Gawas ang utok. Gawas ang utok sa mata. Wawa lagi niya.
1: Uy, buing yung ka-angel. Di mo na magkatawaan ang itong amo. Uy, maamong matani mo.
0: May gani. May gani na katawar ako. Isapot mo yagyo ko niya.
2: Nga naman, tungod sa among department head? Ha? Sakpan na gid ka! Sakpan na gid ka! Ayaw pag-deny nga nagselos siya.
1: Bapani mo. Bapani mo. Madungkan gani ka. Api parang tinuod.
2: Mudinay gihapon ka nga, klaro man?
0: Wa mong good. Taka ang mga.
2: Ayaw lang kung kauwaw na ako, good. Parehas na bitaw tang babay. Angko na lang, good, nga nagselos ka.
3: Oh.
4: Angko na lang lagi. Ayaw na lang kung pag-deny. Maunang gisapot ka kay nagselos ka.
0: Wala gi ko magselos. Ayaw pataka yun.
3: Si Angel, nagselos. Kisa may angisilusan.
4: Ay, magkatawa mong ko di mo, eh. Tawa lang. Kaklaro ato nga ni aso ang imong ilong, hmm? Ha? Pagkakita ni mo nga may angkla sa bukto ni attorney ang among department head, ha?
3: Ha? Di gi ko mahimutang ini da. Tinuod ka tong gisulti ni Irene? Nagselos si Angel kanina? Haloy. Yes, yes. May paglaom gid ko. Doon na gid ay.
0: Di ka makatabang kay ikay nungdan sa akong sapot.
3: Maudi ito. Maudi ito. Oh. Kanindot sa kong gibati. Hapit na. Hapit na. Hapit na gid matuman ang akong paghandoy. Yes! Thank you, Lord!

sabi ay ni mal. Pero gisapot man tuod ko kaniya. Huwag man ko magselos. Okay nga nang magselos man sa kuno ko. Gilain na lang noong pagsapot ni Irinda. Nagtuog siya nagselos ko bisag kuha. Pero, anong galakot man sa tka ko sa kong nakita? Anong lami man kayong ilang bugyog tumabayaan na ganina? Huwag man utak magselos. Ano man?

0: Oy, good morning, Irene.
1: Good morning, attorney. Nga naman nga, ikaw may intern ng usina, uy.
0: Okay ra, way problema.
1: Hala, attorney, pasensya gid kayo ha, nga karon pa gyud ko nakamata. Gigutom na tingali ka, maong nangunay na lang ka diha.
0: Actually, kining happy lang ko, Irene.
1: Ha?

0: na niluto ni Erinda. Ang akong paborito nga to sino. Namata.
1: Duka pa man ang takaayoy.
0: Pero mabangon na lang ko eh. Dahil pangamay naman ang niluto ni Irene. Kinsa mo nanawag ako sa'yo? Si Ryan?
2: Iyay. Wa din na ako ma-block iyang number.
0: Sakit tuyuin ka na kanay.
2: Hello?
3: Hello, Angel?
4: Angel, may importante bing tuyo ni mo.
0: Ha? Kamurag di ay gayapon?
3: Angel, pwede magkita ka.
4: Magkita ta, Angel P. Please lang.
0: O nga nung makikitaan mo na ako, ha? Nga no?
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
8: Ah! Akong bugas-bugas.
9: Akong katul-katul.
8: May kabutangan.
10: Bugas-bugas. Ug katul-katul.
11: I-DTX 500 na.
10: DTX 500.
11: Aduna kini antimicrobial properties.
10: Nga makatabang sa pagkuha.
11: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
10: Ug katul-katul.
11: DTX 500.
10: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
11: DTX 500.
12: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500.
10: Mabali sa mga butika.
7: This portion is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
13: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa sul kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
14: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want
15: to... Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
16: You're made of fortune.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
18: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
19: Amamukan! Ugway mo siyagit! Tama! Uwakayag dyan ang gwanta sa mango! Patali! Ang gwanta! Kilip!
18: Nidagsang ang tulisan.
20: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Kinagalap akong anak!
18: Kidnapping. Kahilayan.
21: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh yes! Oy! Ganong ipawon ng musika? Kinsay!
22: Taong dalas ka na! Oh!
18: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Ilyaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin yun sa RMN Drama.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
22: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Nga na di ay?
2: Believe ko ni mo. You are so powerful. Kabantay nga na. Gamhalan ka nga. O dili yun makabalibad si Daddy Rafael ni mo.
3: Oh, Federico!
2: Bantay ka lang ha. Basig imo lang gihukhukan ang akong daddy.
3: Federico, iho.
1: Darling, sakit akong heart.
2: Wow! WOW! Wow! Best actress!
1: Federico!
3: Federico, hursa ka ba?
2: Di ano mo? Kabantay mo, ano?
1: Darling, mapahawa na lang ko din eh.
3: Dili. Dili ka mo pahawa.
1: Grabe ang imong anak, dili na ako. Grabe ka siya makainsulto. Sakit ka ayaw manulti. Imagine, nagtuo siya ang ikukukante ka.
3: Ayaw pagtuo ka niya, darling. Ayaw, darling Marga.
1: Kanya, iyo pagit kong kiingnan nga. Best actress ko.
3: Husto na. Igo na, husto na.

0: ¡Asa naman ang kanyor, Federico! Ay, asa ka!
1: Lakaw ko. Kahit tingali, mahinay kan ko na bayana.
0: Ano, God?
1: Uwi kayo! Kabantay ka na? Lagot ko na minaw. Best actress!
0: Ha? Murang bambina! Ang sabay!
1: Amo, kada. Marabaw yun!
0: Kamatikot ka dahil nyo rito?
1: Kamahalan ang sakinan nga gipalit ni Daddy. Sama, kasa?
0: Tiki ang gibang yan.
1: Usa! Shit! Palyan, bantay ka lang yun. Bantay ka lang na kung bayana ka.
0: Nyo rito! Hala! Murag naglungot-lungot sa Federico kang marka. Daoroy! Huwag kay mahimo, Federico. Mingon kang gihukuhok ka ni Marga, Senior Rafael. Labaw pa ka. Ikaw ay naghatag og sakit ni Don Rafael.

0: Wow! Rolls Royce? Bigating kakibot!
1: Yes! Bigating talaga! Kabantay ka na?
0: No!
1: Milyon ang kantidad sa maong sakyanan!
0: Oh, lupik as diskarte, bay. Ang imo, big bike lang.
1: Big bike,
0: Samtang
1: big bike.
0: Kang marga. WWO.
1: Yay.
0: Milyon, ha? Word M-I-L-L-I-O-N-S-S-S. Millions!
1: Yamat. Imo pag yung gispiling, ha? Ah, okay na. Okay na. Kabantay ka na. Iya pa karon. Pero sa sunod, kita kayo na eh. Ako na sad.
0: Nindot na nang bayan, ha?
1: Ah, arang-arang sad. Arang-arang sad.
0: More sad o gold medalist ba? Bantay ka? Nindot kayo ba? Paihiyom ka. Ha? Paihiyom ka kagibot. Nahan ka. Ano ka?
1: Gipukaw ni mo. Kapantay ka na nga. Anam, anam. Gipukaw. Gipukaw. Gipukaw ni mo na kitulog kong... Ay, katulog kong junior.
0: Sa?
1: Kapantay ka na.
0: Gayon tayo mo junior, babe. Gayon tayo mo junior.
1: Ah? Iyo, iyo. No. Banda. Awa. Marag magic man. Bangon, junior. Bangon.
0: Bangon. Kakibot.
1: Kariot. Gusto kong makakwartag minilyon.
0: Oo, gusto kayo.
1: Adili, ikaw deh. Ganahan ka.
0: Ganahan kayo.
1: Ganahan. Sabi kong naon na kamantay ka na. Pwes. Ani ni. Tabangi kong pangita. Tabang mo. Tabang mo pangita. Ilahan ninyo.
0: Tuyo mo, akita na doon ang istorya dali.
1: Ayaw. Nung siya kabaya, kita yung nag-istorya, pero daghan mo. Ilang mo lang yung mga panuhin. Kamantay ka na. Money, mga kakibot, ha. Tabang mo pangita. Ug ilahan ninyo. Kinsa na si Maskara.
0: Todo.
2: Nakabasa
0: mi. Nakabasa mi ng kartulaw. Pahibaw. Nga, imong daddy, muhatag usa ka milyon kinsa tong mutod, makatudlo o makaila sa kinsa si Maskara.
3: Tinaw na.
1: Buhata na ninyo. Nakasabot.
0: Oh, bahog kibot!
1: Maya.

0: na siya kinang amiabot, magpatubil ti kalina. O si Painting, naglingi-lingi lang. Baga ko kayo iyang paservisyon. Wala siya matagad na ko. Giloon na tingali siya niling iyang amigo.
1: Asa na ba kay, Pampoy?
2: Yes, sir. No, no.
1: Uy, ikaw na, may abil.
2: Yes, sir, ako tawon.
1: Sir, sam ka ba yun? Unsa naman tawon ka ba yun?
2: Nga na rin, sir, eh?
1: Nabayot na ka.
2: Lad-lad ta, sir, lad-lad. Nga no, dili pwede.
1: Pasti lad. Kung mabuang ka, lisod punggan.
2: Oh, unsa, sir?
1: Ikaw rin bayot kusgan.
3: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalamig nga black coffee. This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Sir, ay, kumidya biya na siya. Ay, kumidya, sir, ay kumidya.
1: Nausam ka ba'y nabayo naman tao ka?
2: Saan, tawag na siya na iya, han, sir?
1: Unsa?
2: Managing ano, magpalain tag flavor.
1: Pasagit ka kasi mga uyab, ha?
2: Ha? Uyab, sir?
1: Pakyas ka, pakyas.
2: Wa magasinap tanay, sir?
1: Tuwag niya, may pangutan ako.
2: Unsa man na, sir?
1: Kung may naibawaan ka, sulti ko, kay... Magtunga tas premyo.
2: Uy, premyo? Saan saman, sir?
1: Nakaila ka ba kung kinsya ka na si Maskara?
2: Unsa, sir? Maskara?
1: Oo, kaila ka ba kung kinsya na Maskara? Kaya kung nakaila ka, sulti ko kay makadawat taong premyo nga usa ka milyon. Di ka ni Don Rafael.
2: Uy, sorry, sir. Uy, huwag mo ko kailangan na kinsya ng Maskara, uy.
1: Tabang upanid ko kinsya na siya, ha? Okay? Kaya tunga tas premyo. Tag 500,000 na.
2: Sige, sir. Sige, sir. Maningkamot ko.
1: Good.

Ninawal ko niya. Pero nagpalayo si Painting. Okay ra, Painting? Okay ra, hindi ka maragan ako. Sound naman. Pero base nung wabot ang higayon nga, magpanawag ka na ako. Oh. Naay motorsiklo. Balhabal. Oh, si... Si Charity Crab. Oh, huh? Gisugat siya ni Painting. Ito na siya gihatan ni Painting. Unsa man kay ang gihatan na ito kang Painting?

siya nagtuol si Abel. Pahala ka na diha. Oh, inting, papalihog ko ha. Ihatag na sa bayot. Di na ko gusto nga magbaton pa o butang agika niya. Okay? Ihatag na niya. Oh. Ay, mitando siya. Salamat, inting ha. Arin ako. Dong, larga na dong.

Oh. May ganit kinasana kung nga-gain siya ni Bainting. Huwag siya niloon na ko. Anong paghatal sa mga umutang? Oh, hanggang may kanyang sulalan sa... Oh. Ang sulalan kanyang suro sa liwan. Mawakin nga kong gihatan na ito kang charity. Silbing kasa na ko niya sa iyang ato siyang birthday. Iyang giuli. Pinaagi kang inti. Di na gilay siya na ako. Adios, charity. Dili ko ikaw mapugos. Magpabilin pa na ako. Kaya ang giulit. Gusto na niya nga ako iyang kalimtan.

0: tuman gid nga akong gusto. Napalit ang mahalin nga sa kinin. Tungod na ako. O di ka pa silanan sa akong kaanyag. Kung dili na ako gamiton, di ba? Bahalag na ngunot na ka, Rafael. Basta, mapera ka. Hibagon di ka sa akong romansa. Bisag, amamana na kaayo ka. Igo na lang pikloy. Sagti lang. Tital. Tuskig man sad kaayo ang tag 1,000. Basta may maayon akong buhaton, ha? Matan ako ng Netflix. Ay, nakatog malay ko din sa showroom. Nga ako rang usa. Oh. May nisuot din sa showroom? Oh. Si Federico. Siya kininisuot. Federico? Nganong nisuot ka?
1: Gusto kong makig-uba ni mo. Kapantay ka na?
0: Unsa?
1: Naibaw ko. Dili na kaya ni Daddy nga muhatag ka ni mo galipay. Kapantay ka na? Ako marga.
0: Federico!
1: Ako! Ups! Ayaw po kasama. Ayaw po kasama. Ako ang makahatag ka ni mo galipay. Ako!
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyper-acidity in as fast as 5 minutes.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man tong pills sa medicine cabinet?
3: Wala na ko mag-pills kay gusto na ko pamilya.
2: Di na mahimo!
3: O si dili mahimo?
2: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost!
4: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggudni sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede kong mabuhi kung waha ka.
3: Nagkinahanglan kong kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinutanay nga nahigugman ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
3: Ikaw, mahal ko nimo.

ikaw, mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahikugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Gabiana. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: ka na, og na mo.
1: Ma, ma, nana sila si Gabay. Oh, nasa si Mama Miding o si Ate Tiray. Kauban ang mga iksuo ni Nikki. Nanang bridal car, ma. Nga, gisakyan sa kong asawa.
2: Suod na sa simbahan, Renz. Aron masugdan na ang pagpaso pa ingos altar. Ikaw may muuna og paso. Uwahira man na ang bride. Dali na, anak. Ay, pa, dali na. Masuda ta sa simbahan.

0: Dinhi lang ka sa atong ha, Renz. Aron paabuton si Nikki. Kay kaming duas papa ni mo, manglingkod nami. I love you, anak.
1: Love you ninyong duha ni Papa Ma.
0: Malipayon kayo ka, unsa.
1: Yes, Ma. Happy kay ko. Mauna niyang dugay ko nang ipaabot.
0: Anala, sige. Manglingkod na, Miss Papa ni mo. Pa,

0: Mana ngeding? Tanah mu. Kita nang tulu mu pasuk. Oh. Ay, kita dua mana ang hatun sa wapan ako ni Spengus Altar. Sige na, bata.
1: Relax lang, Ate Teray.
0: Ay, gawapa sa akong niece, oy. Wapa kay ka, Nikki. Liwati ka na ako.
2: Ah, iga. Anong anak man maliwat ni mo si Nikki, Teray? Ako may iyang inahan, God.
0: Ala, oy. Pasagdi na lang kukuman ang God. Ay, klaro na ng imong tiyang rapano. Milutaw gano'y imong kawapa, ay.
2: Tanam mo, tanam mo.

0: Nagpaingon na si Nikki din eh. Kagwapa niya. Oh, Nikki. Bago makasabot sa kong gibati nga, nakita na si Nikki. Ganipaso. Gwapa kayo siya.
1: Biaraan mo apa ko, Miss Ren.
0: Amin ko ninyong duha at tiray, Mama Miding.
2: Kaloyan ka sa Diyos, Ren.
3: Mama Miding.
2: Nikki. Nikki, anak. I love you, nak.
3: I love you, said Mama Miding.
1: Ay, wahilak kay. Wahilak kay.
3: Ate Teray.
1: Ay, wapa ko, miss. Love-love dyan di ka, ha? Love-love di ka, ayo. Madang, balik na, uy. Pada yun, tos unahan, alo makalingkod na.
2: Oh, sige, sige.
1: Gunit na po. Kay Gors na rama.
0: Ligi, gunit sa humbaktan.
3: Renz.
0: Ayaw paghilak.
3: Ikaw man sa kani.
0: Duhanis ko ipay. I love you.
3: I love you too, Renz.

0: congratulations ninyong duha, Renz, Nikki.
1: Salamat, Dulpo.
0: Oh, dawatan ng regalo gikan ni Joren.
2: Dulpo, wala gimi makita ni Joren dito sa simbahan.
1: Bitaw, uwa si Mato sa simbahan? Naaras sa sila?
0: Wala naman si Joren, Nikki, Renz.
1: Onsa?
2: Hindi siya.
0: Ganun ang kadlaw ni Bia na siya sa bahay. Kay mularga na sa laing nasud.
2: Ano siya?
1: Nga naman, Dulpo. Uy, kalain ko ni Joren, huwag malang magpahibaw na mo ni Renz.
0: Ay, pasagdi ilang to ninyo siya. Eh, unsaon, lisod man niya ang pagdawat nga aslo na mong duha.
1: Onsa?
0: Gisakitan mong kudog maayos si Joren, good ni King.
2: Okay naman. Nangayo ganun ko niya pasaylo. Hindi ang makadulpo sa pagpangayo na pagpasaylo ni by Joren, di ba?
0: Gani, Renz. Pero, huwag din makain ni Joren ang kasakit sa indunghan. Ay!
1: Kalain ni Joren, uy.
3: This Time Check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This Time Check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
2: Oh, Nikki? Anong kahilakon makanga milarga na si Joren sa laing nasun?
1: Ayaw lalain na pagsabot ha, Renz. Suod man ko kaayo mi ni Joren. Kay sukad pa sa mong pagkabata, kami na'y magsigig kuyog, magduwa-duwa.
0: Mao, kababata ba yung mong duha ni by Joren ni Kay?
1: Ren, sorry. Naluoy lang ko ni Joren.
2: Okay na. Unya, doon po. Isira na lang dayin mo ang tindahan ni Joren.
0: Dili lang. Kidagan pa man siya stocks ng mga buwad niya anugon kay isira. Daghan pa ba yung suki? Ako rin yung papadadon sa yung negosyo, Renz. Kaya misalig man siya na ako.

0: Unsa, Baydulpo? Wa na si Bayjoren?
1: Oh, siya kahit mo ni Joren?
2: Wa na din sa atong dapit ni Ryan.
1: Uy, kay hoin mo na ay siya.
2: Una, nilarga na sila yung nasuod.
1: Unsa? Sure, Dulpo ba?
2: Ay, sure kayo ko, Tiray. Uy, kay ganihang kadlaon siya may bias by. Nagdaog suitcase. Paingon to siya sa airport. Pero, Manila pa to siya.
0: Lainang by jury na eh. Nagpalayo man.
2: Alangan. Di ba niya kayang yung heartache?
1: Ay, mausad. Ah, kaluoy ni Jory.

0: Mads Mideng, dili na lang mi magdugay.
1: Ay, mamaoli na mo, Mads Supeng.
0: Ay, oo, kay ang negosyo, good Mads, napiyaan man.
1: Maosad. Ah, sige, dili na lang tamupugnan, Mads Supeng, ha?
0: Ayaw na lang. Pero kung makalugar mi, Mads, maanhi migbalik din hi aron mga ligo mis mga resort din hi nga mga nindo.
1: Ay oo, oh, maugid man suping.
2: Bye, ma. Pa. Pa. Bye.
0: Pa. Manggiuwawod.
3: Amping mong tanan, ma. Pa.
0: Oh, kamusta din hi Nikki Renz. Amping mo, ha?
1: Salamat, ay, Mads.
0: Magsuping! Magbanding po ang tatanin niyo, oy! Ayaw na lang, Mads Diray. Sa sundod na lang, kay muduaw minin niyo din, he.
1: Ah, pohon!
0: Ay, pohon!
1: Sige-sige, sakay na mo sa van, Mads Ping. Kaya nagpaabot na ninyo yung kauban sa van, oh. Tuan na sila.
0: Ah, maulag, eh. Nahala, at po nami. Renz,
2: ano? Ama!
0: Ayaw pasagdi ang imong asawa. Ayaw pahila ka, ha? Di ba, pa? Ay, sa papa, mag-iwawod yung ka.
2: Papa, eh.
0: Ay, imong ganing pahila kung si Nikki na ako'y imong kontra.
2: Ah, di na mahitabo, maui, kay love kayo na ko si Nikki, ang akong asawa.
0: Naala, sige. Bye ninyong tanan!
1: Ayaw-ayaw!
2: Ayaw-ayaw mo! Ba!
0: Ayaw-ayaw!
2: Ba!
1: Bye!
0: Bye, guno. Uy,

0: Hinahinay lang sa paglakaw, love. Aram, dali ra ka mga anak.
1: Mayon, tagdali ra kong mga anak, Renz.
0: Dali ra lagi na. Maung kada sayo sa buntag. Mag-walking yung ta.

0: Dili pa man ko mag-open og tindahan. Eh.
1: Kani har ko na nuktok.
0: Joren!
1: Eh, pasugla sa kodulpo. Niya na nagkakos-kakos niya.
0: Dali, dali, so sa imong panimay, Joren.
1: Kamusta ka, Dulpo?
0: Oksro si Oka. Ikaw, kamusta? Gusto mo kong kitagwapo lagi ba, Joren?
1: Buyag.
0: time pa. Nga nung...
1: Niuli ko? Nga nung niwalik na ko din sa ato na pit?
0: Oh, Joren, nga nung man. Tubaga ko, Joren. Ano ni balik man ka din sa atong dapit?
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. Ang balita hatod kaninyo sa Di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua. Basta right med kay gusto namong maulian kamo.

0: Mga kasama, atangi ang naginapusta nga sugilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado o gisumpayan ni Cecil Danyosos Cabrera. Spinner, Ariel Mangkaw. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Dalit kaninyo sa RNN Drama. So no one hears us
1: but the sky. Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
2: When you love, you caress.
3: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Sa ito mga balitang lokal, Konsehas Dakbay sa Sugbo ay tinguhang mamonitor ang pagtuman sa sapling replacement gikan sa mga mi-apply o tree cutting permit din sa Dakbayan. Samtang ni ay tulog ka mga traffic enforcer sa team des Dakbay sa Mandawi, gitang-tang kini gumikan sa mga reklamo bato kanila. Mga POJ drivers ko pa magkakuha silang cash assistance atul sa initial ga payout. Padayon pa nga makakuha ni ini matod sa DSWD 7. Samtang sa kauluhan, mga motorista o ang Department of Energy ni Paibaw ng Daan nga dunay pagtaas sa presyo sa diesel o gasolina karong sunod simana. Kini ang headlines sa ato mga balita.
3: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
3: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
8: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor, interregyong, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Motor kong ingon na, ginutuntui ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interregyong, dangot-dango sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
11: Kaninto ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
10: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
11: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
12: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
10: Oh! Ani mo, Pliti?

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ato nga oras karon alas 12:48 na. Sa dili pa salita aliyes sa atong mga balita, taas bumpisyon si Bonigoy Kabadunay, hypertension. Basin taas imong sugar ug basin may diabetes kanyo ara kamay bow. Ang taas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis arterial wall. Sumapalapot sa imong dugo kung sa nakarason, nganong magka-hypertension ka o mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis ang pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney o daghan pa mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais sa mga samad, pagkaputol sa tiil o bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa ay nagpaabutan ka maggrabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin, gigan sa paliya, kanagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, kutulado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkaparindot na sa imong katulog, makapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ugoban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Og bisita sa bang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naa kini mimutang ni sa Media Coslim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Og garo sa detalye na sa ato nga mga balita, konseho sa Dakbayan sa Sugbo nagtinguha nga ma-monitor ang compliance sa sapling replacement gikan sa mga ni-apply o 3-cutting permit dili sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
2: CYHP Tatak RMN Report.
4: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Gitinguha sa Konseho sa Sugbo nga ma-monitor ang compliance sa sapling replacement gikan sa mga ni-apply og tree cutting permit sa Dakbayan. Kini subay usab sa dalatin sa City Ordinance number 2623 sa syudad. Ubos sa nisgutang ordinansa, matag kahoy nga potlon sa Dakbayan, gikinang nahulipan og usa ka katos ka indigenous saplings ug gagbayeng kahoy. Ang City Council pinaagi ni Konsel Dave Dumulak, yawag sa Cebu City Environment and Natural Resources Office Konsesendro nga maoy kanunay nga mo monitor ni ini. Nasayra niya sukat sa tuig 2023. Dulanas 34,000 sapling replacement ang natala sa Sisendro, gikan sa kapin sa 50 ka tree cutting permit applicants sa syudad. Magkasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpanikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3, diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuloka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug sa Konsolasyon na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa nahibutang lungsod at sa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Samtang ipigayon usab unya sa Lunes, Mayo 18, ang mid-month sale sa Cebu Consolacion Branches. Kini magtanyag og 10% nga diskwento sa tanang Life Extension products. Dunay libreng ECG test usab sa unang 30 ka pasyente sa Cebu Branch, gawa sa libreng medical check-up at adlaw. Itanyag usab sa Consolacion Branch ang free sugar test sa unang 20 ka pasyente nini unya sa Lunes. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
8: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Vila Vila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Vila Vila Plus Herbal Capsule. Parangis Vila Vila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Vila Vila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Vila Vila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Vila Vila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Vila Vila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
11: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guil yabana, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, unya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kanakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
13: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: At oras karon, alas 12:57 na. Mga timailhan nga ikaw adunay daghang toksin simulawas mundili ka regular nga magpagawa sa imong hugaw dili ka mailisan mabuto di muntian makasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan naglutahan dili pagid hamis ang imong kutis
7: Poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingon man ang pagkaluya sa imong lawas. Busa, wag tanga ka na matuksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pag-inom at agadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa linain ng mga butika din sa Sugmo, gumarasam sa Pampang ng mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Samna na minaw na turon si Robert Langido din sa Sudlon Uno, Sitio Batang-Batang, Sudlon Uno din sa Cebu City. Chacha Boyles o ingon man sila si Nanay Eri, Vanessa Peralta Buslon, Amari Van Nicolette, Ula og Minik Boyles sa Ubay Bohol, naminaw sa Daron, Dina Cadiz, og si Tristan Wyatt Gulay. Oh, maayong udto pod. Salamat kay sa inyong pagpaminaw ha. Yan nag-view pa gid sa atong Facebook Live. Padayon ta sa tubag nga balita na padayon ang kapulisan karon pagpangita sa mga suspetsyado. Pagpusil sa saka 27 anyos nga lalaki samtang kini nagduyan dinha sa may Lorega San Miguel ni adtong Miyerkules sa kadlawon. Hangtod karong adlaw nga Biyernes ang kun karong adlaw. Ang patay nga lawa sa biktima na turn over na gato sa iyang pamilya kumano sab kini nakabsan gid sa iyang kinabuhi gumikan sa iyang injury. Si Police Senior Master Sergeant ni Michelle Zulwata Dinopol di Butiag na ang mga otoridad doon na initial nga lead. Alang sa posible nga mga nagpalayo sa mao nga krimen, apan nila pang i-validate ang mga impormasyon. Una nila kinipibaw nga to sa publiko, kalabot ni ining mga persons of interest o kaha suspetsyado. Ang mga otoridad, nakigalayo na sab ganito sa mga posible nga mga testigo o residente sa lugar din nahitabo ang krimen. Alang sa nagpadayon ng investigasyon para sa posible usap na pag-identify na sa mga suspetsyado.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pagbalik sa mga butika. DJX 500.
15: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DJX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DJX 500.
14: DJX 500.
16: Pumali sa mga butika.
17: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
18: Uy, yun naman, Marie.
17: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa kong gilaw.
18: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
17: Yun sa man ninyo, Marie.
18: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyong kayo ang tubo sa baboy.
17: Uniface?
18: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa uniface. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
17: Kada ko di ay Marie, tugloy ko.
18: Oh, dahil feeling guide Marie oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
19: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply Asturias Branch. Ana mahimutang sa poblasyon Asturias Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Come celebrate style at the Metro Department Store Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys. Fresh styles that stand out are fun and adventure-ready. Dive into huge savings. Get up to 50% off on this season's hottest trends. See you at the Metro Department Store Summer Fashion Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253516, Series of 2026.
16: Said. Health Report.
22: Health Report.
23: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawala ko kagtag us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
16: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
24: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
16: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
25: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Life Extension Vitamin D3.
26: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
27: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
26: Hindi po kayo gumaling?
27: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
28: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology? Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
29: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship at yun ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
28: O libre pa yun ang Senior High School sa ACT.
29: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School? Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
30: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
28: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti!
31: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
32: When you love, you caress.
3: At oras karon, alauna size na. Ang musunod na balitatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, mga pikagani, labi nagikan kang nakapaniod to. Ya ganano na ka mong relax kadali no, sa di pa mo padayon sa trabaho na sad sa hapon. Para magpabilin ka nga energetic hangtod pagpauli nimo. Eh, uli ra ba nimo, di ra ba ka muya ka iya ka dito, magluto para ba ka. Magigamo na sa para sa panihapon. Kinana lagsik ta kanunay. Makatabang usab na to ni Ana. Ang atong kape mao kining Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini nga kape gawas nga lami, humot kay aroma ni ini. Dura pa gini mahatag mga health sa benefit gumikan kay kini nga kape. Mao kining pinakaunang duray sagol nga vitamin D3. Mo na makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Plus dura kini Rishi mushroom extract nga duray mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix Kinugangan pagkikinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kinidali ka pagkadaon sa itong mga cellula gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna mga piganita ay yung kalimot Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika dinhi sa Sugbo, dinhi sa inyong lugar sa Visayas, Mindanao. Og mapalit usab kini sa Life Extension Clinic. Unya na minaw na to karon na si Asiram Libot diri sa may San Juan, Southern Leyte. Og ang mga taga BPI Jones or BPI Bank of the Philippine Islands dinha sa Osmeña Boulevard ing atong syudad. Suga bitamina nila diwa HP para buyag oy. Magikas ka down, paingudris ka, samot na diri ka Attorney Rufil. Pagkuman pag mga programa sa diwa HP horot yun. Maayo pagpaminaw ha nya. Salamat sa guys sa kanunay nga pagpaminaw mga igala na to din sa BPI Jones or kining sa may Osmeña Boulevard. Padayon ta sa atong mga balita ang Traffic Enforcement Agency o Bandawi Consim ni taktak sa tulo ka mga personnel ni ini sud nining buwana kuman sa sunod-sunod nga mga pasangil nga korupsyon. Pila nini ang extortion or mangilkil o bribery o dawat og suhol. Matari team head Hillary Tuya nga ang ahensya mi terminate na sa tulo ka mga enforcers ni ini. Uman diha sa mga nakita sa viral videos ang mga hulagway usab sa social media nga nagdokumento sa ilang giingon nga illegal nga kalihukan. Si Rituya mi padayag nga ang ahensya nagmintina sa ilang strict zero tolerance sa policy batok sa korupsyon para magsiguro nga ang serbisyo publiko nga to sa mga mandawihanon o sa uban pang amuagi this dakbay sa Mandawi magpabilin nga honest matinud-anon o kaha transparent o gani pasalig kini nga ang team ingon man ang local government unit sa Mandawi dili gyud palabyon kiningin ani nga mga binuhatan. Samtang sa pikas nga bahin ng mga public utility PUJ drivers na wala maka-claim sa ilahang cash assistance atul sa pasiuna nga payout o distribution, mahimo pagihapon nga makadawat karong adlaw sa maunga tabang. Matul sa Department of Social Welfare and Development ko DSWD7, ang 5,000 kapasos nga financial assistance kabahin sa cash relief assistance program sa ahensya nga nagtingo pagtabang sa mga drivers nga naapektuhan nining taas nga presyo sa mga produktong petrolyo. Ingon man ang uban nga mga palaliton, ang initial nga distribution gipaygayon nitong Mayo 13 ngadto sa 14 kauban ng mga local government units. Ingon man ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 7 nga mausay ni validate og mihatag sa listahan sa mga driver nga makabenepisyo sa mao nga assistance. Ang DSWD7 itambag sa mga eligible nga mga PLJ drivers nga mobisita lang sa Crisis Intervention na Section Office sa ilang buhatan para makadawat sa ilang assistance karong adlaw. Ang ilang buhatan ay mutang din sa may corner MJ Cuenco Avenue o General Maxalom sa Barangay Carreta sa Dakbayan sa Sugbo. Naminaw po nato karon si Ana Luna Bailin Ukat, dinas Cagayan de Oro City. Happy birthday nga to ni Blake Zoe and Alkiyazen. Pila gumagay Brigoli, naminaw karon din sa may Lagunde Oslob. Roger Marjorie og ni Neni nga naminaw karon. Salamat kay ha. O gingon man si Ener Estor nga naminaw taga CSB. Asa maning CSB? Almer Sarino Rindon. Mugrito sa gato ni Christine o Alicia nga nagyugyug sa bata. Ah. Nagpakatog na is bata. Yan aminaw dyan sa radio. Nag-view pag yun sa ato Facebook Live. Salamat ka ayo. Arayon ta sa ito mga balita. Balita na dito sa Kauluhan. Ang National Bureau of Investigation kung NBI. Director nga si Attorney Melvin Matibag ni Padayag. Nga si Senador Robin Padilla usa sa gikonsidera nga person of interest sa padayong pagpangita karon ni Senador Ronald Bato de la Rosa human kini mibiya sa Senado kagahapon pasado alas 12 kadlawon. Si de la Rosa na kumpirmar nga nibiya sa Senate building Taliwas sa posibleng pag-aresto kaniya, human nag-issue o warrant of arrest ang International Criminal Court kon ICC. Labot sa kalambigitan ni ini sa war on drugs sa niagi nga administrasyon. Matod ni Matibag nga mas maayo nga unang pagutan-on. Kay na-identify naman si Senador Robin Padilla nga maoy kauban ni De La Rosa diyang nibiya sila sa Senate building. Baton ni E. Matibag nga ang NBI nagsunod lang sa busab karon sa instructions gikan sa Department of Justice labot sa maong nga issue. Katapusang balita gikan sa kaulukan, gipaybaw na karon nga ito sa mga motorista nga mag-andam daan kay sa sunod simana human sa sunod-sunod nga rollback. O bawi na sa name, magali kay dili kayo dagko pero makapekto gihapon eh. Niya pa man gyapon ta, wa pa man ta mabalik yun sa naandan nga level na to. Kantong pagtaas niya tungod sa conflict dito sa Middle East. Ang mga motorista, gipahibaw na karon sa posibleng pagtaas sa presyo sa diesel, ngon man gasoline, karong sunod si Manang nga magsugod alas 6 buntag sa adlaw nga Martes. Ang Mean of Platts, Singapore, trading, ngon man ang foreign exchange, mataga adlaw, sud sa nakalabay nga upat ka mga adlaw, nagpakita nga mabana-bana na ang posibleng nga itaas sa presyo sa diesel o gasolina karong sunod simana. Ang diesel posibleng mataas og 2 ngadto sa 250 matag litro. Mao na pag-increase niya ha. Samtang ang gasolina 75 centavos ngadto na sa piso og 25 centavos ang matag litro. Matod sa usa ka source sa industriya nga ang pressure sa presyo sa diesel, mitumaw kini human nagpabilin nga talundugon gyapon ang kahimtang sa Middle East, aliwanin ning conflict tali sa Amerika o sa Iran. Atong oras karon alauna, 13 na. Ibay na itong pabinaw ng atong mga balita sa abroad.
1: TYHP Abroad Ngayon.
2: Kini nga balita hatod kana to sa Sed Marketing ang tigamautiga para pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaybaw sa US health officials nga way kumpirmado mga kaso sa Estados Unidos sa Andes Hantavirus outbreak nga mikalasog tulo ka mga tawo sakay sa usa ka luxury cruise ship karong buwana. Apaniangko ng mga health officials sa Amerika nga 41 ka mga tawo nga naglakip og 18 niini ang gi-quarantine sa Nebraska ug Atlanta ug padayon gi-monitor alang sa posibleng infection. Sigon sa US Centers for Disease Control and Prevention, nga 41 ka mga tawo nga naglakip og mga pasahero ang nakabalik na sa Amerika sa wala pa ang outbreak sa virus. Ang nailhan na usab ug ang uban nga na-expose sa flights diin dunay symptomatic case ang nailhan na usab. Kasama mo sa abroad ngayon kini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Katong maong balita kanato sa Sed Marketing, ang tigamauti ka para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugong epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sa masara rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatihan sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan o mga chikiting o Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: At oras karon alauna, 16 na. Ayaw kalimot ha, pag-inom kanunay 2 to 3 soft gel sa day sa life, extension vitamin D3 para Mahimo nga kanunay nga functional ang atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo at sa mga immune cells, maka-function na sa kini o mayo, maka-produce kini o mga paragang, makapatay kini sa mga viruses na dili pa kini makasulot sa atong mga cell wall. Munang kanadlaw, ganda pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% ginimo sa Amerika sa Life Extension Foundation of number 1 kini nga tatak sa Vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Ngay kalimti ninyo kay karon na ra ba ning adlaw nga Lunes, Mayo 18. Muna ka na ang mid-month sale sa mga Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City o Consolacion Branch. Di ba ka-avail kag 10% nga discount sa mga produkto sa Life Extension. Labi nagin ang Life Extension Vitamin D3 kaya nga itong giinom. Yan yan yung adlaw sa May 18. Attention ha sa mga nagiranglan ani nga mga tests. Kaya katong unang 30 ka mga pasyente nga makabot sa Life Extension Clinic sa Cebu City, maka-avail sa libre nga ECG test. Kung tani po sa konsolasyon, ang unang 20 ka mga pasyente nga makabot sa clinic, yan ang adlaw ha. Pwede maka-avail og libre sa sugar test. Pinungkatong atong libre nga consultation every day, magpadayon o sabgado. Ang ilang buhaton, magtumot sa mga Life Extension Clinic karong nga Lunes pohon. Para maka-avail mo dito mga discounted nga mga produkto, plus doon na pag-iwi mga libre nga tests o consultation. Contact lang ha, 0917-318-1161 o 4161655 sa hotline sa Life Extension Clinic. Doon kayo gustong ipangutan o katong gustong magpa-deliver sa Life Extension Vitamin D3. Sometimes sa pikas, gabay na iyong kalimot. Kisamantoy, dali kayo nga ma-constipated. Kahasul na ba na bloated? Ganun na yung atong tiyan. Pag-inaman yung super fiber, kay number one kini nga pangontra constipation. Sir, po kayo nga daman yung super fiber. Kaysa mo siya ka sa shea powder solid ani. Kung harigi ka ko sa kabaso ka tubig, unya, imong i-mix dito ang super fiber. Pwede kang mainom ko na rin sa buntag. Before kang makapamahaw, kung narin sa gabi, ika na before po ka nga matulog. So para mas nindot ang resultas pag inom nimo sa Super Fiber, idungan ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na nimo sa mga butika, lain-laing butika ha, des inyong lugar. Plus, mapalit pag ina sa Life Extension Clinic. Jen Alsola, naminaw karon ron, igunmaan si Jess Borja din sa Muabog Pilar, Camotes Island. Graystein Cabal Bantilan o si Almer Sareno Rendon o si Abigail Ilardo. Okay, salamat kaayo ha. Puti madaghana sa atong pa-shoutout diri pero wa naman sa tayo kung oras. Ilang ato regining puli-pulihon, no? Iniinyo hang mga pa-shoutout. Wa naman tayo kung oras. Subad ako diri sa control kasamang Nestor Homicilio o Nemskin yun na si Gerald Albius. Ako si aming radio man Ken Galinea. Salamat kay sa inyong pagpaminaw o niya atangi kay musulod po ng atong drama. Kini ang akong suliran.
4: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon alauna 19 na.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
5: RMN Drama presents Kini, ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
6: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
7: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
8: Kini, ang akong suliran.
9: Kini, ang akong suliran.
10: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
8: Kini
0: akong suliran.
11: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta mag-logid ang iyong skin kung mo gamit ka niya. Barato rin dyan kayo niya.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
15: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at orihinal.
19: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
20: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
21: Ganyan ang Pinoy!
22: Ang Pilipino may isang salita.
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3. Dito ako bilib.
33: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
34: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayong bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
33: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
35: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
36: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
37: May buhay sa makabuhay.
38: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
39: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
40: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
41: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
42: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
43: Biotrop Herbal Capsules.
41: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
43: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
44: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrope Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
9: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, yun naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal man kung kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
9: Yun sa man ninyo, Marie.
10: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifins?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kin kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay Marie. Tudlong iko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anamay mutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
12: No one ana makaugana sa kama.
13: Masinug. May diabetes ka?
12: Ang TTX 500 na!
13: Ang TTX 500!
12: Adlay powerful extracts,
13: nga phytochemicals,
12: ug antioxidants,
13: nga gigan sampalaya,
12: ug desugared sugar cane,
13: mga organic compounds,
12: nga effective,
13: batok sa sakit nga diabetes.
12: TTX 500!
13: Kapalit sa mga butika.
12: TTX 500!
13: Ang tubag
12: kontra sa sakit nga diabetes.
13: TTX 500!
12: Epektibo
13: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
12: TTX 500!
13: Imo sa desugared sugar cane extract,
12: ug anti-diabetic property,
13: gigan sampalaya.
12: TTX 500!
13: Garantisado,
12: highly recommended
13: sa mga eksperto.
12: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
17: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
16: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
14: Zed
16: Health Report.
14: Health Report.
18: Nagpa-laboratory ko, akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning sipaniawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin sipaniawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
19: Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
20: Kanindot ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
19: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
20: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
21: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
19: Wow! Ani mo, Plinty?

0: Mayong adlaw kaninyong tanan at paminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran, ilabi na kaninyo Dr. Rene Obraug at Rene Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatagog kinabuhi ning akong suwat suliran, ako si Filma, hingkod ang pangidaron, minyo ug may lima ka mga anak, taga Buanoy, Balamban, Cebu. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa yuta sa akong ubangan. Naprinda mong kunin niya tong 2011. Aron ninyo hisabtan, ingon inyang mga paghita po.
1: Pananom ka mo bisan unsas Toyota, Marjun, Vilma. Aron pohon, may maharbis mo. May lang na sa mga bata kung may eskwela na.
2: Maumita na yung mong gibuhat pa. Mayo gani kay kugihan sabi ng akong napangasawa. Kugyan kay mananom. May katambayayong ko sa pagpananom.
0: Taga-bukid ko ta. Huwag yun ay problema pa.
1: Kinahanglang magkogi ka mo daan karong gagmay pang mabata ninyo, ha? E kung mga nagko na pohon, nagko lang gastuhan ko, muswila na.
2: Oo, opa.

0: Kutasan ni mong tabaho ta sa bukid eh. Di lalim ang mananom. Init o guwan ang atong gisagubang.
1: Sige lang po eh. Kaysa amin na sige nga ni Papa. Nga maayon na lang, may anihon tapuhon. May ma-harvest na pa. Antos lang sa tagkaroon. Eh, mao pa may atong pagpananom. Maluagan na lagi tapuhon kung mag-harvest na lang ta sa bunga ng atong kahago karon.

0: pa?
1: Ipatawag to gamin mo pa.
0: Bito, ngano di pa?
2: Ay, naglisod gamin karos mama ninyo. Maong nakalahon na mis pagpinda sa itong yuta, Marjon.
1: Ha? Ipinindan ni mo pa?
0: Hala, kunya, ang atong mga kipanan, Marjon?
2: Ay, magkabala ka kay akong pakisultihan ng akong prindahan na kamulang gihapoy matiman sa itong yuta. Kay naamoy mga tanong dito.
1: Mahalag yung tapa kung masugot. Kay grabe ba ang kahago na mo ni Bilma sa pagpananom, ana?
2: Tabangin sa kunya sa pagpasabot sa akong prindahan sa yuta.
0: Ay, mentang masugot lang pa, eh.

0: Texas Board Exams.
1: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante. Sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism, o business.
0: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
1: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
2: O sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ang imo pretty, ay galimti.
3: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permintig kung madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, kay karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Pot na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
9: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
7: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
8: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ng silaw sa suga.
9: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana. Rexido
13: Forte. Mas paspas, banat sa upat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural at original.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
20: Ako si former governor Arturo Chung Kiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
17: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee.
21: Kapi, kaya niya, nalagay magsakit sa kong lawa. So, di ang nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagay bukid duro wala eh gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na yaha pwede na makakas so ana ka no binta na ka
5: sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
22: Kaya ayaw akong tiyan nga grabe ka po tuwad na ko sir. May gani kaya

0: Patay na nga ako said, wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
9: When you love, you caress.
10: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
11: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
10: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
11: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
12: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
10: Oh! Ano mo, Plating?

0: Mau badai, Vilma? Uy, kagukulkod ano?
1: Lagi tayo ano, uy. Mag-unsan naman lang may Anis Marchon. Ding eskwela na ba ang tanan among mga anak?
0: Murag sa akong naibawaan. Kun kamo ang tag-iya sa yuta, kamo mag-good ang priority nga mutikad ini?
1: Mo, baday?
0: I-fight ninyo na iyong katungod, uy. Kay, Brinda, rabaya nang yuta, di ba? Huwag man ka napalita.
1: Kani?
0: So, dili pa ganda ilang yuta. Brinda naman na. Mao nga dili mo pwedeng kuhaan sa inyong katungod sa pagtikad sa yuta. Ilabi pa kay kamo ang nananom ang mga tanom diha.

0: Maayong buntag.
1: Ni alagi ka, madam?
0: Ni ako. Aron pahibawon mo, nga kay wa man gyud malukat ng yutaa sa imong ugangan, sukad sa pagkaprinda ni ini ni atong 2011, mo'y gusto namo nga i-process na namo ang pagpanag-iya ining yutaa, kay marimati na kini. O kamo, nga namuyo din he, amo nang papahawaon.
1: Unsa?

0: Sagit kayo sa among buot, nga ingon anaon lang ni kasayon nga papahawaon sa yuta, nga among gihaguan ang among mga tanom sa pagpananom, ingon man ang among gitukod nga bay. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, 2011 pang naprinda ning yuta sa akong ugangan. Unsa ba di balaod aning pagprinda? Ingon anak ba lang di ay may kasayon nga papahawaon kung marimati na? Ikaduhang pangutana, doon na may mga tanom aning yuta ah, kay gisugo mi sa akong ugangan sa pagpananom. Karon nga papahawaon na mi, dili ba di may mabayran sa among mga tanom? Ikatulong pangutana, may nakasulti na ako nga kung ang yuta nga naprinda, priority sa motikad sa yuta ang tagiya sa yuta o ang kasamtangang nagtikad sa yuta. Tinuod ba? Ma-fight ba ni namo? Ikaupat o katapusan, wa may mangita o gubot. Gusto lang mi agustong husay. Unsa may among buhaton? May 5 taon mi ka mga anak. Asa man taon mi mamuyo kon ilaming papahawaon? Palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, Vilma.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, ug ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga problema na ito kabayin sa ito ang kapikas, karelasyon, kabanay, atong mga kabutangan, atong pagpanrabaho, atong mga legal ng mga dokumento, atong kahimtang sa kinabuhi, ay na ninyo dugaya, ipadala ang inyohang suwat sa suliran_6112@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? O kumusta man ang ato ang mga sukinting paminaw karong adlawa, hinaot-unta nga sa matag tune in ninyo sa ato ang stasyon, pinaagi sa ato ang radyo, ug asa man gani mo diri sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao or sa mga naminaw nato live sa YouTube or naminaw sad nato sa Facebook account, hinaot unta nga wa ramo nalingaw sa drama sa ato ang letter sender no nga gipada nga gidramatize sa ato ang mga artista sa kahanginan kung dili no ato yung hinaot ng hinaot ko nga unta inyog yung gitagaan og pag a chance or opportunity nga masabtan ninyo ang mga tubag either nako sa mga legal nga pangutana or kang Dr. Rene Obra sa mga punto legal nga mga pangutana kay wa ta kabaw, although of course palayo no, pero og mabutang mog inana nga sitwasyon or kainyohang kaila inyohang mahal sa kinabuhi, at least naamoy mahatag pod no nga tambag. Pero ay po magpataka, ha? Kaya tingaling magpaka-doktor po mo o magpaka-abogado, ayaw po, no? Iba silang po ninyo sa inyohang nasabtan. And pasabtan ninyo nga, of course, dilita eksperto aninga field, no? Lahi yun na akong abogado or doktor or professional ang mutambag nato. Greetings and thank you sa mga nag-like o nag-follow sa akong official page. Please like and follow Attorney Elaine Tantengco Bathan sa Facebook or Elaine Tantengco Bathan. Duhan na ito ang account. And of course, salamat sa mga nag-like o nag-follow sa kini ang akong suliran official writers page, diin din to good guys ninyo pwede mapada ang inyohang mga suwat o mga suliran namo. But thank you kayo sa mga likers o greeters na to, no, nga nagpada sa ilahang mga suwat, ilahang mga messages online. Thank you kaayo ninyo. Si Vilma ang ato ang letter sender, no, karong adlawa. Hingko di ang pangnigaro, pangidaron o taga Buanoy, Balamban, Cebu ang iyahang gipada nga suwat. Kabahin ni sa yuta sa iyahang ugangan kay way back in 2011 atong nasinati nga naprinda ni, no, unya medyo wa man gyud ni nalukat ning yuta sa iyahang ugangan sukad pagprinda. So sila na unta ang gusto mo process, no, sa pagpanag-iya kay narimati man unya ila untang gustong papahawaon, no, ang katong mga nagpuyo anang yutaa. So, unang panguta na, 2011 pang naprinda ko nutong yuta sa iyahang ugangan. Unsa ba di balaod aning pagprinda? Ingon ana na ba, nga, ana na ba lang di ay mi kasayon nga papahawaon kung marimate na. Okay, ani ni siya. Ang kanang pagprinda na to sa yuta, covered na siya sa law on mortgage, no? Nga kumingon tag mortgage, prinda tawag ana, kinahanglan nga sakto o balido ang mga dokumento sa pagprinda or pag-enter into a real estate mortgage para unsa man gyud ang prinda. Ang kanang prinda, gigarantiya nato ang usa ka butang, usually yuta or real property, para sa panahon nga di ta kabayad sa atong utang. So mahugyud na siyang accessory nga kontrata. Ang main contract ana ang utang. Magamit ra ng real estate mortgage kung di ta kabayad sa atong utang, no? So mahug sa garantiya ba nga kung di ka kabayad aw ang yuta mo'y isip mahimong bayad. Now usually kaning mga loan or kaning mga utang na mani period kung kanus-ad dapat bayaran. Okay, so ang kaning mga yuta kung kanus-ad ni siya dapat bayaran, mo abot na ganining higayon unya wa sad siya nakabayad ana, no? Mahug nga ang yuta maunay gamiton nga pangbayad. Kaya wa magkambayad si mong utang niya. Ang sabot ana nga ang utang nga di mabayaran ang ibayad gamit ang katong giprinda ni mong yuta. Mauna na ang procedure nga atong buhaton, muna na nga irimati na nato ang yuta. Pero dili na siya automatic, ha. Ang need na to ana is ato gyud nga pahibawon, suwatan, and there are procedures duha ka buok, extrajudicial foreclosure or judicial foreclosure, no? Nga mag-adto ta dito sa korte unya i-auction na siya nga kung kinsay uyon nga mupalit anang yutaa ang halin maunay isip bayad si yuta. Pero di sad na siya automatic nga mapunta na ngadto sa katong nakapalit, no? Ni tubos, mamanay tawag usahay, palit or tubos sa yuta, nga inig tubos niya iyahan na. Kay naaman ay ginatawag po nga 1 year redemption period, wherein ang katong tag-iya sa yuta, nawagtangan baya kag yuta, di ba? Hatagan kag higayon nga mabawi ni mong imong yuta, basta palito ni mong balik, isip bayad ba sa iyahang nagasto pagtubos atong yuta with interest, pagtubos sa utang with interest. Now, di gani ka makabayad within the 1 year, mupaso na gani ng usa ka tuig redemption period, dinha na mabalhin ang titulo or ang pagpanag-iya from the owner nga ni prinda nga wa katubos ngadtos ni tubos. Diha pa siya makakuha og katungod nga makaingon siya nga siya na gid ang lehitimo nga tag-iya og maka-exercise siya sa iyang katungod isip tag-iya nga magbuot or mo decide nga papahawaon ang mga namuyo didto kay iyahan naman ang yuta. Okay, now sa imuhang gipada nga suwat, wa kaayo nato naklaro kung ni go through na ba sila sa process katong akong gitawag na foreclosure. Pero kung naabot na siya anang puntuha, pwede na gyud kaniyang mapapahawa. Pero kung wa pa, then dili pa mo niya pwedeng papahawaon sa imuhang or sa inyong luna dinhaan ng yutaa. Okay? Ug di sad siya basta-basta, kay kung dili po, she'll have, di man na niya pwede bungkagon po ang inyong yuta. Mo-go through man po siya ejectment, unlawful detainer, and the like. Nga mga proseso dito sa korte, pagpahawa po ninyo. Ikaduhang pangutana, aduna may mga tanom aning yutaa, kay gisugo mi sa akong ugangan nga mananom. Karon nga papahawao na mi, dili ba day mi mabayran sa among mga tanom? Actually, ang inyo manggong pagpuyo, it's not nga wa kumulaban ninyo, gipasabot ng gidunta tamo, kaning inyong pagpamuyo, dili manggod na kanaingon nga naamoy tag-iya, nahimo mong ka-level or nakakuha mong katungod, similar or parihas sa usa ka tag-iya sa yuta. No, you did not acquire a right higher than the owner, no? So, I don't think naamoy right nga mo claim nga mabayran mo sa inyohang mga gipananom. Labi na kaysa mga panahon nga ning puyo mo, wa mampod di ay mo, I think, nagbayad, no? Og abang, no? And the like, no? And ang sa tag-iya po nga bago, dili mampod obligado nga to ninyo. Og muhatag out of kaayo or goodness or goodwill ra gyud na siya, ha, Vilma? Ikatulong katulong panguta na may nakasulti na kung akong ang yuta nga naprinda, priority sa mutikad sa yuta ang tag-iya sa yuta or kasamtamang nagtikad sa yuta, tinuod ba ni, ma-fight ba ni namo? Okay. Actually, like I said, kung pananglita ni go through sa saktong proseso ang pagprinda sa yuta, then mahimo gitong tag-iya ang katong nakatubos o nakapalit sa yuta. Therefore, dili gyud na mahimo nga mawagtangan o katungod ang tag-iya sa yuta kay ma-priority mong nagtikad unless covered po ta ato po ng ibangga sa lain pong balaod kung ang classification po sa yuta kay agriculture posible sad nga base na apod mo'y katungod. Better yet, ato nang i-check sa DAR, Department of Agrarian Reform, kung naaba mo'y katungod or mo qualify ba mo as tenant. Kay dili man ta basta-basta lang mo ingon nga kay abi nagtikad ta sa yuta, tenant ta. Kay naaman ay classifications, no? Ikaupato katapusang pangutana, wala mi mangita og gubot, gusto lang mi nga mahustong husay, no, ang panghitabo nila. Unsa may among buhaton? May lima intaw ni kaanak, asa man ta mi mamuyo kung ilaming papahawaon. Okay, like I said, di mo basta-basta mapapahawa, no? It takes process and there will be an opportunity nga mapaminaw mo, makahangyo mo sa tag-iya sad sa yuta. Bottom line is, ato lang sad yung sabton nga kay di mangyod kita ang tag-iya sa yuta or kung nawagtangan o katungod ang atong ugangan sa pagpanag-iya sa iyang yuta tungod kay nahimong pantubos, no, sa utang ang katong naprinda na yuta, then we'll have to acknowledge that. Pero dili man sana siya end of the road, no, wa man na nga ingon nga di kita pwedeng kahangyo sad sa tag-iya pod, no, sa yuta na among gihigayon nga pwede na to mahangyo ang tag-iya sa yuta nga ato na lang nang dawaton ug tabangan mo niya nga mahilona mo or unsa. Pero like I said, you will have to check also kung valid ba pod to ang proseso sa pagprinda. Diba ako man tong gilay down niyo dapat in writing, no, og nasuwat to og tarong kay og wala, wa puy katungod ang katong tag-iya sa yuta aw katong giprindahan or giutangan nga mopapahawa ninyo kay dili pud valid ang proseso sa kanang gitawag natong pagprinda or real estate mortgage. Akong advice, kuha mog abogado, ipakita ang dokumento para matan-aw og makitag klaro kung sakto ba ang prosesong giagian para sa inyuhang yuta. Okay? Kay og dili di ay aw basin di ay dili pud wa pud check kasung katungod nga moremate na siya katungod maningil sa utang, kay ang utang pwede man bayran, pero kung sayop to ang proseso sa pagprinda, di niya pwedeng marimate ang yuta. Kasabot nakanapagapon mo'y utang, kailan niyo to bayran, of course, pero posibleng protektado mo from being deprived of your property. Akong suggestion, pangita mog abogado, na may mga abogado gihapon nato, no, so mangita ta og kinsay makatabang nato dire asa manindapitan ni ato ang letter sender taga Balamban na ida kang abogado din ha, or pada putang muduol din ha sa IBP Cebu Province, no, to guide you and help you. Mga sukintig paminaw, hinaut untangan namoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nag-final call ng BIR sa mga magbubuhis pag-settle na sa ilang mga obligasyon karong adlawa, nga mao ang pagtapos na sa one-month extension alang sa 2025 tax year. Iawhang ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang publiko nga gamito ng mga electronic channels pagkumpleto sa ilang filings o payment sa dili pang midnight cut-off aron malikayan ang late interest charges o surcharges. Ang May 15 deadline subay kinis kamanduan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. paglugway sa traditional nga April 15 cut-off nga buluhisan ang laka nga nakapagaan sa mga magbubuhis o pagsiguro nga makakomply sila sa ilang obligasyon. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano ba daw sa iyong taagi karun? Mekinig sa ka tomboy nga taga-tayud Consolacion Cebu. Agad mo tatampo, digtas singal nga Alex.

0: Ang maski paepektibo ug maski paninot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig gisukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalip niya ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
8: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas ni abo na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pamali sa mga butika.
9: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasak.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.

0: Kalami mag kape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
2: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
3: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
4: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: love you, Chelsea.
1: Alex, uy.
0: Ano di eh?
1: Naibaw ba yung inamig ka regining ako, ha? Ano ni kalit pa nakag-confess di ha, uy?
0: Nya, mom na akong gibati. Kaya ba, masuri ka nga, di na mapugma, di ba?
1: Sorry, Alexandra. Pero amiga rata. Og diha rin ako to ba?
0: Chelsea.

0: Ay, dodo.
1: Baday, hilak naman kita din isi. Kano'ng katawa niya?
0: Eh, ang angge. Mura man kag-hotel o babae nga. Napa may daghandi, ha? Uy, radyo kay ka.
1: Bisa, no? Sila sakitan mo.
0: Ay, sus. Ay, pagdali, oy. Ikaw, sad, no? Pabutang mo abot ang paraimo.
1: Ha? Para ako. Kano'ng

0: May eskwelahan lang ko pala yung ka.
1: Wapa niya eh.
0: Muagi makakadit to.
1: Kipanimit siya bro. Grabe. Fresh kaya pong kasi ma'am.
0: Hello? Okay na ka?
1: Ay, oh, ma'am. Sorry ah. Nakatutok lang ko sa imong kagwapa. Asa ganito ka, ma'am?

0: Ha? Narasag kay nagustuhan nga babae?
1: O lagi, gupahaw eh, maestra.
0: Uy, hulo. O niya, unsa naman sa plano ni mo?
1: O ako, ila-ilahon. Diskartihan ako.
0: Unsa ka masag kuno ni mo pag-diskarte, Abier?

0: paboto na kumagawa siya. Ay, Tora, Tora. Ma'am! Ma'am! Hi, ma'am.
1: Di ba ikaw mo ito mag-isakyan din ng buntag?
0: Oo, ma'am. Na-timing sad nga, nagkatol kong pasahero di rin ron. O, nakitante ka ron. O, sakay ka, ma'am?
1: Sige. Pero sa merkado lang ako magpahatod, ha? Kay may pamaliton pamangod ko.
0: Sige, ma'am.
1: Salamat, ha?
0: Uy, isa pa yan, ma'am.
1: Titi, oh.
0: Ay, ting ba na lang unya?
1: Ha? Huh? Unya?
0: Oo, ma'am. Magpaabot lang ko nimo para ihatod ikas inyo.
1: Sure ka nga, magpaabot ka na ako?
0: O, lagi. Okay na kayo.
2: Grabe, o pa rin kamot ko niyo mo taon, Day.
0: Day, kanya. Skumagod niya noon. Siyempre, uy. Ganahan ko niya, good noon sa mga.
2: Kanya, ganahan na siya niyo mo.
0: Oo, oh, okay ba, o?
2: Oh? Umada, di pero, ba?
0: Di ba, o, may mawa kung masuway ko, di ba?
2: Ha? Mga yabla diyo ka niya?
0: Oo, uy.
2: Hala, no. Kanya, tansi tanaw niyo mo, sugton ka, ha?

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Sir Kogon Herbal Capsule o Sir Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Nipalit dahil ko. Ah, one night kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Eh, wala naman ko yung batin. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na biska.
0: That portion was brought to you by Bygon. 100% knockdown.
2: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
0: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglaang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: BM Extraordinary with MX3.
0: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Salamat kay Simong pagtabang na kudaan ng mga libro, Alex, ha?
1: Walang problema, ma'am. Basta ikaw.
0: Ha?
1: Kanang, ma'am. Di lang ko magliko-likos pag-istorya, mama. Ganahan ko ni mo, ma'am. O gusto ko nga
0: mag-iab... Oops! Alex.
1: Ma'am.
0: Sorry, Alex. Pero pure ko nga babae. Lalaki ang ako.
1: Ma'am.
0: Kung lain mo din mong tumong aning tanan ni mong gipang buhat para nako. Undanga na lang ni.
1: Ma'am Lalin.
2: Ukuha na nako eh. Ibao man unta ko nga. Ako rin kagusto. Ganun ni padayon pa mangyuko eh.
1: Maglikay na ko, Ma'am Lalin. Masakitan na ko magtanaw niya. Ay, naara siya. Uy, tayo pa. Kinsa na yung kaupan? Tumboy, masat lagi na. Pakakon ba niya? Paingon-ingon pa siya ng laki iya. Pero ang tinuod, wag ganyan siya gusto na ko. Karun ka.
3: Lalin.
0: Oh, Alex?
3: Sagod ni. Pengon-ingon ka nga dili kasama na kong tumboy. Nya karon, lahit na saga tumboy ning kauban ni mo.
0: Alex.
3: Brad, gigamit na kayo ni Brad. Mogi kalaki ni babayhan na, manggamit og tao, nga pwede niyang pahimuslan.
4: Saan ang gipanulti ni mo? Dugay naman ni na akong iyabs, Lalin. Hindi man siya ingon na na.
3: Unsa? Ma'am, abi na kong kay uyam.
4: Nagod pagsigig sa amok.
3: Bugiru asa ni Moy.
4: Hige ka mga awa. Ha?
3: Manya giba.
4: Kung dili ka ni mo undang at dali. Dili

0: Day, ako na gyud mo'y naluoy ni mo ay. Udlan nga ni ka nabi, mas may paglalaki na lang imo.
1: Luura oy.
0: Sa ba daw, hiluod good town. Sa rin, so good hiluod na no.
1: Sabay!
0: Sige na, nakuy pala ilang imo. Sigurado yung nga buutan kayo na. Sige na. Oh? Sa karun lang dahil yun. Sa karun lang. Kausa lang yun. So, why eh?
1: Sige, sige. Pero, di ko magbinabay, ha?
2: Nice to meet you, Alex. Sakto lagi na is Anjo. Kuapake ka.
1: Nice to meet you too.
2: Matuo ka nga. Amayo nga pag-ila-ila. Kay naasood sa usa ka relasyon?
1: Oo.
2: Oh, maayo. Maong, hindi lang ito mag-usig sa itong oras. Sugta na lang ko para magka-ila-ila ito maayo.

0: Ganina ram ka siga tubang sa imo cellphone.
1: Oh, nya ko gitiwas nga akong trabaho.
0: Ay, abira ko na cellphone bi.
1: Ampila ba usa mong kamang ilog mo ka?
0: Oh, ngaruan. Madlo ka nga. Nakoy makitaan ni ni.
1: Noon sa ka? So, nga nagpanulti ni mo eh. Ambila ba?
0: Di ko. Di ko.
1: Ambi ba? Ko. Garaan mo eh.
0: Di, lagi ko. Di mo ka makasabot.
1: Ampila.
0: Uyan.
1: Manok magapra!

0: OMG, day. Ngano na siyong bagay man taon mo, oy.
1: Hanggang tukotok, migo ni mo. Buutan, pero grabe ka igihan.
0: Alam nyo, sus boy, sorry, di ka ayo. Bibi, tanaw na ito ni mong baba, bi. Nga na sumbagan, bi.
1: Anjo, doon lang kayo mong naong na ko.
0: Oh, uy.
1: Ibi, mami, muli na ko.

0: Nak, nga nung wa makai gawas-gawas?
1: Long weekend man pa. Nga ni leave pag iko.
0: Oh, nga naman. Nakai gilik kayan?
1: Wa po eh.
0: Aw. Ataw gyo niya tos anjo kay ni ang si Samok na ko. Nga na kunong di ka mo tubag niya. Ay guwat na ga, riun pa ka.
1: Pahala siya.

0: Gisuwayan na gud mo ni Anjo, pero wa may magdahom nga mulahutay ang among relasyon. Karon, mabdus ko sa una namong anak. Magbinayot gihapon siya, ug ako, lakin-on gihapon. Di nilang kutub, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.
1: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: The original Koy Herbal Capsule.
3: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usamong ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta right med kay gusto namong maulian kamo.
4: Kidney care time.
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong ug na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bag!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mau kita mangay galang kaagi ni Alex nga taga Tayud Consolacion Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit ka reklan, titibo-tibo.
4: Ko'y titibo-tibo, puso ko ay titibo-tibo, parin sa'yo, isang halik mo lamang, hinta ko ay tinatang.
3: Ang mong kaagi, gabata nudo sa radyo ni Carol Marie Cain, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga igala, mga sukin ti paminaw? Kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handubanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pag

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o saka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o saka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Kapsul, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Kapsul ang pinakakuso.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi nga sugilan na si Andre o si Ethan.
4: Yes! Milampos ko! Nagmalampuson ko! Oh, ana, mibling na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
5: Salamat, Andre Martin. Yahangob ko ang pagmugna mo kanako.
4: Ikaw ang buhing kamatuoran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
6: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan. Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang nagun-ubong ka sa himpit aron mahalaw sa layon!
7: Ikaw na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw ako gignan ni Eli! Hatagi ako gigayon nga magpabilin! Buod ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko marikugma! Ugmahal ako si Fiona!
8: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
7: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! O walay Andre Martin na makagawa ka ni mo gikan ka nako! Wala!
3: Si Andre o si Ethan. Si Andre o si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kun dili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matud pa sa mga batid sa natad sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan

0: namugna og gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound Engineer, Ricky the Savage Garing. Media Production Specialist, Lloyd Gabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
2: Karong May 10 to 15, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan garlic capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan herb, garlic ug banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan garlic capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Send Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
8: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
7: Ito ang idol ko!
6: Zed Health Report!
9: Health Report!
10: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga, nakainom na ko aning Sid Panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
13: May buhay sa makabuhay!
6: Zed Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
15: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin yung kumpirme kay itulog na ko, mahuhupong mo siya gmayo. Hinaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dadlan og mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay ako so good. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
16: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
17: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman.

0: Morag, morag, mi tuyo, ang akong pananaw ka ng kutsi. May unang ipahuway da.
1: Tuyo, kusa ka ba, profesor? Yabay lang noon, yung hinabilin sa pinog at uginom. Ato na rin tiwaso.
0: No, gusto na ka itong akong nainom, Colonel. Kay, sa akong tanaw ni mo, ako yung napamatudan. Kwapo, kagiyunay kayo.
1: Sa? Pustilan. Huwag ko magtuo nga may pagkasiaw ka ba niya. Ay, Professor Charles.
0: Oo, unsay pasiaw. O kasi naging unay mong nagpasiaw ko. Huwag ko magpasiaw, Colonel. Tinawal ka na yung akong gisulti.
1: Shit! Bullshit! Nga nung manghikap ka ba, Professor? O sa bayot ka ba, ha?
0: Ha?
1: Tinuol ba niya ang kanhin akong nadunggal nga? Maungawa kay asawa o bisan uyab kay bayot ka?
0: Mahawa, Professor Charles? Damn it! Dili ko bayot, Colonel. Pero, you know what? Pero ganahan lang ko na mo.
1: Well!
0: Colonel B.G.
1: Bullshit!
0: Unsa? Unsa ka ba, Colonel, ngayon mo manggitapi ang akong kamot? Namaraygra ko na mo,
1: Katong na rin ito, Professor Shaspe. Kitingal ni kinibuti niya sa bino ang makapatog karunin mo. Ako ni ibunasin mo ko!

0: O sea, impacto general. Sí, profesor Charles. Vaya.
1: Y le orco su animal, ¿vale? Uno va a hablar con Macpugón. Mambuáquel, si han ogato, jumbo, motel y asumido.
0: Calma, calma, lámpale. No se acaba. Yo te la impaílo, yo te la impaílo.
1: Ya me la gud que yo un cuanto gana. Nagpugong ninyo ko sa kong kaulingon. Tumos ito, claro.
0: May, okay. Nag-ayos ko kanyan. Hay naman siya.
1: Ito ah. Natong nas kwarto.
0: Mayo. May update ko sa ito nga ikasabutan bali. Pero nga ito nga makuha ang reward, money. Nga gipatong sa iyang o sa bisan kinsaman na magkalakop o magkapatay niya.
1: Nasod siya sa itong laang, buddy. Ubitogin siya sa itong ipatuokan niya. Bahin niya itong yate, kunuhay, na makuha ka na mo niya itong pribadong patalan. O nawa madayon ang among pag-ikyas. Kay may taho kang nadawat nga naditikan ang among presensya sa maong napit.
0: Nagsugod na kagabi ang agong parsyal na pagpakinegosyate sa usa sa mga opisyal sa kapulisan din sa Sugbo ba di? Kung ba siguro na uliya nato, umaklose ang maong negosasyon. Kung ba siguro na yun nato na makuha ang reward money na gipatong sa uni Professor Charles, magtunga kita sa 3 million. 3 million! Tag 1.5 million kita. Mali.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Set Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapoy.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta

0: bygone. 100% knockdown.
1: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

Ano na buang? Napatuo ko gyud si Colonel Bitching na nahubog ko. Imadlan ko na kining daan imong plano, Colonel. Ako na kining napanglantawan. Unatuo gyud ang duha ka mga humog na nasuod ko sa ilang bulsa. Sa ilang laang. Come on na lang, Professor Charles, Colonel B.J. Bale! Sige! Alam, tagpulampos ba ka mo sa inyong plano? Batok na ko. Tanaw ta!

0: Mentira, Colonel. Bisan tuod ko nakatuod na dito sa kwarto si Professor Charles. Niligyan po kita, maayog na mo kumpiyansa. Kay, iso nagmabulilyaso ta. Dili kita makatugot. Nga ang siguro nga kwarta na, mahimong bato pa.
1: Okay, okay, buddy. Magsulti na unya kita balik. Kaya niligyan po na matigyan ni Professor Charles.
0: Sige. Huwap di tao niya kung imo matagkarulo ko niya. Bahin ini, ha? Ang tonto. Bugo. Julog. Huwag hanggaw nga, Colonel BJ. Nagtuo kitiya. Seryoso kong naging sabot niya. Impacto, General Sinvergüenza. Linghod kapag yun o diskarte. Kumalay hiskutaan, Colonel. Hilaw kapag yun sa mga duwa nga ingon din eh. Hinungdan, nga dili ka productive sa imong pagkapulis. Huwag natiguan ka na lang sa imong pagkakernel hangtod nga na wanted huwag pinangita ka na lang sa balaod. Sinvergüenza, impacto, General. Pinangita ka sa balaod sa mismo huwag kaugalingon ni mong mga kaubanan sa kuwerpo.

0: Salamat mga bro sa inyong presensya sa paghatag og seguridad na mo ni Fiona dili sa ospital.
1: Ay lang ko na asal, Andre. Ikaw lang may nagtuman sa mong trabaho.
2: Ano, sir? Og, kalipay na mo nga magkaservisyo ni mong sir. Nga dako sa pagkayog na tabang batok sa terorismo.
0: Samahan ninyo nga ikaw lang nagtuman sa inyong trabaho. Ikaw lang sir kung nga naghimo sa angay buhaton. Nga gitanaw na kung makatabang og makaayos tanan.
1: Nakadayo kayo ko anang imong prinsipyo, sir.
2: Masab ko, sir. Kon ingon pa unta niya na ang kanang tao pag kanindot sa kalibutan.
1: Bakit?
0: Usman ko, salamat kay ninyo. Kay karong adlaw, expected na nga magawas na si Fiona gikan sa iyang pagka-confined diri. Ug ang clearance na lang sa attending physician ang gipaabot para ma-discharge na siya dinhi.
3: Mao ni nakaapan ini mga private hospitals. Nga bisan ba himo na lang ilang i-release ang pasyente, mangita pag isulod paagi nga ma-delay kini aron nga mas dako ang babayad nini sa ospital.
0: Ano lang gupag sultihan na, Fiona? Tinuod nga may mga panghitabo ng ingon na. But, dili na to generalize. Kay dili tanang ospital nga naghimo na. May mga doktor lang yun nga maniguro nga makagawas ang ilang pasyente nga hingpit na yung ang kayuan. Og para nako, mao kanay labing mahinungdanon kayo, di ba?
3: I'm sorry, Andre.
0: Wa kay ang pag-iwan og sorry nako. Unya sa man, nya naman kining release paper og clearance sa atong paggawas dinhi. So pumaytong ipaabot.
3: Ay, basig si Candice na. Candice, ikaw na ba kana? Wala gilak.
4: Hi. Good morning, Fiona. Andre.
0: Good morning.
3: Good morning.
4: Oh, abi ba na ako, di na tamo maabdan pa din, he?
3: Gibana-bana na ako, Candice, nga maabot ka sa dili pa may makabaya din sa ospital.
4: So, kay makagawas ka naman, Fiona, uwan ay problema ang imong mga laboratory results?
3: Oh, Candice, gikaluyan sa Ginoo.
4: Oh, salamat.
0: So, kanina na mas, Candice, it's about tayong malakaw na ta. Nagpabutak na to sa gawas ang mga pulis nga mo-escort na to sa itong pagpanggawas.

0: kalu oinisan.
1: Insa matuod jud siya nga tao. Og ingon sa walay na hitabo kani nga naghigda ni ining bildo nga lamisa dinhi sa laboratory.
2: It's not working, Candice. Ang tanang bahin sa iyang system dili na mo function. O gagig pagsunod sa kamanduan sa kagamhanan tungod sa ngilag nga panghitabo nga gikalambigitan ni Ethan. Bisag supak pa sa kong kabubuton ang ngayon siyang wadon. Huwag kalimtan sa dayon.
0: Pagbuhaton mo ka na, Andre. Sama lang ang patay mo ako. Pagbuhaton mo ka na, patsyaon ako. Patsyaon ako, Andre.
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon Epektibo Alang sa UTI Ubang Balatian sa Kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, muabot ngayon sa sobra 7,000 ka mga merchants ang giblock sa dakong e-wallet app nga GCash sukad ni atong tuig 2025 nunod sa kadudahang illegal online gambling, kadudahang mga transaction activity o potensyal nga pag-abuso sa digital payment channels. Kinisubay sa pagpaluyo sa GCash sa mas lig-on nga merchant verification measures aron mapugngan ang mga pagpangilad na mahayag ang e-wallet giant nga misuporta kini sa tinguha sa Central Bank alang sa masugot nga consumer protection, striktong onboarding controls ug lig-on nga safeguards sa liwasan nga kataas nga sayop nga paggamit sa QR-based transactions ug ubang digital payment channels. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan on Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubadan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, adunay natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa panyang gihuat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
7: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
2: Drink up, fuel up, rise up, rise to Summit!
7: Summit Natural Drinking Water.
8: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
9: Kinalan nga mahimot ang mitigloso sa mga tambal. Ato yun unang pangutanon kung nasalian na ba na, safe ba na, isudyuhan ba na o maayo, epektibo ba na. Pero naa ko itudlo ninyo nga sekreto. Aron dili na ninyo ipangutanan at tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung naay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutanan ni ini, Unilove quality ba na? Sa among pamilya, dugay na namong gisaligan ang Unilove. Ug masayod naman ta nga masaligan yun ang Unilove. Ngano? Kay akong nibawaan nga tanan nga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilove miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang gagian nga proseso. Ang gagian sa matag produkto sa Unilove, aron masiguro nila nga quality yun ay hapamabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil subs storage. Mga ayaw mo og tuo sa mga mato nila, pangutan na o sa anako, Unilove quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito sa quality nga walay duda, sulit o galaga, dapat Unilove quality yan. Kung gusto ninyo may bawaan ang uban pang mga produkto sa Unilove, bisitaha ang www.unilove.com.ph/products to know more.
10: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, 9:10-12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayin mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

Makasama at ang iyang sunod na sumpa ni ato sa ginanon, si Andre O. C. Ethan. Writer, Glenn Pino. Director, Inday Bambina. Musical scoring, Engineer Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Signed man, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Man eding akong isulti ni mo, Dani.
2: Unsa man?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Nga naman, lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulunganan.
3: Dani, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo abay, uy. Malas ka. Kaya di masad ko mahadlok o ungo.
2: Bisag tubuan pagkutango, abay. Di ko mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon ang ungo.
4: Dani, nga nung kasukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutong langgaw, Puldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng Dato.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong May 10 to 15, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: stop scratching because of dandruff? Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with SunSilk.
2: Said. Health Report.
3: Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Life extension. Vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension.
9: Vitamin D3.
8: Thank you so much.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3. Dito ako, believe.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog, nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
14: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
15: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Igala, nakakape na ka?
19: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
20: Wala si Mom!
21: Don't worry, Dad's got this.
20: Wow, fries with dip, egg sandwich, and mac salad.
22: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
23: Lady's Choice mayonnaise. Make every dish may amazing with Lady's Choice.
24: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Kabay, kabay, tapag! Wak! Wak! Wak!
2: Bay! Bay! Hanggawa buangan ni mo, bay. Ay, apit ko mo tuon mo, ha? Nga naungo na ka?
1: Nga, maungo gigo sa... Di ba dugay, bay? Tumulin nga akong mga paraginti.
2: Ay! Oh. Abay? Nga nung misiga man ang imong mga mata, abay dyan eh.
1: Bay, hain mo itong bato ni Lulu.
2: Sa? Tarong liya ikaw, may nagunit na tugod. Kay bawoy.
1: Direra magid do.
2: Na. Sagdi ay, wabitaw to hinong tumato ha.
1: Abay, kung mahinungdaan nun to ni Lulu Pilo, ako na lang dito ang pingan. Bisan ko, way lamit itong tanaong bato.
2: Aw.
1: Asang boy?
2: Sa'yo na kinabay. Ato na lang pang itaon.
1: Uy! Naraday ay! Naray!
2: Sas! Kadali! Araday makitaan! Ani bay, aron di na namawa bay, ibutang nagklaro nga pouch bay, o kanang kon ba? Pouch nga, kanang puntil nga gamay ba?
1: Wagi tayo lamitan ang batuhaw eh. Pero nagkagubot may pamilya.

0: Tia, Tia. Naunsa mo ito sa Janet, Tia?
1: Huh? Ingon anak man ko, doon ang panuong na maungo. Doon ay langgam na mong gawa sa baba. Kikik ba, kikik?
0: Uy, di man sab ka magkasaga pa ng balita, Atya?
1: Ay, sa mga tiguhang sab.
0: Ala, naungo rin kay kas Janet.
1: Paminaw ko, siya yun ang nakasunod ni Papa.
0: Tia, karuhay ko nota. Ungo, bigyan si Lolo Pilo. Anak ka mong yun?
1: Aha. Kuan, misteryoso ang akong amahan.
0: Mao ba?
1: Mao nga dili misuod, tungod kay misteryoso siya. Og daghan siyang pagbuhaton nga dili normal sa normal nga mga tao.
0: Mao bitaw nga wa gid kumuda sa pilido nga altruso, eh.
1: Ay ako sab. Pero salamat na lang nga dili ako ang nakadawat sa bato nga pagkaungo ni Papa. Og nahibaw ni ini ang mga tao.
0: Mao di ay nga giablihan yun nimo ang bintana sa diyang nagtinga na sa lulo.
1: Ay oo. Kinahanglang dun ay makasaksi nga si Johnny ang gipaabot ni Papa. Una siya mamatay.
2: Diyan mo yung napitam dagang kanina.
3: Dinhiram ko sa minteryo, uy. Pero dito ko gikan sa doon sa payag ni Johnny Ungo.
2: Hala! Basin din doon na hugay mong cellphone sa pantyong ngayong hiupan.
3: Oh, bitaw, no? Dali, atong tanawang dito.
4: Abay, Miglik! Gwapo na ba ko?
5: Ha? Pero may magitang gwapo, abay. Ako, ansan ko. Gwapo na ko.
4: Ah, abay, sigurado ka nga doon ay disco sa Picas Barangay?
5: No, lagi.
4: Hmm. Ah, sige, bay. Malakaw na ta.
5: Tana, bay.
4: Ilak na to ng payag.
6: Ang yari, bay.
4: Oh, nera ko. Mm-hmm. Dali na.
2: Timing na itong paghupo-hupo na. Manglakaw mga ungo.
3: Gusto lang yung ungo. Si Johnny naman.
2: Kalang tumboy. Kararam ka na ba nga? Matak na sa pagkaong Johnny ba? Sige, makakuyog.
3: Mao ba? Manakot ganyan ang pagkaungo?
2: Oo eh. Dali. Mudool to sa payag.
3: Ha? Uy, magod sa matas payag.
2: Sam ka, uy. Ganahan ka maging mga istorya. Bayan sa ungo. Kalang true story ba? Mauna imong chance.
3: Sige.
2: Kini, nindot ni. Tinuod din gabay sa ungo ang imong mabutang picture sa imong istorya.
3: Unya, unsaon man ni, wala naman ako cellphone.
2: Yun na. Wala pa na akong matawag ang imong cellphone din napita. Yun, saman. Unsa pa rin?
3: Doon yung cellphone na may vibrate? Toa na! Misiga!
2: Ni alin din ni kang silpuna ka?
3: Ay, salamat! Nabalik kita na ako. Ini na lang kong gamitan sa pagbuhag picture sa bahay sa ungo.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
7: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
10: Wala kayo sa baba ang sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
11: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
10: Lady's Choice Chicken Spread.
11: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
10: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
12: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega sigla ang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: At first, I was afraid if

0: Knorr Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Knorr Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa paginom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Daghan day kalingawan din sa lungsod, no?
5: Bitaw bay, daghan pagit kay chicks, daghan tag mapilian.
4: Abs, abs. Sunada na kay kang mga chicks, tabay ha?
5: Tanaw lang ba? Kuan lang bas mata ba? Lingaw-lingaw.
4: Playboy ka bay da?
5: Day, ginagmay lang, goodbye. Abs, daghan chicks bay. Sexy mamords.
4: Asa may nindot na?
5: Kanang nag-pink o blouse ay. Mo na type na mo, no?
4: Dili. Dako kay dughan.
5: Oh, dili ka ganag dako dughan?
4: Dili.
5: Mau ba?
4: Ay, abay. Turam, dis ibabaw ang disco, ano?
5: Ah, dili. Adta ta?

0: kuhan og daghang anggol ang bayi sa ungo, ha? Okay. Kini, maong bayi sa ungo. So, wa mahibaw. Kining maong bayi, nagbarog sa kilid sa menteryo. O kung nanong naani sa kilid sa menteryo, tungod kay mga tang sila o bagong minatay.
1: Amina, ha? Naininod ka tayo tulad na.
0: Unsa man?
1: Ang sepulturero.
0: Kano? Nais na nga tayo ito. Ay, maayon ta kung makasood ta.
1: Masood ta?
0: Ano yung tiyawi?
1: Kanang pultahan sa mga ungo, dili na ligon. Natawawa. Awang kandado. Oo. Karaan na kayo. Bilaw ko sabi. Bilaw. Ah! Kagubao na bas kandado eh.
0: O karon, inyong makita ang pultahan sa bayi sa ungo. Musod kita aron atong makita ang naa sa sud. Unsa mangkit ka ha ang kinabuhi sa usa ka ungo? Ungo nga bag-o lang nakadawat sa gipasang bato sa pagkaungo?
1: Butang eh sa gamayng pakulba ng narisyon, uy.
0: Hmm? Di pa dito kulba?
1: Kuwang bato!
0: Kalaang kaban sa ungo. Posible nga naadihang yung mga gamit sa pagpatay. Ang iyang lana, aron makalupad siya.
1: Hala! Pagkadakos kandados ka ba? Mas dako pa sa kandado sa ilang pultahan? Uy! Unsaron!
0: Basi may giumo ang umo!
1: Dali! Manggawasan ni Sisbay! Dali! Ay, busag din na rin, busag din na! Kinahanglang makagawa sa dini. Kaya basin doon yung makakita na ito, nga, miso na rin sa bayis ungo!
2: Ay, bayan eh! Ahawa na yung bisyo, habay ay!
3: Uhaw bitaw, habay? Magawas na ay!
4: Ay,
3: guapa! Ay, guapa!
4: Ako siya!
2: Bay, marag, ako may king ng guwapo, ito bay.
3: Ano ko doon? Ikaw ay bahinga. Ako may naka-jail og buk.
2: Oh, wala ko ka-jail.
3: Nandi ba klaro eh? Mubura kayo pagkatupin ng imong buhok.
2: Oh.
3: Nang, Diyos ako nang bay.
2: Ako sab nang. Eh, hala. Apo mo na si Pulturiro.
3: Oh.
2: Bay, bay. Nay Marites ay. Naraskilid ni mo eh.
3: Sabi na eh. Sabi na sila.
2: Ay, kahadlok ba eh ni oy?
3: Ha? Uy, nahadlok mo na ako na?
2: Ay, may kapati.
3: Ay, kahadlok na manang ay. Di man ko mangunay og silingan. Kung mangwakwa ko, ato ko slayo. Labaw na, hindi ko ganahan og tiguwang nang.
2: Oh.
3: Ha, sorry ha. Mas lami nga umuun ang mga batanon. Pero kung parehas ninyong gamarites ang akong masugatan. Nindot sa mong pangkit-kito lang. Aron makuhaan ang mga chismosa ining atong dapit.
2: Girl!
3: Ay!

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
2: Titik.
1: Oh, wala. Kana na lang gyud. Sa kape na lang gyud niya. Nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI. Wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa anong na produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo pa inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila bila Lisa Heron Prosos ko anako 57
0: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: May hapon na kini sa kasamang Eli Olonos. So ganyan ato balita ng urasa sa kahapon. Ito sa Koy Herbal Capsule. Ipaabot ka mga na sunod jumana. Ang pagtrabaho sa Pulang Bato Bridge sa Dakbayan, Sugbo. Ito may pagpapawa ni Consul Alvin Arcilia na magkitaasa ni Mayor Nestor Archivalo Bonito sa nasibutang proyekto. Una nang ipasalig sa East J. Bonifacio Builders paghuman sa Pulang Bato Bridge na itong making buwan sa Disyembre. Apan kinipakya sa Oktoban sa

0: Subling di panalig niya kumahuman, sunod buwan ang East J. Bonifacio mauna ikarawang kontrakto sa Pulong Bato Bridge. Kuman kan sila ang tata sa unang trabaho sa proyekto tungod sa kahinay ni ini. Mga kasama, batasana ang pag-inong kanunay sa original Kuwi Herbal Capsule Matag-Adlaw aron malikay atong kalawasan sa kabayang sakit. Kini mga tabang usap ang hatag o alibyo sa dakang baratian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, rheuma, guetre, insomnia, migraine, ulcer, almoranas, tuberculosis, diarrhea, biribiri, dysmenorrhea, skin infection, so kuman pa. Kini tungkol ang original Kuwi Herbal Capsule dunay sa gulong pariya kamunggay, Luya Ahos of Ginseng. Gawas nini ang original Kuwi Herbal Capsule gisang kapatan sa organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron o daghan pa ang original Kuwi Herbal Capsule. Mahimong imnon katulos sa kadlaw usak oras sa tungas di pa mukaon samtang tag usak ka kapsula usab sa kabataan. Sa tagdusin si Gwinda lang matag kapsula kini karagasanong kalabang pelikay sa mga sakit o paghupay sa gamin ninyo mga balatian ang original Kuwi Herbal Capsule nga gila. God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong ipatapod sa Belgian Marketing. O sa penyong ipaabot. Palit na!
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe. All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Armor up for adventure with Biogenic.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
12: Sa gunso ng OT, ay buhi.
13: Kaya pa na ako.
12: Nagsigi og biyahe. Padayon lang.
14: Kaya pa na ako.
12: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
15: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
16: Basta Right Med, dibdo ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
17: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot pagyapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi si Inday nimo. Balik na namo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani anas ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nga nun ni aga gihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikon.
3: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o gag-atong kagahapon. Sama sa usa ka ninyo nga dili mo biya karako. Mauni ah. Gipaabot pagyapon ka.
4: Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon. Mutuo ka ba sa pulutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon.

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning Koi, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung Koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: Original Koi Herbal Capsule.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
8: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity Ka.
9: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

apartment store. Magpalit kong mga bag-o si Nina o mga personal na kong gamit. Sadali pa kong mulaw sa Kapinsyon House. Buset! Nagtuwa ka makapugong ka na ako sa ako niyang pagsamok-samok mo, Josh. O sa bag-o ni mong babae. Dili! Kagisamok naman ni mo ako kinabuhi. Pwes, samukon ko usab ang imo. Ay, dili ko magpa-stress. Makalaw sa hitsura ang stress. Mas may pag mag-shopping na lang ko. Guwapa ko. Oh, nahinumdum ko. Kabuang. Masa naman yung pizza ka rin? 16. Oh, 16 na di ay. Nasato pa. Birthday na ako. Kabuang. Sa akong ka-busy, nalimot ang blanday ko sa akong birthday. Happy birthday to me! Mag-celebrate ko. Mag-celebrate ko. Balik ako na. Kinalang i-celebrate ko paghihapon na akong birthday. Mag-shopping ko ugmayo. Muna i-treat na ko sa akong self. Huwag pagkauman, magpaspa ko. Mawa na totally ang akong stress. Makarelax pa ko. There's always a way nga dili mag-uol. So why stress yourself? Pero sa dili pa, kinalang mo kaunun ako. Dili na madang akong kagutom nga gibati. May aksyon nagkurog ang akong kaunuran. Huwag ang akong mga kamot. Mulaos ko sa paborito na mong kananan kani ato ni Josh. Mag-stress eating ko. Pero for now lang. O sa pa yung oras ha? Nga karun pa ko makakaon. Sugat kagahapon pa sa udto. Manimaos ko kaon karun uglami. It's my birthday anyway.

0: Abi na lang ng bata. Ako na lang yung soda na sa among kwarto. Kanina ka pang nagugusa na.
1: Okay, Roy. Abihin na lang ang paltahan. O balikan na lang sila si nanay dito sa baybayon. Ako na'y bahala ni Inda Elaine.
0: Kadyot. Isoda ang bata?

0: Di ana kasaganan na. Diwas na di ha og katukay, kapoy kaglangoy-langoy og dagan-dagan. Mugawas na ko rin makaligo ko. Pilot kay akong lawas sa singot og parat sa hangin sa dagat. Ay, kabayo ka na kong...
1: Unsa?
0: Ha?
1: Unsa yung dako sa kabayo?
0: Bastos siya ka na. Wadabi. Babag man ka na sa tubangan sa pultahan, eh. Kasi masa di makurat. Hawa ba?
1: Karon o ugma?
0: Karon.
1: Lagta?
0: Karon o ugma?
1: Karon o ugma?
0: Katawanan ka o laagan lang yun? Sika tubang na ko, Dave, eh. Naong ni mo, ay.
1: Gwapo.
0: Gara sa ka. Hawa ba? Makamatag yun ang bata sa kitag saba-saba din, eh.
1: Laag lang kita.
0: Di ko. Kapoy.
1: Mas kapoy magpuyo sa bahay. Unya, daghang gagyo na ho na. Para baka musulti na ako, ha? Kung ano sa'yo mong problema. Ong to, no?
0: Okay.
1: To,
0: no. Uy, asam ako ni mo, dad? Ah, mamitad ba? David sa ba? Uy, asa ta ba?
1: Basta.
0: Di ko mo laag lagi.
1: Bahala ka. Wako ka dungog.
0: Bungol.

0: Sakay na, baby.
1: Baby ka dyan, hilom pa lang ka.
0: Sakay na gani, aron mahilom ako.
1: Dili kay kumulaag, Dave.
2: Hello, Jim. Asama mo.
1: Dave.
0: Kaning. Tiyo, palihog ko gingon ni nanay nga may adoon me.
1: Na, yeah. Dave, tiyo ay.
0: Siya na siya bahala ni Ilin, tiyo. Oh, sige na. Sakay na lagi.
1: Agay, huy, mapakong ko pa.
0: Akong kamot ang mapakong. Huwag dili ang imuho. Kaya gitabunan na ako. Sige na, pailaw na na. Okay na?
1: Oo.
0: Oh. I love you, baby.
1: Ansa?
0: Bura ba kagbata? Iyon na naon man ang bata ko sa pag-ulo-ulo sa amahan, good. Tuoyan na imuho, pamunggo kay anak, good. Maon na. Kaya ta, mo lipos ako. Para magkagihikan na ta.
1: Nilayat na sad akong heart. Nilaom na sad ka heart. Puyo ha, puyo heart.
0: Okay. Let's go.
1: May mahimo pa ba ko? Gikidnap naman ko nimo.
0: Okay, kidnap. Wa kay mahimo. Bisan asa pati ka dadun.
1: Asa mangi ko nimo dad aha.
0: Asa may gusto nimo?
1: Sa imong heart.
0: Unsa?
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
5: Kargado.
6: Maxvit Kargado.
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
11: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
12: Pag may acid, Supra-Sid.
11: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate. Carbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
13: United Home.
8: Unilab yan.
14: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersid. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
15: Rise to the summit. Drink up.
16: The right hydration matters.
17: To perform.
18: To win.
16: To rise above challenges.
19: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
16: Fuel your peak.
18: With the right hydration.
16: With the right minerals.
15: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
16: Summit Natural Drinking Water.
8: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
20: CDOI Idol Cheesiest, our best Idol cheese dog ever.
21: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
20: Ito ang Idol ko.
21: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly!
2: Char, Gemma.
3: Bitoy, asa bitang gusto ni mga mulaan?
2: Kaila kag tugat-tugat kag panaw niya, waka kahibaw kung asa ko ni mudad ah. Kapoy ni mo, ambot lang roy ni mo diha. Kay mo uban na di ko bisag asa sa langit o impyerno pa ko ni mudad ah, basta kauban ta lang ka.
3: Ge.
2: Sige. O sige, sige.
3: Ato tag impyerno, dayon langit.

kadaghan ang ini na order na ako nga pagkaon. Okay, kaila man ako ang manager ni maong restaurant. Iya kong gihatagan og complimentary cake alang sa akong birthday. Kalami ra ba si sura sa cake? Dugi na kay kung wa mo kaon og cake. Kay makaguba sa figure. Pero karon mo kaon ko. Og unya, magpalit sab ko sa paborito na kong ice cream. Ang Rocky Road. Si Dave. Nahinomdom pa ka siya. Nga adlaw na tawhan ako karon. Ay. Ngano ba maguna-una pa man ko? Kung nahinomdom pa pa siya sa kong birthday. Dili na ka na mahinodanon. Mukaon ako. Sabay unahon ako iniro na. Sa kadaghan sa kong giorder. Wala ko masayot kun asay unahon ako ini sa pagkaon. Ang pangutana, unsaon ako kini mga sobra unya? Oh, problema pa na. Hindi biyaan. O gikan din hi, mag-shopping ko. Then mulhouse ko sa hotel. Aron dito ko magpaspa.

Nagsigi kong tabi. Pero naka-out naman rin akong kontra. Klaro kayong ikapoy siya. Kaswerte na ako nga nakabaton o matuod nga higala. Nga sama ni mo, Jenny. Nga wagi ko talikte. Nga bisa nagkalagyo at pila katuig. Ang atong kasuod. Wagi hapon mausap. Di na malagati ka paminyoon. Aron dili ka na mawa sa among kinabuhi. Mahimo bang magpakahangol? Aron amo ka na lang ni Intay.

0: if she were a billion.
1: And here, my card.
0: Okay, ma'am. Ako rin na ibalik naman.
1: Dali alang ha? Kaya mag-shopping para ba ko?
0: Okay, ma'am. For a while.
1: Naguna-una na ko kung unsay akong pamaliton. O kung pila ko kaadlaw nga mo stay sa hotel. Dili mahimo magtugay ko sa hotel. Kaya na makapangita ko sugod og maog apartment nga akong kabalhinan. Ay, pero okay na. Mangita lang sa kong apartment nga nindot kanang social og dating. Modern. Gusto ko kanang bag-o aron nga ako gyud ang unang makagamit.
0: Excuse me, ma'am.
1: Yes. Huma na?
0: Wa kay line card?
1: Aha, kay ngayon naman?
0: Decline man good, ma'am.
1: Decline? Imposible good, ana. Umalik ka nunay na kung gigamit ka card. Nakaila ka na ako nga kanunay ko din, dili ba? Usbi palihog og swipe.
0: Ma'am.
1: Go! Palpak ra ng inyong mga machine din eh. Imposible ma-decline ang akong credit card. Go!
0: Magkapila na mo sway o swipe, ma'am. Pero decline yun. Basin may line kang card diya, ma'am. Kana na lang. May mura ang ATM card, ma'am.
1: Shit! Wait. Kahasol ba ano yung nagdali? Raba ko? Here. Kana lang. Pagdali ha! Ibalik dahin ako ang akong card kay mag-shopping papaya ko.
0: Yes, ma'am. Oh, sorry kay sa disturbo, ma'am.
1: Ay, kung kanos ang nagdali ko.
2: Well, well, well. Look who's here.
1: Kung buisiton ka na malangkyod, nga nung di aman itigwa nga din, eh. Makakita naman sa kakugaway ini Ron.
3: Your bill, sir.
4: What? 40,000 pesos for dinner?
3: 1,400 only, sir.
5: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
3: Your bill, sir.
4: Order for more. Dessert?
5: EO. Love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: It's a belly.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
2: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: May ibahagi na ko sa Madjuman ng Jesus Host, J.K. Dalo, sa Dabla Diyos, muli ka rin na po na, katika po sa Data Exa 513, bigo ko matanong ng nanayinan, mag Data Exa 513 ka. Ang Data Exa 513, the most senior at his friends, kamawing pera sa mga senyula, apay mas kinsol, spatok sa Dalamans ka free early hours, pagkabi sa polisyon, yung release, may bisyo sa mas pero sa alkohol, o ang pagpalabago. Sa ato na berita po, sinigaroon na sa France, hindi nga sa mga situan na kor, para nga magiging sinagman sa Madawil, kung hindi nga naong sunog karong hapon, hindi nga sa baong sudan sa Repertong Rao, yung nga kita ilamang niya sa Sikan Alam, tapos kay baong sunog niya sa atipunan niya lugar, lugar mga parita, lusaka, hindi nga high value individual at logista na nakagini sa ibog at separation sa kasakong sa media saman, yang sa mga sityo Felgara, Saita, sa Margetisa, ng tapayan sa Sumbo, agarak pa nila sa pangalang alias Kukong, tagadubi anyo sa Kaparigon, o pati sa ospital ka lugar na nakagini sa ibog at mga separation sa mga operita sa media saman, umangi ko na sa sa Santa Sipada at ang pamilig illegal at lugas nini na kawagin sa panlakpan at sa katos gamos yung lahang sa buong bubalo kapin sa 680 mil pesos. At ang news, mga grabuna, ang gato sa Detex of 5 and Rida. Ang Detex of 5, the Rig Campion nga proteksyon na 1.3 million or at unit sa adosan sa pagkibong reporter sa mga free radical sob oxidation. Sa Detex of 5, bali ditong panit umaraon, internal organ ayon. Ang Detex of 5, bali medyo dibatas sa Detex, Fatal Bay Disease, Glogoba, Katara, Kajivosla Disease, Fatal Bay Disease, Kidney Disease, Calcium Formation, CDT, Insomnia, Acute Pancreatitis. Ang Detex of 5, bali ang sekreto sa magagawa.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Birch.

0: WTBN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni Ina. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahala mo para yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wag yung saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasuunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
5: I love you, mahal.
4: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! It's your hands!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Kent! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ah! Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen gina sa said marketing.
7: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
8: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
9: Para sa Janice, okay pa yung muman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
8: TTX 500. Pabali sa mga butika.
7: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
10: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
7: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
15: Set Health to 70s. Health to 70s. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil na kung ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabihi. Kaya pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
15: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
17: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
18: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami ipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
19: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
20: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwa Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all-new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best-ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
1: slays and sways like silk
0: with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wala si Mom!
10: Don't worry. Dad's got this.
9: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
11: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
12: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
13: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
14: Wala kayo sa sandwich ko.
15: Yummy na chicken.
16: Wala kayo sa baon ko.
17: Sandwich na may Ladies' Choice Chicken Spread.
18: Ladies' Choice Chicken Spread.
19: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
20: Patikim!
21: Wow! Panalo sandwich with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
22: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
12: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
23: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
24: Food's here, guys.
23: And feel the vibe.
25: Best
23: all while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Armor up for adventure with Biogenic.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Tawag nga akong doktor.
3: Ay, nga ano man, doon na kagibate.
2: Gusto ko magawas na din sa ospital. Ikapoy naman ko kinigda.
3: Mahimo man nga mulingkod ka diri sa imong wheelchair.
2: Mugawas ko nang imang. Mapauli ko sa bahay sa Pangpang.
3: Ha? Unsa?
2: Mapirma lang ko waiver. Lakaw na nang imang. Ato lang doktor.
3: Pero muani raman to siya dong.
2: Tawga siya. May number ko niya. Nasa kong cellphone. Sige na. Tawga siya nang.
3: Ikaw, God.
2: Pagdali ng imang.
3: O, sa paibong dalian dong, Hans, oy.
2: Gusto na kong mapauli sa bahay. Muna kong gusto nang.
3: Ikaw, God. Sige, manawag ko sa imong doktor.

0: Ayun, hindi mag-shooting, no? Magsigbalik-balik.
1: Uy, gupa. Huwag sa mali mo gina.
0: Snacks nila. Nasa'y gamay lamisa. Ayun na ito ibot ang pagkaon ng tubig.
1: Mag-yunaw na, ulit gigi ka, no?
0: Magkuha pa kong baso.
1: Ah, tabangan ka. Layo rin ba ning kakahuyang gigan sa bahay?
0: Ayaw na lang, uy. Baso rin muna kong kuhaon ng bangko para sa mga models.
1: Ah, kulidas bangko. Ikaw sa baso. Kugihana ni mo, eh. Moro ba na igipangita sa kong mama?
0: Ha? Char, sad ka da.
1: Maabot na din ang char-char dito sa inyo.
0: Oh, oo, uy.
2: Okay, break time na.
0: Uy, hala. Break time na. Magdali ito, uy.
1: Oh, sige, dali.
3: Oops! Pinahin na lang sa kaon, ha? Kitingalig din na masira ang zipper sa inyo mga gown.
4: Ha, ina man si Ayesa.
5: May magpunay gihapon ang kakahuyan sa dool sa inyong bahay, no, Kent?
4: Dinhin naman ka.
5: Yeah, naibaw ko. Pero was si mausap. Nag-anam kadag ko ang kahoy, pero ang ilaw, limpyo gihapon.
4: May gisula na si Kuya Hans nga muatiman din sa bahay.
5: Oh, mauti ay. Pwede. Nahog ang baso.
1: Oops. Aray mo superhero.
5: Parisan si James o si Ayesa, no?
4: Ganong amiga naman mo ni Ayesa?
5: Kent, di na ko gusto nga mag-kiss pa ta sa past. Gusto ko nga magsugod ta o balik na higala ta. Okay?
1: Hay naman is Lorna Claire.
5: Ay, halagi sa po ta si tita. Ako si Ate Manon, ha? Excuse me.
1: Manguha niya itong bayabas dito, ha?
0: Sige!
4: Ayaw katkat o bayabas, Ayesa. Tingalig, ako ibabukbuka ni Kuya.
1: Ako may mukatkat, Ken. Ay, kabula ka.
3: Tawga siya, ha? Ina siya. Ngawa na siya labo sa grupo.
0: Uy, hala. Sapot lagi inyong direktor nga bayot.
4: Doon ay model nga wak umabot.
3: Ay, kugatagigrasyon nga hangover. Visit siya. Ito siguro siya nga, siray guwapa. Hindi talaga ay makapuli sa feeling guwapa. Oy!
0: Ken, manguha ni Magbayabas, ha?
1: Ang hinog para inyo, Giyod.
4: Basta dili yung kamukat-kat, ha, Ayesa?
5: Ayesa, asa ka?
0: Manguha ni Magbayabas, ma'am.
5: Ay,
0: care.
5: Ayaw ko na, oy. Dali sa diri. Dali. Dali tayo, dali pa.
0: Asa mo ko ni Magadon, Claire?
5: Ipaila-ilat ka sa among director.
4: Kung unsa may daot tanimong plano na Ayesa, Claire, ayaw nang ipadayon.
6: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
7: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
8: Wow.
7: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag agwanta pa.
9: Kung moingon si mama nga,
10: sige kagaw, inanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
10: Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Long have we waited.
15: Panduway First Five.
14: Zach Tabudlo.
15: Woji.
14: December Avenue.
15: Parokya ni Edgar.
14: And Kamikaze.
15: On May 29 at the SMC Site City Cebu Concert Grounds.
14: Panduway First Five.
15: Brought to you by Panduway.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal. It's Mele Francisco.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot
5: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
10: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
11: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
13: Sa gunso ng OT, ay buhi.
14: Kaya pa na ako.
13: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
15: Kaya pa na ako.
13: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi. Ang kahayag ani nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
16: Kung RightMed ang masaligan,

0: Mag-insister, kag mamangko.
1: Basta Right Med, dibdo ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
2: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxVit Kargado! Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
4: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: hapon ko.
1: Anak si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee. That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese of crunch. Mulami po ng break nimo. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
11: Nahibaw ko nga gusto na nimong pakawawan si Ayesa ngadto sa inditor.
12: Kent, dautan talaga ko na huna. Ako siyang i-present kung pwede ba siyang mapuli ni Lorna.
13: Ay, ala. Ihimuon ka nimong artista, Claire? Ay, di lang ko.
11: Nagkabate na ka, Claire. Di lang si gusto.
12: Ayesa, ako'y matudlo ni mo kung dawaton ka ni Direk. Dali na ba? Dali na, dali na.
11: Ayaw lagi pugsa si Ayesa.
13: Ako lang sa wayan, Kent.
11: Unsa?
13: Dali na. Dali, ma'am. Magpaso-paso raman ka ako ini.
12: Oh, lagi. Dali ra gyud kaayo ni. Mahunong magud ang shooting good kun wa si Lorna. Dali na, dali.
11: Unsa ang jugay plano ni Claire? Ganang kalit mo ni kabutan. Oh, uy. Si manang inmang maning nanawag. Hello. Nangimang.
14: Ay, doong paibawutan lang ka nga mugawas na ginag-imong maguwang sa ospital.
11: Unsa?

0: Nagtuo sa Grosya nga wala'y makapuli niya.
1: Well,
0: di gid ko ni hagiton, no? Tina, kung sa kanin dugo sa usa ka tao baya, di na gid baya na maos-os.
2: Direk! Hi, Direk! Relax, Direk! Uy, suwayin na kung bakong kaplag, o. Oh, kani ba?
3: Direk, si Claire ay igi kong giguyod.
0: Baro kong tarong, day. Lakang gikan dito. Unya, paingon dire.
3: Sige, Direk. Dere, Direk?
0: Oo. Diha. Unya, hinahinay og lakaw, day. Unya, paingon dire, ha? Hika pa na mga punuan sa kahoy nga imong maagian. Og ato ka muhangat og gamay, ha? And then, huna-huna ang aduna kay gikamingawan.
3: Kinsa may akong kamingawan, Direk?
0: Bisag on sargod! Iring ba nimo? O iro ba?
3: Okay. Sige. Wala ka na kung gikan, Direk.
0: Okay. Paso na.
4: Kanakyot, musud ka sa kung laang ayasa. Mapandol po ang takadag matunok ka.
0: Perfect! Doon na kay ugma, Day, ha? Sige, at iba na nang yung dagway. Siya ang mupuli ni Lorna.
3: Dawat ako, Direk?
0: Oh! Tungkol kay Mayo, kay kang mamina og mga instruction. Nakuha niyo ang instruction nako, ha? Nga, gimingaw ka. Tuod, kaysa may imong giunahuna nga, mura man good ka og gimingaw?
3: Gimingaw ko ni Pinky, Direk.
0: Kinsa man as Pinky?
3: Akong binuhi nga baktin.

0: Ah, Dong Hans, magpakuha na lang ta ni Kent, oy.
1: Magtaksi tanan.
0: Ha?
1: Ayaw ka balaka. Makalakaw pa ko, pinagin na ni crutches.
0: Oo, hinoon. Pero umiingon ba ang doktor nga mas maayo kung ugma na lang ka mo pa uli?
1: Karun ko gusto mo pa uli nang... Sige na. Hipusan na ng daan ako mga gamit.
2: Sulay nang maayo yung buhok, ha? Kana mulupad ni og mahanginan?
3: Noon, sir, Miss Kuya Hans, eh. Ganun mo pa uli, magkat siya.
4: Aray!
3: Oh. Gibig ka pa nila nila si Ayas, ha?
4: Kent! Talawa ko! First time nga doon ako yung make-up.
3: Milutaw yun, ang imong kagwapa.
4: Ang ano di kanina, nalumos akong kagwapa?
2: Okay kayo ka, Day. Lami kay kang ikauban. Sige, ipasok ko na lang yung tanang gown ni Lorna. Aron doon ay adjust, ma-adjust pa. Uy, kamo. Ati ba na nang sit up sa katuhuyan pa? Ang payong. Ang kurana na doon ang damisa.
4: Kent.
2: Kahimutang na.
4: Dali raman ko nung akong papel.

0: Si Manang Imangsap. Hello, Nang?
1: Pagandam na lang daan di atong kin kay makapaulit na ginkaroon ang imong maguwang.
0: Gitugtan na siya si Doktor Nang?
1: Oo, oy. Amigo man niyang Doktor. Ana na lang siya magpaalim sa iyang bali diya sa bahay.
0: Okay. Bye.
2: Ken! Ken, tanaw ako!
0: Ayos ah.
2: Hoy! Naon sa man ka? Mitutok mangkot ka na ako.
0: Gwapa kay ka ng puting agawan. Ikaw na yun, Ayos ah.
2: Ang unsa?
0: Ang akong kipangita.

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte. Siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita?
5: Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita?
5: Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
15: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta right med.
16: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
18: Tagag na kaon nga oily food, maka-acid na.
16: Pag may acid
18: Supraseed.
19: United Home Supraseed. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
20: United Home.
21: Unilab yan.
22: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supraseed. If symptoms persist, consult your doctor.
23: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
24: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay IU Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang kutis silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
25: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
26: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
27: Rexido Forte!
28: Mas paspas, banat sa upat!
29: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
30: Unilab quality yan.
29: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
32: Food's here, guys.
31: And feel the vibe.
33: Best concert ever!
31: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Armor up for adventure with Biogenic.
35: Happy Fiesta!
36: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
37: Naana ang mga bisita?
5: Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
37: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
37: Naa! Bisag pang sharon pa! Na ay lechon, humba, adobo, kadere!
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
30: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Cargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Cargado ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Cargado!
7: Maxvit Cargado!
30: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
38: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
30: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by United Home Prisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, og deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
0: When you love, you Kares.
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab. Naay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon di hapon ko.
5: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
6: Kuyawang Danoy!
5: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
7: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
8: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Nawan ana baka og gana sa kama?
4: Basin og
3: may diabetes ka?
4: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
4: adunay powerful extracts,
3: no phytochemicals,
4: og antioxidants,
3: nga gikan sa palaya,
4: og desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga epektibo
3: batok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500
3: sa mga butika.
4: DTX 500
3: ang tubag
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500
4: epektibo
3: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: DTX 500
3: imo sa desugared sugar cane extract,
4: og anti-diabetic property,
3: gikan sa palaya.
4: DTX 500
3: garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Oras mga kasama, alas 5:07 na sa kahaponon. Uluhan sa itong mga balita karong hapon, nagtipunog ang mga basura sa syudad sa Sugbo, nagpabilin gihapon diha sa South Road Properties kon SRP. Samtang sunog, miigo sa barangay Magikay, Dakbayan sa Mandawi karong hapon. Samtang sa laing balita, construction worker nga nabutang sa listahan isip high value target, nadakpan sa bypass operation sa Talisay City Police Station karong hapon. Samtang LTO 7 ihatag og breathalyzers sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi. Mao gyud ang headlines.

0: Sugbo, Kabisaya, ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, mayong hapon. Pitsa 15 na ng buwan sa Mayo tuig 2026. Adlong Biyernes, mga kasama. Mayong hapon kaninyong tanan. Sangan sa ito ang regular anchor ng program News Update na si kasamang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Ako inyong ubos nga alagad sa kahanginan na Radyoman Remart Aristila Pugoy. Kita sa unay mga uban-uban mga kasama. Atong sayon ang nag-unang mga balita ning kahaponon sa adlong Biyernes mga kasama. Mayong pagpaminaw, mayong hapon sa ito ang mga suking tigpaminaw. Naniminaw sa ilahang tagsa-tagsa ka mga Radyo 612 sa inyohang AM band. Ingon man sa mga nagtanaw o naminaw sa itong Facebook Live, mayong hapon kaninyong tanan o sa DYHP app. O garon sa detalye na sa itong mga balita, nagtipon og ang mga basura sa syudad sa Sugbo, nagpabilin gihapon diha sa South Road Properties kon SRP. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Wa paghapon nahakot ang nagtipon og ang mga basura sa syudad Sugbo diha sa South Road Properties kon SRP. Kayo kay finalize pa sa kagamhanan sa tagbayan ang kontrata nini tali sa operator sa Binalio Landfill. Gibuksan magbalik ang maong pasilidad diha nagakuha na og pagtugot gikan sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR7. Kini human gibasaladaan sa nasutang ahensya nitong maging buwan sa Enero subay sa pagdahili sa mga basura nini. Nga nikalas og 37 ka kinabuhi og niangon sa lain 17 ka individual. Masaligon hinuod ang labaw sa Department of Public Services kun DPS kasi Engineer John Paul Gilaske nga makot na solusmana ang mga basura sa SRP. Kini human sa bekayon nila inspection unya sa Lunes sa Binalio Landfill pagsiguro nga kini haom ng labayan.
3: Si taon to manamo dito in Lunes sa Binalio.
4: So most probably next week makalabay na ta basura dito.
3: Oh, hopefully sir. Wala problema na makita sir.
4: Sa pagkaroon ang atong basura na kipon sa SRP.
3: Naara siya sa SRP sir. Dali na nakakuton sir. Dali sa aktong kontrata na.
2: Si Engineer John Paul Gilaske na sayran nga pipila na usab ka locator sa SRP ang isugod na pagreklamo sa kabaho sa mga basura diha sa naisutang reclaimed property. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyoman? Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Jomo Nationwide, DYHP, RMN, Cebu, the official number one. Jomo Nationwide.
0: At ang oras mga kasama, alas 5.11. Nagtanaw sa itong Facebook Live karon si Jen Abunda, si Stephen Maglasang, si Paulo James Testa Bukaw. Good PM, kasamang Remart, Jess Borja, always listening sa DYHP. Shout out ko sa kuang mga parents nga sila si Paulino, Paling Borja, si Prensi Borja. Diha sa Muabog, Pilar, Camotes Island. Daghang salamat. Gikan ka na ni kasamang Nazareth Borja. Mayong pagpaminaw. Good afternoon. Shout out ko nila ni Vicky Monteverde. O ni Cherry Permaso, Mercy Bilicario, Myrna Primo from Imelda, o Nieto Cabalquinto, diri sa Barangay Baisibunga, Cebu. Daghang salamat. Gikan ni kasamang Imelda Cabalquinto. Samtang sa laing balita mga kasama, construction worker nga nabutang sa listahan isip high value target na dakpani sa bypass operation sa Talisay City Police Station. Drogas nga mubalor sa 2.4 milyon pesos ug armas na sakmit sa kapulisan kaganinang kadlaw. Kasama mo sa balita, Radyoman Arnold Bustamante.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Di construction worker nga ilang high-value individual ang nadakpan sa bypass operation sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa Talisay City Police Station alas 3.30 sa kadlawon dito sa sitio Sambag, Gabarangay, Lagtang, sa sulit sa Talisay. Ang suspitsado nga napusasan mao si Manuel Gabito Cabuenas alias Awing 59 anyos taga sitio Fatima, Barangay, Lagtang. Nakuha sa mga personal sa Talisay City Police Station ang napulo ka mga nagkumputo sa gito ang shabu nga mutimbang sa 365 gramos kadang standard drug price ka 2,482,000. Lakip sa nasakpit sa mga pulis ang 12,000 pesos nga mga gigamit nga bypass money o ang halin sa legal nga drugas o ang usa ka kalibre 45 nga pistola kadari upat ka bala sa mga sinini. Ang mga nagkuha nga ebidensya gidusuna sa PNP Forensic Unit 7 alang sa himuon nga chemical analysis lakip na ang armas nga kinakdang ipaubos sa ballistic examination samtang suspitsado kasamtangan kag ibalhog sa detention facility sa Talisay City Police Station ug iandam na ang kaso sa kadapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 gidayeg ni Police Brigadier General Arnold Abad hepe sa Police Regional Office 7 ng mga personnel sa Talisay City Police Station sa manampuso nga anti-illegal drug operation. Matod sa general nga ang kapulisan dili mohunong sa ilang kampanya batok sa illegal nga druga sa tibok Central Visayas. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang hepe sa kapulisan sa probinsya Subo gimugatan ang pagkasakmit sa gidaghanon sa illegal nga drugas tud kay kung wala ni masakmit sa iyang mga sakop daghang kinabuhi ang madaot. Gipasalig ni Mangilin nga ilang gukdon katong parain nga nalambigit sa illegal nga drugas sa tibok probinsya sa Subo nga mao itinubdan sa tanang krimen. Mibahad siya sa mga drugista nga wala sila luna sa Subo ug gilagyud kining dakpon subay sa kamanduan sa ilang hepe sa PRO 7. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man Arbo sa Mandiri WHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide.
0: Daga salamat ka sa mga Radyo Man Arnold Bustamante. At ang oras mga kasama, alas 5.14 na sa kapunon. Dugang mga balita sa news update, human lamang sa pipila ka mga pahinumdom, standby.
6: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Biodraw Herbal Capsule.
9: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
8: Biodraw Herbal Capsule.
9: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
8: Biodraw Herbal Capsule.
9: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
8: Biodraw Herbal Capsule.
10: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
11: Naluhoy man gugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak o grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
10: Lakaw dayon nga to sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
11: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D plus coffee mix na, na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
16: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa paka-stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayipod ninyo.
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Mga kasama, pabag-bag-o na usab ang panahon. Apan dili na kana bag-o. Naana na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagdan lang tungod sa sobra ka busy. Timan na nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya, o pwede tayong makatakon sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZip Z Plus 40. Mag-NewZip Z Plus 40 na with zinc versus previous formulation. Gipalugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrain HCL Corphenamine Malgate Paracetamol and Zinc ang generic name na NewZip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oras mga kasama, alas 5.21 na. Sa di ba tamo pa dayon sa itong mga balita, kini nga portion hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagpalig-on sa atong immune system. Tungod kay depensa ni mga kasama sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa ni musod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw ngadto duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors o 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak sa vitamin D3 din sa atong nasod. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church. O sa Consolacion, naani mahimutang sa ADM Building at bang sa Jollibee. Pwede sa bumukuntak mga kasama sa numero nga 4161655 o di baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life. Samtang arita sa laing balita, LTO 7 ihatag og breathalyzers sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi. Kasama mo sa Balita Radyoman Ken Galinea.
19: DYHP Tatak RMN Report. Doon na magamit ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayes Mandawi alang sa mga traffic enforcers nini pagtesting kon hubog ba o dili ang usa ka driver nga manabigit og disgrasya sa kadalanan diha sa maong syudad. Hinuman ni hatag ang Land Transportation Office 7 ug duha ka mga breathalyzer subay sa programa niini alang sa masugot kapag patuman sa kampanya batok sa drunk driving. Ang mga kaimanan may musugod sa alcohol concentration sa ginhawa sa usa ka tawo para masailan kon kini hubog o nakainom samtang nagmaneho kini og sakyanan. Giturn over mismo ni LTO 7 Regional Director Attorney Wendell Dinglasan og operation head nga si Attorney Vince Santiago ingon man ang District Chief sa Mandawi City LTO nga si Yvonne Auza ang maong mga kahimanan. Subay nini nagpasalamat si Mayor Jonky Iwano sa gihatag nga breathalyzers gikan sa LTO 7 tungod kay maghatag usab kini og paimangno sa katawhan sa risgo sa pagdrive nga nakainom nga moresulta kini ngadto sa disgrasya sa kadalanan. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen.
20: Radyo mo nationwide number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number 1. Radyo mo nationwide.
0: Atong oras mga kasama, alas 5.24 na sa kahaponon. Samtang anita sa balita sa kauluhan, gihagit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si Senador Ronald Bato de la Rosa nga di manalaw isip kanhing leader sa pambansang pulisya. Sa usa ka press conference, giagi og pangutana ni Ombudsman Remulla kung ingon ani ba matud pa ang dapat buhaton sa usa ka senador sa nasod. Samtang sa laing balita, naka-quarantine sa Amsterdam ang 21 ka Pinoy seafarers nga anaa karon sa MV Hondios matod ni MW Secretary Hans Leo Kakdak. 17 sab ang gibiyahe na sa Rotterdam aron nga i-quarantine. Kahinumduman nga ang maong mga Pinoy anaa sa MV Hondios diin gikatahong pipila ka mga pasahero ang nagpositibo sa hantavirus. Samtang sa laing balita, nipasabot sa iyang habig si Senador Jingo Estrada sa nikatap nga video nga gipestahan karon sa mga netizen. Sa maong video, madungog nga giingon sa senador ang mga pulong nga itagon yung CCTV. Subay niini adunay nito maong spekulasyon sa pasabot nga gisulti ni Estrada nga daw adunay gitaguan o gitabunan. Sa iyang statement, gipamahayag ni Estrada na kung tanawon o paminawon ang tibuok nga panagtabi nila kauban sila si Senate President Alan Peter Cayetano o Senador Loren Legarda, matod pa ni uyon lang siya sa maong hisgutanan aron protektahan ang CCTV footage sa Senado sa kalabot sa nahitabong kagubot ni itong Miyerkules. Nipadayag sa iyang pagkadismaya ang senador, sanglit matod pa adunay mga media nga gipadako ang maong isyo o gilain og sabot ang iyang gisulti aron nga makahatag kini og sayop nga interpretasyon sa publiko. Tungod niini, gikondina ni Estrada ang ingon-aning klase sa pagbalita o matod pa pagbali sa kamatuoran. Aron lang matod pa pagawson ang nga himo-himo o drama lang ang nahitabo ni itong Miyerkules sa Senado. Atong oras mga kasama, alas 5.26 na. Samtang nasa pikas linya karon. Alang sa paghatag og dugang update diha sa gawas nga bahin. Og ilabi na sa sunog nga miigo sa barangay Magikay, Dakbayan sa Mandawi karong hapon. Nasa itong pikas linya si kasamang Josephus JQ Quijano. Yes, kasamang JQ, kumusta?
20: DYHP Tatak RMN Report.
21: Yes, salamat kasama Radyo Man Rimad. No? Mayroon ko gamay kunyo kay Dolly Prince ako ka monitor. Bago lang tayo out sa fire scene kasama ng Radyo Man Rimad. No? Badidres ka pa panimahay ang napikuhan sa sunog rin sa may Esteban City sa compound sitio at Macor, Barangay Magikay, Mandawi City. Gingong faulty electrical warning ang ginungan sa sunog. No? Badidres ka mga panimahay ang napikuhan nini. Ginibasam sa gimog na pasunang inisyasyon sa Jute Fire Investigator sa Mandawi City Fire Office. Ang sugod ang kayo gikan sa panimahay ni Abigail Paula din ikal kung tiwari mo ay gituan niya may inungdan sa pagkasunog ni Pagdres ka pagpanimahay. Inoon, huwag pa nila masunta sa pagpilay Daniel kung may maong na sunog ipa ilawang kini sa first alarm status wa sa gitawag doon ay makaswalti doon ay mga naangol niring sunog diri sa naisgutan ka lugar. Ato lang pabuto ka sa mag-graduate kung naida niyo si Dani ay maong sunog siyamtang alas 3 sinadawat kini maong alarma o na faraw sa mga pasalang squadron takna karong kahapon na. Kontrol sa patrol, ang inyong radyuman, Joseph Osiano, DYSP, Tatag, RMN.
20: Radyo mo, nationwide.
0: Nagasalamat kasama ang Radyo Man JQ. At ang oras makasama, alas 5.28 na sa kahapon nun. Samtang sa dugang balita, mangyo tag update sa gipahigayon o nagpadayon nga pag-apod-apod og ayuda o subsidy sa probinsya sa Sugbo alang sa mga habal-habal drivers. Kumusta ka ongoing pamanilahang program? Isip kabahin sa paghatag og tabang sa mga kaigsuunan nga naapektuhan sa krisis. Alang sa dugang update, Radjuman RV Velosa. Yes, kasamang RV.
20: VYHP Tatak RMN Report.
3: Moabot sa 3,000 ka mahabal-habal drivers gikan sa ikaduha o ikapitong distrito ang nakadawat na sa fuel subsidy assistance gikan sa lalawigan sa Sugbo. Gipebaw sa Kapitolyo nga adunay 1,000 ka mahabal-habal drivers gikan sa lungsod sa Argao, Santander ug Sambuan ang nakadawat na sa tag 3,000 pesos nga ayuda sa probinsya. Samtang 2,000 usab ka mga drivers ang nakadawat gikan sa Malabuyok, Alegria, Badyan ug Mualbual. Una nang gipebaw sa Kapitolyo ang pag-apod-apod sa ayuda alang sa sektor nga wala malakip sa national assistance, ilabi na sa nagpadayang krisis nga nasinati sa nasod epekto usab sa tensyon sa Middle East. Gawa sa ayuda, makadawat usab og tag 10 kilos nga bugas humay ang maong drivers. Gipasalig sa Kapitolyo nga isunod ni ini ang uban pang mga lokalidad sa musunod pang mga adlaw. Ang paghatag sa ayuda, giingong gipaubos sa makuting pagsusi o pagproseso aron nga masiguro nga mahatagan ang labing nagkinahanlan. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman, RV Velocity, UHP, Tatak, RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy o Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
20: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras mga kasama, alas 5.31 na. Samtang sa laing balita sa kauluhan, gimando ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagsuspenso og unom ka buwan kang Acting Senate Sergeant-at-Arms Retired Police Major General Mau Aplasca. Matud pa nga kabahin kini sa pag-aymoong imbestigasyon sa nahitabong shooting incident sa Senado ni atong Miyerkules. Samtang sa laing balita, giauhag sa Department of Tourism kon DOT ang mga turista nga ayuhon og tratar og tahoron ang mga Pilipino ingon man ang kultura og mga balaod sa Pilipinas. Gihimo sa DOT ang maong panawagan human sa mga taho nga matud ba adunay mga langyaw nga turista ang giingong nanakit sa mga tag-iya sa usa ka cafe sa Siargao ni atong milabayng semana. Wa gi-particular og sulti sa ahensya ang maong insidente apan gipahimangnuan niini ang mga turistang Pilipino og langyaw nga walay espesyal nga pagtrato kung balaod na ang hisgutan. Matud pa sa DOT, tumong niini nga protektahan ang turismo sa Siargao ingon man ang dignidad o kahimtang sa mga Pilipino. Oras mga kasama, alas 5.32 na sa kahaponon. Sa itong pagbalik, DYHP sumbunganan human lamang sa pipila ka mga pahinomdom.
4: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup.
2: 45 pesos lang.
6: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo o sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit o malunggay. Pagkatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3, tunay, natural at orihinal.
24: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Mga kasama, pabag-ubag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka naabag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atsing. Apan pasagnan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya o pwede tayong makatakon sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayanan na ako ang NewZip Z Plus Forte. Mag-new ZEP-Z plus 40 na with zinc versus previous formulation. Gipaluga ng immunity para tabang mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrane HCL Corphenamine Malgate Paracetamol and Zinc ang generic name na new ZEP-Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas.

0: Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: DGX 500. Ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500. Ibo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa pareha. DGX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: DGX 500.
4: Oh, Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Welcome sa DYHP RMN Cebu o sa atong program DYHP Sumbunganan. Kasamang Nestor, ato sigurong ikuan ang camera, ipakita atong duha ka mga bisita karon. Okay. Nagkasalamat kasamang NEMS. Mga kasama, si Sir Jed Umambak, anak ni Francisca Umambak, ang pasyente nga naa karon naka-ICU sa South Gen, kinsa na ay kondisyon sa kidney o diabetes o ni apod si Sir Jupay Albora. Sir Jupay, maayong hapon, welcome sa DYHP.
1: May hapon, sir.
2: May hapon sa sir.
0: Mm-hmm. Kinsa man ang anak ni sa atong patient kasi Ma'am Francisca Umambak, ikaw sir.
2: Ikaw sir.
0: Mm, ikapila man kang anak ni Ma'am sa mama nimo?
2: Ikatulo.
0: Mm, pila man mo ka managsuon?
2: Ikaw unom?
0: Doon lang tagamay sa microphone sir ang likuranan, pwede na i-adjust, no? Ikaw unom. Unsay trabaho na to sir?
2: Pailer sir. Sa Apo.
0: Mm. Yeah, lumad yun mo nga taga Barangay Tinaan sa Naga.
1: Sa lumad ba taga mainit sir nga na apil sa landslide. Mm. Ito gitaga nog relocation housing sa Balili. Mm. Ito na transfer la dito.
0: Ah, okay.
1: Danger zone naman ito among gipuyan sa mainit.
0: Mm. So mo nang naa mo karon sa kuan,
1: Balili.
0: Balili. Mm. Unya atong kuan na Sir Jed, para doon ay background na ito ang mga suking tigpaminaw. Unsa may kondisyon sa imuhang Mama Francisca? Unsa iyahang sakit, sir?
1: Si Mama karon sir, mga sa una kay, namunta na sa maintenance food, mga tambal niya. Sa pagkuhan kay, gusto lagi siyang ma-okay good siya kay, nakuhaan mga ito yung mata sa iyahang diabetes.
0: Mm.
1: Niya, taas mo kasi sugar, murag naisay katarak sa mata ba?
0: Napituhan.
1: Ningon niyang yun siya nga magpaupira. Moto among gipraisa yung kinamagawang anak na si Manoy Brian. Gilakaw-lakaw na mga ang kuhan. Mato, dito mi sa perpetual, gipangayuan mamig requirement sa kanang ispel sa dugo, bitaw sir. Niya dito, napalaboratory mi sa South G, napakuha mi sa South G, napacheck up niya, napalaboratory mi sa hyper. Mato, pagkuhan, daghan mo kayo nakita sa iyang laboratory. Mato gitirahan siya kanang inject taga semana sa usa ka semana katulo. Mato pag abot ng mga unom katira sa inject, si mamo murag nang hupong na siya ba.
0: Oh.
1: Na dito sugod na po si Kaluya, suka-suka. Dito nang sugod hantod nga na kuan si mama na admit.
0: Mm. Yunapod na po ni siya condition sa cancer, condition sa kidney niya.
1: Mm. Na daot na ibro na siya bato to siya na daot na matukan pero
0: Mas grabe iyang koan, diabetes.
1: Murag idala-dala lang po ni mama ba, kaya hadlok po siya mag-ool yung mga anak. Kung ano ba, murag, dihanak, kapagkakuha ni mama, siya, dihanak yun na kuwanta na ng kuwan niya, naugkat na ng kuwan siya kalawasan.
0: Mm. Ganun saan ninyo na-diskitaan or na-diskubrihan kaning gibati sa inyong inahan, sir? Unsa kang last year pa?
1: Karon 2023, kaya na kuwan man na si mama po, na-admit po na siya. Dito sa infirmary pero na okay ra pero giina na gyud mi sa doktor sa dugo nga ipa-dialysis si mama niya. Wala masad mi maswito anang dialysis yun, mahadlok pa si mama ba. Matong iya lang murag ibaliwala ana niya. Ang iya sa gusto nga mawala ito yang katarak sa mata, mao gito itay nga dito gasugod tanan ang kuan matong pagkahitabuan noon nga sige nagkuan sa mga inject kada semana katulo. Dito na usab gyud si mama, grabing papanghupong sa lawas, tiil, hastang now. Dito na ikaw saban matong pagpit sa 5 sa kadlawon si mama.
0: Karon ng Mayo, karon ng buwan
1: na Mayo. Sige na mo sa suka-suka sa tungang gabi. Gidala na si mama sa primary sila ni papa kuya. Aton tayo ma si mama bunagi siya kakuan do hantod nga gi-refer mi sa South Gen. Kay critical naman siya dire tato sa Soto niya,
0: wala okay, pa public man ang sa Vicente Soto. Yeah, ang inyong mama ron, kumusta man ang unsa may sitwasyon sa inyong mama ron na napasa kuan?
1: Napasa ICU sir.
0: ICU.
1: Yang amo tangko sir kay wala na lagi may magamit sa pang pinansya lagi sir kay na gihapon gi pangayo ani pang x-ray og pang laboratory na ingon tong nurse nga pabayaran sa cashier nya osa mo idolo wala unsay makuot na hurot na magarantiya ang mga support
0: kabutangan. So di pa ma x-ray sir kung
1: wala pa gihapon hatig adto wala pa gyud sir.
0: Kanus ani siya na gidala sa refer sa South Gin sir?
1: Pag pizza size sir.
0: So magkuha na dai pod mag
1: hapit na gyud
0: pod mo. Hapit na magduha ka semana. Yeah, sa katong kaning katong baskog pa ninyong mama unsa may panginabuhian kaning
1: naram sa tindahan gamay sir nga. Murag malingaw-lingaw pod siya ba.
0: O nya mga igsuon kay si Sir Jed kuan man nino na man sa
1: apo tulo sa tabok na sa apo.
0: Ay ha mga igsuon niya.
1: Nya ilang kinamagwangan kay on call siya nga electrician. Nya ako lalamob driver ko. Motorista ra pod.
0: So agi mo ang asawa sir anak ni Ma'am
1: anak
0: Francisca.
1: Sa kung may kinamanghuran nila nga igsuon.
0: Niya ang imong papa Sir Jed unsa may kuan unsa may kuan ni imong papa? Asa man ni imong papa?
2: Say mag kuan na mag drive sa e-bike.
1: E-bike na sa e-bike sir.
0: Ito sa inyo.
1: Para pang kuan po nila.
0: Pang adaw-ad lang pang inahanglan
1: nila.
0: So mga kasama inyong nadungog si Sir Jed Umambak og si Sir Jupay Albora ang anak sa pasyente mga kasama nga tuang tabangan nga si Ma'am Francisca Umambak kinsa kasamtangang naa karon sa ICU sa South Gen tungod sa iyang balatian sa kidney mga kasama og iyang diabetes. Mabito na Sir no nga kanibang sa atong adlaw-adlaw panginahanglan niya kinilaging igo na po datong pangita unya kuan pod gitdagan pod tag pagsuway sa labang makagahom ilabi na gyud nga ang inyong pagyong mama maoy ko ano sa mga gagmay pa mo sir katong gagmay pa mo sir Jed unsa may mga paningkamot pod sa imo inyohang mga ginikanan ilabi na sa imong mama nga kinibitaw kining anak man ta murag makaingon pod ta nga isip mga anak ato pong buhaton ang tanan ilabi na gyud kung masakit gyud ato mga ginikanan sir sa una sa mga gagmay pa unsa may mahinumduman nimo nga mga sakripisyo pod sa imong mama Francisca Sir Jed
2: sa una sir magkuha rami kinang magubang rami sir baga ning maguma manarang yeah.
0: Mapoy kuan. Pero na kuan gid mo no? Uno mo kabuok ikatulo. Pero bisan pag mag-uuma inyong mga ginikanan na sugakod gid no?
2: Oo, sir.
0: Una nagko, makarelate pod ta mga kasama kay isip pod anak sa usa ka mag-uuma sa mga mag-uuma dito sa muang probinsya sa Bohol. Makarelate ta sa kahimtang pod nilang Sir Jed o sa iyang ginikanan, mga ginikanan. Yeah, karon mga kasama ni ani sa tuang sibianan tungod kay buot manuktok sa tagsa-tagsa ka magsingkasing nato kay matud palagi ni Sir Jupay kaganina mga kasama dunay ipa x-ray unta
1: wala makuan di wala laboratory
0: niya wa in town sila ay ikabayad mga kasama. So Sir Jed og Sir Jupay, manuktok ta sa kasing-kasing sa tuang mga suking tigpaminaw. Yawat na lang kinimitawang atuang mga kaigsuunan nga dunay malumong kasing-kasing. Mahalag ginagmay din sa DYHP, mapasalamaton yun po mi kanunay kay sa matag istorya nga mo ang masubaybayan, mahibawan, naagyod pirmi ang mga suking tigpaminaw. So, ato ang mga bisita karon mga kasama, mga idol, mga suking tigpaminaw, manuktok ni sa itong tagsa-tagsa ka mga kising-kasing tungod sa sitwasyon in town o mga panginahanglan sa ilahang inahan kinsa kasamtangang naka-ICU karon sa South Gen. Sir Jed or Sir Jupay, ato ang manawagan ta sa itong mga suking tigpaminaw, madungog taron sa radyo, sa online, din sa itong Facebook Live. Manoktok ta, manawagan ta sa itong mga kasama na nagpaminaw karon.
1: May nga po sa mga tao sa tibok sa Cebu City, Bohol o sa tibok Pilipinas. Nananda ko yung gamay hangyo nga unta matabangan mi sa mga problema karon nga si mama unta makakuan mi sa iyang paningan lang sa South din kay dili gyud na mo makaya kay kami maunang kabok niya nga managsuon pros mi mga dunay mga pamilya ta sa tagsa. Nya usap pasad ang among pagpanarbaho sa matag adlaw igoy-igor pud namo nya ang iyang mga anak dili pud priminti ang trabaho sa apo kay naapoy uban nga on ko lang nya lisod sa among part nga si mama kada naikuan sa South Gin din namo sa paibuan nga dunay mga baronon para nga mo makasurvive makasukol sa sayang ipang bati karon sa iyang kalawasan nya nagpasalamat sa mga okay ni mama ang amo lang igagulaan gid nga wala namin magamit sa kung naipamalit niya tambal sa maghapon gipangayon ang laboratory o x-ray sa kuan ni mama pero tama ra gid mi sa pagduko o sa pagsampit sa Ginoo nga makaya na mo tanan to ganihang gabi nagsabot mi mga igsuon nga sige lang noy atong suwayan ang kuan device pi sa Cebu atong suway dool first time ginamon ni dool dire sir nga ama na naghapon ta mi sir ba nga bahala yung sa ilakaw, pabaga mi sa naong ani, kaya napuno na magwimi sa konser, kaya ang mula pong yung konser nga makakuan yung midire, makasulod lang yun, o masulti na mo ang amoy yung angay na mo istorya sa katawahan nga, magpatabang yung bahala yung unsay mga istorya sa ubang tao nga, basta ang amoy lang yun, maluwas lang yun si mama.
3: Sir Jed?
2: May hapon, alami dire sa DYHP nga ngayon to mga may financial para sa akong mama nga nasa South Ginron nga na CEO karon nga ngayon to mga x-ray o laboratory wala to mga taon may ikakuan, kabayan niya. Di masal may x-ray ang malalaturi kung di may di na mo mabayaran. Isa, gamay lang kung ang pangayo mo nga financial, mapunan lang na mo basta makakuan lang ma-okay-okay na sa akong mama na makuan niya siya, masulbar yun ang mong kuan, yung mong problema ron.
0: Makasama ato ang nadungog si Sir Jed ug si Sir Jupay, ang anak sa ato ang pasyenteng tabangan nga si Ma'am Francisca Umambak kinsa naka ICU uniya kinahanglan dayon ning i-dialysis siya sir no sama sa inyong
1: Ginoo sa hapon sir tirahan siya
0: para ni sa iyang kuan sa iya ang kaniyang dialysis sa iyang kidney. Suspaita no. Kasi nakakuan po ninyo, sir, nga mudangop mo sa muang sibianan.
1: Kaya na si mama, sir, di ba, it's pure, ganyan, buntag, hapon, mawagin na yan, mawagin na, duhagin na karadyo yung kuan gamit. Hantod nga, ningon siya nga, idol, ganyan, si Sir Rupel. Nga, ni anak ko nga, sa ilang pagkahitabo si mama na-admit, ang ilang mga kabantangan sa mga anak, sama sa mga, ilang mga ATM ba, ipaprinda na, nya nasa ming brag sinking sa probinsya nga nakanindol lang yung mga sinking natagaan nami pero tungod sa kadako lagi po sa gastuhon sa mga gastos sa mga sa South din sir kada adlaw na jay kuan hurot-hurot yun sir ay wala jay may ulay makuot ba niya usap po sir nga bisag din lang kami kajati tarong tungod kayo na magpulig-pulig bantay dito niya disod man sa mong panginabuhi kasi nga dili pero minti ang mga kita
0: niya doon na po mo itag-satag sa ka mga pamilya no. Doon na po mo yung mga anak, sir.
1: Una na po, sir. Ako asawa, buntis po niya ito. Pero mawag po ako po inioban rin. Kay, di masag kauban akong asawa. Kay, buntis po lagi niya. Oh. Ano lang ko sa ila nga. Ako taga Bohol man siguro, Tubigon.
0: Sa Tubigon.
1: Ni ano ko niya nga. Sige lang niya. Dool tag diwa HP. Sa ila ka nga mamasin lang kita nga. Ano, maka-adto ta. Basta hindi makaloyan ta. Tungkol sa kamayo sa Ginoo. Ito ka buta tapos pasag di ipod. Nakatawa lang nga. Makapangayon lang tagtabang.
0: Ato pong pasalamatan si kasamang Aida Tampos kay murag mo ay nag-schedule ninyo no.
1: Ako jud mi pasalamat sir kay ganiha pa mi buntag ni Ari nya niingon siya nga sa May 29 na daw mi balik kay schedule. Niya siya nga ay iyo pin kuan lang ako ninyo schedule basin dili mo ari tong usang naka-schedule. I-update ko ni alas 2 or alas 3 para parion ta mo unsa lakaw kundi malahos nya ni ana kundi ma'am Aida nga ma'am sa naga para ba mo a nya laylayo basin madugay laylayo ra mang biyahe sa ay ani lang mga alas 2 media tawagi lang ko motong naka dali sa taon mi pasalamat sa taon mi nga
0: oh bitaw kay nadiri a May 29 pagidunta pero sige lang tungod bang good sir sa kadaghang yung mudangop din hi amo nang by schedule gyud mi pero sige lang pasalamat gyud nga natagaan pod mo ko ano panahon pod makasama mauto si Sir Jed og si Sir Jopay. Og nadungog nato sa bag-o lang naka-tune in ang ilahang inahan nga si Ma'am Francisca umambak naa sa ICU karon sa South Gen tungod sa iyang kondisyon sa kidney nga kinahanglan mag-dialysis makasama ngon man naka-ICU pod ni tungod pod sa iyang sakit nga diabetes. Makasama alang sa inyuhang tabang pinansyal humananuktok sa tong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing si Sir Jed og si Sir Jopay. Mamahimo ninyong ipadangat ang inyuhang tabang pinansyal ngadto sa tong igsoon. Pinaagi sa kong GCash number 0993-213-6011. Akong usbon 0993-213-6011. Makita po ni mga kasama sa ato ang Facebook Live garon ato po ning giflash din niya sa screen. Yawat na lang mga kasama, magtampo-tampo. Manigingon nga bahalag 25 centavos, bahalag piso 5. Dako na kay nang tabang alang sa atong kaigsuonan, atong igsuon nga labing nagkinahanglan karon. Mamahimo ninyong isend sa ko ang GCash numero mga kasama 0993-213-6011. Remart Pugoy ang Remart P ang nakatatak diha mga suking tigpaminaw. Akong usbon 0993-213-6011. Atong sa tong pag-check din ni Sir Jed og Sir Jopay, as of karon na natay 350 pesos ang donation. Daghan kayong salamat. Mga kasama, ang bisita nato karon si Sir Jed Umambak o si Sir Jopay Albura, anak ni Og Umagad ni Ma'am Francisca Umambak, nga dunay kondisyon sa kidney, nagkinahanglan nga ipa-dialysis, ingon man diabetes, kasamtangan gali ning naka-ICU karon diya sa South Gen. Og tungod lagi kay matod palagi, maunig ingon sila nga, gikob na ang tanang mga panudlanan. Matod pa ni Sir Jed, ni Sir Jopay kaganina, giprinda na ang mga ATM sa mga anak. Kanya ang mga anak, bisan pamilyado na, wag yun intawon po nila, kalimti ang ilahang ginikanan, wag pasagdae. Mapo na ang kining mga anak ni Ma'am Francisca, kayod para sa ilahang tagsa-tagsa ka mga pamilya. At the same time, naningkamot tungod po sa gipamati karon sa kondisyon karon sa ilahang inahan. Kanya ilahapong papa sa laing bahin, aron makasugakod sa inadlaw nga panginahanglan, nagdrive og e-bike niya karon nga kung naay pasahero pila pa puy income sa ko ano kaning mag e-bike ta mga kasama. Pero dasig lang gyud gihapon kasamang Sir Jed no og Sir Jopay, matuingon nila ganina nga niyan higud sila ni suway din hiya sa tuang sibianan. Yawat na lang doon na sila'y makuhang tabang gikan kaninyo mga kasama. Og mo na kami po din sa DYHP, dakog pasalamat Sir Jed og Sir Jopay kay nakahibaw po mi sa inyong istorya. Og dakog po pasalamat sa itong mga suking tigpaminaw kay sukad pagyud kani adto hangtod garon basta pila na ka mga istorya sa kinabuhi, pila na ka mga problema ang niari. Wag yun po may biyae sa mga suking tigpaminaw. Mga nga, daghan kayong salamat ninyo mga kasama. Atong i-check, ato ang GCash. As of karon na anatay 816 pesos. Daghan kayong salamat mga kasama. Akong usbon, ato ang GCash number 0993-213-6011. Remart Bugoy, ako aning GCash account. Akong usbon 0993-213-6011 mga kasama alang sa atong igsuon nga nanginahanglan naka-ICU karon diha sa South Gen. Unya, nanginahanglan po nyo sila pangbayad yun sa x-ray kay advice sa ilang doktor nga mupahigayon o pahimo og x-ray. The same time, mga uban pang mga testings, no? As of karon, doon na ta, sir, o diria sa tuang GCash, 1,216 pesos. Dagan kayong salamat, mga kasama. Mauni inyohang kuan.
1: Wala pa rin sa usana, sir. Partial
0: pa. Partial pa ni. Ilahang hospital bill, mga kasama. Ato aning gitsek karon. Inyohang balance, 332,766. Sus in town. Partial pa ni sir, no?
1: Partial pa dyan na siya.
0: Oh, grabe. Emergency room pa lang. 6,000 kapi na. Naideri ay sa iyahang oxygen. Nga tag 45,000 kapin. Mani kong itotal, mga kasama, muabot sa 332,766.24. Mao in town, mga kasama, nga nidangop sa ito ang sibiyaanan karon si Sir Jed o si Sir Jopay tungod sa panginahan lang financial giyod. Yan, nakita pag yun dato, mga kasama, sa wapatan ni Hisgot sa ito ang GCash number si Sir Jopay na nguros pag yun in town, nag-ampo pag yun in town. Sir, unsa may pwede ba may mahibaw sa before ta na nagkuan sa tong GCash, unsa may mong giampo na kabantay man ko nga nanguros ka?
1: Ampo lang kayo, pasalamat ko sa Ginoo, sir, nga bisag na naghapon mi, sir, wami mag-expect, sir, ba nga makasulod mi diri kay by schedule ba ya. Ni uyon mi sa May 29 niya. Ni ana lang ko kuya nga sige na ya, ampo lang kita muli sa Tasnagar mga ang atong kuan lang gid nga sali na kita sa Ginoo, motawa jud mag expect pag kuan, pag update, pag follow up na ko ni ma'am nga available ba ang karong kuan na. Nadungog po sa taon, mato na kayong ko ba nga unta mauna ta niyang sign nga masulban na mo bisag pang x-ray lang ni ma'am mao pang laboratory. Kay bisag asa mi dool, sir, wala lagi, sir.
0: Wa po mo ni suway og dool sa ato ang mga government agencies, sir.
1: Ang kuan po uban sir kay final billing mo dyan ilang kuan, sir. Kasi kanang mga ayaw niya. Lisod na ka, sir. Wala na may makuot. Basta kuan. Nag-amot-amot mi itong pag wala pa si mama madasaw dyan. Nakatigo yung mga 70 ito yun. 70 dasa mga prinda-prinda, sir ba. Yung pag-abot sa South din, sir. Kaya gipangayuan may 30K down payment. Yung pagka-ugma na, lahi na pong 20 ang gibayad niya. Sa pag-ugma, lahi na pong kuan. Kaya, habi na mo, pag na-stable si mama, murag na kuan-kuan mi niya. Halos kada oras, minuto na may idunol nga mga reseta, taglibokapin, ana. Ito, problema na po minya. Akong kagulang, kaya ako lang yung asawa. Humok kayo siya ka ng dali, kasi mo lang, buntis man good.
0: Buntis, oo.
1: Oh. Ano ko, sige lang, ang pulang ka. Emotional, oo. Sa'yo, lakaw lang yung lakaw, ano nga, kan? Pakaligo lang mo mga isuon, ang pulang ito, maayaw, gabi ang Ginoo.
0: Sus, no? Malisod po sa part ni Sir Jopay, mga kasama, kay ang iyahang asawa nga maagyoy prosesong anak ni Ma'am Francisca, ang pasyente, mag-uol, ma-emosyonal, knowing ig-anak in town. O nang lisod yun, i-handle po. Pero ang nakabilib lang po, sir, kay nagkinabangay yun mong mga anak. Nagkinabangay yun mong tibuok pamilya tungkol sa inyohang mamag yun. Mga kasama, as of now, Sir Jed o Sir Jopay na natay 1,441 sa tuang GCash. Mga kasama, ito ang balikon atong GCash number 0993-213-6011. Yes, nagtanaw sa itong Facebook Live karon, naapon ni sa itong screen sa itong Facebook Live karon. Remart Pugoy, 0993-213-6011. Mo ni ito ang GCash number. Dagan salamat. Doon na tayo 1,541 pesos. Thank you kaayo mga kasama, mga suking tigpaminaw. Dako kayo ning tabang sa bago lang nakachon in, mga kasama. Atong bisita karon si Sir Jed Umambak o si Sir Jopay Albora. Nidangop din sa to ang sibianan din sa DYHP Sumbunganan. Tungod kay ang ilahang inahan, kasamtangan nga naa sa ICU sa South Gen diha sa Dakben sa Naga. Naga maning South Gen, sir, no?
1: Naga.
0: Oo, tungod sa iyahang kondisyon sa diabetes nga kinahanglang magapan gyud dayon naka ICU in town. Unya gawas sa diabetes, nag-antos po ni sa iyang sakit sa kidney nga nanginahanglan po nga i-dialysis mga kasama. Unya, sa pag-check nato sa ilahang hospital bill, partial pa lang, na ana, hapit na galing mo 350,000 pesos. Unya, tanang paagi na sa tibuok pamilya, gisuwayan, gipangprinda na ning mga ATM, mga kasama, ilang mga sinking fund, paita bitaw no, pero ang pagtinabangay mo'y makahatag og dasig sa tibuok pamilya. Ilabi na gyud sa imuhang mama, Sir Jed, no, nga dapat di niya makinibitaw, di niya makita nga kamo pod mo surrender na. Oh, kapuyo na.
1: Pakita nga mag-uol
0: mo. Oh, mag-uol mo.
1: Nigting visit sa kwan kay usa-usa lang man sa sir makasulod sa visit room dito sa pasyente. Hamo lang po istorya si mama niya. Dili gid mo ipakita nga bisag maghilak siya sakit mo sa dugay makita atong ginikanan nga inga na iya na sinati. Hamo lang po di pa kwan siya nga ang imo mga anak naa man diri sa gawas bisag unsay wala ka maampo lagi ta nya ay lang pagunahon na sa among kandri kay wala man sa miingon nga kwan good okay ra sige lagi gud miingon sa nga okay ra gud mi pero sa ning talikod lagi namo mo tulong amon luha ba sa kwan ma basa mo to nakita man lang mo sa mama nga fighter guys siya pud to naka survive pud siya sa kwan na stable siya sa yang ipamati karon manong ang amo lang pong ikagulan ang amo azung kanazung sakit sa mong buot nga wala na bitang may kabayan sa pagpa-extry kay North na lagi sir.
0: Usa pa kining inyong maglakaw-lakaw sir, pamilite, pangkaon,
1: gasolina,
0: ilabi na gyud nga crisis gyud karon sa lana.
1: Hasta ang sweldo sir nga advance gi utang adaan, ipuno sa kuan.
0: Sus no. Usbon namo mga kasama ang ato ang bisita karon nanginhanglan og tabang pinansyal tungod alang sa ilahang inahan nga naka-ICU karon sa South Gen diha sa Dakben sa Naga tungod sa sakit ni ini nga diabetes og mga dugang panginhanglan pang dialysis tungod sa ihang condition pud sa kidney mga kasama. Atong GCash number 0993-213-6011 Remart Pugoy. Mga na ito ang GCash nga mamahimo ninyong ipadangat. Magtampo-tampo, piso, 5-25 centavos. Dako na kayo ng tabang sa pamilyang umambak mga suking tigpaminaw nga nanginahanglan gyud kay ilahin taong billing sa hospital. Partial pa lang ni naa naman sa hapit naman 350,000 or 340,000 pesos mga kasama. Makita sa itong Facebook Live karon po ang ato ang GCash number 0993-213-6011. Dagang salamat. As of now, nanatay 2,826. Thank you kaayo mga kasama. Again, ato ang GCash number 0993-213-6011. Nakahibaw to inyong Mama Francisca, sir.
1: Wala. Ah. Wala kayo si mama. Ang mga iso lang, sabot-sabot lang eh. Mato, niyana lang ko nila nga. Sige lang, ato ang tanda, ang sa lakaw. Mato nga, ginuuray mahibawang sa itong lakawan eh, sa dagan.
0: Oo. Oh. Magyud.
1: Kung... Alam siya mag-expect nga mga kuan ni karon. Kaya schedule lang mo at May 29 pagid.
0: Kung baskog papunto inyong mama ron, kung maayo lang yung panglawas, naminaw itong programa sa DYHP.
1: Labaw.
0: Yeah, wapun mo. Oo, oh, nakasubaybay po ito ang mga program din ni karon. Pero no, believe ko ninyo kay kinabitawang nakita gyud pud naho nga personally naningkamot gyud mo tungod alang sa inyohang ginikanan in town sa ugangan ni Sir Sir Jopay og ni mama mismo ni Sir Jed. Mao na nga lisod pud kay dapat ato ang taguan ato ang emosyon nga di na to mapakita sa atong ginikanan nga kaning naguol ta ba kay makaunahon naman naguol naman na ang mga anak. Oh, pero nakita niya nga naningkamot ang mga anak mo nang sa matag segundo kutob sa mahimo mo fight ko, mo laban ko sa akong balitian. Kay kaibaw ko nga naay pamilya, naong mga anak, naong mga apo, na ako ang banang nagpaabot nga mamaayo ko. O na ang kitapod nga mga anak, mga suking tigpaminaw, nang lahi manggod kong basta pamilya na, kung ano atog yung buhaton tanan o nagingon nga kuan man gani mopakaon mga litag mga mananap mga hayop ato mga alaga din ha sa muntag yun siguro kung nangatuan ng mismong mga ginikanan niya di tama ingon ani karon kung wa po datong mga ginikanan mga kasama ang Sir Jed ug Sir Jovai as of now na anatay 3,678 daghan kayong salamat mga kasama ang ilahag yung tumog-tumog nga makatigom sila naa sa mga 9,000 pesos alang sa X-ray ni og sa
1: laboratory
0: mga suking tigpaminaw apay labot si kining ilahang initial nga hospital bill na nasa 300,000 pesos kapin sa 300,000 pesos mga suking tigpaminaw uniya maglakaw-lakaw pa pamaliton pa mga additional nga mga tambal unsa pa na diha pag anhin ninyo din hi karon sir nag-commute ra mo
1: nang motor lang kay motor sir
0: ah binta-binta no
1: kay naglalambo mo gud niya nako ibdo ka bata pod niya sa Paris niya maglakaw-lakaw bilin ang bata karon na ang bata na nara sa balay sila ron duha ito pero noon di sad mo manggawas bro kay lain lakaw lagi nga kuan mo nang amo jung ipanya mo kumutan nga basta maka kuan lang gud Ginoo na lay may bawal pod.
0: Sir Jed, isip anak ni Ma'am Francisca, unsa may di nimo makalimtan makuan gyud sa imong mama? Di nimo makalimtan nga mga paningkamot niya ni adtohang tud karon ug unsa may imong mensahe pud sa imong mama kung makadungog makahibaw man gali siya ron nya iya ning i-review atong program karon. Unsa may mensahe nimo sa imong Mama Francisca, Sir Jed?
2: Ay lang ka bala kana mo mga masa magpakaayo lang yun. Inaningkamot sa mining masolba rin yung problema karon ko na ning
1: gitubang karon
2: karon gitubang na mo karon
0: emotional in town mga suking tigpaminaw si Sir Jed ikaw Sir Jopay isip umagad or sa ato amgod sa Bohol taw gunig masamong no o samo aday sa Talibon Talibon ko yan ikaw Tobigo na doldo or gita o taw gunig sa ato agkoan masamong isip sa kamasamong sir unsa man poy kanang imong mensahe sa imong ugangan nga si Ma'am Francisca
1: ma kung nakapaminaw man gani karon daghang salamat ma sa imong kaayo sa ako kay sukad nga na niabot ko sa inyong poder ma, wala ko nung pasdii, bisag layo ko sa akong ginikanan. Sa pamamalay na lang ko daan ma nga, unta, dito tamin pa po yun sa bol, kaya ako yung muda sa negosyo po gamay sa akong ginikanan, pero nihangyo mong daw papa nga, dili sa bukid, dako-dako, muglo na, naramay ka po yung katukuran, dilan ako ipalayo daw yung mga anak. Matang dako ko, grispito sa inyong daw papa ma, tango sa inyong kamaayo ma, sa kuwa, dami na sa akong mga anak ma, mong, ampo lagi kanunay ma, ugunta ma, magdugay patanin kalibutan na ma. Eh kami yung mga anak ko, mga apo ma, nagawa tramin mo mga maoki na ang tanan ma. Mang, I love you ma. Nanggat ka ma.
0: Mga kasama, medyo nihuot pa daw ang dughan kasamang ni Storno. Kay isip usa ka anak nakarelate po ta sa panikamot. Sa duha ka mga anak din hitungod ug alang sa ilang inahan nga naay taon karon sa tambalanan mo na sa mga soking tigpaminaw nato karon kwanta blessing kaayo nga matag adlaw mo matatang nga baskog na sa maayong panglawas healthy ta matag kuan kay dunay pipila kadaghanan sa tong mga igsuon nga ingani ang mga challenges nga giatubang. Manang daghan kayong salamat, Sir Jed ug Sir Jopay, na hibaw-an na mo inyong story, inyong storyas kinabuhi. Unya mga kasama, at upong pasalamatan kamo karon nga nipadangat, nagtampo-tampo, muhatag nag-update, ato ang GCash karon na ana sa 3,698 pesos. Og hinaot nga madugangan pa ni, aron nga makatabang yun ta sa atong igsuon karon. Ako balikon atong GCash number 0993-213-6011. Remart Pugoy mga kasama. Again, 0993-213-6011 alang sa itong mga naminaw sa radyo karon. Huwag alang po sa nagtanaw sa itong Facebook Live, makita ni sa ito ang screen karon 0993-213-6011. Dagang salamat ni Anatay 4,198. Ato lang i-acknowledge ato ang mga ni Padangat. 500 pesos gikan sa numero nga 336. Daghan kayong salamat mga kasama. Natay 20 pesos nga gipada gikan sa numero nga 4367. Daghang salamat kasama. O na ni pa Dangat 500 pesos ni Sir Jed ug Sir Jofay pinaagi sa Paymaya. Thank you kaayo na iyahang last number 5487. Thank you kaayo. Na ay 12 pesos, 12 pesos nga donation gikan sa 6997. Thank you. 100 pesos gikan ni 4303. Thank you kaayo mga kasama. Salamat tungod kay ni Padangat mo sa inyuhang tabang itaw. Dako na kayo ning tabang ni Ma'am Francisca sa Tibuok Umambak family. Thank you kaayo mga suking tigpamina. As of now, 4,198 pesos.
1: Salamat
0: na. Sir Jed o si Sir Jofay, unsa may ato ang mensahe na lang ato sa itong mga kasama, mga idol, mga suking tigpaminaw nga ni Padangat o tabang pinansyal alang sa inyong pamilya, ilabi na sa inyong inahan karon. Unsa may ato ang mensahe? Sir Jed, ikaw. Sir Jed lang sa una, oo.
2: Nangayo ito ko pasalamat sa naghatag o
0: donation. Para sa mama ni mo.
2: Para sa akong mama, salamat nga. Ito na, may mapuno-puno taon.
0: Okay, Sir Jofay.
1: Dangan kayo salamat sa mga nag-donate karon para sa mo. Akong hugangan si Ma'am Francine Mambak. Dako na kinigtabang sa mua og kami na ibalag pangitaw punoan niya pasangan mo lang nga dako na kinigkwangid nga wami mag-speak nga maabot mi dire ang mua lang pod nga nangayimig sa sa Ginoo nga unta o makasod mga mi dire na mi madabi sa gamay pero sa inyo ang gihatag karon sa mua dako na kinigtabang mga daghang kay salamat sa mga suking tigpaminaw sa DYHP so, salamat kay sir.
0: Daghang salamat pod Sir Jed, Sir Jopay. As of now, naa na tayo 4,568. Mga kasama, emosyonal in town ang mga anak ni Ma'am Francisca karon nasa tuang sibiyana ni Dangop tungod sa ilang panginahanglan. Yeah, thank you kaayo kay kinibitaw ato mga kasama, mga idol, kasamang ni Store, mga suking tigpaminaw nato despite sa kakrisis karon nagtaas ang mga panaliton, nagtaas ang presyos gasolina, pero kung pagtabang na sa itong mga kaigsuunan, wag yun ta gipakyas yun po sa itong mga suking tigpaminaw. Lain-laing istorya sa kinabuhi. Kasamang Sir Jed o Sir Jofay, matag-adlaw. Sa maong program, maunang gibay schedule na gali na mo. Pero makaingon yun po mga mapasalamaton may tungod kay Why ni uli nga magda o piso din sa mo ang programa. Why mo uli nga wag yun mada. Mauna nga kami permig yun mga mapasalamaton. Kaninyong tanan mga kasama o mga idol. Tungod kay naagyod mo pirmi. Kami din rin, inigamit mis ang mga microphone, mamanegiingon gyud pirmi ni kasama attorney Rofil Banyog. Gamiton namo amo ang mga tingog, gamiton namo ang mga microphone din hiya, aron nga makatabang pod sa atong mga kaigsuunan. Niya, labaw sa tanan, ato ang mga suking tigpaminaw nga wag yun mo biya, nakakuan yun, nagpirming nag-atang sa mga programa, ilabi na yun sa DYHP Sumbunganan. Manang daghan ka ayong salamat kaninyong tanan mga kasama. As of now, natay 5,288 pesos. Niabot tag 5,000 pesos. 5,288 pesos mga suking tigpaminaw. Thank you. Alang sa dugang pang donation nga yawat na lang do na pay makadungog makakita sa tong live karon. Ato ang GCash number 0993213-6011. Remart Pugoy. Ako aning GCash number mga kasama. Again 0993213-6011. Remart Pugoy. Ato aning mga bisita karon si Sir Jed ug si Sir Jofay. Nanuktok sa itong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing tungod kay ang ilang inahan nga si Ma'am Francisca kasamtangan karong naka-ICU. Niadto pang May 6. Gida sa South Gen. Tungod sa iyang kondisyon, grabe, duha ni kabuok in town. Diabetes, niya sakit sa kidney mga kasama nang inahanglan nang kinahanglang i-dialysis. Niya naka-ICU tungod pud sa iyang sakit sa diabetes. Niya atong gi-check kaganina lagi 335,000 kapin ang ilahang partial initial pa lang na nga bill. Niya ang ilahang target nga makatigom sila mga 10 or 9,000 tungod nga aron nga makapa-exercise sila og sa laboratory alang ni Ma'am Francisca Umambak. Maraming daghan kayong salamat mga kasama na anatay 5,688. Unya to ang donation di ni mag sira mga kasama. Kung kanus ani ninyo madungog ato ang CBA kay naman po tay mga listeners abroad, pwede ninyong ma-review. Pwede ninyong i-send ang inyuhang tabang pinansyal ngadto sa atong igsoon pinaagi sa numero nga 0993-213-6011. Sir Jed ug Sir Jovay, wa naman tay igong oras ato na lang sigurong panapos nga mensahe ngadto sa atong mga suking tigpaminaw.
1: Daghang kasalamat sa mga suking tigpaminaw sa DYHP. Daghang kasalamat.
2: Daghang taong salamat sa ning tabang kanamo.
0: Daghang salamat po, sir. Daghang salamat. Uway sa payan, sir. Daghang salamat, Sir Jed, Sir Jupay, kay inyo pong ipaabot inyuhang istorya dinhi sa among program, among CBA-anan. Yeah, kusog-kusog kayo midiha sa dakbayan sa Naga. Oo. Mana nga sa kunduna pun mo'y personal nga hatag or itabang, pwede po ninyo nakailaba mo ni nilang Sir Jed Umambak sa mga Umambak family, pwede po ninyong ipersonal o hatag inyong mga donasyon, inyong mga tabang, mga kasama o mga idol. So thank you kaayo once again Sir Jed Umambak o Sir Jupay Albura sa inyong pagdangop sa mong sibiyaanan.
2: Salamat kayo.
0: Thank you kaayo niya. Kuan lang, dasig lang yun na pirmi. Isip mga anak man ang iingon nga kung ang mga ginikanan buhaton ang tanan tungod ug alang sa mga anak, kita pong mga anak makakutubod sa itong mga paningkamot o gato ang makaya mo laban punta tungod ug alang sa itong mga ginikanan. Daghang salamat mga kasama ug mga idol sa pagsunod sa ito ang program DYHP Sumbunganan. Ingon man itong pasalamatan again Sir Jed Umambak o si Sir Jupay Albura sa pagsalig sa DYHP RMN Cebu. Thank you, sir. Mga kasama, wa naman tayo igong oras. Sa nga na lang sa kinatibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu. Atong station manager kasamang Attorney Rafael Fernandez Banyok. Ingon naman ato ang program og news director og regular anchor ng program news update og DYHP Sumbunganan kasamang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Kauban ako sa Picas Lawak si kasamang Nestor Humisilio og si kasamang Niams Quiñones. Dito sa transmitter site kasamang Jerome Yap, kasamang Robel Boiser, kasamang Oliver Atis o kasamang Alan Taladua. Ako usab inyong ubos nga alagad sa kanginan, Radyoman Remart Auristila Pugoy. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw mga kasama, maayong gabi o happy weekend kanatong tanan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Katawa kay masundan ug lango ang iyong baba.
2: Asuhin na ni Kuya Bulya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Bigo. Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
4: Isa man yung hatag na kumigo.
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw. Sorry mata, o kang buutang bata. O unya pag yun? Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod?
3: Mumbo!
1: Ah! Agta!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabalik sa mga butika.
4: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
5: Bayudrom herbal capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
5: Bayudrom herbal capsule.
6: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
5: Bayudrom herbal capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
5: Bayudrom herbal capsule.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: kumusta ka mo tanan? O hindi akita sa sumpahing sa apit na itong matapos nga ermitanyong diwindiyo niya. Ako sa ang pangustahon si former Kapitan John Ramos diha. Kumusta naman ka diha, Kap? Sa imong mga tao diha. Kumusta sa nang buhat sa imong Miguel Pulyar Fertilizer o Biga Plus? Kumusta mo diha, tanan? Mga bala, ala, ino mo sa ito ang Dol Pepe Table. Aniya kita sumpay sa akong aso ninyo ning sibunaon ng naguluhan, ermitanyong diwindiyo.
1: Gusto lang ako magigsulti ni mo.
0: Jose!
1: Oh, ay, ungo! Ungo!
0: Ah, ungo ko taon! Jose, ungo ba?
1: Ay, sorry. Pasensya na kayo, Impong. Nakuratan lang ko sa kalit ni mo pagtunga ba.
0: Jose, imo tuyo, Jose!
1: Niyako kay gusto ko nga magpasalamat ni mo, Impong.
0: Ha? Magpasalamat?
1: Oo, Impong. Midaog ko sa sugal gahapon, Impong.
0: Unsa? Dili ka maayo ang sugal, Jose! Anong ni sugal man ka?
1: Ha? Akon, may pusta ko sa kuan, surtris, Impong.
0: Unsa man na?
1: Kuan, kanang klase na sa sugal nga kuan, kana bang numero ba?
0: Numero?
1: Mupusta ka. Mm-hmm. Nya, kung magawas ang numero nga imong pustahan, magkadaog ka. Ugma o to, midaog ko. Nagtuo ko nga tungod nimo kay human ko nimo tagay sa

0: Nakakwarta ko kay midaog ko impong.
1: Wah! Kung makaw yun sa imong kibuhat, Jose!
0: Impong?
1: Manunggal ka riyay!
0: Nadili man ko sugarol pong. Sukad na sukad, huwag magi ko maapilya ng sugal. Anong, suertres? Sigyan ko kagad sa akong amiko nga si Paklay, pero diligi ko. Gawas nga, wakoy kwarta, nga ikapusta, dili magi ko ganahan kay di man maayo.
1: Unya! Ngayon ipusta man ka!
0: Tungod kay naglao man ko, nga magkakwarta ko impong, nga mituo man ko nimo.
1: Nga sa ato pa! Ako pa na isa yupron!
0: Dili impong. Dili na may but na ko ipasabot.
1: Iko na! Gusto ko lang ipahinomdom ka nimo. Nga supak ako na lang imong kibuhat nga pagpanukal.
0: Pasensya na ka impong. Dili na mausab.
1: Gamita sa tinarong ang ganting akong gihatag ka nimo. Dili sa pagsugal!
0: O impong, di na to mausab. Usbo na ko, daghang salamat. Mula na siya. Ay, nasuko si impong ako. Dili siya gusto. Yan ang sugal. Supak di siya. Mangawin ako. Kaya mautuhan ako.

0: Gamay ra man lagi ning nakaway ni mo, Jose.
1: Mao lagi. Nagdali man gugus pagpauli ang gi kay naudtuhan ako. Kinahanglan para ba kung manuri anang kahoy?
0: Ngano naudtuhan man sad ka nga sayo ka man untang nigikan.
1: Miagi pa manggod ko ni ay, basta. Ha? Masipyat.
0: Kinsa imong giagi, Jose?
1: Ha? Wawi. Sige na. Dali on sa nina kukuman, aron nga ako na ni Masuroy. Mudiretso na lang sa ko sa pagpalitog, masudaan na to.

0: Kahoy! Kahoy mo dia! Kahoy! Kahoy!
1: Bay Jose!
0: Oh, si Bay Paklay.
2: Pinumdum sa taka importante ka ni.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, kasi makainom ka, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo dyan eh, nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
8: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
8: Ug pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Uusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag

0: ang produkto ngay mong mapalit, pangitaalang ang bagong SED Panyawan Products sa SED Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
1: Dr. Lim Willis Medang, 23, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapuhin na akong lawa, so wala na kaya ko itayin makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Ginitin ko siya sa tiyan, dili siya acidic. Diginahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship at yun ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
5: Oh, sige pa, hindi na ako magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo, Pretty?

0: supay sa akong aso, kaninyo.
1: Baisi! Yan, sabang. Unsay numero ni Moron?
2: Ha?
1: Ay, hala ka na, ogun ka. Numero ba? Gina?
2: Kining, di lang sa ko may paklayo.
1: Sa mino mo ka pa iubos mo ni Kuanan. Nakasuway nung kagdaog noon, ya, muhunong nung ka. Swertihon biya ka. Primero biya pusta ni mo, daog din ka. Ya, nakatamagay ko ni mo, di ba?
2: Pero, malagi, dako gi kay tug tabang nako.
1: O nya nya nya, unsa pa may dugayan ni mo? Gina, pusta na. Onsay numero ni mo? Og pilaman?

0: Nakalungag na ko.
1: Ay, salamat kay naka. Paaboto na to sa papa ni mo ha, basig magdatog masudan na to.
0: Oh, ma. Gutom na ba yung ayaw ko, ma?
1: Ay, antos la gamay naka. O, di kayo tumuabot imong amahan ron, mangutlo lang ko kamunggay diha, atong pabukalan.
0: Okay, ra yung kay ko, anak, ma. Pero may mambitaw na to ng buhaton.
1: Dako ko kayo tabang ang atong tanong nga kamunggay, nak.
0: Maugit, ma. Mangutlo na lang ko kamunggay, ma.
1: Sige, ayaw! Sige.
2: Naas ba'y Jose?
1: Namay nangita ni papa ni mo?
0: Oh, ma. Kinsa ka na?
1: Ah, kaditi akong gawson. Uy, ikaw man dahin na paklay, unsa may ato?
2: Naasay ba'y Jose?
1: Halawa para ba maapot? Nga naman unta?
2: Sige. Ako lang pakita unta sa gawas, dito sa may daan ba? Ah, sige. Salamat kayo, ha? Asa ko.
1: Sige. Unsa may tuyo niya, Jose? Buwasad siya ni Sulti.

Jose. Nakita ko ang iyong minuhatan sa kalibutan. Ninyong mga tao. Wakag yun, may patuon ako. May sugalang yapon ka. Nagtuo kang dili ko ikaw masundan. Nasayop ka, Jose. Nagtuman kag yun si mong gusto. May supak ka sa kong balaon. Ayaw pabuta, Jose. Nga bawion ko ang ganti.

0: padaghan ko ani mo gipamalit, Jose.
1: O pintaw pa. Na ay baboy, na karning baboy, na ay isda, na asay manok.
0: Diin ka man ini, Jose.
2: Ay, nagrasyahan lang, God, Anggi. Naningkamo tog mayo.
0: Diin ka lagi kwarta gipamalit ni mo ini.
2: Ay, nalang kong pangutahan lang, God. Sige na, lutuan na na.
1: Asam na ton ibutang pa nga. Wa man tay refrigerator nga kabutangan ani dekan man ni.
2: Uy, hala.
1: Na si papa nalimot.
2: Tuod no? Nawa mas akong hanahon na anak ko eh. Tungod sa akong ka-excited nga makapangumpra kog daghan. Kwan, lutuan na lang ka ng tanan?
0: Ha? Lutuon tanan? Di man ni mahurot na tog kaon ang tanan, Jose.
2: O di mo palitag refrigerator?
0: Ha? Ha? Mo palitog refrigerator?
1: Palitog refrigerator pa?

0: Jose, uy, mata na. Mangahoy pa ka. Bangon na, uy. Mangahoy na.
1: Dili ko lang mangahoy, Angge.
0: Ha? Nga naman, uy. Tulo na kaadlaw nga wak ka mangahoy. Nga naman, ang sabi na itabo ni mo. Doon na kay gibati, ha? Ang sabi sakit ni mo nga wak ni mo gisultin ako, ha? Jose.
2: Doon na sa gibuhat nga wak gisultin ni mo, Angge. Loway kay ka. Huwag kay kalibutan sa kausapan sa imo bana. Nagsigil ang lingsugan. Nitapos magpanginabuhi o sa pagpapangahoy. Wala ka naman ang kamot sa kapalingon niyang palingkamot. Nagsalit na lang sa pagpusta sa sugal kay mudaog ng ganyan siyang tinagko. Nakalimot na siya sa pagpalingkamot sa pagpangahoy. Nagsalit sa kanti na kung gihatag ka niya na matuman ang iyang pangayoon o kagustuhan. Nagsalik sa kwarta, nga wahag ko eh. Wa pato di yung singot. Wa siya mapatuhon ako. Magmahay ka, Jose. Magmahay ka!
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: God, mao na tudayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: supay sa kong aso ninyo ni Sibunaon ng Anaguluhan, ermitanyo ang diwindi din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitaran talit ka na to sa Arimen Drama!
1: Bata ni tatay mo tuman ang putang bata
2: RMN Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka sa said marketing. Ang tingamaw tingapura po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap. Said kugong nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney. Ug ang said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Nilambog balik 52.3% ang foreign investments commitment sa Investment Promotion Agency sa Nasod. Ato sa first quarter sa tuig. Sigon sa PSA, ang total foreign investment pledge sa Nasod nikabat nga ito sa 42.64 bilyones pesos nga nisaka gikan sa 27.99 bilyones pesos nga natala usamang period sa miaging tuig. Nasairan nga ang South Korea mao ang top source sa investment commitments nga naglangkob og 59.5% o 25.37 bilyones pesos sa kinatibuk-an. Katong mao malita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin epektibo sa bang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gihapon kalimang pangkasama sa said Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kanianto, said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan mas bate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay.
6: Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
5: May kasakit.
7: Nabagi ko na rin ba? Pahit ko kayong pagdari.
5: Kasarangan nga kasinatian.
7: Lalo tinigong lab.
6: Sure ka?
7: Magkasalata.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nacorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit na konting
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: It's a Melee Friends.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Harry, putlon na nako ha. Gitawag ko ni Madam. Naani isugo na ko.
1: Sige. Ay, gabi inta ko. Suguon pa si Singa mo. Grabe. Uy, pahuwayin akong asawa.

0: Please, do it now because we will use this tomorrow.
1: Okay, madam. But can I eat first, madam? I don't have my dinner yet.
0: No, no eating. Do your work first. Do it now. And after washing and drying, iron it. Do you understand?
1: Yes, madam.
0: Okay. I have to sleep now.
1: Krapiha. Tili man tapakan un-una. Og imbisting katugog, ting pahuway na nako. Suguon pag itagpalabaan yung isulubog, ma. Ipaplansa pa. Ako pagadi ko makakaon. Mukaon pa unta ko. Tili sa masugot, kay pauna gina yung sugo. Mawala gini nakapait ko doon, basta mga muta. Huwag itay mahimo. Kutob sa ilang ipabuhat, buhaton, good. Kaya nangamura man ta. Sige lang. Basta para sa pamilya, buhaton o gantuso na ko ang tanana.

0: Nemia! Nemia, where are you?
1: Good morning, madam. I'm here.
0: Oh! Where is the jalebiya?
1: Oh, here, madam. It's ready, madam.
0: Oh, thank you. Rashid, hurry up! Here is your jalebiya! Rashid!
1: Rashid, where are you?
2: Nemia, yan bong yung sinabi mong nilabhan kagabi?
1: Oo, Ate Ana.
2: Ay, ganyan yan sila. Kahit anong oras magutos, gigisingin ka talaga kung may gustong ipagawa sa'yo.
1: Kagabi nga, kakain pa sana ako, Ate. Pero di ako pinayagan kumain. Oh, aray!
2: Oy,
1: aray, kasakit!
2: Nemia!
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, dunay dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun ang Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang ka ng pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mo ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
10: Wala sila na namukuro kasi may mga pamati din
9: nila. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
11: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
12: May buhay sa makabuhay!
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kalit nga kisakitan sa tiyan ang akong asawa ni atong hikayo na. Tungod na kay napasaran sa iyang kaon. Wa dayon mutugan ang akong asawa nga mauday ka na ang sitwasyon.
1: Ay, naku ni Mia! Anong nangyari sa'yo?
2: Aray, ang sakit ng dyan ko, ate.
1: Ha? Bakit? Na paano ka?
2: Eh, hindi ko po alam.
1: Halika, halika. Dalito ka. Opo ka dito. Opo ka. Opo.
2: Aray, ang sakit talaga.
1: Teka lang. Kumain ka na ba?
2: Hindi pa.
1: Naku! Di kita pwedeng painumin ng gamot. Wala pang laman ang dyan mo.
2: Ate, ang sakit talaga.
1: Kumain ka muna, ha? Ah, tika lang. Kuha ko ng makain mo. Tapos painumin kita ng gamot.

0: Maayo na lang gani kay naa si Ate Ana. Timing nga natog ang bata nga yang gibantayan. Naatiman rasag ko niya.
1: Huwag yung kamusultin ako nga ingon ana rin ang sitwasyon mo niya. Ano din siya kamutultol sa kaon? Uy, Nimya.
0: Dili, good lagi na ako matultol. Kita ka nakikikitabahoon di rin. Isultihan na pitaw ti ka, ana.
1: Unyag dagang trabaho uno niya. Kalimtan lang sa dayanin mo ang imong kaon. Taon sa kabiyaw eh. Di na magkabata nga pinunduman pa.
0: Ang angsad, be. Kung tingkaunan na ako, naman sa kalit nga isugo ning akong mga amo. Nga di man sa pwede nga balibaran ni mo. Masuko man dayon. Isugra ba kaayo? Maunang kinahanglang unahon, good ni mo ang ilang isugo. Uwahin na ng kaon.
1: Eh, masagutin lang imong mga amo niya.
0: Eh, usap pa sa dahari eh. Dili ko ganahan silang pagkaon, diri, uy. Lainan ko. Maunang usahay, huwag ko'y ganang mukaon. Magkapi na lang ko.
1: Unsa?
2: Ambot ba, uy? Dili ko ganahan silang pagkaon, diri. Dili ko na ko matuyo. Lainan ko kasi ang lami. Bahuan ko.
3: Maunang masakit ka. O, tanawag sa'yo resulta. Nagsakit na na imuntian. Imong tinaag, ikot-kot na sa asid. O na magsakit, kay wamay suod sa saktong oras ang imuntian. Di ka man gumukaon. Ulcer ang resulta, anak ni Mia. May pagbulit na ka diri, kaysa babala ka kung maayon mo liha.

0: kumain na tayo. Tapos na ba sila si Madam at Sir kumain?
1: Oh, Ate Ana, tapos na sila.
0: Ah, kung ganun, tayo naman ang kumain. Nagugutom na ako.
1: Ako rin, Ate. Kaso, di pa ako tapos maglabay.
0: Ay, nako, kumain ka muna, oy. Mamaya na yung paglalaba mo. Meron ka na nga ang diferensya sa tiyan mo. Kaya mag-ingat ka na. Na, sasakit na naman yan. Sige ka.
1: Ah, sige, Ate. Kakain na tayo.
0: Ah, tara na. Doon tayo sa table natin.
2: Nemia. In the living room now. I have visitors coming.
0: Oh, hala.
3: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
4: Maglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Wa na sad makakaon sa ustong uras sa pagkaon ang akong asawa kay kalita nga gisugo sa iyang among lalaki nga palimpyon sa sala kay dunay mo abot nga bisita. Mga kasama, atong sundarugma pagpaminaw ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Hari dinining atong tunumanon bagong bayani.
1: Kunduna kamo'y sigilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sitong giagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kog inang gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausa man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Sa Jesus Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan, wala na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sino at ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Bugas
2: ug katul-katul
3: i DTX 500 na.
2: DTX 500
3: aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: ug pag-ayo sa bugas-bugas
2: ug katul-katul.
3: DTX 500
4: mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
3: DTX 500
5: si Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipatikos sa kumbano o DTX 500 kito capsules a day maintain lang nako pag regular na ako menstruation lamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500
4: mabalik sa mga butika.
6: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: Sino sa inyo ang sudsud sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o'y nagsigi na lang mo ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
9: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
10: May buhay sa makabuhay.
11: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi e. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
12: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng petsang na pagkasunduan.
13: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
14: Ganyan ang Pinoy!
15: Ang Pilipino may isang salita.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3, dito ako believe.
18: CDOIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
19: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
18: Ito ang idol ko.
20: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity, kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad, kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget na!
21: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
22: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
23: Unilab quality yan.
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: Protection?
26: Yaku!
25: With 8 billion live LCS?
26: Yaku!
25: That may reach the intestines alive!
26: Yaku!
25: Helps improve digestion and boost immunity!
26: Yaku!
25: With proper diet and exercise?
26: Yaku!
25: Kaya,

Sa imong ikog nga tampalasan, ikaw nagalig-on ka na mo. Ongoloko ka, areloko ka, nunga ubuyaak, rakotindasan kap mani. Warap o ka, warap imak uyaak.

Kam talahoro akaon. Ani ako karoti ing atupagan sa emo altar. Naglohod og dinupa ang ako mga kamot. Agi upatahod sa balaanon mo kayo. Libulto. Ongolok oka. Alilok oka. Nungaob oyaak. Aku tindasan kapman.

0: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos manaka nimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo, si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kami makasasala.

0: agluagan ang pag-ampo.
1: Oh, Yaya Ingresya.
0: Maura gyud kini ang labing lig-ong hinagiban kanato mga Kristiyanos aron mapiog ang paghamog sa mga daotan.
1: Naghari na ang gahom ni Satanas sa kalibutan pinaagi sa mga buhat sa katawan. Nga wa na gyud magsubay sibo sa kabubuton sa Dios, Yaya. Busa, pildihon tang yawa. Pinaagi sa lig-on natong pag-ampo sa Dios.
0: Amen. Hinaot kahangtod sa katapusang lahutay. Makasustener unta ang imubuhing pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga atong Dios.
1: Malahutayon ang akong pagtuo, Yaya. Busa, mamatay ko nga nagtuo ni Ginoong Hesukristo nga mo'y akong Dios.
0: Salamat kay gitisok mo yun sa imong kasing-kasing o panumduman ang tanang gitudlo ko kanimo sukad sa gamay kapang bata.
1: Oh, Yaya. Ug salamat kayo. Abi nimo, Yaya. Nalipay ko kay nakakita na ko sa akong mama bisag patay na siya.
0: Ha? Unsay buot mong ipasabot?
1: Permi na din siyang napakita na ko, Yaya. Walang kumakailan niya itong mga higayuna. Karong bago lang ni Sultis, Papa Maynard, nga ang kalagday sa babae nga pirming magpakita nako. Mao nga akong mamadig na.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag-adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11, nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos gyud ako blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
3: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
0: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Ama mo pa yung mga melasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: Mura dark spots siya, ana.
6: Mm-hmm.
5: Tapos nang-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mga punti siya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
0: Said Celebrity Beauty Soap.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente. Soma sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapuy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Ano, maninda ko niya. Saan sa bukat? Isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapuy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni ka kapuy man.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis bila-bila.
11: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
12: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
13: same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
14: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
13: Same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
15: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural at orihinal.
18: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba nata hindi ilang ang bughat? Bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, sigura dua kanunay nga naay diskarte.
19: Teachers board exams ug tapin sa nurses board exams.
20: Kaninyo ti ICT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pag yun ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
19: Og libre pag yun ang senior high school sa ICT.
20: Gawas ka advance ug pang international ang ICT senior high school. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. Oh, sige pa, di na ko magdug. Muadto na ko sa ACT!
19: Oh! Ani mo, Pretty? Ay, galinti!
21: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
21: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
18: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba nata hindi ilang ang bughat? Bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas ba na

0: Sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga na-i-diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
2: Pag may acid, Supracid.
1: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
3: United Home.
4: Unilab yan.
5: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Diyos ko. Diyos ko. Nagpakita ka karoon sa imong milagro. Igo nag-ayon ako ang siak sa kayag na nagpakita sa imong balaanon nga kaalam. Aron mong naon ang balaang dapit din sa yuta. Agtira til sol. Pasilua ako Ginoo sa akong magkamasalaypon. Gamiton ko ang nabiling mga gutdo sa kong kinabuhi. Diyos ko, pasalo ako. Isagyaw ko ang malaanon o garianon ni mong pangan. Dili o dili na yun ako magpaulipon sa dautan. Dili na. Himaya sa Diyos. Ngadto sa langit. Diyos ko, pasilo ako. Sa kanan sa bahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.

0: Ang former parish priest ay ito sa San Sebastian Martyr. Ang ikasulti ni Tito Menard, chom.
1: Okay siya. Nalisuan mo ito sa mayong pangisip. Og nagpaog-paog o bisan asan na paingon.
0: Pero, sa akong tanaw, formal malagi og liyok. Hugaw lang kayo siya.
2: Hidaot pa unta nga maayo na siya sa hingpit. Og mag-usab na unta siya.
0: Kay unsa man siya? Badlungon?
2: Oo. Murag dili pare og kinaiya.

0: sa manutang tuyo ni manako, teatar sila.
1: Brenna, dili na nako kaya ang pagtago sa kamatuoran.
0: Tiha.
1: Mag-ayo ko ni magpasaylo. Nakanunay na ko pagpasakit ni mo. Pakumasayod ko nga nung ingon niya itong akong gihibo.
0: Humana, gibuhat na ni mo. Napasakitan ako ni mo sa makadagkang higayon. Gikan pa sa bata pa ko.
1: Brenna.
0: Kalimti na tiyatar sila.
1: Panahon na arumasayod kas kamatuoran. Bahin si mong tinuod ka pagkatao.
0: Unsay buot ni mo ipasabot, tiha? Tiya Darcy.
1: Dili ko ni mo iyaan, Brenna. Ako ang tinuod ni mong inaan.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana na ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng malinyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nagaani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
4: Pag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Samok nga ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag-tusiran.
6: Tusiran Forte. Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung moingon si mama nga,
11: sige ka gout, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
10: Ang iyang buot ipasabot.
11: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
2: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
19: Kuy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
21: Rexidol Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
25: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
26: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
27: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
28: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
28: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag uri ng sakit. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
28: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag uri ng sakit.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ng atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by Kelly, Papay Kelly, para everybody, every bubbly.
4: This newscast is brought to you by Rexidol, bilis banat sa apat.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
5: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
6: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikas akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
7: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
18: Biotrops Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
19: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Happy fiesta!
21: Kinahanglan, extra nganda.
20: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
22: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jod, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa. Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humbaado mo ka direta.
22: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: pang kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
6: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Paman tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos may ato, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
8: Oo. Nigawas buk siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
9: Asin? Okay. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
9: So basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
8: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
9: Sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
5: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
12: Dili.
11: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
13: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
11: Nganong maoman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ni tanan.
14: Paidigo. No. Banda.
11: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masaktan ko sa tadino.
14: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka may jigaw.
11: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
14: Dugo! Dugo!
11: Silang ko.
12: Di mo na ko check ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na ko ikaw.
11: ang suri palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Gee na lang. Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
1: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
11: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
1: Jacob.

0: cardboard
1: o bibingka.
0: Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
2: Kininga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, gita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato ba nang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo pa inom na pugko 3 times ini kapi gyud ko na Paragis Bilabila Lisa Heron Pausos kuan ako 5-7
4: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ay, hello, mga ikala, kamusta? May ngadaw ka na itong tanan? May buntag, may ngutong, may hapon, may gabi, may bagyong kadlaon. Yan ang sa ninyo higalas kangina Ray Arellano. Uban sa kumpadre ng guwapo, Wildline, si Lloyd Gabbiana. Lloyd, take it away!
1: Di na to kalimtan, tumaraning atang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Ug ayaw sa ninyo kalimti, parisi o avocado coffee mix with guava. Palitan mo ha.
0: Kanya, sundi na yun mga ikala sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gawas na pampalagsik na pampagana pa. Okay, shoutout time. Shoutout ganito ni Sinchay Cardusa. Okay. O yung man, ni Jillian Yun. Si Jean Marie Alardi. Charito Diano Castro. Christian Nola. Clemcel Bintulan. Si Yuna Ginny Maria. Maricho Libradilla Dahilag, si Janice Rubiato, o si Clita Tomday, o yung naman, si Diasa Dos, Das Village, Dos, Dias Lutupan, si Nang Tali, si Victor Alian Nabal, Leo Gatilago, Agatilugo, Linimor Gatilugo, si Gabriel Dayana Bimbo, gikan ni Pedro Pungase, o yung naman, ni Belen Alisna, si Lita Gripo, Lucia Buloy, Dilarosa Calatrava de Grove Occidental, gikan niya po ni Ricky Bangisgaring. Okay, bueno, mga ikala, dito maglangan na ito ng hinumdumaran na ngagi. No, nga, wamo pa dayon sa paglakaw sila si Jigo o mga kaubanan. Kay dili na nila makita ang agyanan. Pero kalit lang nga nausab, nga mibalik ang langgam, katuntabian. O ilan na siya dayong gisundan. Samtang sila yung bahin, samtang nagsakay sa auto ang ilang gikarnap sila si Bogart o naman si Lalat, kalit sila nagisundan sa helikopter, nagsinukdanay sila. Sinukdanay, marunong kakasakuspato. Nagginukdanay sila. O yan, samtang sila yung bahin, dito sa ospital sa mga duwindis, gikagool kinipagayin ni Kukak ang kahimtang ni Harim Bibiti kay matod pa sa mga albularios nga posible sab kining ikamatay sa hari. Kunya sila yung bahin dito sa palasyo ni Reyna Tara, samtang nagsulti sila sa usa sa puting duwindis nga si Hariki, ingon ni Naitabon. Yan, nasumpay ni nga itong sugilanon, bod-bod o bibingka.

0: mga naibiling gutlo sa iyang kinabuhi.
1: Mauyoy!
0: Maubadi ay kini ang ganti sa iyang paglaban sa mga matarong? Ha, Hariki?
1: Mahamaray na tara!
0: Kung nasayot pa lang ko ngayon ini di ay ang mahitabo. Ayan, ipugnan ko siya kani Adto nga maghari ni ining kingharian.
1: Apa nang iyang kabubuto ng tanan mangaray na tara? Andam na niyang isugal ay kinabuhi. Aron makabot ang kausaban?
0: Hariki.
1: Huwag tuod man. Tako kayong kausaban nga naitabo sa atong kingharian. May minus yun ang krimen.
0: Kaysa agad sa krimen, tungod sa pagkagumon sa ginadiling trokas.
1: May minus ang drugas.
0: Huwag nakabot ang kalinaw ning kingharian.
1: May minus ang korupsyon.
0: Huwag dagang proyekto.

0: Barangay Nayawan in Dapita ng atong gagyan. E kanina, dito patahagi sa Masagpardo. Dito, usap, ang naila, kung nabantaw na kayo. Reke, kung sino garing ang umabot kay konsihal sa Barangay Masagpardo. Bantay ka na. Karon, nga niya ta si Nayawan. Mao kini ang Barangay Nayawan. Niya din ay magpuyo si Oji Kumpukur Kasa. Si Oji Rax, ang nabantog na bisoy, bangan sa ilong.
1: Ahwi!
0: Ay, napagkuy-kuy niya. Man kang si Pedro Pusangi.

0: lipad ko na. Aw, usman. Nagsunod pa ba na itong helikopter nga gimaniho ni Captain Alan Malalan?
1: Wa na!
0: Dili sa makasunod na ito. Ako na ko ni!
1: Bakit may galit kami labang?
0: Musa! Oops!
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisuway na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, namaligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
6: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa diyang nagmintin ko ato. Uy, hello, naman kay mo. Niya makasaka ko, makalag sa... Oh, ang bukid doro, wala eh. Gani ay. Nag...
5: Ha? Bukid sa kulian?
6: O kato ganing, ama nga mo rin na...
5: Bukid sa...
6: Ganing.
5: Sundan?
6: Oo. Oh. Mm. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko, maglisod
5: ko. Taka ka sa bukid, ikigod ka saka?
6: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pati nga iha.
5: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
6: Makakat-kat to, ah.
5: Tanong mo yung
6: sa mga mga. Uy, magrapagid ko atong mga gulay yun.
5: Ah.
6: Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
5: Sige pa ka nalim mo na
6: yun. Siyon.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Pilay mo idan.
6: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ha? high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umaga.

0: ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Ito na! Nakalapang na!
2: Bakero man diay! Abili ko kung sana!
1: Pet lover ko, no? Bisag baki maluoy ko.
2: Okay! Ang helicopter!
1: Hindi pa doon sa itong naimutangan mo, guys!
2: Abu! Ang...
1: Ay! Ah! Ay! Na-Diyos mo mo mo mo!
2: Fasten your seatbelt, lad! Pagkukdo na sa mga akong helicopter! Ha!

0: Ya.
1: ¡Mano! ¡Onsa!
0: Buhut pa namong mabuhi uban sa among pamilya. Aron ma-enjoy na mo ang dakong kante na inyong ibayad.
1: Good mo! Pahugti pagyod ang inyong pag-ampo. Aron mabulahan ng tanan kung magpabiling buhi si Haring BBT.
0: Pero kinang lang mangandam kausap. Talahuro ko kak. Asawa sa mahal nga Haring BBT.
1: Mangandam sa unsa?
0: Sa posibleng mahitabo nga mamatay si Haring BBT.
1: Unsa?
0: Kaila ka siguro ko si Ray Natara na kayo ng maghari ng kangarian o kitsapwira ka na unya.
1: Anasayot ko, Albularyos!
0: Kung masalan sa mga yanong duwindis ang sitwasyon sa mahal nga Haring BBT nga dili na siya physically fit nga muduma o mulingkod sa trono. Nasiguro ko nga si Ray Natara na ang ihulip kaniya.
1: Buta nga dili ko katugutan! Busa!
0: Busa unsa?
1: Taugan ko karandayon ang Rimulmul Brothers! Sila si Congressmanos Rimulmul! Sila si kanis Senadoros Ralral Tuto! O mga kauban ng Kalyados!
0: Alang sa unsa talahurong kukak.
1: Arani activate ang tubol sa mahal nga Haring BBT!
0: Tubol?

0: Pajikaw? Nga do, pajikaw?
1: Ah? Usap na to, masundi ang tingog sa langgang na tabihan. Ah? Kalit kininawa.
0: Ala?
2: Asa naman sa gato milupad?
0: Nawa?
3: Imanchingan nawa o kanit ang bird.
4: Dili na sa tamahimong mo pa na yun.
5: Delikado kayo. Tingalig may litag o bangis nga hayop sa unahan. O niya, dili na to makita.
6: Ay, mo kamalak na. Ako, Hercules. Ako ang manalipo ninyo.
4: Ah, antog ka na sa Hercules.

0: Dalawa sunahan.
1: Ala, kaya. Misika. Ala, kaya.
2: Ang mga ninipot ka na.
0: Dali ka mo. Sundan ta ang kayak sa ninipot. Aron makagawas na sa ninisalangob.
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, mag sa paray man ko, kamo ako maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. O suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy kaayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano na, maninda ko liha, may alsa-alsa bukat, na, dahil palingki. Oo, maligya ko liha.
5: Ano ang maligya din mo na?
4: Mais.
5: Yung kung bawang mo sa kanay sa naminaw karon na sa yung isipun niya sa yung bati na mawala yung mga kapi sa panawas din sa itong doktor na.
4: Katong ako makasulay ani, sulay mo di ba? Mawala yung mga kapoy. Ako bitong bata nga na ako nang uma. Hindi po niya ang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan ang pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
3: Husa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sangkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
9: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
10: Tusiran Forte.
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
14: Akoy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexidol Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy fiesta! Kinahanglan, extra nganda.
19: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
19: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naailitsyon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailhan
13: kaila nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
20: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
21: Kargado!
22: MaxVit Kargado!
11: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
23: MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Ang Naila Nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
29: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga maol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
30: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
29: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana mga bisita? Gadget lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang ilan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
31: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026. Puno-puno ng bituin at world-class entertainment. Kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo, at marami pang iba. Step into the next plus this May 19 live. Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus App. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
27: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: Ako'y nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexidoforte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
27: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This Time Check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed. This Time Check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed.
0: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.
1: GSM Blue!

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
14: Unsa ang ambisyon ni mo?
15: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
3: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
4: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pakikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Higala, kumustag mayang gabi ka na itong tanan. Sa mag-ausap pa, welcome. Welcome and welcome ni atong tulumanon sa Answerly Ate Arlene. Sige hapon, kita magkahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman.

May 15, 2026, marabago pa nagsugod ang Mayo niya. Karun, tunga-tunga na sa dita. Has kang paspasas, adlaw, no? Of course, tayo suwa tampo na sa mga itong paghatag at pagtagadandis na yung mga itong letter sender o sa kanagngalan o Junelle. Siyempre brought to us by NAS Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong NAS Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong NAS Liniment Oil. Sukad ka ni atuhang tudkaron, NAS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapananaw o nindot na panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NAS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. O siyempre, no, ako na ipahibalo ang atong NAS Medical Mission 2026. Karong May 30 na diyan kita sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall.
sa Maya Petit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. Pagka May 31, di kita sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Pagka June 1, sa Pagadian, sa May Covered Court, Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, sa Molave, Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Zamboanga del Sur. June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Turno, in front of Barangay Hall, Turno, Dipolog City. June 4, dito sa Kalamba, sa Barangay Hall, sa Barangay Sulinog, Kalamba, Miss Ok. And pagka June 5, sa Oroqueta City, sa Lumantas Riverside Garden, Parok 3, Barriendo Street, Layawan, Oroqueta City. Of course, so dun ay paraffle, gubal pa nga inyong ma-avail sa ato ang medical mission. Usbong ko standby, Junel, alas sa imong suwat. Din ay siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Ang akong panginaot ate nga sa kanunay ang naakas na maayong panglawas. Aron sa matag-adlaw, mabati na mo ang imong programa sa radio o sa social media platform. Sama ka na ako, ate. Nadasig ko sa pagpadangat ni akong kasinatian. Kabahin kini sa kong kaminyuon. Tawag lamang ko sa pangalang Junelle. Usa ka ordinaryong empleyado, ate. Kasamtangang nanimuyo din sa Sambuanga, Sibugay. Nagsugod kining tanan sa dihang adunay isa ka babae nga ako nakaila. Sa unang higayon, ate, may bati kong talagsaong pagbati. Ngadto sa isa ka babae. May offer ko nga pasakyo na ako siya sa akong motor para ihatod sa highway. Kay lagi, wa may habal-habal atong tungura. Bag-o siya sa kumapananaw, ate. Og nasayod ko nga dayo lamang siya sa amo. Busa ako siya ipanguta na kung taga-asa siya. Mitubag siya nga, namisita lang ko na siya sa iyang higala. Dili ko na siya magdugay og magpauli ra ko na siya dayon. Kipangutanan ako siya sa iyang ngalan. Siya ko na si Rose, ate. Matahom si Rose at R. Ambot ba? Gaan kaayo akong pagbati nga to kaniya. Gisawayan ko sa pagpangayo ang iyang cell number. Mihatag po siya, ate. Hangtod miabot ni Miss Highway. Mihunong ko og mikanaog siya sa motor. Before siya mitalikod, nagpasalamat siya nga ni kanako. Umipahiyom, ate. Atong tungura, murabag na ako sa Cloud 9. Pas-pas ang pitik sa akong kasing-kasing. Gihulat na ako nga makasakay siya sa jeep. Pagsakay niya, mingbabay siya nako, ug mingbabay pag niya. Sa mga nakakita namo, nagtuogid nga uyab mi. Dako kaayong akong ngisi, ate. Hangtod nga miabot ko sa opisina. Samtang katrabaho ko si Rose pagihapon ang naasa kong nahuna. O ako naglangan, ako din siyang gitext. Kung nakaabot na ba siya sa ilang balay. Wa dahil siya nagreply, ate. Matag mo tingog ang akong phone, naghandom ko nga siya na ang nagtext, ate. Ugwa madugay. May reply si Rose at the R. Mitext siya na ako. Mabalik ko na siya pagkasunod adlaw sa iyang higala. Matod ko, hulatan ako siya sa highway para mahatod na ako siya. Ngamulaag sa iyang amiga. Dito ra po dayon na ako siya sunduon pagkahapon. Gikan ko sa opisina, ate. Tuod man, pagkasunod adlaw, excited kaayo nga sunduon si Rose Atis Highway. Natingala si mama nga, sayo kaayo ko naligo. Nagpahumot, kinsa ba kuno ang babae nga akong sunduon. Bikatawa lamang ko, ate, hangtod na i-text nga ako na dawat. Gikan kini kang Rose. Naghulat kuno siya nako sa highway. Busa, may pasirit dahin ko sa akong motor. Pag-abot na ko sa highway, nindot ang pahiyom ni Rose, ate, nga mitagbo na ko. Ako na dahin siyang kipasakay sa akong motorsiklo. Nagbinabay siya, ate, og miga ko siya nako. Iyang gipasandig iyang ulo sa akong likod. Gihatod na ko si Rose sa balay sa iyang higala. Pagkaudto, nag-take out ko sa fast food o gihatod na ko kang Rose. Pagkahapon, gisundo na ko siya. Miingon ko ate nga, pwede ba nga ako siyang ihatod sa ila? Mitubag siya, nga nun dili. Para ko no, ako pong maila-ila ang iyang pamilya. Tuod man, gihatod na ko si Rose sa ilahang balay. Samtang naami sa biyahe, miingon siya nako nga, usa ko no siya ka single mom. Nako no siya isa ka anak. Wala ko'y reaksyon sa iyang giingon. Kay bisan tila pa ka buok ang iyang anak ate, andam kong mudawat. Gignan ako si Rose nga, kumusugot siya, andam ko mga mahan sa iyang anak. Mihugot ang gakos ni Rose sa akong hawak. Ang iyahang aping iyang gisandig sa akong likod. Pag-abot sa ilang balay, mitagbo ang usa ka batang lalaki. Minghalo kinikiniya, huwag ako nasairan nga maukini iyang anak. Medyo layo-layo ilang balay, mga 20 minutes, gikan sa amo ate. Gipaila-ila ko ni Rose sa iyang ginikanan o mga igsuon. Maayo ilang pagtagad nga rikan ako, maabi-abihon sila ate.
So good adto kanunay na akong or kanunay na ako mamisita kang Rose. Ug madugay naging kami ate. Human sa pila ka bulan tungod sa akong dakong gugmang adto kaniya. Nagdesisyon ko nga pakaslan si Rose ate. Namalay Diane me. Gitakda gilayon ang among kasal ni Rose. Gipangutana ko sa kong mama kung sigurado na ba kuno ko kay sayo kuno kaayo ko nagdesisyon nga magpakasal. Kay matod niya ang kami niyon dili sama sa init nga kanon nga inigkaon nimo nga kung makapaso imong iluwa. Mitando ko ate ingon ko kang mama nga sigurado na ko nga pakaslan nako si Rose. Human sa tulo ka bulan giusa kami ni Rose sa altar sa kami niyon. Mao na kini ang pinakamalipayong adlaw sa akong kinabuhi. Ogwa gid ko masayop sa akong desisyon ate. Sobra ko kamalipayon. Human sa kasal sa ilay minagsaka ni Rose kay mao man kini ang among gikasabutan. Kini man ang gusto sa akong asawa. Sobra ko kapalangga ni Rose ate. Gani halos dili na ko siya ipalihok sa balay. Matagikan sa trabaho, ako ang magluto. Andaman ako siya daag pagkaon para pag mata nila, mangaon na lamang sila sa bata. Ati R, gihimon akong Raina ang akong asawa. Gumikan sa akong dakong pagmahal gato kaniya. Priority na ko si Rose o ang akong stepson, ate. Sa mga panahon nga gikinahanglan ko sa bata, akong ginasiguro nga ana ako, ate. Sukad na nag-minute ni Rose, aktibo ko sa kinabuhi sa akong stepson. Bisan unsa pa nako kabisi sa trabaho, hatagan ginakog oras ng akong pagkaamahan sa anak ni Rose. Ati Artulo katuig na nag-uban mi ni Rose. Apan wa pa mi nakabatunog amo ang kaugalingong anak. Busa nakafocus ang akong panahon sa pagpadako sa iyang anak. Wa bampod ko nagdali ate. Hangtod sa kaadlaw, miabot ang igagaw matod pa ni Rose. Matod sa akong ugangang babay, iya ko nung pag-umangkon. Sa dakong pagsalig o gay, lagi na aman yung ginikana, nagtuo ko nga igagaw gid ni Rose ang miabot. Matod pa, mo standby ang igagaw sa pipila lang kaadlaw kay lagi nangita kinigtrabaho. Okay ra kay nako ate, gipakisamahan ko kinipag-ayo. Ang igagaw tagunta lang sa pangalang Danny. Sa pagtuo nga mag-agaw gid sila. Na yung mga higayon nga, masapna na ko sila nga mag-istorya ate. Sila lang duha. Apan wala ko hatag yung Malaysia kay lagi pariyantera. Na yung mga higayon nga, manglakaw silang tulo sa akong stepson. Isuri ko nun nila ang bata kay lagi nagtrabaho man ko. Sa tinuod lang, lahi ang akong gibati. Nabantayan na ko nga, suod kayo ang anak ni Rose, kang Danny. Dili ko tuyoon nga dunay mga pagduda sa akong kasing-kasing. Apan mama mismo ni Rose ang miingon nga iyang pag-umangkon si Danny. Giwala ko kini sa akong huna-huna. Apan ate. Usa kay gayon ni Ana samtang may pauli ko. Naabtan ako silang tulo. Si Rose, si Danny ug ang akong stepson sa sala. Nahigayon na medyo lain akong paminaw ate. Amot ba? Di na ko tuyoon sakitan kong magtanaw. Mahinungdan nga miadto ko sa kong ugangang babae na kinsulti ko nga ito kaniya. Nangutan ako, kinsa bagyod ang amahan sa anak ni Rose, ate.

0: niya na pugngan ang iyang kaugalingon. Mihilak siya. Nangayo pasaylo kanako. Kay akayp siya mitabon sa iyang anak. Mihangyo ko na si Danny nga makipagkita sa iyang anak apan sa diyang nasayra ni ini nga na minyo na si Rose. Mihangyo ko na kinikaniya nga kung pwede ipailala siya igagaw kay gusto niya makauban ang iyang anak. Wa ko kapog niya akong kaugalingon. Ora gusto ko siyang patyon ito'y gayuna. Giduol ko sila inay nga masuko ko nalito ko sa akong baba nga hatagan ko sila kagawasan para mabuo ilang pamilya. Nakalitan si Rose og migako siya nga rekanako. Nangayo siya pasaylo. Sa laktod inay nga magwild ko ate, nag-impake ko sa akong tanang gamit. May pauli ko sa akong ginikanan og hangtod karong panahuna. Wala ko napakita kanila. Sobra kasakit ate. Giatiman ko sila akip si Danny. Apano ako magdahom nga siya dayang amahan sa anak ni Rose. Nangayog pasaylo ang ginikanan ni Rose nga rekanako. Matod nila nga, gusto nilang mabuo mi pagbalik. Kay lagi kasado kami. Si Rose ate, matod niya. Iguran niyang ipakasamahan ang amahan sa bata. Uguwa ko na'y lain. Tama na ko diha. Apan ate, sobra ko nasakitan. Tugod kinahigugma ko sa kong asawa. Gisakitan gid ko sa iyong gibuhat. Daga na miingon, istoryahan lang namo ang amor problema. Napoy miingon nga dili na. Total di man ako anak. Ate, ar magparaya na lang ba ko? Bisag asado mi. Kaya ako nakita. Padayon magyud nga makikita ang amahan sa bata. Unsabay ang ngayon kong pag-abuhatan. Sincerely yours, Junelle.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang misis. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

kini mo Janelle. Dinay ka kamo text niya. Bulitok sa yang nganay. Di ba ka remember mo ko sa Janelle? Di ba? Janelle. Teka sa labag kani mo Janelle, sa imo pa

0: ka ilababo. Kay, bisan pagpili anak, pakaslan niya. Pero, nalang eh, both doon nagkikinahanglan nilang istoryahan. Una, nisulod siya sa kasitwasyon ng kabaho siya nga daw na anak daan ng babae. Kaya lang, sayo po sa babae nga, wa siya gi-appeal sa iyang decision making baka magpakita ang man sa bata. Anyway, kanato isgutan ka. O ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap June o sa tanang mga suki natong tig subaybay.
0: And of course, Cap June the Asis.
2: Yes, maswerte ka adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw, ako pangutan ang DJ Novs. O sa ibang buhaton, ipadayon pa ba ni mo ang imuhang pagpakinguban kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Junel? Nga pero pag na feeling ni mo na traitor ka, kayo mo abay dautan kung tinudanay good ka o wakay ang itago, pwede mo kamusulti nga ang amahan biya sa bata, no? Makikita yes. Raba o sa may emulisasyon ani. Dapat ka mong duha, ikaw. Yes. Sa may kasulti.
1: Kung ako si Junel, ma'am, no, kay mudili na siguro ko anak nga kahimtang kay ang gibuhat mangkod siyang asawa o sa katong amahan sa bata kay dis kanang grabe nga disrespect ba. Pwede naman siya mo angkon or sila mo angkon nga oy mo ni papa kay namo gyud katungod gud ang amahan nga bisitaon ang anak or ilaylaw ang anak. So unsa may point nga ano mang ila mang gitago. So murbag nasisili something nga kay tabo nga ano mang gitago kan Junel. So unfair kay sa iya ba kay kabalo mo talagsa ra kayo ning lalaki ma'am no nga. Kani bitong willing gid kayo ba? Willing and
0: yes.
1: Able.
0: O yan, kanap ito. Murag ka lang first love at first sight.
1: Yes.
0: Okay? Pagkakita niya na in love, mong siya dayon.
1: O, kanay nga na ba? Sa way pagduha-duha, iyaging yes. Ipakaslan, iyaging ipanindigan ba nga nagpakaamahan siya sa bata, iyaging gituring iya ha. So,
0: yes.
1: Kanap, talagsar kayo ng mga yana nga lalaki karon. Sa kadagang irresponsable nga mga lalaki karon.
2: Dagan pa rin si Nilo.
1: Talagsa na lang kayo. Talagsa na kayo maka-timing kung yes. Mga laki ngayon.
0: Mura sasama ka, Junel.
2: Hindi yes. Na mo katunong.
1: Ay, ako nakatunong na kaga.
2: O, di na.
1: But anyway, kanang inga ni ba, nga namang itago man nga.
2: Aha, nakatunong gina.
1: Nga no, itago man nga kanang muna siya'y amahan. So, yes. Unsay purpose nila.
0: Correct.
1: Dapat yo, 'di ba? Unsay kuan kanang dili it doesn't make sense nganong kinanglan siyang himuong secret.
0: Apil pa ang mama.
1: Ang mama no? Oh, nakikuan pa 'di ba? Grabe nga betrayal.
0: Oh.
1: Grabe nga betrayal ang naitabo kan Junel niya. Yeah. Mamurg ma-feel mo iyang kasakit ba kay grabe wa man siya nagkulang sa iyang kuan. Maayo man siya nga pagkabana, may siya nga pagkaamahan. Oh, may siya nga pagkatao in short. So ngano man nga gisekreto sa iya. So kana palandaan nga pag disrespect sa iya ba kay murag dili niya deserve, no?
0: Yes.
1: Dili
0: kay
1: niya deserve.
0: Kung wala gid ka gitago, pag-abot bang manangit ang lalaki nga makikita siyang anak, kaya di ba
1: yes. Kapatihan? Pwede ramang dapat, kayo na. Kaya yes. Again, katungod man na sa usakamahan nga, bisitaon, no? So, katungod man good na sa amahan nga, bisitaon ang anak, hulmon ang anak.
0: Correct.
1: Di ba? Pero dili man necessary nga apil ang inahan, hulmon po. So,
0: sila lang ang
1: tawa. Yes.
0: Yanong nanuroy silang tulot.
1: Muna yung nakapait.
0: Kaya kung ang bata lang tayong tuyo lang, sipa nuri mo.
1: Yes. Muna yung nakapait. Kaya murag na napay, siguro
0: ikanaw.
1: Naapay mga hidden nga mga feelings niyang asawa sa amahan sa bata. Kay nga naman, nga, gisekreto man yun niya. Unfair kayo, red flag kayo.
0: Red flag
1: so,
0: kayo.
1: Sayang kayo, Junel. No, dagan, sayang kayo ang kanabang imuhang tinud-anay nga pagpangga, pagbati sa ilahan niya. Gibetray lang ka. So,
0: yes.
1: Para na ako, kung ako, dili na ko mo settle anak nga kahimtang. Kaya unfair kaayo.
0: Okay, dari tapunta kang URP professor ni Supak Itcha nga. Dili, sa to, yung iyong kaganina?
1: Nadaghan ka daw.
0: Nadaghan ang pareha ka, Junel. Okay, Cap Jun di Asis.
2: Yes, Ate Arlene. Oh, isa na po ka sulat tampo. Kundiin atong natunggan na perting luya sa mga kalalakin ang karupan. Boys! Dili na makumpiyansahan ang mga single mom karon. Katanawa. Pakita na gindato ang atong lahi, gidaog-daog, giyatak-yatakan, gikumot, gilansangan ang dughan. Tanan! Nga pag-insult.
1: Pabor gini sa imo karon. Pagawas sa imo mga pagbati niya ka.
2: Katong imong single mom, ay kumpiyansa to.
1: Kasi
2: sayang na kayo ng imong savings niya, imong overtime, imong tanan niya. Waga. Dito ni mo ginahandos niya. Ay, magkumpiyansa kay Osahay ang ginapakita sa inyo, ha? Dan, ha?
0: Osahay, Raman. Dili man tanahin.

0: ano na kayo? Wala na kay baki. Sabala kang Dejinova, wa na ka, lisod na ka kakitag lalaki nga pareha kang Junilo para sa ako.
1: Mm-hmm.
0: No? Nya,
2: para sa imo ha.
0: Nakahimo pa og binuang ning sus pastilan ni Masa. Dili tadang single mom ha, pero murag mawala na gud akong kumpiyansa karong panahon na ba?
2: Mm-hmm. Sa mga single mom.
0: Mawala na akong bilib. Bilib pa naman unta ko nga.
1: Imbis uso noon ta ni single mom, kap, naka-discourage lugar, kap.
0: Discourage, discouraging kid in the Ginobs.
2: Dili man, kinahanglan lang siya mong sultis tinuod. Katong yeah. Ihimo niya, apil mo niya yung mama gikonsabo.
0: Discouraging kid at oh. Ating. Sayunan ka na nga, gi, sa walay pagduwa-duwa, gipakaslan siya, giatiman, ang gikabig ang bata, nga isip,
2: iyang anak.
0: Iyang anak, tanan, wala ginagbinuang si Junel.
2: Pero ang lalaki, kung tanaw na to, kani si Junel, aware siya nga dunay laing lalaki sa kinabuhi, kinamay sila anak.
1: Yes,
2: oh. Unta to, kung wala lang gitago nga pariente o igagaw, misulti lang unta nga oh, naarabasin ko, oh. Anamahan, baki, okay binuang ba ka?
1: Kung dawat man yun, ma'am, no? Kung dawat siya mahimo kay Papa man.
2: Yes.
0: Junel, nakikiisagin ang mga retired playboy sa imong gibati karong panahon na. No? Karong... I'm with you, tanang feelings ni mo. No?
2: Valid yan, gina, valid. Valid. Oh.
0: Nabati gina ako na kay pareha mangunta kumahigugma, Junel.
1: Mm-hmm.
0: Bigay todo.
2: Oh.
0: Yeah, binuangan lang sa usa ka binuhat. Nga atong giatpingan pastilan. Sakit kayo ng wata kayo manubi tao nga.
2: Kapag gini-monitor playboy ba?
1: Oh, grabe kayo mga
0: grabe hugot. Grabe ka sakit.
2: Maminaw lang kag 5 minutos, mutuog ka.
0: Dili na ko ma-imagine ate.
2: Ang saman.
0: Dili na ko ma-imagine nga mabuhat sa usa ka single mom.
2: Dili, akip gani ang mama.
0: Lagi, agikong sabo ang tanang. Nga, buhutan ba kayo si Junel. Pero ang imo pakuta na Junel kung unsa imong desisyon karon. Klaro man kayo nga nahigugma ka.
2: Mm-hmm. Gisakitan ka.
0: Gisakitan ka. Mas labaw masakitan ka o di ka makiguli. Mm-hmm. Total na naman na. Nangayon nagpasaylo ang babae.
2: O niya, kay nag-uban na rapas sila. Wakit
1: kita mo nila. Magsigira, sila uban.
0: Mau gani. Nangayon nagpasaylo, na-realize na niya sa iyo ang iyang gibuhat. Na-realize na niya nga ikaw man di ay ang pinaka-importante nga lalaki sa iyang kinabuhat.
2: What if katong pag-uban nila, dun yung nahitabo nila. Sa yes.
0: Ayaw ka balakan, ha? Kaya kita nga mga laki magkasala.
1: Yun lang.
2: Amo na diha.
1: Yun lang muna
0: wala gawa. Wala may perfecto dyan. At least na alatay pambato diha. Nung ikay nagkasala, ikay inintindi.
2: Sana na gawin.
1: Pwede na wala rin yun yung problema, ma'am, nung nga. Kanang i-include ang kuan ba, ang papa sa kinabuhi yes. Sa bata. Yes. Pero kana pong, dili po din nga na bitaw nga, isikreto man.
2: Mm. Sa, pag,
0: sa pagkakaroon, Junel, kaya nabisto naman ni mo siya, siya naman ang naghangyo sa imuha, ikaw na maghatag og barometro sa tanan.
2: Uh-huh.
0: Ikaw na ang maghatag og metric sa tanan. Ika, diri ka lang sa balay, bawal na ng lalaki.
2: Mm. Putla na ng ilang relasyon sa bata.
0: Tanang lihok ni mo, naka-GPS na. Tanang lihok ni mo, naka... Pero ako, libre ko.
1: Ako, ito, anak.
0: Kay ligdong ko.
2: Ay, anak.
1: Pero ay, nakita niya po ni Junel ba, nga murag... kanang tuod man nga ngay pasaylo ang iya asawa pero murag ang lalaki naagya pon sa ilang kinabuhi sige gyud sa uban
0: dili kay nangayo na pas nangayo na pasaylo ate sa to pa si Junel nang masunod ani kay na sunod na ka sa ako pa lang
2: siya ang mag set og rules
1: boundaries
0: kadanglan bawal na nang lalaki diri ha kadanglan makadalakaw nimo kwanta kaning unsa ni video call ta. Kinanglan.
1: Nahimo ang kuan.
2: Kung wala ka ang bata, hula man sa papa, di siya mo uban.
0: Magkalaki, si Junel lang maghimo o kuanan eh. Boundary. Siya man yan yo. Sigurado ko mutuog na siya. Kaya mga muyo man sa imong kapasailuan.
1: Mm-hmm.
0: Ang importante nga, siguraduhon ni mo nga, makabigya po naman.
1: Pero lisod na kayo ang pagsalig kap. Kung inga na ilang set up, lisod kayo ang pagsalig. Kung mabalik pa ka, magduda naman si Junel. Magduda naman sa kadam. Ingon nga, hol mo ng bata. Wata ka ba nun? Kami,
0: di Genova, nga mga laki, pag magkatang magsalig, magkatang magkapasailuan, bugos yun sa mong kasiklasin.
1: Weh, talaga ba?
2: Pero ka naman,
0: kalintan yun na mo ng tanan. Pag ingon na mo, kalintan na mo ng tanan.
1: Weh.
0: Pasailuan, takapalangga. Pasaylo, gida. Dilibi para sa mga babae.
2: Nabasa na to one time ba yung letter, di ba? Katong maghatag siya, sustento siya anak kada simana.
1: Oh, pero kaya, dapat...
2: Dapat kaubanan ang bata yes. Kung siya... Gito nag-dayon kay... Yes. Sakitan siya nga kada hatag sa sustento
0: ayaw
2: sa
0: na magkita. Gikas na tirada diya. Wala na kita-kita, Junel.
2: Ay, gusto mong pa sa...
1: Wata ka balo. Wata ka balo nga. Inga na rin niya po yung mahitabo.
0: Sunod man na sila. Good kayo na ngayon naman sila pasaylo. Gusto man nila nga... nga ihatag ang kapasayloan. So mm-hmm. therefore, ikaw Junil, ikaw maghatag og kuan diya. Kanang
1: pero sa biya sa ta kay magpasaylo og tawo biya kap ni traitor sa imong
0: kami di sino ba nga mga laki pareha kan Junil pareha mi pagmingon nga gipasaylo ta naka sa tanang sala nimo
1: di na lugar gyud na mahunonaan may race gyud
0: dili na basta dili itong talog TV karton lang itong tanaw.
1: Dila matanog mga supera nga mga kaban traitor traitor.
0: Lahi manggod, lahi manggod mga laki sa mga babae. Kami nga mga laki, pag nalimtan, limtan na namo na tanan.
1: Wala lugar mo. For even forget lugar mo kap. Kami mga babae, dili gyud.
0: Nasitol na takaron. Muna, lagi boys. Diba na ninyo niya, listen learn na, never give mo angkon, kibalik-balikon, balik-balikon, balik-balikon, kibuan.
1: Muna siya'y pasabot kap, nga di mo dapat magpakasala kay aron.
2: Away, balik-balikan.
0: Kaya, ay ba ninyo mga bayhana, karon o, paraan ni. Kadako na kayo sa salaan ni, pasailoon na mo. Kaya, basta love mong good love ni mong tao. If there is pain, there is glory.
1: Pero parang yun ako, basta i-traitor na ka, it's a no-no.
0: There's no perfect na tao sa kalibutan. Nasipyat lang ng imong asawa.
1: Eh, kaya ang tao nga naigugmag yun sa imo, dili ka traidoron ever.
2: Nasipyat. Kaya kung naigugma siya, pag abot sa lalaki, di siya makiguban.
1: Yes. No, siya'y diba? Mulikay. Oh. Mulikay siya sa mga butang, posibleng matintal traidor. Siya.
0: Sa panahon, sa karaan
1: kasulatan,
0: yun sa dahil ni Pedro pag traidor. Nagtuktugaok ang manok. Ipasaylo mangani to.
2: Una tedekanan ana. Unsa bang ibuhato ni Junel? Kay before ta motuktugaok sa manok. Balik ta man lamang sa Pigas Lawak. Standby.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puso. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na Resort.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maputi na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o aktan na diya ang panglantaw o ipiktido na diya ang produkto. Jeneline Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Bueno, balik ta sa dili pa ato sa diyang timbayaon ng ato mga nawala paspasing kadali da. Timbayaon ato mga YouTube and the Facebook viewers. Shout out to Rhea Jean Orbita. Watching from Colasi, Buena Vista.
1: Maayong udto Ma'am Arlene o sa duha ka kauban nimo pagtambag. Malingaw gid ko ni Cap John sa tambag niya from Gaspar Fernandez.
2: Ayan. From relaxing music. Aha. Shout out kay Lali Ludes o ga Lolo Abel Absedi from Banban, Look Villanueva, Misamis Oriental.
1: From Mrs. Ganduli, makainlove imong tingog Ate R.
2: Thank you. Shout out to Renz Martinez of Pinamulaan, Banisila North, Cotabato.
1: Maayong hapon kani Mati Arlene watching from Dol Duna Fernandez Farm in Palutao in Pasugong Bukinon from Raquel Fernandez.
2: Ayan, hi to Razel Jane Pabe watching from Bismarck Don Carlos Bukidnon.
1: From Nonilo Suarez, hi Ate Arlene, habit fad ko nimo adlaw-adlaw miga paminaw sa akong helper ma'am imo program radyod gatingog sa truck akong ginadriban. Thanks po and God bless.
2: Ayan, from Maria Rene Nila Dilima. Ayan, shout out sa Amo Adirisa at Arlene sa San Roque Beast League.
1: From Ashley Ornopia, pa-shout out kay Ashley o kay Jimboy at Arlene watching from London.
2: Shout out to Sam Sam sa Namoka. Namukatkat. Ayan, watching from Manolo Fortich.
1: Hi, Ate Arlene, watching from Brunei. Pa-shoutout ko sa kong mama sa Bakong Negros Oriental, Mama Lilia Tuting, na kanunay na minaw sa mong programa. Thank you, Ate Arlene, and God bless po from Josephine Martinez.
2: Shoutout to Belia Pobado Ralantong. Ayan, from Kabanglasan, Bukidnon.
1: From Rodel Robert Ingab-ngab, good afternoon Ate Arlene, shout out from Tagbina, Surigao del Sur.
2: Good afternoon Ate Arlene, sa wakas nakita na nako inyong FB page. Always lang ko sa Radyo Gapaminaw, lingaw kay ko sa inyong tudlo, pati ako bana, Gapaminaw po sa inyong programa from Jenny Lasibal.
1: Greet na ko akong mga kids na si Del Jane o Glenn Wilden o sa kong papa Estrelio o mga kauban na minaw midiri sa Glyan Malaybalay from Dayday Galvez.
2: May nga po na Ate Arlene, did you know about Cap June? Makalingaw good kayo ang sensorly Ate Arlene nga programa from Gina Andaya of Larok, Kisulon, Sumilaw.
1: From Cha Art, pa-shout out the I Cornelio Pepito from Kogan Kibawi, Bukidnon.
2: Pa-shout out po sa Family Piras from Bibi Linda Piras. Ayan, okay, did you know? O, sa iyong final para kang Janelle?
1: Again, sa ako panginig ka ganina, Janelle, no, nga para na ako, no, once na try doon ko sa usa ka tao, kay lisod na kaayo, ibalik pa ang pagsalig. Tuod man, miskan pag may ngunta nga, nangayo na sila og pasaylor, nangayo og pasaylor yung mga asawa sa imo, pero lisod kaayo, kanang, kung dako mangod kay siya nga, kanang pag-traidor ba, kay imagine, no, papa sa anak, ipa as if nga igagaw, kanang, kanunay ka mag-question sa imo kagalingon ba, nganong kinahanglan ba man nila itago? So, knowing nga katong pagkuan po nimo nga ni nagsigi silang uban murag imo silang kuan ba imo na silang gipa tagaan og gigayon nga basin mabuo pa sila so daghan nga mga panahon ang nilabay nga basin atakabalo unsay mga kuano nga basin nakikana nangayo na lang nagpasaylo para kunuhay pero ang ending murag yapon ang ilang buhaton so kumpara na ko Janelle no ayaw sayangi mong pagkabuotan siguro na pay mga tao nga mas deserve pa nga sa imong pagpangga sa imong pagkuan sa imong pagatiman nga ambot lang no nga di lang sad ko kasabot sa sense nga nung naay mga tao nga sayangon nila ning mga tao nga
2: buutan
1: no walay gibuhat sa ilaha kundi ang pagpangga pagkuan pero again
2: sana
1: no,
2: all
1: oh di ba sana all kaayo gyud ni untay ang asawa pero again no para nako dili gyud siya kanang deserve nga kanang bitaw imo i-dedicate imo kinabuhi sa tao nga kaya ka try duron kay once magud ang tao nga gitry kaya ka try duron kausa pwede pa na mo usab so kung ako di na ko magpausab kay yes. Sakit biya kayo sakit kay may trader and isa pa kung iba siya pasayloon for sure di gina mawala si mong nauna magbalik-balik man nga issue kay ang bata yes.
2: Dili manggid ni anak.
1: Oh, dili ni anak. Kaya sa pambasin ng bata, mangita gid gihapon og papa. So,
2: yes.
1: For me na, naasa ilahang kinabuhi anak nga laki. Murag imposible man siguro na nga totally mawala gina sa ilahang life. Kaya again, ang papa na may katungod good sa bata. So, murag mahimo siya og kanabitang burden sa imo. Mahimo siya og kanang reminder sa imong kanunay ba sa pagtraidor sa imuha sa imong asawa o sa lakip ihang mama. So again, kung ako dili nako, no? Dili nako magpausab pa. So dili nako hatagan og gigayon nga mausaban pa. So mas maay pag magpuyo kog malinawon, no? Mas maay pag mangita na lang kog tao nga kanang way kabilinggan kay aron sure nga ako ra gyud.
2: Yeah.
1: Ana lang ayaw sayangi ang imuhang pagkabuotan diha. Dili tanan tao deserve sa imong pagkabuotan.
2: React na si Kam.
1: React na siya. Sa kanunay, kinain yung DJ no, Bada Marites sa Marina ng Bayan.
2: Sige, imo nang turn.
1: Sige, Kam.
2: Captain yun diha.
1: Labanan mo.
0: Yes.
1: Actually,
0: Junel, gibati yun ako ang imong gibati. Kung unsa kasakit imong gibati, grabe kasakit ang imong gibati. Yun. Sa'yo nang kanang muragiya takitakan ka.
2: Baba, oh, diba? Ang pagbati nga bati, asang kanang bati.
0: Loy kayo, kita nga mga laki mong kudasahe kinanglan. Mutda, anad na lang ganding mga bayi sa ato ah.
1: Wow.
0: Kita lang ang
2: wow, ano yun. Wow.
0: Kay kita mong kudasahe mga laki, lahi mong kudasahe sila. Kung may higugma, tatinod anay yun. Dita ka balo magbinuang, hangtod natin higugma nga usa ka binuhat. Trambot lang, nawala akong believe aning si, kining imong pinangga na grabe man yun. Pero, usahin na kay lapsis. Manoy, patultion mo kadusahay sa mga kalalakin yan, sa mga retired playboy, guard your perimeter.
2: Guard your perimeter.
0: Always.
2: Ayaw yung pasalisi.
0: Nagpasalisi, mangod ka.
1: Okay. Siyempre, grabe yung pagsalig.
0: Ikadwa, kung dili ni mo dawaton ang imong asawa, giangko ni mo nga napildi ka.
2: Aray.
0: Grabe kalipay atong lalaki. Ayaw tagaig panahon, nga magbalipayon siya. Kaya gitraiduran mo kaniya. Dawata. Anyway, kung tinod, kita nga mga lalaki, Jonel, kabalumang dito nga pariyatag kasing-kasing, pag nakapasaylo ta, bukos mo kita nga magkata huwag pasaylo. Pag ingon na ito nga kalimtan, kalimtan yun ang talandi, magkita para sa mga babae. Kagbuhin nga, sa mga babae, sige, itugan ang tanan kay matugan pag sa ako. Pag nadigan na ni mo ang tanan ni mo saya, ha? Uyab ko ingani, uyab ko ingani, ay ngani, ngani. Pastilan, magilom-ilom na na. Kala na lang balik-balik ko ng imo. Ingana ang mga babae.
2: Ayaw yung pa.
1: Ayaw lang yung angkoro. Ayaw yung tugan.
0: Kita nga mga lalaki, pag ingon na ito nga, istugan ang tanan, kipasaylo na ito, kalimtan. Kalimtan mo na ito. Takaig chance, ang imong palangga, kay basing palangga ay, sa trials, kay kining relasyon mangod kung walay trials.
2: Dililigon.
0: Basig mauna ng trials ang ginatawag para mahimong maligon ang inyong panagsama. No? Balikon ako, kung walay kasakit, walay kalipay. Basig mauna ng kasakit para nakay kalipay. Ano naman good ang life?
2: Pasailoon lugar.
0: Ikadwa,
1: kabutan,
0: kung dili ni mo na dawaton, remember, wala pa kay spare tire.
1: Uy!
0: Spare tire. Ikaw ang sakitan, lo ikay ka.
1: Dali raman na ba kita si Junel kay Butan man.
0: Mangala pa ka, mudiskarte pa ka, mas bayo ng dawato na ni Budan. Kay kita nga mga lalaki ba yan, hinding dili ba ita perfecto? Pag di ni mo nagipasaylo, pag kita na po ba kasala, wala di tayo na. Pinalaan ko sumpayan. Sa kihapon, kini si Kuya Kapoy nun. Dili ko ba po, dili po ko pangit. Pero isa lang ko masiguro. Mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, hiyan nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. O nga nun yun niya. Galawin sa ginawa si Erling, galakaw-lakaw na akong mama. Dalira kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
11: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
12: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say dilisa ko yung sa mga ubang gamit diha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili gyud ni gamit og ubang kape kay kana jo ang NANS Coffee amo ang gamiton. Pwede niyo diretso sa kapang libungan ug tabato.
11: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
13: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
11: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Thank you so much, Dejinova and Cap June. Thank you, Junelle. Sa imo papadangat mo swatampo ni atong tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Pero kinila ako masulti ka na kanimo once and for all para mawala na ng mga pagduda. Pag heart-to-heart talk mo, ikaw ang bata o ang amahan sa bata. Prangkahani mo sila kung unsa bagit. Ikaw ang dunay katungod kay kamo ang kasado. Dili ang amahan sa bata. Kung buto na naon, pwede ra yung kang maingon. Dili ni mo ipakita ang bata, humanya gibingaan. Apan, pwede nga magsulti mong tulo aron nga inyong i-resolve. Sultihan ni mo nga di ka gusto nga magpakita ang lalaki. Kung mapakita man galing, butangan o rules. O ikaw ang muset ni Ana. Kinahanglan, mutuman ang imong asawa nga si Rose. Dawat ni mo nga doon siya anak. Apadili ni mo dawat nga pati ang amahan sa iyang anak. Musamok ninyo. Again, pagsulti mong tulo, apil ang amahan sa bata, butangig rules kung ahala siya taman. And sayod ko, kung matinud-anon si Rose ay ahang pagmahal o pagpanggang anak kanimo. Hindi siya maghimo mga butang na masakitan ka. Again, para nako mas maayong pag-istorya mong tulo. Akip ang ginikanan kung pwede. Para once and for all, masulba din yung problema. Janelle. Again, thank you very much. Sa imo papadangat yung mga swatan po. Manghinaon ko ganahayagan ka sa pagkakaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon mo na salamat. Bye-bye. I love you all.
14: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
15: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
16: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Happy fiesta!
23: Kinahanglan, extra ang handa.
22: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
23: Naana mga bisita? Gadget lang!
24: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
23: Wow! Mas maayo pa?
24: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
22: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
24: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan.
25: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
27: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
27: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
28: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangis sa salap, bangis sa sulit. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Aventura, Jojo Sunubus, or Sukubus, si Jos More F. Marinog from Hiloktog Barili, okay, Jeffrey Montiseren, Joey Torino, good evening, Villalison Subdivision, Bakayan si Busti, Alan Pakania, Alan, okay, thank you. Si Juan Dinapo Flores Marinog, okay, thank you, ha. Ating gabuta mga kasama sa tuwang nasud nga Pilipinas sa pagkaron kining impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, ingon man ang pagsuway nga pagpadakop kang bato ug ang pag-iskapo ni bato. Asa naman eron si bato? Ha? Ug ang pagkurita dinha sa Senado. Hapto rin taon siya ang bigote si Tito Soto. Kay alkansi naman na silang numero. Kay ang nilingkod na, gipalingkod ng bagong presidente din sa Senado, mao naman si Alan Peter Cayetano. Mao ni Ron, kinini ang maong kasika sa ito ang politika. Labaw pa ni boxing mga kasama. Sa first round, knockout si Sara diha sa mga kongresista. Kay gipa-impeach man yun. Pag-abot sa Senado, knockout sab si Soto. Video ubay-ubay na gina sila diha. Atong hibawan, para pagkonbikto mga kasama sa impeachable official sa kasong impeachment ang atoang 1987 Constitution nag-ingon, kinahanglan ang 2/3 votes, kinahanglan dunay 16. O sa kaya may tabuan nino, murag iyahay ni sila ron og rinikrutay kasamang nistor. Na, aring, ayaw, arita. Unya ang nagkadaiya sa mga grupo. Labi na gining mga DDS. Kadaghan kayo mga DDS ron. Ha? Na ako no'y diehard, na asa'y dili kay diehard, na asa'y balimbing. Oh, asa kay tinuod yun nga diehard, ani? Ang mga DDS di bahad, kinsa tong mo butar. Pag impeach ni Inday Sara, manimaus kami sa eleksyon. Di namo butaraan. Okay. Medyo ubay-ubay ginadi sila diharon sa Senado. O niya, kining ato ang mga isyo ron ba? Pwerte naghana o maghiskot ang isyos politika. Pwerte na magyong gubuta. Una ang isyo sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ikaduha, ang suway nga pagpadakop ni bato kay dunay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Og ang ikatulo, ang pag-iskapo ni bato. Og ang ikaupat, ang buto-buto dito sa Senado. Di ba itong gikang buto-buto? Ha? May mga opinion sa mga netizens, ay, nagdrama sila dito. Kinsa may nitabang para makaeskapo si bato? Awa na, si Robin Hood ay yung ipasanginlan. Nagubot sa ato ang nasod nga Pilipinas karon. Taliwa nga naglisod patag maayo, kay taas ang presyo sa tanang mga palaliton, ang ato asab nga politika, parte kagubot. Gubot pa makasamas lukot. Ang ato ang Pangulo, Presidente Bongbong Marcos Jr., mamagin ni ang iyahang style. Nga, wala akong alam kung ano mangyayari dyan sa Senado. Wala akong alam dyan. Wala akong alam.
Hindi ako ang nag-

0: Jesus para huhulihin si Senator Bato de la Rosa. Wala kayo sa akin, wala ako alam. Kilak in taos bato eh. Sa dihang gilak down ang Senado, kay si Bato Perting Dagan, kagiguko na sa mga agents sa NBI, nihilak si Bato. Og nangayog tabang kang Presidente Bongbong Marcos Jr., Mr. President, tabangi ko, isip po sa ka-Pilipino, kaya nanginahanglan ko sa imuhang proteksyon. Andam na kong atubangon ang kaso ngay pasaka, batok na ko, apan dinhi sa local courts, dinhi sa ato ang nasod nga Pilipinas. Kaya man ilha ang jurisdiction lagi sa International Criminal Court. Ano masabkano o ang ato ang mga enforcers dinhi sa nasod? Og doon naman gani warrant gikan sa International Criminal Court, ganon di man nila ipakita nga tos dakpunon? Sama sa nahitabo kang kanhe Presidente Rodrigo Duterte nga ang nangu sa pagpadakop kang digong mao si General Nicolas Turi. Nga ang mga abogado ni Duterte nangita og asa man ang warrant sa International Criminal Court. Karon sab, ang NBI may mo-serve sa warrant of arrest, mao pod ing ipangita, asa man ang warrant, naa man kana. Aw nito nga dayon, si kanhi Senador Antonio Trillanes og diingon, gusto mag-warrant? Di ara ay, mao ni ang warrant. Ang ato ang mga netizens, dali man kayong naka-edict, ila man dayong gigamitan og AI, kadtong giwarawara nga warrant ni Trillanes gikas ICC, ha? Gigamitan na yung AI kasamang listor, ha? Oh. Ito po ang warrant, oh. Hamburger, 55 pesos. Niya ni pahibaw si Trillanes sa dihang ni Escapunas Bato. Ang giingon Trillanes, Bato, huwag kayong matutulog na nagpiyong kunong duha ka mata. Huwag kayong matutulog na pikit ang dalawa mong mga mata. Dahil huhulihin namin kayo, ha? Matod pang kanhi Senador Antonio Trillanes IV ang inyong giyanggaan og trililing. Si Bato gihunting ron ni trililing og si Bato suma pa gilabanan ni Robin Hood. Ato na lang yagi og joke-joke kineng laban sa politika sa tuang nasod para di ta maugtas ang mga netizen sab na emosyonal og mayo apil sa naugtas na ay naluoy ni Bato na asay diingon merisi ay. Ako ba niyo kaluoy in town? Si Bato ba? Kaluoy ni Bato. Uy, nihilak ko rin taos Bato. Mao ba? Kalaka ko ni Hasdan kasama ni store. Makadungog medyo kong mga istorya. Kadungog kong istorya sa mga vendors, mga jeepney drivers, mga anas barbiruhan, anas karinderya. Mag-istorya sila. Ako lang ang paminaon. Oh, kaluoy ang Bato, no? Nga naman, nihilak in taos Bato. Nangayog tabang ni Marcos. Uy, mauba ka looy ni Bato. Ako ba sa mingon? Ay, looy ka to? Ha? Bito looy, oy. iskap mo to awaron. Manggawas na po na din ha sa Facebook. Mag-blog-blog na sa tugluto-luto. Itaw, ha? Kagubot sa ato ang nasod nga Pilipinas karon. So kita, ang ato ang mga emotions, apil sa napagan. Kamu din ha, mabiyaan na ang trabaho kay muapil sa nagkadaiyang mga kalihukan. Okay raman hinuuna kay inyo magyunang katungod. No, ato ang maginang kagawasan na atay katungod o kagawasan nga musuporta sa kinsaman nga mga politiko ang inyuhang gisuportahan. Oh, pero ayaw kayo mo palabi. Oh, kay away manis mga politiko. Ayaw mo palabi kayo. Siguro agin ang pamugas ninyo. Ang pamugas na to eh. Ano siguruhon? Oh, aminaw ragunta nila. Ha? Mga tawa ni uban, apil lang punta katawa. Pero mga suko ni uban, ay lang, ayaw sa mapadaog kasuko niya kay away manis mga politiko gud. Ha? Wa pati buga sa ato, magpagkosumisyon pataan ang away sa mga politiko. Ato lang sang unahon ng atong pamugas din he kay mamani gikinahanglan gyud para makasustinto tas ato ang pamilya, although atong i-exercise gihapon ang kagawasan nato sa pagpadayag. Pero sa gikaingon nako di kita palabi kay away kinis mga politiko. Oh, kinira ba mga politiko nga mag-away? Away paron madugay ana mag-amigo or kadto mag-amigo unya mag-away. Kita nagigitinong Tuhan ani. Mag-away-away, unya mag-amigo. Mag-amigo, unya mag-away. Sab- Mauna, ang moralison de kita palabi. Oy. Kaya kini mga politiko na to, nag-away-away ni. Takaybaw, mag-amigo na. Sab- Oras, alas 10:43, mga kasama. Okay, oras na to karon alas 10:43. Good evening, Attorney Mafia. Ay Chico watching from Japan, Romeo Australia. Naa nagyoy agimat kay pagsud ni bato, why nakabantay? Pagsibat niya Senado, wa sab sila kabantay. Unay nagduda lagi katug kunong buto-buto, di ba ka kuno to drama ra. Elsa Canizares, my gabi. Edwin Tapil Gimungala. Mayang gabi, samtang namina Miss Radio, tanaw usab sa Facebook. Oy, thank you. Si John Pogoy Nonsio, kuyaos bungbong sa tanan president kay pawiran kayo jud nga mga department heads sa tanan ahinsya kaya man diktaran samot ka pobre Pilipinas. Luoya oy, kun magdugay pisto, luoy atong kabataan. Why ugma atong kabataan kun magdaghang mga klasiha. Glinda Masung Lagos, may gabi. Alan Loro Dinoy, from Liloan. Okay. Si Drew Flauron Siangko, may gabi. Nelson Cabatino, may gabi. Good evening. Okay, shout out. Si G.R. Sinahon. Okay, thank you. Carlos Dinoyo. Asa na kuno ang PWD? Wa man lagi. Ah. PWD? PWD. Asa na PWD? Ah. Romeo Celia. Aha. Sige, thank you. Magabi. Si Romeo Estrella Attorney kana si Senador Bato de la Rosa siya gihatagan ni Bong Revilla og agimat. Ama o ba niya? Unya dali man kuno kayong nakagawa si Lito Lapid. Oh. Kadihang dunay buto-buto paspas kayo nga ni nakagawa sa Senado si Lito Lapid. Wala habang kada na ang building sa Senado. Perti ko nung paspasa ang nakagawas ni Senador Lito Lapid. Okay, itaga mo sa Bato. Mabuhay si Bato. Dudak Karnisi. Shout out from Hingoong City. Solid supporter, Duterte Parade. Aha, Edmond Pinula. Shout out taga San Jose Maasin. Ibunjin Trixie Oglin. Okay. Maayo gabi. Aha, Pura Kanyete. What's in your program? Sige, small shout out yan sa Sitio Bas Capitol. Lorna Flores, good evening from Hilorungon. Dina Dalen, good evening. May gabi. Maria Heide, Marcila Sihodo, may gabi from Magikay, Madawi. Juan Dinapo Flores Marino, good PM from Hiloktog, Barili. Okay, thank you. From Aman Jordan, Mendoza, Melissa. Okay. Greet ko sa akong pamilya, Barili, si Albiar family and Bulungaita family. Yan, Mendoza, Melissa. Cody Barnes, may gabi, madam. Sige, thank you. Sige, kumbati lang. Oras na to, alas 10:46, mga kasama. Panayon pa sa tuwang tulumanon, nagdahom mga kasama ang mga kongresista nga makalabok-labok na sila. Kay dunay sobras 200 good ka mga kongresista ang nibutar para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Og tinuod ba na transmit ang articles of impeachment? Ang kuwang lang ron mo convene ang Senado as impeachment court. Aron sugdan na nila ang trial ni Vice President Sara Duterte. Apan sa diha, nga ni labok-labok mga kasama ang mga kongresista, nga ni uyon pag-impeach ni Vice President Sara Duterte, nangandam naman padiaydaan ang mga senador. Nga klaro, kayo nga mga didto na ni suporta kang Vice President Sara Duterte. Nga klaro kayo nga mga DDS na. Kanaron, sakto ang analysis sa banatong mga netizens. Oh, matod pa ni Roberto Tabulong, di pa nila masiguro kay dinha sa Senado, daghang mga DDS diha. Oh, naamay klaro yung kayong DDS. Panalitan, si Bunggo, didiis mang ginang klaro. Si Bato, didiis mang ginang klaro. Si Robin Padilla, klaro ginang didiis. Karon, ang uban nga mga nagtago-tago pas ilahang kulor, ni gawas na. Oh. Unya, politika hay man kini, numero hay man. Oh, sumapas mga political analyst ang impeachment numbers game. Dua sa numero. Nakapaboron si Inday Sara. Mga didis, pakpak silang maayo karon. Kay kadtong mga gustong makonbikto na si Inday Sara, ilaha namang natanawan, gista pira na daan, silaha mga kaalyado. Ha, usa ni ana, si Senador Alan Peter Cayetano. Sinutihan ni Alan Peter Cayetano. Maklaro namang ginato, no? Isaya halang sinutihan daan. Duterte yun siya. Oh. Kaysa pailain ng mga klaro niyo kayong pro Duterte. Si Marco Lita. Oh. Duterte magina. Katong uban nga nagtago-tago pas kulor, nailhan na noon. So mauna na hibong ug kalit si Tito Suto, hapit-hapit kus bungot Tito Suto. Diha doon na kuno sila sa numero. Daghang pag ini mahitabo din ha, Senado. Kay mura mang gunig bidding, Oh. Iya hay offer good. Daghan para ba kaayo kunong kwarta nga minalita. Atong paminaon si Senador Amy Marcos. Ah, Senador Amy Marcos tinaunsab. Ah, si Gim Grisiag pabilib nga tos mga didiis. Nga didiis yun ang iyang kasing-kasing. Bisan iyang isuon pas BBM. Istorya pa ni Senador Amy Marcos. Nga dinha sa kamara. Gipang subornuhan ang mga kongresista. Aron mubutar. Pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte sa Senado kunuwa pa. Ha? Matod pang Amy. Pero karon nausab ang numero no. Ha? Lingo-lingos dito suto siya. Dili ni first time para nako. Normal ni nga mahitabo. Oh. Pero doon na pa rin mga kausaban. Pero sa pagkakaroon, kung atong tanaon, ang ato ang mga senador, atong mabasa daan nga medyo ni takilid. Oh, o sama ni takilid kasama ni Stor. Ni takilid ang chance sa mga gustong ipakundikto si Vice President Sara Duterte. Kadaghan naman kayong mga senador ang namatikdan na adto ginpabor ni Vice President Sara. Ang maglisod na kadtong gustong mupa-impeach sa Vice President nga ipakundikto si Vice President Sara Duterte. Ang mo-prosecute ang mga kongresista kadto si Justice Committee Chairman Jervil Luis Tro nga matod pa niya si Vice President Sara Duterte guilty. Oh, guilty ko. No. Guilty sa kasong graft and corruption, guilty sa kasong betrayal of public trust. Uban pa mga gibasihan pagpa-impeach sa Vice President. Karon nausab ang hangin. Ha? Nausab ang hangin. Kay medyo ang Senado sa pagkakaroon atong nailhan na mas daghan di nila ang tanaw na nato ba o bandi man mo angkon kay kuno neutral sila neutral ba klaro naman kayo neutral pa na kaklaro na ninyo ha ang bandi din mo angkon ka neutral po kami kasi titingnan namin kung ano man ang merit sa kaso kapag darating dito ang articles of impeachment. Kapag makonvene na po ang impeachment court, titingnan po namin lahat ng mga ebidensya regardless po kung ano pong partido kami na sasakop. Ay, istorya ragun na. Bisisays kabuto ang ikinahanglan para i-kundikto si Vice President Sara Duterte. Na-impeach na ba ang ato ang Vice President? Yes, na-impeach na. Tungod kay na transmit naman ang articles of impeachment gikan sa kamara. Paingon nga to sa Senado, pero wala pa makonbikto. So ang second round, maoneron, dinha sa Senado. Oh. Ang klaro yung kayo mo pa-impeach or mo butar o yes, yun. Aron ikonbikto si Vice President Sara Duterte, klaro naman eh. Senador Risa Hontiveros, ah, klaro naging kayo. Tito Soto, kinsa pa. Ping Lacson. Oh. So, pila lang na sila kabuok? Ha? Ambot kaning uban. Akin is Chis Escudero, di gini. no ni. Ato ang tatanawan daan o. Kini mga Kaitano, no? Mga Alan Peter Kaitano, si Pia Kaitano, akan na klaro gina, ha? Abot kaan nila ni kinini ang mga Tulfo brothers, Rafi Tulfo, ug ni Erwin Tulfo. Wa patakay bao, ha? Pero kadanaang wa pamangka sila ni Bulgar og asa sila posta. Oh, ang klaro na gyud kayo, Rubin Padilla, kada si Bunggo Marcolita, klaro na gina, ha? Og si Bato mobalik to sa Senado. No, gito. Pero saan pa magkapagbalik ang to? Dagdagandagan to siya good. Paingon nga to sa session hall sa Senado. Gigukur sa NBI. Kunya, gilockdown na is NBI. Ang Senado. Paglockdown na, dito na ba to? Natrap na. Niiskapos ba to? Oh. Humas buto-buto. Ato na hibawaan, nawalas ba to? Ha? May agimat inis ba to? Doon ay duha dili kabutar. Kisa may dili kabutar. Katos ba to? Wanted man to? Giwanted na turos ba to? Pero matod pang Alan Peter Kaitano, hindi po wanted si Bato. Kasi walang warrant sa local courts. Ang warrant ay sa ICC. Hindi namin kinikilala ang warrant sa ICC. Oh, aklaro, naging nang sinultihan ni Alan Peter Kaitano. Oh. Kisa pa hindi kabutar, oh, si Mr. Buduts, si Senador Bong Rebilla, kamaumay unang naposasan. Oh. So, mawala na ron. Doon ay duha ka mga senador, ang posibleng dili kabutar. So, 24 sila kumuok, 22 na lang. Ha? Pero daghara mga gihapon, ang natanaawa na to, na posibleng mo pabor, pag butar o no sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Sa pagkakaroon lang ha, although dili na to angayong unhan ang ato ang mga senador kay mo respeto ang masabta nila ug unsa ilaha mga desisyon, pero sa ako nagung giingon istorya nam lang gunang mingon sila, titingnan po namin ang mga ebidensya, istorya lang na eh. So ha, istoryahe sa ato pa kadang expression bitaw natong mga Bisaya nga istoryahe oy. Politika mo diha oy, ha? Istoryahe. Politika hay ka na diha. Karon, ug atong tanaon, kinsa ni mga senador nga dili gusto nga i-convicto si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Maklaro naman nato. Ug medyo dihado makasama ang gustong ipa-convicto si Vice President Sara Duterte. Pilar lang kanin sila kabuok. Ha? Okay. Nag-ana manig ladlarong kadaghanon sa mga senador nga mga pro Duterte. Akini ni As Jinggoy. Mailha naman na nato. Oh, Jinggoy kinis Jewel Villanueva. Ah, mailha naman na nato. Jewel. Amot kaning ato asang idol nga si Lito Lapid. Kung asa po ka na siya, pusta. Ha? Ano? Asa ka ni pusta si Lito Lapid. Kunya, kiniuban na to ng mga senador, Mig Subiri, si Bam Aquino, posible si Bam Aquino, wara og basin, yes ni, Dila na to matag-anan, no? Dila na to na. Di pa na to masiguro o unsa gibuto ni Bam Aquino. Sus ako alang analysis, no? O karon ang butuhay, dili makonbikto si Vice President Sara Duterte. Maglisod makasama og abot og 2/3 votes. So madyang ning iyahang kasong impeachment. Pak-pak rayon mo mga DDS ana, ha? Kung mag-rally man gani mo, dili na rally para kanana ang unsa na nga rally, doon na mo'y babagan. Rally for victory na ng inyo, ha? Oh, panalitan ba? Og i-dismiss niya sa Senado. Rally for victory na na. Kaya daghan naman kayo mga senador. Ano tanawa na to? Nga daping na tong Vice President Sara Duterte. Okay. So din hasap, nakakuha og relief si Vice President Sara Duterte. Og mauman gani na, panalitan lang og sakto bang ato ang analysis ba? Nga lisod na kayong ikonbiktoron si Vice President Sara Duterte base aning bag-orong sit-up sa Senado. O mahitabo, na baraw tong mga kongresista nga gusto siyang ipakonbikto sa impeachment. Ha? Kaya katong sobras 200 kabuok nga mga kongresista, ni vote man og yes para sa impeachment. Kunya ra ba gibaharan ra ba to sila? Labi na sa mga DDS nga bantay lang mo ha. Nailhan na ra ba mo na mo? Kinsa mo mga kongresista ha mo nga nibutan og yes? Ha? Adto gyud mo itsas tangkungan ig election ba? Adto kuno itsas sa tangkungan ig election. Kana og dili mo maamnesia kay humok ra ba sabong maamnesia wani amnesia hay oy mato pa sa kong amigo ato lang ang gaan sa pangan nga Jimmy Abilia na kanang mga kongresista kono kasama ni Store nga nibutar gyud og yes para sa impeachment para dili malimtan ha ang mga pangan adto isuwat kisami Siyaro, ikatog, makita pa nga, mo ni mga kongresista, hari na ni Butaro. Ha? Butaro po. Yes, impeachment. Oh. Igmata, kita na po. Siyaro, malimta na. Tawaan na nabayan yung atong politika, oy. Ha? Kana bang, kanang makalagot nga makapahimuot, no? Oh, parili ta ma-stress. Ang atong kalagot, ato lang iagi sa buong kahimuot. Edel Cas, diha man to sinador si Budots, attorney. Wa man to kodaog pag 2025 election. Maubitaw, gipriso to. Kay sibilya naman to si Mr. Budots. Ao, Senador Budots, sorry kayo, oh, sakto gyud kayo. Maman to kadaog si Senador Budots di ay. Nasayop ko, nataligamaan ko lang to. Salamat kayo, Edel Cas, ngayon mo kung gipahendo man, ha? Alisiyam sa tag-apil na di ay. Nangagi pa tong nahimaw Senador si Senador Budots. Pagka, may aging eleksyon, wa kadaog to. Rod Christie. Si Bong Villa di na yata sinitor ka na pildi man last election. O, sakto yun ka, Rod Christie. Yun. Ako gina sa yup, yun. Thank you so much. Ipahinduman ko ninyo. Jisper Capuno Medio. Good evening. Lucy Datulaita Elevera. Good evening. Okay, thank you. Attorney, si Mike Rama Duterte Loyalist. Ngano si Idurama ni pirma sa impeachment South District ko attorney di na ko mabutar oy. Mao ba? Cristita Marie Balunga, good evening from Talamban, Cebu City. Maupay na gabi, mabuhay John Rey. Okay. doon kuno kupit da. Parang pang Romeo Estrella. Oy, thank you, Romeo, ha. Sato pa, no? Kay sakto tong may kanyo kong gabihin naman. Si Bo Revilla, dili na mandaeron senador. So, panalitan og di makabutar si Bato, kay mabalik pa to sa Bato, ha? Di si Bat na garito, so di lang ito mabalik. So, dito kabutar. Batitris lang sila kabuo kasama ni Stor. Oh. Pero mawang gihapon, daghan magihapong numero. Ako nakita, daghan gihapon, taas gihapong numero sa mga posibleng adto na musuporta sila kang Vice President Sara Duterte. Oho, December 13, pili, Dice. Okay. Good evening, Charles B. Calamba. Ato na yung gabi diha sa Pilipinas. Oy, kumusta mo tala niya, oy? Alex Y. Carrillo, attorney, kwarta gihapon na makapanaog nila from Talamban. Shaoling Patch Haupat, pag-greet sa Sigismar family o mantuyong Mandawi, pag-greet po ko, happy birthday sa akong Auntie Perle sa Toledo City, Cebu. Shout out to amigo sa Stone Village, Lapu-Lapu, Romnel Remintiso. Watching Bismarck, North Dakota, USA. Las 4:30, Merkoles pas amo. Ah! Kumusta mo niya, oy? Oras, alas 11:07, mga kasama. Okay, sige. Napa i-report si kasama ng GQ? Umubalik lang, karoon to taon. O, sige, commercial sa tagkaniyot, ha?
1: Is brought to you by Bygone 100% Knockdown.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese of crunch. Mulami po ng break nimo. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Ang balita hatod kaninyo sa Di kalidad og barato ng atambal? Ipugos og pangayua. Basta Right Med. Kay gusto namong maulian ka mo. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ang oras sa tudkan ninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua. Basta Right Med. Kay gusto namong maulian kamo.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
1: This time check is brought to you by MagmaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever. Versus previous formulation. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexidol Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
16: Extra. Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
22: Protection.
23: Yakult.
22: With 8 billion live LCS.
23: Yakult.
22: That may reach the intestines alive.
23: Yakult.
22: Helps improve digestion and boost immunity.
23: Yakult.
22: With proper diet and exercise.
23: Yakult.
22: Kaya panalo ka chan.
24: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bag!

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Extra. Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future. Sure.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
2: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
10: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta right med. Kay gusto namong maulian kamo.
11: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
12: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Terry Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Bitin si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
19: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaro. Pag Gremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug kilanat.
21: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
22: Rexido Forte!
23: Mas paspas, banat sa upat!
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Bye!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
3: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
4: Puyawang Dan, uy!
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
5: Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powered by MRI.
6: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
7: Oras mga kasama, alas 11:23 na baita sa tuwang tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Tahan na ang kahimtang sa panahon karon sa musunod nga 24 oras.
8: TYHP, una sa lahat. Weather update.
7: Karong taon mga kasama, ito ikaw man ha, ang pag-asa magtan. Tante doon na gintay update termi sa kahimtang sa tuwang panahon. Marayon doon sa tuwang tulumanon hangtong pata alas 12 ron sa tungang gabi. Atong i-check mga kasama ang kahimtang sa tuwang panahon karon. Ikan sa pag-asa magtan, pag-asa maayong gabi.
9: Mayong gabi, sir. Mayong gabi sa atong tanang tigpaminaw. Kini ang pinakalatest na weather update para sa karong mga orasa. Ang atong ginamonitor na low pressure area o kaniadtong si Bagyong Kaloy sa basis sa atong latest monitoring ulahi kaning nasipyatan sa may 1,055 kilometers south silangan sa southeastern Luzon. Nagpabilin kining ubos ang chance sa nang area na bumalik pa kining isa ka bagyo o wala na kining unsa mang direktang epekto sa bisan asang bahin sa nasod. Mahitungod na ang tibok nasod padayon gihapon makasinati sa maayong tempo sa panahon. Usahay na mga panganurong at sa mga panganurong kalangitan na doon na lamay mga kalit na mga patak-patak na pag-uwan tanog doon ukila tungod ka na sa mga mapurmang localized thunderstorm. So para sa kahimtang sa itong hangin o kadagatan, ang tubog Visayas makasinati sa Sinay na ito sa kasarangan na paghurot sa hangin na nagagitan sa amihanan silangan na ito sa amihanan tusadpa, hindi ng kadagatan at pinapisinay na ito sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala kita'y nakataas sa gilwan bahin. So para sa atong temperatura, sa musunod na 24 oras, posibleng musaka sa 27 hangtod 33 degrees Celsius ang masinati sa tibuok probinsya sa Subo, samtang ang gibanabana na pinakataas na heat index posibleng maabot sa 41 degrees Celsius kanaana sa extreme caution category. So posible ang mga risko sa init sama na lang sa heat cramp, heat stroke o heat exhaustion. Labihan na kung magdumi kita sa ilalong sa kainit sa adaw. So mauli kaya nato umahimo ang pagawas-gawas sa oras alas is sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Huwag mag-inom kitag tubig from time to time para mailisan nato ang masinating kainit. Ang atong dagat para karong mga musunod na oras ang atong dagat mutaob ganyang alas 10:42 sa gabi o muhunas po doon yung alas 3:48 sa kandlawon. Philippine Standard Time, manakita sa 11:24 PM o gangatong haring adlaw atong makitaan kung ugma sa alas 5:23 sa buntag o musapod balik kunyang alas 5 or alas 5:58 sa hap. O kanang latest, ikan din sa DST Pag-asa Visayas, kini si Evelyn Tenyo, nagpabili na sa bago-bagong panahon na doon ay pag-asa sa taktong tulang. Ayong gabi o dagang salamat.
7: Salamat kayo, sir, ha? Pag-asa magtan.
8: HP, una sa lahat. Weather update.
7: Oras mga kasama, alas 11:27. Atong malikan mga kasama ang pag-iskapo ni Senador Bato de la Rosa. Oh. Pero og si Senador Alan Peter Cayetano mo pangutanon, wa man kuno mo si Bat si Senador Bato de la Rosa kay wa man siya kaso. Oh, dili kuno siya wanted kay way kaso si Senador Bato de la Rosa kay ang warrant gikan sa International Criminal Court kon ICC matod pang Cayetano wa niya ilha. personal ng baruganan ni Senador Alan Peter Cayetano kay dili man maoy hiniusang baruganan sa Senado. Kaduna na may uban nga mga senador nga gusto nga mo surrender si Senador Alan Peter Senador Bato de la Rosa ngadto sa atuang ICC, the fact nga dunay warrant. Now, atong kahinduman nga si Bato nagkapakapa makasamang ni adto sa Senado, unya gukod siya mga kasama sa mga agents sa National Bureau of Investigation. Hangtod gi lockdown makasama na yon sa NBI, ang Senate Building. Wa nakagawa si Bato. Karon Huwebes pa mas buntag di ay nga ni iskapo si Bato. Sumapa sa National Bureau of Investigation. Then, ang pagduda makasama sa NBI, pinaagi ni Director Melvin Matibag na si Bato gipaluyuhan din ha sud mismo sa Senado og usas ilahang gitan-aw nga person of interest si Senador Rubin Padilla, si Rubin Hood. Maoy person of interest. Sumapa ni Matibag kay maokuno ni ang kuyog-kuyog ni Bato. Samtang gi-lockdown nila ang Senate Building. So, unsa may nahita mo? At tumalikan ang pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Huwebes sa buntag, ilang hibawan? Si Bato nakagawas na sa Senate Building. Oh. Unya, nganong ilang gi ilang person of interest si Rubin? Tungod kay mao ni ilahang na hibaw-an nga nagsikit-sikit ni Bato. Isura din ni magsikit-sikit ha. Kamahimo na tang person of interest. Sa inato pa na, kanagong person of interest, POI, mura naging kagsuspe ka na. Ha? Sa magunaan ng doon ay magkahimo o krimen, unya wapag kaayo ma-establish sa mga polis kung kinsa ang kriminal. Kinsa to mga tao nga gitudlo, ilho na yon nga person of interest. Imbitahon nga to sa police station. Karon sukit-sukiton, awa na, di nakagawas gikas presinto. Kagikan sa pagka-person of interest, mahimo ng suspect. Sa inato pa, murag suspect ni Rubin sa pag-iskapo ni Senador Bato de la Rosa. Oh. Now, kabahin sa gihisgutan ni Matibag, kung kinsa kunoy angayang paninglan ron sa pagkawagtang ni Bato, ang una mao si Rubin, dayon si Senate President Alan Peter Cayetano

kadtong buto-buto nga nadungog sa Senado, pag-divert kadto sa atensyon sa mga naadin duol sa building, aron maka-chance og iskapo si Bato. Ni Bayas Bato, military bayani. Oh. So, kibaw gini si Bato sa mga military strategy. Saan na ngayon si Bato? Itaga mo sa Bato. Pero tinuod ka, no, nga si Bato nakagawas na sa Senado? Dili ka ni misinformation pag-divert sa ato ang mga agents sa National Bureau of Investigation o sa Philippine National Police. What's up, takahibaw, no? Kay, orsam na yun eh. Tinood ba nga sa Senado, sa ilawang anak ko no kasama ni Stor, doon ay kanana ang tunnel, no? Secret tunnel, paingon nga to sa building sa GSIS. Mao na ito ang nadunggan sa balita ba? Oh. Now, di man agis Bato sa iha pag-iskapo. O muagis si Bato sa mga entrance or sa mga exits din ha, sa Senate building. Bisan pag si Bato mag sulob og taas nga wig, mag lipstick mga kasamag bagga kayo, mag make up siya, unya mag sulob og sayal, mag binabay ang sinina, unya iigwad-igwad ang sampot, sama ana ang tumakit-an mas mga salida nga kanana ang nagtakuban para di mailhan, mailhan maghapos Bato. Ha? Kay gitisting nga naman yung Bato nga nagbinabay siya, mailhan man gihapon. Di man agi si Bato sa yahapag sibat, nga nang wa man ay bawi. Ha? Di man ay agi si Bato. Itaga mo sa Bato. Oh. Okay. So maon ni ron ilahang ipangita kun asa nas Bato. Og si Senador Alan Peter Cayetano nga mao ron ang Senate President, nanawagan pod ngadto kang Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Nanawagan siya ngadto kang Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga kalabot makasama sa announcement nga ang Sergeant at Arms nga si Mao Aplasca ipaubos og 6 ka buwan nga preventive suspension. Oh. Si Aplasca day mo ini himo og warning shots. So unsa may hinungdan nga nun nag-warning shot si Aplasca. Sobragod sa 30 ka kabhang sa bala ang napalgan sa mga agent sa NBI dito sa Senate building. Taghana no? Unya una na itong nahibawaan. Doon na ito'y duha ka mga tao kuno nga nisuot. Oh. Doon na maging inkwintro na itabo. Oh. So mauna niya makasama ang kalambuan ron, kalabot aning suway nga pagdakop ni Bato, kaduna na kunoy warrant of arrest gikan sa International Criminal Court og ang pagka-missing in action ni Bato. Si Trillanes nagpangus mo ng ilong ni Trillanes. Ha? Si Bato gihunting ron sa inyong gianggaan og trililing. Bato
bato. Mag-iingat po kayo dahil hinahanting na kayo ni Trililing.

atun pang kanhi senador Antonio Trillanes IV, bato huwag kayong matutulog na nakapikit ang dalawang mata dahil huhulihin namin kayo. Ha? Kuya, wanag posisyon na ning Trillanes to. Ha? Dako gihapon kayo og influence. Siya go nagbit-bit sa warrant. Nga matod pa niya, gikan tumaang warrant sa International Criminal Court. Unya sa dihang giswayan og dakop si Bato, si Trillanes, personal yung niadto sa Senado. O nagbit-bit atong papel, kay warrant ko to. Gikas ICC. Og iyang gi ingnan si Bato, Bato, nandito na ako. Sabi mo sa akin, kapag huhulihin kayo, make my day. Ito na. Ito na ang sinabi mo. Make my day.

Mao ni laginig ang ato ang kagubos politika sa Pilipinas. Ato lang yung iagi sab og joke-joke para dili kay mo tantong mas stress. Kay kagubot ba oy? Ha? Pagkagubot ba gayod sa ato ang politika sa ato ang nasod karon. Daghantang mga problema labi na ning problema sa kamahal sa palaliton ni apoy ato ang politika puwerte sa gyong gubota. Oh. Puwerte ang gubota gyud. So kini ni agod kini bang jurisdiction sa ato ang International Criminal Court. Ang jurisdiction ba sa ato ang International Criminal Court pag-issue og warrant sa mga tao nga napasakaan og kaso ubos sa Rome Statute bisan pa man og ni withdraw na ang Pilipinas as sakop niining Rome Statute or sakop makasama sa International Criminal Court. Daghan nga mga legal opinions ani nabahin sab ang mga legal opinions sa ato ang mga abogado may niingon nga bisan pa og ni withdraw na ang ato ang Pilipinas sa Rome Statute sa treaty sa pag mugna ni ining International Criminal Court may jurisdiction pagihapon ang ICC kung ang krimen nga may jurisdiction ang International Criminal Court na hitabo sa dihang wa pa ni withdraw ang Pilipinas sa ICC. Oh. Ako ba sabi ingon nga wa na jurisdiction oi. So kinani agyod. Depende ni sa nagkadaiya nga mga baruganan sa ato ang mga nagtuon sa balaod, maabogado man o dili abogado. O kadto mga nagpaminaw lang, o unsay mga panghitabo sa ato ang politika sa nasod. Maon ni ang mga kasama karon. Ha? Now, o unsay sunod mahitabuan eh, madakpan magyudkanis ba to? Kay ang Department of Justice ug ang Bureau of Immigration nagmonitor karon sa nagkadaiyang mga border sa Pilipinas, ha? Kay basin og mulaya si bato, basin og mugawas sa nasod. So ang Bureau of Immigration ug uban pang mga ahensya sa gobyerno nag tinabangay na ron sa pagmonitor kung asa na nagluklok si bato. Anaarago na, makitaam na si bato o madakpan magiras bato o guway mo tabang niya. Pero kag itabangan man, lison ng dakpon. Karon, lison pa kayong dakpon. Wata kay ba o unsay mga dugang plano sa Department of Justice o sa Bureau of Immigration sa National Bureau of Investigation, sa DILG, Philippine National Police, o guban pa. Ha? Ang mga netizens niingon nga, nganong NBI may maigi tahasan pagpadakop ni Bato? Gihayaron na ito ubalik ni BBM si Turi. Rekad to kunos Turi. Medyo pa amaw-amaw lang ang dagway, pero malito di ay kayo. Ha? Ambot lang. Amao na yung opinion sa aban nga mga netizens. Uy, sayo pang BBM. Nga nung NBI mo igipan akop ni Bato. Si Turi tato. Ha? Gina tato BBM si Turi. Turi, halika dito. Ha? Kakailangan ni namin ang iyong serbisyo. Hulihin nyo na si Bato.
tawar gusto rigod, ha? Now, maulagi ni Aaron ang lalisunon sab sa ato ang balaod. Kung doon na pabay jurisdiksyon ang International Criminal Court sa ato ang mga opisyal dinhi nga nag-atubang og kaso og ang kaso na abot ngadto sa International Criminal Court nga ni-withdraw naman ta sa ICC. Ha? Ni-withdraw naman ang Pilipinas sa pagpasakop sa International Criminal Court. Lalisunon, no? Ha? Lalisunon kayo. Now, doon na ba'y obligasyon ang ato ang nasod nga Pilipinas nga i-enforce o unsa may kasuguan sa International Criminal Court? Nagkabahin-bahin sab ang unahuna sa ato mga abogado. Ano ingon? Doon ay uban ingon nga, wow, ay, anong, doon naman tayo sibirin niya din, hey? Kano ba padiktar mata ng ICC? Ang uban sa mga abogado na ingon nga, oo, pwede na i-enforce dire kay mimbro ta sa United Nations. Oh. Ato ang i-enforce. Ug unsa may ato ang obligasyon sa United Nations. Bahin gihapon ang nagkadaiya nga mga legal opinions. Nagkabahin-bahin sabta. Ato mga pangunahuna sab nga mga yanong Pilipino nagkabahin-bahin og maayo. Ah, diha social media ay. Nag-away og maayo. Labi na to mga DDS o mga pro-BBM, ah, pwerte yung away, ay. Ha? Binanghagay na gulugmay sa social media. Oh, kaya karon ang dako nga video ba? Pagpadayag sa ito ang unsa itong nahuna, mao naman ang social media. Oh, mas maay po hinoon nga naa ang social media karon kay aron matag-usa nato doon na kay kagawasan sa pagpadayag, no? Di lang nato palabihan kay mulapas na pod og mayo peligro man og mapasaka ang tagkaso. But as long nga wa lang kanila pa sa limit, okay ra gina, no? Bisag ba naglahi pa ng inyo ha mga opinion din ha sa social media karon dunay mga opinion nga anong di si Batman si kuan si Senador Bato de la Rosa, di ba? Isog man kay to siya nga ug naa na kunay warrant niya, make my day. Oh. Make my day. Oh. Unya hasta si Ping Lacson gibuli sa uban nga mga netizens. Kani nga mapos Ping Lacson nga, oh, Senator Bato de la Rosa, dapat mag-surrender ka. Dapat gagalangin mo ang warrant from the International Criminal Court. Uban po nga mga netizens ni Ingon nga, ah, wa ka kay numdumping, nga sa dihang doon na pa kay kaso, gi-involve ka atong katong bang usa ka kaso, katong gitawag og murder to nga kaso, no? Daser, oh. Daser case. Gani sibat man pud ka. Oh, depende ra gyud lagi ug asa makapabor, no? Ah, wa ta kay bao og panalitan og unsa may tabuan ni kay ang mga abogado ni Senador Bato de la Rosa ni file man og kaso ngadto sa Supreme Court. So, sa mga tabuan eh, o paborable gani ang desisyon sa Supreme Court, base doon mo, pakita na pagbalik si Senador Bato de la Rosa diha sa Senado. Sa pagkakaroon nga naa pa ang warrant sa ICC, di una siya basta-basta ang magpakita. Kaya mapakita siya, nag-atang nalabadaan si Trillanes. Kalisura, no? Murag doot kinis bukog ang gihimurong Trillanes. Ah!
Castellanes ang usas git pang-target og mayas mga DDS nga ilagyo kunong siruhan og magpapili ni og balik og posisyon sa gobyerno. Alas 11:48 mga kasama. Okay. Kanibang atong presidente, no? Poros ra lip service sulti niya ang gusto madunggan sa kadaghanan, pero sa aktual ang opposite. Sa aktual ko, no, ang opposite na iyang ipabuhat parihagod adtong kuan. Ingon niya nga gimanduan niya ang oil company nga di upasakas presyos gasolina. Pagkaugma ana lahos jis ang increase oy. Ingon siya nga wa gi-recognize ang ICC warrant, ang ending gisuong sa NBI si bato sa Senate perte gitaw hana ka salbahis. G nuts. Less than Chavez si Trililing na murag presidente ron. Haon kayo, bisag wa na labos gobyerno, pabagalas naong apil-apil. Rinsel Baya Manubag. Atore, pag kami may paminas ako mama, dikding Manubag, giwanon. Barili, gidug yun ang radio. Uy. Dulsihang uluhan, grabe ka solid followers sa ako ginahan yun. Since birth pa. Uy, thank you. Rinsel Baya Manubag. Atone, sige lang og Duterte na mubalik ang impastanan mga korap sa tibuok Pilipinas. Shout out diay sa akong mama Dikding Manubag. Oy, thank you. Salamat kay Happy Pista diay San Isidro Labrador from Sumaguan, Argao, Cebu. Ikang Lucy Datulaita Elevera. Oy, Lucy. Dai Simbir Tistin. Si JBR sito, ehersito, makabig na nila. Ampuk lang ta nga dagan, daghang minority. Musanib sa majority. Mubalik rus bato. Mubutar to kahit tawagan to ni Ispi Alan. Mao ba? Aw, o doon na nagani makuha nga paborabling nga desisyon sa korte, mabalik. Pangitos bato diha sa Senado. Sa pagkakaroon, wata kay ba o base na napunto siya mga viral nga mga video kay magluto-luto na sa nagtago-tago paros bato. Ha? Asa man ka to makit-ilatos bato ron. Oh, asa man na to makit-isi bato. Posible doon ay mga post-post na po diha social media pag-divert sa mga otoridad ba. Pero sa pagkakaroon, akong tanaw, naamang yung connection ng Japones ba to? Military ba yan eh? Unya, senador. Doon na ginis yung mga connection. Di ni basta-basta nga makuha na yun. Oh. Maika itong pagka suwaya o dakop ni bato kay nakadagan pa, ha? Wa pa mo sakit ang arthritis ni bato? Nadagma in taon, oy. Ha? Nadagma in taon. Unya, kibaw naman tayo sa social media. Kadaghan niya kayo sa mga mangbuli ba? Pagkadagma ni bato, gi samutan pa siya og buli. Ha? Kadun ra man koy mga DDS ni ingon nga ngano man nga dak mas bato. Hero ra namo. Si bato among hero. Ha? Kana ada yung mga gihimuan ba og mga kuan ba kana na ang sa tawag ana. Dunay mga picture dayon. Ha? Nga iay ang nihimo nga. Oy, mo din ang hero sa mga DDS. Nadagma lang ini.

0: pastilana, no? Ha? So, dahimo na lang katawaan na niyong atong politika sa Pilipinas, oy? Oh. Ang mga seryoso kayang butang nga angay hatagan og pagtagad, medyo nataligaman. Ang basic na tong panginahanglan, nga mao ang affordable nga presyo sa mga palaliton, nataligaman. Nabisi mo yung politika. Oh, grabe, makayang politika ron. O niya, din ha sa Senado, labing siguro, ang kining impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, ilahan niya na ning laygayon. Pwede nilang laygayon. Na sure naman ang numero. O, klaro naman kayo. Pwede na nilang laygayon. Unya, sige hang laygay. Naghamagya kayo mga ebidensya, pertimbaga ah. Mag-grandstanding ang ato ang mga senador niya. Oo. Oh. Pwede gamito ni nila sa pang-grandstanding. Akin nila siya itong fokusan. Laygay yung tanig mayo. Oh. Hangtod 2028. Oo. Oh. Unya, di na to home nun. Para matapos na ang session ba sa Senado, pwede nilang himuon ba? Political strategy? Oh. Kaysa pagkakaroon, og ilahasab nga humnon dayon, karon og humnon dayon, nya tan-aw na karon daghan man kayo mga senador nga pro Duterte. Audis misgining kasuha. Human na. Pero og ilahang laygayon amang grandstanding sila maayo diha. Mao na sab ni ilahang puhunan para pang grandstanding. Oh. Samtang namuhunan sila pang grandstanding. Nalimtan ko tong issues mga kwartang gisuod malita. Unsa naman in taon ka na. Kadaghan na bang mga kontrobersiya ni ini? Gihamok magmayong ato ang nasod nga Pilipinas. Nining grabing kagaw sa politika. Labaw pa man is COVID-19 virus kining kagawas politika sa ato ang nasod. Di na yun. Babangbang, mura, mas bitaha pa tong COVID-19 virus. Kay nilurang pa ang ato ang kagawas politika sa nasod. Wag yun nilurang. Ni grabe hinuog bayo. Janus, biliba bitaw na akong bato. Pagkadagma di bato, murag bato, naligid oy. Pero saludo kay mi. Saludo mi sir. Okay. Marvin Malina, good evening from Palumpong Liti. Okay. Oh, lagi. Lagi. Patay ko nga oras ha. Salamat kayo sa nga ni kasamang Benji Tangian dari sa Master Control inabagan ta kasamang Kisos Minya o Distro Misili. Sa transmitter kamarato Oliver Atis o si kasamang Roboy Boyser o si Alan Taladua. Sa newsroom kasamang Gerald Albius. Sa gawas kasamang GQ Kiano. Ako si Radio Man Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyo hang pagkaminaw. Himayaw ng Ginoo. Maayong tuwang gabi, Pilipinas.
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action may segminor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
8: Rexido Forte.
9: Mas paspas, banat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jun! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko yung

0: in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko yung

0: pag hindi mga pre, saluyos ba eh, pre? Tarawa. Di ba? Tungkol sa ganang has bunga, ang uban naman diskriminto. Siyaro, pre. Ong samang kita buha. Ay, nasapre man, pre. Di na sabre. Kiminto sa nga.
1: Ang nago ng Herbal Food Supplements Tibot Pilipinas, karoon magatanyag bining pinasahing tulumanoon. Mga kapanyawan, adiyan na karoon kining atong ihulat nga tulumanoon nga makuha ang informasyon, giya, o makapahugyaw pa sa imong gibati. Adiyan na karoon ang Hugyawan sa Panyawan. Hugyawan sa Panyawan. Tulumanoon hatod ka nato sa SED Marketing ang tigamaog tigapunapun sa mga SED Panyawan products. Sama sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil, o ang SED Togon Herbal Capsule. O karon, aniyada ang Hugyawan sa Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan.
2: Boy, mayong adlaw, mayong adlaw! Kamusta, kamusta, kamusta, Ikson? Welcome, welcome sa itong pagpanaguban. Aniyala po nang imuhang gwapong Ikson sa kahanginan. Gwapo kayo mamay lain. Bueno, Ikson, ginigyapon si kapanyawang Kuya Rick B. Alang nining atong SED Panyawan ng mga produkto. Ginamakini sa SED Marketing, Ikson. Aron na paghatag o kayuhan sa itong mga kalawasan. Mawag kini atong SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Liniment, or SED, yeah, SED Liniment Oil. SED Liniment Oil. Hugo sa mga tuang SED Kogon Herbal Capsule. Mga produktong herbal, Ikson, sa tuang SED Marketing at tinudgayon ng mga katabang sa itong kalawasan. Kung ato na kayo mga ginapanghambin niya ng mga balatian pa ha, sandig na karoon nining atong mga klases, mga produkto na tinuod gayon ng makatabang sa kalawasan. Ilabi na kung kinipananlitan na problema sa urinary tract infection. Tabalo ba mong higalag isoon ang urinary tract infection kasagarang maigo mga kababayanan? Ha? Pero maigo gyapon of course mga kalalakinan. Ang mga kababayanan manggundig soon, mubo kayo na sila og tubo, nagikan silang puwerta, ngadto sa ilahang pantog, kon urinary bladder. Ang mga lalaki, taas-taas man kita og tubo, mo nang medyo taas-taas pa po ang mahitabo or ang length of time sa pag-infect sa mga bakterya sa atuang pantog. Pero isoon, kabalo ka, kaning atuang UTI, kung kini imong pasagdaan, delikado kayo nga moabot kining kagaw nini ngadto sa imong mga kidneys. Diha na dayon dako kayong problema ang mahitabo. Mao nang dili pagkakumpiyansaan kung panalitan ikaw aduna ka urinary tract infection. Mabati nimo ang paghilanat, pagkaluya sa imong lawas, adunay pagpanakit sa imong pagpangihi nga daw murag hapdos kayo no. Tungod kay adunay mga infection nga nahitabo sa imong urinary tract. No, mo na tubo, nagikan sa puwerta, ngadto sa imuhang pantog. O kung ang imong pantog, Ikson, na puno sa bakterya, delikado kayo. Mo nang panghila na ito na dayon ka. Ang uban ganin mga higalag, Ikson, mabot ka sa hospital. Kay bisang pag-unsaw, ginom sa tambal o kanang mga over-the-counter drugs, di yun matabangan. Gumikan kay dili mong gumao ang hinungdan sa iyahang pagtabang sa iyang kagalingon. Pumito nang mo kung panalitan mag-UTI ganit din, dili pa ni mo matiparahan nga UTI na yung hinungdan si mong hilanat. Sige kang tumarog tambal, wak kay uli-uli. Maulian ka kadyot, taon-taon mo balik na po. Tungod ka na kay ang kagaw na amanggol sa urinary bladder ni mo or nasa imo ang urinary tract system. Muna'y may tabo isoon kung panalitan ikaw, pamataka. Muna'ng basaha gayo na ang mga sintomas sa urinary tract infection. I-feel yun ni mo, sakit pang imong pagpangihi. Ado na ba kay kanunay nga pagpangihi, nga muna kag-busaw, nga sige lang kagpangihi, kagmay kaayog inihian, niya pagkahuman, hapdos, no? O baka diyan na tayo magsugod, medyo kaluya ni mo, medyo luya imong lawas, tungod na lang ini mong gipati. Kana, UTI na kana. Sa pag-usahaw ni mo nagtumarog mga paracetamol para mapildi itong paghilanat, mubalik ka lang na giyapon. Tungod kay ang source sa maong virus o hugaw bakterya na asa imuhang kinataw. O ayan mga kapanyawan, ugang impormasyon kaninyong tanan. Ang pagtumar sa atuang SED Panyawan Garlic Capsule makatabang sa UTI o baka SED Panyawan or kining atong itatawag nga SED Kogon Herbal Capsule nga adunay gahom sa Panyawan o makabuhay plant. Kanimanggod sila mga kaisunan, adunay kini sila ipagtabang kanimo. Ano? Kung ang SED Panyawan Garlic Capsule ang imuhang imnon, adun na ka na siya gahom sa garlic. Nga kabalo naman tamo, patay ka na siya og mga bakterya. Kung ang imuhang tumaron po, SED Kogon Herbal Capsule, adun na ka na gahom sa kogon grass, nga mutabang aron sa paglimpyo sa imuhang sulod, sa imuhang ilalom. So, malimpyuhan niya, ugusang patyon po sa panyawan, ang atuang kagaw. No? Kini mangkong atuang SED Kogon

0: panigsuon, na siya yung makabuhay herb or kaning ginatawag na itong panyawan. And of course, kaning atong said panyawan capsule green nga dunay gahom sa garlic, ano na po na siya panyawan. Munay makatabang si Mua. Munang ang atong overall gyud ni ingredient, no, ang naging usarang ingredient na ito nga makatabang gayud, mo kaning ato ang panyawan. Kung palalitan UTI ang problema iksuon, kabalo na kasi mong pagkabuhaton, ha? Magtumar sa said panyawan garlic capsule o baka iksuon kaning atong said kogon. Kung gusto nimong hinanaling kayuhan nga karong hapon, ulian din ka. Pag tumar na ng duha ka buok, ha? Dungano nimong magtumar. Pwede lang yapo na iksuon, no? Ang said kogon o said panyawan garlic. Gumikan kay wala man ay katanyag nga pagkadaot sa imuha. Tungod kay kalang nga klaseng kapsula iksuon, nindot kini sa imong kalawasan. Wa kini siya side effects, walay overdose. Bisang pag tumaro ni mo na siya 3 times every day. Duha-duha, mas maayo. Gumikan kay labaw pa sa nag-angkon kag multivitamins. Kaya ang panyawan nga raw iksuon, daghan kinig mga vitamina, minerales, uban pang mga ikatanyag nga kayuhan sa tumang kalawasan. Busa iksuon, kung panalitan ikaw, doon naman galit yung mga ginapanghambin, parihang mga balatian. Sanding na karon sa natural nga pamaagis pagpahuli si mong lawas, ha? Ang ato ang mga produktong herbal sa said marketing nga makatabang sa itong mga kalawasan. Doon na kita itulo ka klase nga kapsula. Ang said panyawan garlic nga dunay gahom sa garlic ug panaba ug usab sa panyawan. Ang said panyawan plus nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug usab sa panyawan. And of course ang ato ang said kogon herbal capsule, ang kapsula nga nagaangkon sa gahom sa kogon grass nga napamatud-ang maayo sa ato mga kalawasan. And of course kung kita dunay mga katul-katul sa panit susama sa bun-i, aduna ba kita mga ginatawag nga mga hadhad or kanang jock's itch. Karami itong mga mag-form nga katul kaayo sa ito ang singit sa at pinagi sa ito ang hugot nga underwear. No, ito, ganahan magigit nga fit ang ito ang underwear, no, para wala giingon nga sa mga kalalakinan, dili, you know, uncomfortable. Alright, mga kababayanan, sab, nagdilipod kayo komportable kung luang ilahang underwear, munang mo gamit yun sila mga fit nga mga underwears, no? Ang may tabo iksuon, ang fit nga underwear, okay naman ang fit, pero katong sobrang fit na yung gaayo, makakos na inuon na siya o ganang murabag nag-isofrit na mo ang imuhang private part, no? Murabag ka ng imong gihugtag maayo nga dili na inuon kasulod ang hangin, dili na inuon siya komportable, o resulta pa na niya, panington ka. O, pag once magpaningot na gali na, and then kung singit nga part ang atong hisgutan, diyan na dahil posibleng mag-infest ang mga viruses and mga bakterya. Munang hinungdan iksuon nga nung kita makaangkol ng mga katul-katul sa itong mga singit. Kanapay maglaba nga dili kay labhag tarong, dili bulad sa init og tarong. Kung nabulad manggali sa init niya, pasagdaan pag yun nga madapatan og mga mananap, kanang mga langaw. Kaya di man ato matuyo iksuon nga kaning ang atong environment pa. So posible iksuon nga maghatag yapon ka na og pagka maot sa ito ang you know, mga sinina. Inisulob na to sa itong underwear, hugot pa kaayo, din pag naman panington ta, resulta pa, mag-infest katong mga ginatawag na to ng mga bakterias. Hinungdan nga nung kita makasinati na dayon og mga pilas, mga katol-katol, o inana. Kung katol-katol lang isuon, makatabang ang ato ang said liniment oil. Pero ayaw yun ipuntirya sa katong private part ni mo. Ikato lang sa side, para matabangan lang yun, nga dili gid siya nga magdaghan, no? Kay kung imo pong ibutang dito sa part nga singit, especially katong medyo nasamad na, medyo gaduga na siya, dayon medyo nagsamad na siya, sakit kayo sa katanan kay kanira mga itong haplas, medyo isog-isog na ba gini, no? Muna nga ito ay iksuon, ha? Kanang pagtabang yun sa hinanaling kayuhan. Pagkuha o gapas, dayon imo siyang ibutang sa side. Dilig mismo nga dito mismo sa affected area, mismo sa side lang, para kato na siya'y mukatay sa pagpatay sa virus padulong sa imuhang, you know, sa imong private area. O, yan mga kapanyawan, sekretong makatabang sa imong kalawasan, ha? Kung doon na po kay Bun-i iksuon, ayog sigkaluta, kay kanirmang Bun-i, once paningtun ka, mas sulabihan kakatol na hinuha ng imong masinati. Haplasan ka na sa ito ang said liniment oil. Di ba, dali ra kayo na mamatay ng imong mga kagaw diha. Dali ra po kayo kamaulian sa imong Bun-i. Alright? And of course, kung pananglitan ato mga chikiting na mahiling magdula sa init, adunay kuto, inighumag kaligo, ha? Aplasi or ihid-hid sa iyang ulo ang ato ang said liniment oil. Di ba, makita nimo ang mga kuto, mga hata ka na, ipanudlay nimo. Nga naman na, kinitungod kay ang said liniment or nga kaning atong produkto, nga adunay panyawan, Actually, ang panyawan mo'y mupatay sa mga kuto. Kay kining panyawan isuon, matawag kini siya nga aduna ni siya ay anti-parasitic nga effect sa atong lawas. Ubusa, mupatay po kini sa mga, you know, mga nag-infest nga mga problema nato sa kalawasan susama sa kuto. No, mao nang maayo gyud kay ni siya nga klase nga haplas nga bisan pag kuto tikangkang igsuon. Mao na siya gahom sa tuang sed liniment oil. Bueno mga kaisunan, mo kato ang mga produktong herbal sa sed marketing at tinuod gayud nga napamatud ang maayo sa tuang mga kalawasan. Alang sa dugang impormasyon, alang nining atong mga produkto. And of course, unsay mas labing makaayo pa, mo break sa ta and then mo balik kita sa tuang matawag nga sed celebrity or sed panyawan user for the day. Dinhi lang of course sa Hugyawan sa Panyawan.
1: This program is brought to you by Sed Marketing.
2: Sa panahon hindi tayo sigurado sa ating kapaligiran, dapat may tama tayong kasangga sa kalusugan. Ang mga produkto ng Sed Marketing hindi lang sigurado, kundi garantisado. Gaya ng Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan Garlic Capsule, at ng Sed Liniment Oil. Mga produkto itong nakapagpatunay na ng kagalingan sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa katawan, pinag-aralan, at binigyan ng tamang panahon ng pag-aaral at napatunayang mabisa talaga ito sa ating katawan. Laging pakatatandaan, kung bibili tayo ng panyawan, dapat Sed Panyawan. Basta tatak Sed Marketing, tatak itong magaling.
1: This program is brought to you by Sed Liniment Oil with Panyawan.
3: Magbulag ta! Wa na kay lami!
4: Oh, sige. Pero ba hintas ka tigayunan?
3: Ako ning balay.
4: Oh, ako ng auto.
3: Oh, pero ako ng driver.
4: Uy, mara din dyan mahiman na. Doon kayo naman ang driver. Ako dyan ang driver.
5: Agoy! Yahari ang driver di ay. Ikaw dyan ba nong no? Bad kay ka ay. Mara ginayin ko niya, imuha na ng auto o eh. Basta ang kuhaan gali, ang driver. Ang kuhaan ang driver ha. Pwede ko kumpiyansa. Kaya kuhaan ang driver. Nonsan naman eh. Nabayo tuminok.
0: Sa mga kapanyawan nato, karoon ka nagpaminaw sila mga tagsatag sa kapanimalay. Kimanin ka noon na Exxon. Nga niyang kiningatong kasangga sa mas mayong panglawas. Mga produktong herbal kini Exxon sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic Capsule, Sed Kogon, o sa mga ito ang Sed Liniment Oil. Doon na po kita yung mga sabon nga makatambang sa atong mga kalawasan, nga ma-is-is o maputi kining atong mga panit. Ang Celebrity Soap. No, ang Sed Celebrity Soap. Ang Sed Celebrity Beauty Soap nga dunay glutathione and papaya extract. And of course, ang ato ang Sed Celebrity Kojic Soap nga dunay kojic acid. Makatabang kini mga kaisunan sa mga nagkadaya mga problema nato sa kalawasan. Aron kini nga atong lawas mailikay sa mga balatian. And of course, kini nga atong lawas mahinlo, no? Mahatagan og nindot nga pamanit. Bueno, karong adlaw mga kaisunan natong dawaton kini nga atong Sed Panyawan User of the Day. Paminawa kining atong testator nga matud pa ng tabangan sa produktong herbal sa Sed Marketing. Paminawa!
1: Paminawa!
6: Paminawa!
1: Certified Sed Panyawan User.
2: Daghan na ang nakasulay, daghan na ang nakapamatuon. Ania na karon ang

Kutinay na lang po mo. So, inom dyan ko ti panyawan. Nag-gising dyan ko duha ka semana. Di inom dyan ako ng ti panyawan. Buntag o to hapon ang inom. Nirubos dyan akong sugar. Inom dyan mo ng panyawan.

Ni manang nga matud ba niya nga itaas ang niyang sugar. Pinagi lamang sa duha ka si manang nga pagsulay sa pagtumaro sa said panyawan nga kapsul. Natabangan kining atong testator for the day, si Ma'am Cleofe Fernandez, nga nakaangkon sa pagsaka sa iyang sugar level. Nga mo na ginayon ni Galag Isun nga dili gyud pagkakumpiyansahan kining atong lawas, ha? Importante gyud nga matagaan gyud nato og insaktong pagtagad. O busa bigsoon, matabangan nato kining atong mga kalawasan batok sa mga nagreya mga problema pinagi sa pagtumaro sa atong mga produkto tong herbal sa said marketing. O ayan mga kapanyawan, ha? Bueno, din na lang kukutot kayo murag nahot na naman kong oras. At ang ilang yapon kini nga itong tumaroon sa mayong paglawas at kini ka na sa mayong kapabuton sa said marketing. Kinis Mr. Panyawan nag-iingon kung ato namang galing mga balatian sandig na karon sa tinuod nyo makatabang ang said panyawan.

Herbal Capsule Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw, Sed Panyawan Garlic Capsule with Garlic and Balaba, Sed Liniment Oil with Panyawan, ug ang Sed Kogon Herbal Capsule. At ang ilang yapon gininga tulumanon sa samang takla o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hugyawan sa Panyawan!

0: ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon
1: DYHP RMN Cebu, the official number one radyo mo nationwide.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Raja Boy Nationwide!
5: Mga higala, karong mga panahon na daghan na kayong herbal supplements, bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas, labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb, mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Oras tatak 24 minutos di pabagala 5 sa kabuntagon.

0: Mayong buntag ang mga headlines sa itong kapagkabalita. Balita ang National Acting Senate Sergeant at Arms Gasimao Aplas kagipo abos sa noong kabuan nga preventive suspension sa Ombudsman.
1: Samtang Senador Ronald Bato de la Rosa gipaubos na sa lookout bulletin order sa immigration.
0: Samtang gabalitang lokal na andan nga 5-day work week sa Mandawi City Hall, gibalik na!
1: Samtang live balita lokal, pila ka lugar sa Metro Cebu padayon nakasinati og rotational brownout subay sa NGCP red alert status sa Visayas grid.
0: Samtang gabalitang abroad, meeting ni US President Donald Trump og Chinese Xi Jinping natapos na nga walay gipahibaw nga mga dagkong kasabutan.
1: Samtang sa negosyo, Pilipinas nilibkas na sa import ban sa Spanish pork.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Gising na! Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao! Kumusta magandang good morning! Sa gans, kinibukag persa sa News Department din sa DYHPRM in Cebu, kami niyo mga tigbalita.
1: Sa gani, Radyoman Ken Galinia, kinisi ni Radyoman Remort Pugoy.
0: Sa gani, kasamang Radyoman Arnold Bustamante, ako si Radyoman Josephus J.Q. Kiano.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita. TYHP, Unang Radyo, Unang Balita. Gising na, bango na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Good morning, Cebu! Good morning, province-wide, nationwide, worldwide! Kumusta mong danan? Adlog-arog ang Sabado, happy weekend, ganatong danan! Ato mga tigpaminawan sa amihanan o gamatag ng bahin din sa Laluigan sa Sugbo. Magkakasigmit ka mga Laluigan sa Masbohol, Leyte, Masbate, Secor, Negros Group of Island. O gumawa mga bahis itong kabalugan, gumawa itong broadcast karong buntaga, kumusta bango na!
3: Oh, murang nindod kay Kiki Iron na. Nindod kayo ikuan nga left to the right.

0: Left, left, right, right. Ala, bangon na magidang spanimay! Manikay sikay na! Inoon, sa baduman ron, smile-smile ta da ang kuhan ba, paug na sa kusog. Ha? Exercise tuwing umaga, ha? Inigmata sa itong mga ginang spanimay, ang unong naong gidayo nung saman ba, eh? Kamuguno na minaw, garo nung saman naong dan inigmata o uban sa, o igmata ninyo sa eskabuntagon. Eko na ba yung sa menyo yung mga tubagana? Bebe, gumanog pa og naskosog sa sayos kaga... Ikatungang gabi din. Okay! Hala, hala, hala, katubagin ang spanimay sa iyo man. Apit na mula 5. Hayag-hayag naman eh. Ayawan, namin kayo si Kaisiken. Tapos sa sayos kabuntagon! Og unang buhato na ito, maugod ang unsaman! Dili ganin yung isa-isayo, ganin maong music ah. Ang pagpasalamat sa labaw ga makagahom nga gitagapatag laing kinabuhi. Gasa sa kinabuhi may gala may una gidatong na ha. Amputa nga nakamatatag himsog ta nakamatag luwas ta no. Gipalayo ta sa peligrohan nga nakamatatag sa yus kabuntagon nga puno sa kadasig. No, kadasig sa pagatubang sa mga problema wa dito wa dire. Kiting mga problema, tipik o gabay, bato basawan, lamas sa kinabuhi. Kiting problema, ha? Hala! Marikay sikay na tayo sa kabuntago na tumaginang si Panamay. Ay gaming rimar din na kakao naming itlog. Init nga itlog, mga igala, ha? Init pa sa init. Hot pa sa hot. Nga giloto ni TikToking. Kaysa mag TikToking? Jimmy Abelia! Ya si Kisos din, nag-tago-tago na yung doon, kabukuan rin, itlog kayo pang kuwan niya, pang breakfast kung ano yan eh. Bueno, ato daga, sa taon karoon may gala ang, ganyan tayo, atong ikuang gamay. Okay, ato sa taon karoon ang gawas gabayin, pinagi sa mga kwagir karoon, no, sa sitwasyon sa gawas o unsay mga presyo karon sa nagunang paralito, labi na sa carbon public market. Kay aron ato seran, labi na naminaw na itong mga ginang sa panimay, aron doon na sila knowledge kung unsang ilang paliton, utan ba, karni ba, isda pa, o unsa ba.
1: EYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Yes, Jesse Boy, Jesse Subambong, please come on!
1: EYHP, tata!
2: Swabang Gikin! Swabang Remark! Mayong buntag! O mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RM Cebu! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mamumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, sa itong mga suking tigtaminaw, muhatag-tag update sa presyo sa mga klasik-klasik mga utanon diri sa Carbon Public Market.
0: Oh, may nakipampagana, utanon. Sige, go ahead, Jesse Boy.
2: Oh, hatag-tag presyo sa mga klasik-klasik mga utanon kasama ng GKO guys. Oh. Healthy food, healthy.
0: kana, okay. May asawas, kano?
2: Oh, mauna siya kasama ng GKO. Okay, muhatag-tag presyo. Agbati, 60 ang kilo. Kamunggay, 200 kilo sa luyot, 80 ngadto sa usagatos ang kilo. Kalabasa, 20 ang kilo. Okra, 140 ang kilo. Sikwa, 120 ang kilo. Kamuti galay, 50 ang kilo. Batong, 80 ang kilo. Beans, usagatos ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagbit, 50 ang kilo. Kalabasang puti, 40 ang kilo. Talong, 40 ngadto sa 50 ang kilo. Palia, 50 ngadto sa 80 ang kilo. Tawgi, 35 ang kilo. Chapsoy, 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang ninyong radyo man. GC Sumampong, DYHP, Tatak, RMN.
3: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot jud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Salamat di kasabang Radyo Man na Jesse Sumampong. Mike Bobinaw og pagtanaw ni Sir Arnold Castro, no, diya sa Manidiho Cebu. Ni Agaw Era Sueco, no? Era Sarlatan Sueco di Astuburan Cebu. Ni Ginny Hela Sab. Ngunit nagtanaw. Nagtanaw sa kagwapong ki. 15 minutos. May ganit ipapagalas 5 sa sayo sa kabuntagon. Alam, mga ginags panimay, ha? Sige, sige, kay... doon na mo inalis gamay kung tagpila itong gi-report, no? Katong mga utanon nga gi-report ni Radyo Man Jesus Sumampo, may gala. Yeah, atong mga pilaanggay, pilatong alugbate, kamunggay, kalong, ha? Kana daghan man dito sa kuan, labi dito sa dalagit, may gala, dito sa Mantalungon, no? Kini Mantalungon, murag maugini. Kaya naman ko'y tagabantay nito na minyo dito niya. Daghan gini dito ni tinuod, no? Kanang Mantalungon, Dalagit mandali na, no? Bukirang barangay dito sa Dalagit, Cebu, Bagaygala. Hala, sige, sige! Hala, kumbate! Asa na ito, no? Wagtang naman akong dali. Akong sounds rin nga murang makasansad na gamay dali. Aron natay ikuan ba? Exercise itong kabukugan, ha? Oh, nara na gamay, bibalik. Mga ni paboritong kisos minya, may gala. May pagtanog pagpaminaw ni Cecilia Lastimosa. Good morning, RMNDYHPRMN Cebu. Damay kayo, mama, ma'am Cecilia Lastimosa. Asa dapit inyo, ma'am? Akong igagaw sa diya sa Bagasawi, Tuburan, Cebu, si Era Kihano Sarlatan Sueco. Ang iyang laban na Sueco, nalubong iyang pilido. Ang iyang mama, Kihano, may igsoon sa kupapa. Yan, Sarlatan na ba na? Onya Sweet ko yung nabana karon. Lilinin ni Daga kung igagaw. Thank you, Gawa. Nasa to'y kuan? Nasa to? Sabi na ko kung sa ni Ray Marto eh. Kanara di ay. Hala! Karong mag-oras sa may gala. Mayon tawa magwanuan ba ko gawas doon di kanis aquarium no so kan galas 12 out ko nya wa namo ko mo uli kay si kumpare usa dito ni ato sa akong gagwan ha wasata ni uli kay aron diretso ta kay amo makubanan to are secret surprise. Mao nang kuan dindot kay kuan mo nang nanangging matas itong commander rito nga. Si pare lang ko sa haan. Bitaw eh. Mani si Raymond kay Wamini ko, Andre. Buhol man ilahaw niya. Nag-inusara pa niya, ha? Lonely but not alone. Di ba, Mart? Lonely but not alone. 11 minutos, may ganang ipapagalasin ko sa kabuntagon. Unang radyo, unang balita. Kini yung ipaminaw karon diri sa overall number 1 Gasibianas Kabisan ug Mindanao DYHP RMN Cebu. Okay. Sa O nagnindot man kay isaysayo ni sayaway, banakon ba na silos. Pwede tagay mo sana kay mas magsilos noon ta. Labi na si kumpare ito ni Kumari. Nindot man kay mga anak. Mani sa esakto, no? Nga, magkagita ba? Magpaugnat sa kusugita sa iyo sa kabuntag. Kaya nilang tanga, exercise, towing. Oh, lagi mo, lagi sakto. Sakto sa iyo, masaya pa kung nahuna niya. Pasailuha, intawon ng tao nga wa masasal siyang himo. sakto niya ay, exercise, towing, umaga. Ito, magkagapo, kaya akong programa karon hapon man ang saksinagol. Exercise, towing, hapon. Onya, kumusta karo? Nagawas ka bahay na? Waba magwanwag kay watakasabot na mas panahon. Tumiaging gabi igan niyo. Kusog kang uwan na rin. Pagabot na ko ito sa muas sa pula po. Tinaw pas tinaw. Ah, uga sa uga. Ang daan, wag. Ibisag lana o nag-uwan dito. Tumiaging adlaw. Nag-uwan dito kusog. Unya diri, why uwan? Nya, pagkasunod adlaw mo ito nga uwan kusog diri. Dito, why uwan? Mura mo ni Gugma ni Kisus di aling, love me, love me not, love me, love me not, love me, love me not. Or more Gugma ni kasamang Rajuman Gerald Abios, ha? The Matsuman, with 160 pounds from the red corner. Susama gini si Gugmang Gerald, kaya gini si Gerald, mura guma tali sa Negros at aras sa suong makta tali, ha? Aman sa Negros, may gala. Di ana sa sundali yung mga buwan. O sunod ba ito eh? Gusto si Jury. Kung sa... sunod dali yung mga buwan. Mag target ni Gerald Abios, may gala. Gikan sa Negros. Padong dito sa Mactan. Dayon dito sa Bohol. Dayon dito sa Mindanao. O diha sa... cute pardon nila ni Indigen. Asa niya? Pardon nila. No. Oh, nag-live mo ko good mart. Ikaw na mart pali ko si mong comment sa atong page mart. Ikaw na love ng akong dring ako meaning akong personal account diri mart. Ikaw sa mart aron kachika-chika sa tamar ni kay lalay.
4: Yes kasaman. Yes, bayong buntag unya pipila sa atong mga kasama karon og mga idol ni padangat silang mga pa-comment ning sayo sa kabuntagon kasamang JQ.
0: Kinsa sila?
4: Mubasa ta sa atong mga greetings din niya. Good morning, sir. Watching live and listening radio sa Papan Sibunga gikan ni kasamang Juram Kahiyang. Unya shout out ko sir gikan diri sa Gunting Barili Cebu gikan ni Leaf Bayadog. Ubay-ubay adto nagtanaw sa to Facebook live kasamang JQ. Mayong sayo sa buntag sir idol mo pa shout out lang ko sa akong pamilya diha sa Pinas. Nagtanaw din siya watching diri sa Jida sa gawas sa nasod kasamang JQ. Gikan ka na ni Chris J. Pard. Mayong pagpaminaw.
0: Mga FW na itong mga Pinoy-Pinoy diha, no?
4: Unia, good day, MDYHP. Haros. Haros ko na kasamang JQ. Dili sa Danau City. Gikan ni kasamang Vicente Mata. Mayong pagpaminaw. Mayong buntag. Nga to kang Luz Rosalie Abao Tihano. Mayong buntag, sir. O sa Tibuok, Pilipinas. Gikan ka na ni kasamang Luz. Good morning, kasamang JQ. Nagtanaw diri sa Kamya Luok, Lapu-Lapu City. Gikan ni MC Bentulan. Good morning. Okay. Unia, laing nag-comment ni kasamang JQ, mayong buntag sa tanan, DYHP Cebu, gikan ni kasamang Atos Tumimbang, mayong pagpaminaw o pagtanaw sa Facebook Live. Good morning, diha ni Mary Ann Tres Fuentes sa Pinamungahan, Cebu, mayong pagpaminaw. Good morning, Sir JQ, watching from Bakayan, Tuburan, Cebu, gikan ni Sortonis James Sumalinog. Mga ito kasamang JQ, pipila sa itong magpa-greet din sa itong Facebook Live. Karon good morning, watching from Bakayan, Tuburan, o si kasamang Sortonis. Dagang salamat sir, mayong buntag diha, tanang DYHP Tatak Armen. Gika ni Leif Bayado, good morning.
0: Okay niya, Marlon Murata, good morning sir, Josephus Bakulagiano, watching... Gibuangan nga tumura kung ato ning dito kung gibuangan. Gibuangan Barili Cebu. Ala, kumusta mo diha? Good morning yan taga Barili ha. O guban pa mga lungsod nga diha sa may north ano sa may south kabahin ha. Nga kusog-kusog kayong diwan spedia tanang mga kalungsuran diha sa may habagatan nga bahin no sa probinsya Sugbo mga igala. Oh, ano ilain? Gusto mo ni? Okay. Wala ka niya. Mark? Napaka niya, Mark?
4: Yes, kasamang JQ samtang nagpaabot na sa dugang pang mga report kasamang JQ. Ato di ang ipahibaw sa itong mga kasama o mga idol nga. Ato ang DYHP Complaint and Action Center. Di una tamo entertain o mga kining mga bisita na ito kasamang JQ. Sugod garong adlaw, hangtod na sa adlaw nga. At sa man itong kalendar adlaw Martes o Mayo 19 mo balik ta mga kasama mga suking tigpaminaw ari na sa Miyerkules Mayo 20 oh ato nang ipahibaw sa ato ang mga suking tigpaminaw kaya nga to ang DYHP Armen Cebu Complaint and Action Center tungod sa importante kayong kalihukan di lang una ta dili temporaryo sa tang muhunong sa ato ang pag-entertain sa ato ang mga complainants kasamang GQ. Mubalik ta, karoon ng Miyerkules mga kasama, Mayo 20.
0: Mayong pagpaminaw, pagtanaw ni Ma'am Annalyn Amodya. Nag-ako sa sticker na kano, mga guwapa. Mga guwapo, masaya nag-onboard ka raman. Sino sa sticker o guwapa? Okay, 5 minutos, Miguel Adi, pabagala 5 sa sayo sa Kabuntagon. Hala, hala, paugnat sa kusog na. Kuya, huwag remark mo sa ayaw. Gabi, huwag remark doon.
4: Papaugnat sa kusog kasama JQ. Papaugnat sa kusog.
0: Sakto kay Gamar, ha?
4: Inudluan ko kasama Gerald Albios.
0: Nadidihan si Juan. Ranjuman Gerald ay. Basta mo na ha, gikas ni Cross, arita sa Suong Mactan. Nauman Suong Mactan at tus Buhol. Dayon, dire sa kuan. Asa nilang jin sa inayawan na ila ha?
4: Sa Pardo, Karkar.
0: Ang Karkar nila ha, yan. Karkar, di ay. Mao na, basta mo na ang kuan ha.
4: Nagisingisi man kasama ng Jekyos Gerald, dire pa na tong Karkar, ilahang Jane.
0: Ay, ito, tumagana ka. Ayaw, nang nuna aral. Ato nang ingnan si Gerald Aronat mo sa director na po niya ito nga joke raman to Gerald pwede raman nga kanang Suong Mactan oh lucky mo na ikan oh ano na ito Suong Mactan Rand ato lang ito skarkar diretso Rand gikan sa Negros diretso karkar kana ano Buhol ba nito Buhol kamoy sabot-sabot ng remark Buhol mo karkar kamintaw may magkabiling ganas kinabuhi smile nagdagoan nagdag kapag paningkamot ba nga nang uban gusto mo sunod na kami gusto mo magawas po alab joke na ito laba basta minor ang gumanda kada ako binugkaro na ito ana ang uban gusto mo gawas nang uban ang uban gusto mo sunod sige sunod mo aron ma sinati o matagamtaman nyo ang huwag dito nilang kalisun sabi na nag-unang paliton si Gigsaka o niya ang gasolina saka. Basta mag-saka ganin ang gasolina mga igala. Ang produktong petrolyo. Domino effect gina. No? Laras ginaptanan mga uminto sa mga nag-unang paliton. Ano, ang mga presyo sa nag-unang paliton. Uminto gina. Maunang ang uban. Gusto mo gawas eh. Kapoy ginaginabuhing minyo ko, no? Kaya kaning minyo, ang kaminyo ang mga igala. Gasa mo na sa Diyos. God mo na. Lamang gina at mao gina, no? Ang kaminyo on. O nang, sige lang. Basta, doon lang tayo partner sa itong kinabuhi. Ako, bati na. O, doon ay panawagan ka, Mark?
4: Yes, kasamang JQ, ning sayo sa Kabuntagon at tuasan ning ipanawagan kining concern nga niabot din hiya sa itong sibiyaanan. Pinaagi ni kasamang Nems Quiñones, kasamang JQ, og ni kasamang Kisos Menia. Panawagan sa mga kaparentihan og higala ni Mario Elwin Jimenez, nga taga Nahawan, Tubigon, Bohol, nga namatay ni atong Mayo 14, Huwebes sa buntag sa edad nga 63. Ang iyang haya anaa karon sa David Residence sa ilang giabangan at kung giabangan at bang sa Ramos Public Market ilubong ni karong Mayo 20 adlaw Miyerkules adto sa Liluan Public Cemetery. Ang nanawagan Linlin Jimenez o pinaagyo sab ni kasamang Kesus Minya o kasamang Nems Quiñones.
0: O niya ko sa ibibaw, no? Si Nanay Gloria Imbong Bagyo, si 38 anyos, missing itong Abril 18, diha sa dool sa may simbahan sa Upon, no, diha sa Pulapo City, wapa makitin, no? Missing pa niya, ito pang Abril 18. Tapos taas na, no, niya, tiguang ng taon ni 38 anyos, kaysa ito'y nakakita niya, huwag nakasagup, ane, paliog lang, no, kontaka ko, huwag gatong number sa kuigagaw kay silbing ko, ane, silbing apuhan ni, no, ang akong igagaw, nakabana siya nga sa may anak sa maong kontaon ni Ray Gloria, ha? Abra ni suot so, gangtod ka ron, wapay kita niya, tiguang na rabato, 78 anyos, tapos taas ng guan, napit na pila na, Abril pagod to. Apit na mag-usa ka buwan eh. Okay, Mart. Napakailangan niya, Mart.
4: So far, kasamang JQ, mauna to ato ang panawagan karong sa'yo sa Kabuntagon.
0: Okay, agora sa all minuto na sa di pa bagalasing ko sa Kabuntagon. As on top da galasinggo.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska, Mambaling, Cebu City. 51 no, Anies.
10: Wala pa kanina magpukoy ang herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
9: Daghan, high blood, sisakit akong uong, lipong-lipong ko.
10: Karoon ka, nakain na magpukoy, ma'am. Kasi may kumasama natin, hindi pa matinig na rin.
9: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
8: The original Koi Herbal Capsule.
7: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
11: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid doro. Gani ay. Sa diya nga nagmintin ko. Ano ay.
14: Pwede na. Mamakas.
13: Ano ka? Nobinta na ka.
12: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
16: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
17: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
16: Ay, malabo.
17: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
16: Para malinaw.
18: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
19: EO, love your eyes.
20: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
21: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
22: Karong May 27 to June 5, 2026.
23: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
21: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
24: Said Health Report.
25: Health Report.
26: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3for longer life.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo, healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
4: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimanang awa ko kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayos sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
1: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ma'am, may buntag. Kinsa day ni?
7: Ako si Liling Sarvida.
6: Taga-asa day ka, ma'am, o ilay mong edad?
7: Ang akong edad, 51. Taga Cebu City.
6: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
7: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
6: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
7: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. Kaya niabot yung 200 ang akong dugo.
6: Nga, gidakop si diabetes.
7: Oo, nga, diabetes.
6: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
7: Oo, diabetesan.
6: So, unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
7: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
6: Yeah.
7: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
6: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
7: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
6: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
7: Tulo ka buok.
6: Tulo sa usa ka adlaw.
7: Oh, buntag udto og hapon.
6: So nindot na kayo imong paminaw ron.
7: Oh, lami na, para buyag, baskog na ko lawas.
6: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gana kay gina maintenance. Unsa may maingon nimo, ma'am, nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
7: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
6: Oh, mayo. Sige, ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
7: Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Sir, kinsa day mong pangan, taga-asa ka og pila imong edad?
8: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
6: Unsa day mong sakit day sa una?
8: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo muburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay ko tungod ani akong sakit.
6: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka og Life Extension Vitamin D3 ug katong wa pa ka kainom og Life Extension Vitamin D3?
8: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main akong lawas, makalakat na ko.
6: Sir, unsa dayon mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 ug asa dayon nimo sir na dunggan ning Life Extension Vitamin D3?
8: Kani nga ako na dunggan dihara sa radyo nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang kuan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi maintenance.
6: Pwede nimo maimbitar ang atong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
8: Palihog ko mga amigo na ko testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong libati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Oras sa tatak. 11 minutos sa pasado alas 5 sa kabuntagon. O garon sa mga detalye na sa itong gabaga balita. Balita ng nasyonal, nag-issue na og immigration lockout bulletin alang ni Senador Ronald Bato de la Rosa aron dili kini makagawasan nasod. Subay sa arrest warrant Bato kaniya gagikan sa International Criminal Court kun ICC. Si Acting Justice Secretary Frederick Vida ni mando usab sa mga awtoridad. Nakpun si de la Rosa kung musuway kini og biya sa Pilipinas. Nilagway ni Vida gasawa og giyagayagaan lang ni de la Rosa agustisya sa nasod. Ang ICC nag-issue og warrant of arrest batok ni de la Rosa tungod usab sa kalambigitan nini sa War on Drugs sa kani Duterte administration.
15: Samtang sa laing balita sa kauluhan, giauhag ni Senate President Alan Peter Cayetano ang ombudsman nga isuspenso ang direktor sa National Bureau of Investigation kon NBI nga si Attorney Melvin Matibag kinisubay sa nahitabo nga shooting incident sa Senado ni atong Miyerkules sa gabi. Si Cayetano ni apilar ni ini human si ombudsman Jesus Crispin Rimulya ni pahibaw nga si Acting Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplaska ipaubos sa unom kabuan nga preventive suspension human sa pag-angko ni ini nga siya maoy ni una sa pagpasalba ngadto sa mga NBI agents. Ni Cayetano nga kung suspensuhon man gani si Aplaska, mas maayong apilon usab og suspenso si Matibag. Ang Senado ug ang NBI adunay managlahing version sa nahitabo niya tong Miyerkules. Si Cayetano ni insister nga ang Senado na under attack apan si Matibag sa iyang bahin na mahayag ang Government Service Insurance System kon GSIS nangayo og assistance gikan sa NBI aron i-secure ang maong building.
14: 30 minutos na pasado alas 5 sa kabuntagon. Dugang ka mga balita ang nasyonal. Nagulma karon ang Department of Justice ang special panel aron mo pahigayon o komprehensibong case build-up kabahin sa mga nitabo nga insidente sa Senado gikan sa Mayo 11 hangtod na sa 14. Mato ni Acting Justice Secretary Frederick Vida ng panel nga gilangguban sa mga prosecutors o gatagan o gahom nga muhibo o ga impartial o patas nga misgasyon apil na ang otoridad sa pag-issue o gasopena. Ang investigasyon mututok sa teknikalidad sa shooting incident sa Senado ug ang sirkumstansya sa pagbiya ni Senador Ronald Bato de Rosa gikan sa protective custody sa Senado.
15: Samtang sa laing balita, Giturn over na ngadto sa Philippine National Police ang mga CCTV footage sulod sa Senado aron kini maanalisar. Mato di PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanio nga ang mga video nga gikan sa sulod o gawa sa Senate premises giduso na ngadto sa PNP Anti-Cybercrime Group alang sa examination isip kabahin sa ilang investigasyon. Ang resulta sa analysis iduso ngadto sa Composite Investigation Team nga naghupot sa maong kaso. Mato ni Tuanio, si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. niauhag sa publiko nga magpaabot una sa official findings aron malikayan ang mga espekulasyon o premature nga konklusyon sa maong insidente.
14: Inseminatos na pasado alas 5 sa kabuntagon. Unang radyo, unang balita. Dugang mga balitang nasyonal. Nagdumili sa pagkuminto ang Philippine National Police kalabot sa gingong hangyo ni Senador Ronald Bato de Rosa nga mo istar una sa Campo Grande. Human sa shooting incident sa Senado, si De La Rosa dibiya na sa protective custody sa Senado pipila ka oras. Human sa shooting incident o alas 2:30 sa kadlawon ni atong Huwebes, si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ibutyag nadungga niya si De La Rosa ga nihangyo ni PNP Chief Police General Jose Emilio Nartalis Jr. o ni DILG Secretary Jervic Remolla na kung mahimo makaistar o nakinis o saka lawak sa PNP Headquarters sa Campo Grande. Aban ang spokesperson sa PNP nga si Police Brigadier General Randolph Tuanio na mahayag nga dili una sila mukomento sa maong isyo.
15: Samtang sa bigas bahin, adunay mga tinguha karon nga palagputon sa katungdanan si Senate President Alan Peter Cayetano. Pipila ka adlaw lang human na ilog niya ang maong posisyon gikan ni Senador Vicente Soto III. Matod ni Cayetano nga adunay mga miyembro sa bag-ong mayorya nga nakadawat og tawag og hulga alang sa paghulip na usab sa laing liderato sa Senado. Hinuon si Cayetano na mahayag nga doon na kiniigong pagsalig ngadto sa bag-ong mayorya sa Senado o ang 13 ka mga senador nga nibuto kaniya. Samtang matod ni Senador Jinggo Estrada na ningkamot karon ang laing kampo nga mahulipan usab si Cayetano sa iyang posisyon.
14: Alas 5, this is Shoto na mga balitang lokal. Sugod kagapon, gibalik na sa lokal kagagamanan sa Nagbayan sa Mandawi ang naandad nga 5-day work week. Bilang kabuan usab gagipatuban sa syudad ang 4-day work week ang ikalimang adlaw sa trabaho. O ang adlaw nga Biyernes gihimong work from home. Si Mandawi City Mayor John K. Oano, niyatong Lunes ni Pirma sa Sag Ka-Executive Order aron imando paglibkas sa 4-day work week o ibalik na ang regular nga 5 ka-adlaw nga trabaho sa Mandawi City Hall. Imatuman ang 4-day work week dihang ni Saka ug Maayo ang presyo sa mga produktong petrolyo subay sa tensyon sa Middle East.
15: Samtang sa laing balitang lokal, muabot sa 327 ka mga individual ang na-hired on the spot sa mga gipahigayon nga job fair sa Mahi Center sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Halos muabot og 2,000 nga mga job seekers ang nitunga sa maong job fair aron pagpangita og oportunidad sa pagpanarbaho og kapin sa 300 ka tawo ang na-hire diha-diha dayon. Muabot og 28 ka mga kumpanya ang niapil sa maong job fair og nihatag og 1,421 ka mga bakanting trabaho nga mahimong ma-applyan. Subay niini nagpasalamat ang pangu sa Public Employment Service Office sa Lapu-Lapu nga si Kim Francisco ngadto sa lain-laing kumpanya nga ni suporta sa maong kalihukan alang sa paghatag og oportunidad sa pagpanarbaho.
16: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
17: Kaya kung nagalagi pala ang sa rabantog ng Herbal Capsule sa Gabisan ng Mindarao, ang Koy Herbal Capsule. Suplemento ng gikan sa palya, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, ang mga hata may galagalig ng salamas, kaligon sa atong immune system, margarita, dalig ang masakit. Musa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasana may galang paginom sa Koy Herbal Capsule, kimuagtang ni sa mga balatian, sara sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang paghubang sa inyong mga tahi. O gumang pang may, mga sakit may galang inyong gihambin diha, huwag tango na may gala sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule, mabatok sa dimigaras, may sanos ng matang sa virus, labi ka na may gala ng huli na naghugan na itong virus, kini may gala ang COVID-19, o laing variant mga kasama. Gamikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Gamikan sa mga vitamina nga nanginginig. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o cyanin. namuhatan ng may kalagkaligun sa kalawasan. Ang Kuy Irma Capsule na probaro kini may sa Food and Drug Administration. Mapalit kini may sa mga butika nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kini may gala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagi may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, ito ng branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Avil Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, tanang branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, o Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dala ng Scario. Mahimo sa rin may gala nga mapalit ang Koy Herba Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Herba Capsule, barato na, epektibo pa.
18: Presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar mupagahay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo o sa nagkarason nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta pagkabuta pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sama ni anong stroke, heart disease dili pag-ayos sa samad pagkaputol sa tiil o bisan ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control pa ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
19: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, humihina na ang ating katawan? Lalo na pag walang tamang alaga. Maaaring makaranas ng high blood pressure, high blood sugar, pati na paghina ng memorya, na isa sa mga pwedeng sanhi ay kakulangan ng nutrients sa katawan. Habang nagkakaedad, kasabay ng exercise at pagkain ng tama, tulungan din ang buong katawan with multivitamins. Mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance. Ang Syndrome Silver Advance para sa 50+ ay suporta para sa energy at resistensya. Meron din itong higit sa 25 nutrients na inadjust ang level para sa edad 50 pataas, like lycopene to help protect your heart. Potassium, tumutulong sa normal blood pressure, at chromium, tumutulong sa normal blood sugar. Napatunayan ding tumutulong ma-improve ang memorya habang nagkakaedad with proper diet and exercise. Pag edad 50 pataas, mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang regular pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kayo para mapaligo natong atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells maka-function sa ginoong maayo magkapadus kini yung mga paragang mupatay kini sa mga viruses sa dili pa kini musulod sa atong mga cell wall. Muna ka nadlawag na pag-inom ha 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3 para sa proteksyon sa atong lawas. O kung gusto sad ka nga magpakonsulta pwede ka magkabisita sa mga Life Extension Medical Clinics kay muhatag kini libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na akin ay may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diya sa Consolacion, ang Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee na Baguete City sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ka mga Life Extension Clinic pinagi sa hotline ni Ining 416-1655 ang 0917-318-1161. Alang sa inyong duga mga pautana o katong gustong magpapalit deliver og Life Extension Vitamin D3 dinasyon tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa pikas nga bayan ka ba kanunay nga makonstipated, paginuman ng Super Fiber kay makatabang kayo kini kontra constipation. Sa iyo pagay nga damo ng Super Fiber. Usama ni siya ka sa shea nga powder sulod ni ini magkuhalag kag usa ka baso nga tubig unya imong isagol dito ang tibok niya sa shea sa Super Fiber. Pwede kag mainom man ko dari sa buntag before mamahaw, kun dari sa gabi ka na before pud kang matulog. Og para mas nindot pagid ang resulta sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungana kay ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
14: Oras alas 5:24 na.
20: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
21: The wonderful supplement.
22: Biotroph Herbal Capsule.
23: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
22: Biotroph Herbal Capsule.
23: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
22: Biotroph Herbal Capsule.
23: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Dinix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
22: Biotroph Herbal Capsule.
24: Dayandak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
25: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
24: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kini gikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
25: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
20: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: The original Koy Herbal Capsule.
26: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung mora to, ang akong ginom, hantod na, wala na dyan natagpadayon ang guiter sa akong liog.
27: Wala na ibukol na?
26: Wala na dyan. Wala na kuy pamati. Nagkan kaing salamat sa koy. Salamat.
16: The original Koy Herbal Capsule.
28: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
29: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
30: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
31: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
32: Para sa masulhay nga pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
33: Your bill, sir.
34: What? 14,000 pesos for dinner?
33: 1,400 only, sir.
35: Price check or eyes check? For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
33: Your bill, sir.
34: Order for more. Dessert?
35: EO. Love your eyes.
36: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
37: Sir, health testimonies.
38: Health testimonies.
37: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
39: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kuhan. One night, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan.
37: Said Health Report.
38: Health Report.
40: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning Sid Panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
37: Sed Health Testimonies.
38: Health Testimonies.
37: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
39: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kuhan. One night, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bis ka.
41: Balita!
0: Pasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
1: Kaninto ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
0: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
1: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ani mo pliti? Ay kalimti!
2: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Tinta na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ako si Radyoman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
5: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
6: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Igala, nakakape na ka?
14: Kay mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
15: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
19: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
36: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
23: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
27: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa man gyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaedara na ta. Para nako ha? Klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Maunga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas, busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang nata. Kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Oras tatag 26 minutos di pabagalasay sa sayo sa kabuntagon.
27: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makapangsunusab og maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kadadlaw og duhang atong sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin

0: Consolacion anaa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Consolacion at Bangkinis sa Jollibee. Dito sa Dumaguete, mahimo sa ninyo nga mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Mamahimo sa ninyo nga matawag sa telephone number sa 416-1655 or sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.
1: Atong sugda na atong kabuntagon pinagis paginom sa lamian, healthy kayo og daghan ka makuha nga benefits gikan sa kape, ga Vita D Plus Coffee Mix. Kini mi pinakaunang kape nga dure sa gol, ga Vitamin D3. Samatag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adul kay 200 IU nga Vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka Vitamin D3 pagyug ka. Plus Reishi Mushroom Extract nga dure mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Muna nga itong sugato ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy o daghang benefits nga kape, ang Vita D Plus Coffee Mix. Para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pa nga mga butika.
2: Twenty-four minutos y papaglasay sa sayo sa kabuntagon.
3: Ronda Presinto, RMN, DYHP, Police, Platter.
2: At ugaroon ko na nag police report. Yun ay upad ka mga individual maghigala na dakpan sa sugal gahantak. Burito ni Gerald Albius da. Kasama mo sa berita, Radyo Man, Paul Lauro.
3: YHP, Tatak, RMN, Report.
4: Radyo Man, check yun. Dito ni sa Sityo, Plastikan, Barangay Dolho, Pati Maling Dakbayan, Subo. As ano, alas 10 ang tak na kagabi. Ang mga nadakpan sila si Richard, 33 anyos. Mando, taga Mandawi City. Jonathan, taga Consolacion. Lorman, taga Garden Banawa, Guadalupe. Ang upat na gunitani sa Degihamag sa atong kapulisan, ang saba kayo nga sugal hantak sa maong lugar na inawag sa atong kapulisan sa maong sugal hantak hinungdan nga gihamag kini apan upat ra ang nagunitan. Dito na karon kining upat ka mga dinakpan sa Mambaling Police Station 11. Asama mo sa Mambaling Police, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide.
5: Samtang sa pikas bahin, dugang balita nga lokal pagtrabaho sa Pulang Bato Bridge sa Dakbayan sa Sugbo, gipaabot nga mahumana sunod buwan. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bulonos.
3: DYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Gipaabot nga mahumana sunod buwan ang pagtrabaho sa Pulang Bato Bridge sa Dakbayan Sugbo. Kinabagipaybaw ni Kujal Alvin Arcilia, nga magigitahasan ni Mayor Nestor Archival pagmonitor sa nasutang proyekto. Una nang ibasalig sa SJ Bonifacio Builders paghuman sa Pulang Bato Bridge na itong miaging buwan sa Desyembre. Apan kinapakyas pagtuman sa saan ni ini, o nangayong extension pagtiwa sa mga proyekto na itong miaging buwan sa Marso. Matod ni Arcilia nga nasutang contractor, nagparayon pa pagtrabaho sa taytayan apan kinisubling ibasalig yung mahumana sunod buwan.
7: Ang ilarang giingon nga mahuman nila mga June, end of June. Actually, ang contractor yun, naagin siya lapses.
8: Pero at least nga by next month, mahuman na niya, by July, magiana yun.
7: Oo. May ilang target sa contractor kaya nga imtan niya gan charting.
6: Si Konsehal Alvin Arcilia, ang SJ Bonifacio, maunay ka nung contractor sa Pulang Bato Bridge. Kumain sila ang kontrata sa unang nitrabaho sa proyekto tungod sa kahinay ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kiniang inyong Radyo Man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo Man Nationwide, DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Ning pag-usab-usab sa lakad sa panahon, di gyud man kayan nga masubawan ka. Inig kaadlawan, perting init sa panahon, unya mukalit lang sa bugulan. Resultaan ni mao ang ubo nga perting kahia, ug sipon nga labihan kapilit ang plema. Neto miyaging adlaw na sinati na to ang pinakainit nga panahon sa gawas, ug pagsulod na to sa opisina, bugnaw sa kaing aircon. Ang resulta, perting na kong ubo ha? Niinig kagabi irma, kanang padung nakamatulog, mugara ramag yun ang ubo. Ang resulta, di ka makatulog sa kakatul sa imuhang tutunlan. Maayo na lang, kay gipalitan ko sa akong Mrs. Ogmyra Kaff, kay epektibo kini pagwagtang sa ubo ug pilit nga plema. Kay sa ubo ug pilit nga plema, kinahang lang Myra Kaff. Ang Myra Kaff, usa ka mucolytic nga makatabang sa pagpahumok sa pilit nga plema,

0: Aron dali kini nga mapagawas. Tabang para sa kahupayan sa plema sa presyong abot kaya. SRP 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga may recaf kada 8 ka oras. Tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema o gubo. Unilab quality kini. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Miracaf. If symptoms persist, consult your doctor.
1: TYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
3: Humani wrap up na kini sa iyang summit uban ni Chinese President Xi Jinping, ni paibaw si US President Donald Trump nga gikonsidera niya ang paglibka sa mga sanksyon ngadto sa mga Chinese companies nga mopalit og lana sa Iran, taliwa sa nagpadayong tensyon tali sa Israel ug Amerika batok sa Iran. Andoha kaadlaw ang pagbisita ni Trump sa China ug nipaygayon ng mga meeting uban ni Xi. Giligan nga way bisan unsang substantive agreements mahin sa mga dagkong isyu nga giatubang. Apan taliwa niini nitugaan si Trump nga daghang lain-lain problema ang nasettle usab. Nasairan nga si Xi na usab ang itakda muduaw sa Amerika sumaabot nga mga buwan. Kasama mo sa abroad ngayon, kini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno, o wala nilain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Samtang mga kasama, kasamang JQ, atong mga suking tigpaminaw, atong sugaton ang matag-adlaw nga kompleto o positibo atong panglantaw, pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mo ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sa siya sa Vita D Plus Coffee Mix adunay kini 200 ayong nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini resin mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa kining oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy diha sa Bohol, mapalit ni sa Altoras Mall.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one.
6: Radyo mo nationwide.
1: DYHP, unang radyo, unang balita.
7: This is Sete Minutos, di papagalasay sa Sayos Kabuntago. Nato si shoutout, nagtanda sa itong official page garon sa DYHP RMN Cebu, Norma Samlak. Good morning, DYHP. Pwedeng kami nade. Good morning. George Partusa, gano'n kami na kung George Balulod Kwanek, Kaliuhi Diaz. Vinas Diaz, ha? And good morning, DYHP RMN Cebu from ZDN. Vinas Diaz, amigo, ha? Vinas Diaz, amiga. Sabina Hanyola, good morning! DYHP RMN Cebu, good morning! Okay, Rickson Marie. DYHP RMN Cebu, hello, good morning, DYHP 612. Cebu, og nakatutok kami na Tataka RMN all the time, all the way. Watching from Sitsukampo, Barangay Bunbun, Cebu City. Bukarang barangay ni Bigala, Mountain Barangay ni Cebu City, no? Rickson Marie, gapon. Bisis lang, duha, okay na. Eugenio Boy Tagsip. Good morning, mga kasama. Watching from Sitio Camansi, Kinasang'an, Cebu City. Okay. Mart na ka na, Mart? Na.
5: Yes, kasamang JQ. Dugang greetings si kasamang Milba Iyak Bahinting. Good morning, Sir JQ Uga, Sir Mart, watching from Hipodromo. Shout out sa Badian Island. Always naminaw sa DYHP. Ilabi na sila si Jesse Cantila. Salamat o God bless. Gikan ni kasamang Melba Bahinting. Samtang nagtanaw po sa Facebook Live, karon si Justin Mislang. Good morning, sir. Mayong pagpaminaw.
8: Ingman. Oh, nga ito nang bagong blue guard sa parking area.
5: Ah, maubad, Justin. Maubadi ay. Oh. Oh, Justin.
8: Gandang umaga po sa iyo, pare, ha?
5: Okay, unya, dugang greetings kasamang JQ, DYHP, Armin Cebu, hello, good morning. Nakatuto kami, katuni imong gibasa ganina, Rickson Marino. Unya, good morning mga kasama, watching from Sitio Camansi, Kinasang-an, Cebu, gikan ni kasamang Eugenio Boy Tagsip.
8: Og may buntag, pagpaminaw ni Boss Vincel Estologa na Mistoga Family de Asasitso sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City, silang Louis Torrefel, Donski Hermoso, no? Na nagtanaw og naminaw karubag orasa sa Sayos Kabuntagon. Kalni Sim, good morning, watching from Cogon, Green Hill, San Fernando, Cebu. Good morning sa taga San Fernando, no? Dias Manila, Naga, og uban pa mga lungsod nga mabuto itong broadcast ganyan. Yes, Remark? Mark, kamusta niya,
5: yes,
8: Mark?
5: Yes, kasama. Nagyan mo na rin yung gikan ni Junet.
8: Junet
5: Ginto Lagaras. Oh, good morning. Gikan sa Kababahay Family diri sa Kiyot. Pirming naminaw ni sa DYHP. Gikan ni Junet Ginto Lagaras.
8: Kikihano.
5: O niya, laing greetings. Maadyong buntag, mga guwapo. Shout out ko nila ni Kagawad Ramil, Reggie og Michael og ang chairman sa Lupon nga si Viner Kusari. Gika ni Do-Do sa Tinangnan. O Tubigon Bohol. Gika ni kasamang Eduardo Asombrado. Mayong pagpaminaw sa itong mga kasama diha sa Tubigon Bohol. Good morning mga sir. Pa-shout out mi diri sa Barangay Union City, Patabog Kamuti, Cebu Province. Gika ni kasamang Joseph Dorado Kamahalan.
8: Yo, kibiro Kamahalan.
5: Kamahalan, no? Nagtanaw po kasamang JQ si Joseph Kamahalan o si Charles Kalamba. Mayong buntag diha kasama watching here in Bismarck, North Dakota, United States of America.
8: Oh, good morning, ha? Good morning.
5: Mayong gabi iron dito kasamang JQ. Mayong hapon.
8: Good evening, good evening. Good PM.
5: Mayong pagpaminaw sa itong mga kasama diha sa gawa sa nasod.
8: Kumusta ako mga kundra, mga paya kundra, kaluwa, ha? Yes, United States of America, you say. Okay, Mark, na ba?
5: Dugang greetings kasamang JQ.
8: Hugtong taning oras.
5: Oh, yeah. ato lang lakbitan kasamang JQ. Atong balikog, pahibawa, ato ang mga kasama o mga idol, ato mga suking tigpaminaw, nga ang DYHP Armin Cebu Complaint and Action Center. Di lang sa ta, karon una mag-entertain, no? O mga complainant tungod sa donatay, importanteng kalihukan niya. Giatubang, sugod karong adlaw kasamang JQ. Nga mubalik ta sa adlawang Merkulis na Mayo 20.
8: Good morning mga sir, watching your live dire sa Manila at Bacong Negros Oriental, Ri Martin Noble. Pedrito Escoriel, watching from Bitoon Dumanhog, Cebu, go RMN Cebu from Mr. Escoriel. Sabi ko na Escoriel. Nabaha sa amin mayong buntag. Good morning, madam. Eduardo Asombrado, kasamang Remart ask ko taga Bohol ka? Eduardo Asombrado.
5: Nangutana si kasamang Eduardo Asombrado, kasamang Remart as taga, yes, taga Bohol kasamang Eduardo diha sa Talibon.
8: Dito,
5: sa Talibon.
8: Talibon.
5: Majong buntag diay, majong buntag sa mga taga Talibon Bohol. Naglanog-lanog ang DYHP ug IFM
8: dito
5: kasamang JQ. Ang dito
8: Remart may kuan imong lingguwahe dito bas Bohol. Bikonobe. So igono.
5: Kanan dito sa Bohol normal gid na nga ang Y dinhi sa Cebu, J na dito. Manang may maayong buntag diri sa Sugbonob dito. Maadyong buntag. Manong kumakita kag kabayo, may sus na nakakita ka badyong putig tijan.
8: Naamol to sa Bantayan, mayong aga, ha? Dala nga tanang namati sara sa atong programa dala sa Bantayan Island, Maridijos, sa Tapi ug Bantayan. No? Mayong aga sa inyong dala nga tanang, na gano'ng kamudira, nagmata ka mo sa'yo?
9: harap ka modra.
5: Ay nga na, di po dito kasama ng JQ.
9: Nanay, gamay dito, Goray, gamay Hilonggo, among sinultihan dito, nagsaglusagol dito. Walay English dito.
5: O niya, dugang greetings kasama ng JQ. Good morning po sa tanang taga Candelaria Uson Masbate from Rooney Licoron at Tilor Araneta. Calenderia Uson Masbate, God bless po. Gikan ka na ni kasamang Rooney Tilor Licoron Araneta. O niya, nagtanaw po sa ato ang Facebook Live karon dito sa Negros Oriental, si kasamang Ray Martin Noble. Mayong pagpaminaw. Good morning, Ma'am Filipa Giromo. Good morning, Sir JQ and Sir Ray Mart. Niya, anay nag-comment rin kasama JQ, taga Talibon po akong mama, sir. Ako ng Lolo Carlos Politico Garcia. Gika ni Giselle Punay. O, maoba di ay? O, dito sa, ito ang lungsod sa Talibon. Mga idja-idja na sa, idja-idja aho-aho. Okay, ako, aho man na dito kasama JQ.
9: Idja-idja ka ng iya-iya?
5: O, iya-iya. Pero ang mga bulaan, hindi mag-iya-iya ha, magtinabangay. Hindi may mag-idja-idja yun.
9: Istoryara na.
5: Istoryara na.
9: Maugyo.
7: Oras tatag, 9 minutos di pabagalasay sa sayo sa kabuntagon.
10: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas!
15: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Dinuria, sorry, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
0: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kapeng na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Nakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Oras 6 minutos di pa pag-alasay sa kabuntagon.
3: Mga kasama, di gud mapugngan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na nato nga idaran na ta, kay na natin masinati nga mga sakit sa lawas nga kaniadto sa batan-on pa ta, wala nato kinimabatsyagi. Mosakit na ang atong hawak, sakit ang likod, dili na lig-on ang panuhod, sakit ang tangkugo kay taas na di ay ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. Unya mapiktuhan ra bagyod ang atong nga buluhaton sa balay, kay na naman tay gipamati sa lawas. Dili sama kaniadto nga sa batan-on pa ta, daganon ra nato may gala ang taas nga hagdanan ug ang bukid nga walay kapoy. Maunang nagkinahanglan tag-ngilngig nga maintenance. Kay baguhay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypuy sa bisan paman sa sayo nga mga buluhaton matag-adlaw. Ingon ana na dyan siguro, ang magkaidara na ilabi na kong may gihambin nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mauna nga naggamit ko og maintenance medication. Nag-inom ko sa Vanular, kay aduna kini 5B, vitamins in high level, B1, B6 o B12, makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo. Para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor, kabahin sa Vanular. 23 pesos matagtableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Duna ba higayon nga igbataning mo ni kabuntag muragaan kay imong ulo og ikaw magpanglipong kahasol ra ba ni ana kadita ka focus sa aton trabaho kapoy sa kay atong lawas. Duna ko nailhan niya na maton niya sintoma kinis ka kuwang og iron. Dili kini angay ibaliwa ha kay basirog unsa na na dunay makatabang nato ni ana para dili mabaldang atong pagtrabaho labi na gyud kun usatas gisaligan di sa atong pamilya. Makatabang nato ni ana ang kasaligan sad kaayo nga produkto. Busa mga girls kinsa diri kapoy kay trabaho biyahe kulang sa tulog usahay gumikan kada sa dili husto pagkaon kulang tag-iron mo nang dalitang kapuyon maluya o makaluspad sa panit. Ako adlaw-adlaw kong moinom og United Home for Sulfate Iron na kiniigong iron nga mutabang sa lawas sa paghimog healthy nga dugo with proper diet and exercise. Para sa tanang kugihan nga kababayenan, hinom dumi ang First Sulfate, 2 pesos per tablet SRP alang sa himsog nga dugo og himsog nga glow. Walay pagpangluspad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oras na tag, 4 minutos si papag-inasay sa kabuntagon. Lugag mga balitag ang lokal, konsiyo sa sudan sa Sugbo, nagtinguhang mamonitor ang compliance sa supply replacement gikan sa mga ni-apply o tree cutting permit sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bolonos.
5: EYHP, Tatak. RMN Report.
6: Gitinguha sa Konseho sa Sugbo nga ma-monitor ang compliance sa sapling replacement gikan sa mga ni-apply og tree cutting permit sa Dakbayan. Kini subay usab sa dalatin sa City Ordinance number 2623 sa syudad. Ubos sa nasugutang ordinansa matag kahoy nga putlon sa Dakbayan, gikanang nahulipan og usa ka katos ka indigenous saplings ug gagbayeng kahoy. Ang City Council pinaagi ni Konsel Dave Dumulac niawag sa Cebu City Environment and Natural Resources Office Konsesendro nga maoy kanunay nga mo-monitor niini.
7: Request Cesendro to consistently monitor compliance of applicants applying for tree cutting permits with City Ordinance Number 2623 to safeguard environmental accountability and sustainability of sapling replacement.
6: Si Konsehal Dave Tumulak na sa herang sukat sa tuig 2023, dulan na 34,000 sapling replacement ang natala sa Sisendro, gikan sa kapin sa 50 ka tree cutting permit applicants sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
5: Radyo mo nationwide. DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Human sa sunod-sunod nga rollback sa krudo, ang ay mangandam na usabang mga motorista sanglit doon na ipatuman nga pagsaka sa presyo sa krudo lakip na ang gasolina sa umaabot nga simana. Base sa Mean of Plat Singapore Trading o Foreign Exchange Averages, sa milabayng upat ka adlaw ang presyo sa krudo, posibleng momento og balik 2 pesos ngadto sa 2.50 kada litro, samtang balik 75 centavos ngadto sa 1.25 ang pagtaas sa presyo kada litro sa gasolina. Sigun sa mga tinubdan sa industriya, ang presyo sa gasolina misaka tungod sa paghugot sa supply ni ini, humana apektuhan ang inventories lukob kalibutan tungod sa gitubang nga krisis sa Middle East. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Argument. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
8: Samtang sa dugang balita, nagtipunog ng mga basura sa syudad sa Sugbo diha sa South Road Properties kon SRP, nagpabilin gihapon og wa pa mahakot. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonos.
5: DYHP Tatak RMN Report.
6: Wa paghapon nahakot ang nagtipon og mga basura sa syudad Sugbo diha sa South Road Properties kun SRP. Kayo ang gi-finalize pa sa kagamhanan sa tagbayan ang kontrata nini tali sa operator sa Binalio Landfill. Gibuksan magbalik ang maong pasilidad diha nagakuha na og pagtugot gikan sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR 7. Kini human gipasaladaan sa nasutang ahensya na itong maging buwan sa Enero subay sa pagdahili sa mga basura nini nga nikalas og 37 ka kinabuhi og niangon sa lain din 7 ka individual. Masaligon hinuon ang labaw sa Department of Public Services kun DPS kasi Engineer John Paul Gilaske nga mahakot na sulismana ang mga basura sa SRP. Kini human si Bekayon nila inspection unya sa Lunes sa Binalio Landfill pagsiguro nga kini haom ng labayan.
9: Si taon ko man mo dito inig Lunes ang Binalio.
10: So most probably next week makalabay na ta basura dito.
9: Oh, hopefully sir. Wala problema na makita sir.
10: Sa mga karon ang atong basura na kipon sa SRP.
9: Naara siya po sa SRP sir. Dali na nakakot sir. Dali sa aktong kontrata na.
6: Si Engineer John Paul Gilaske na sayran nga pipila usab ka locator sa SRP ang isugod na pagreklamo sa kabaho sa mga basura diha sa naisutang reclaimed property. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Valanos, DYHP, Tatak, RMN.
5: Radyo mo nationwide.
3: Nasayod ba mo mga idol? Akong nahuna-hunaan nga importante ang pagpalit og dekalidad. Kana nga makaingon ka nga quality gyud. Labi na sa mga tambal nga atong imnon. Siyempre, kinabuhi og panglawas na gun, aga na kasalalay ana, diba? Dapat sigurado nga quality gyud. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sa mga pangpagwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa, maong dapat ayha ka mupalit, dapat sigurado sa ka sa quality mga idol. Dapat mangutan usa ta, aron atong mabantayan ang quality. Pangutan-o nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? na istudyuhan pa na og maayo. Aron sigurado ta, di ba? Pero mga idol, nasayod naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab para dali na lang nato nga mahinumduman. Kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab quality ba na? Sa among pamilya, sukad kani adto, Unilab na mi. Ngano? Kay akong nahibawaan nga tanan nga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Number 1, subok at napatunayan. Number 2, ayon sa standards. Number 3, sinuring mabuti. Number 4, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud ayha pa maabot sa ato gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage.
4: Kumusta sa itong mga kaigsuunan nga nagmata na ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabili ang katong pisikal nga kusog mo yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristiil po, burag, dunay, magpanusok o ka, muscle pain. Kini nga mga simptoma makapekto yung gayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po ta ka-focus sa atong gibuhaton. Maong dini angay nga baliwadon lang, ha? Busa sa mga kugihan na ito din ang mga listeners na kabati na bamunian ang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghana sa ato ang dunay ingon ni Ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oras alasay, 5 na sa kabutagon.
11: Kiniaklong kapapanuguman, may galagi pala ang taas sa rabantog ng Ermal Capsule sa kabisan ni Mindarao, ang Koy Ermal Capsule. Suplementong ang ikan sa palia, kamunggay, garlic, loyal, ginseng, ngayon mga tayo may galagalig ng salamas. Kaligon sa atong immune system, margalita, daling ang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasan na may galang paginom sa Koy Ermal Capsule, kimuwag lang niya sa mga balatian. Sara sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang paghubang sa inyong mga atay. O gumang pang may mga sakit, may galang inyong gihambin diha. Huwag tango na may gala sa Koy Ermal Capsule. Ang Koy Ermal Capsule, mubatok sa inyong galas, may sanong sangamatang sa virus, labi ka na may gala ng lunin, naghugan ato ng virus, kini may gala ang COVID-19. Huwag laing variant mga kasama. Gunikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Gunikan sa mga bitalina nga nanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o cyanine. Namuhatan ng may kaligun sa kalawasan. Ang Koy Ermal Capsule na promaro kinimigala sa Food and Drug Administration. Mapalit kinimigala sa mga butika. Nga giautorize may gala sa Belgian Marketing. Kinimigala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagi may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, ng branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Aver Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, ng branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, ug Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala nga mapalit ang Koy Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
4: Mga timailhan, ngayon ko adunay daghang tuksin si mong lawas, mong dili ka regular nga makapagawas si mong hugaw, dugay ka mahilisan, magbuturag imong tiyan, magkasinati kang insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga tuksin si mong lawas, aron imong maangko ng maayo nga panlawas, pag-inom matagadlaw o G-Detox Plus, herbal capsule, ang pinakakusog.
2: Bueno, wala yung oras sa itong kapanagubas sa itong katulumanon. Tulumanon sa mga balita, ang unang radyo o ng balita sa kagandang alas 4 imedia o ang itong rapang rasa sa sayos kabundagon. Musunod ang tulumanon, straight to the point, pabalik kasamang radyoman, Attorney Vin Alguno, Basta nagpungas nga mga komentaryo, init nga isyo, o pintok na pag-ilisar sa mga isyo. Sa kans, kanimu kag-persa sa News Department, din sa DYHP RMN Cebu, kami yung matigbalita.
8: Man Remart Aristila Pugoy.
2: Ang sabi si Radyo Man Josephus Bacolod Gano, nagkasalamat yung pagpaminaw. Dalagyan ng Diyos, Tatak RMN.
0: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
12: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by MX3, Dito Ako Believe. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
13: Unsa ang ambisyon nimo?
14: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
13: Iban.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Danpor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
4: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
2: When you love, you caress.
5: Ahoy! Kidney Care Time!
6: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
7: Oras mga kasama, alas 6:12.
8: Way lipod-lipod nga komentaryo. Pintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
7: May buntag Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa nga ni Radyo Man Atty. Rupil Fernandez Banyok. Ako una si Radyo Man Buin Algono. Kita'y makig-uban kaninyo sa ato ang tulumanon.
8: Straight.
7: Adlaw karon nga Sabado, Mayo 16, mga nagunang isyu nga may labot na lungsod ug ang nasod.
8: Straight to the point.
7: Sa ato ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, wa pa una muggo nga ablihan ug balik ang Binalyo landfill. Taliwa makasama sa suma pa dunay go signal gikan sa Department of Environment and Natural Resources.
8: Straight to the point.
7: Hinumdumo ubay-ubay nga mga kinabuhi ang natabunan sa basura. Umana hugno ang maonga landfill. Kung unsa may mga certification nga nakuha na sa kumpanya sa maonga basura, kinahanglan usab nga mukumply yun. Kung unsa may mga requirements, unsa may mga lagda, unya ang ato ang Cebu City Government magmainampingon nga kinahanglan tumanon sa maonga landfill ang mga lagda ubos sa ato ang environmental law ug uban pang mga balaod para malikayan ang nahitabo nga disgrasya nga una nang nakakalas ug daghang kinabuhi.
8: Straight to the point.
7: Samtang diri sa tua sa habig sa politika, inkisaw gihapon sa ato ang mga politiko dinhi sa Sugbo. Kini mga politiko nato dinhi nga nisuporta sa pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte. Doon na rabatoy walo ka mga kongresista ang nibutar og yes pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte.
8: Straight to the point.
7: Doon ay ato nahibawaan mga upat wa ni butar pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte. Okay, unsa man kahay hukom sa mga Sugboanon ani nila. Hibaw ta diri sa Sugbo daghan gihapon ang mga DDS. Naa say mga pro BBM ug duna say mga butante nga neutral og panghuna-huna. Ubentaha og neutral dili mo tan-aw og unsa may gidapigan sa politiko ang tan-awon og unsa may qualifications gyud sa ato ang mga politiko. Unsa may ilaha mga nahimo sa nangaging administrasyon, unsay ilahang mga performance, unsay mga ilahang plataporma di gobyerno, apan una daghan sa mga botante nga sumapa ilahag yung panimawsan kadtong mga politiko nga ni suporta pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte. Ang ato arong ikaduha nga pinakataas nga opisyal sa nasod nga Pilipinas nga si Vice President Sara Duterte, akong klarohon na impeach na. Akong klarohon impeach na ang ato ang Vice President. Kadaagi hapon tayo madunggan din ha sa ato ang mga kaigsunan sa kadalanan, sa mga jeepney, sa mga barbirohan nga moingon nga uy, ma-impeach ka na si Sarah. Na-impeach na ang ato ang Vice President. Wa pa lang makonbikto. The fact nga ang Articles of Impeachment na endorse na gikan sa Kamara, sa Lower House, diin doon ay sobra sa 200 ka mga kongresista ang nipirma. Daghana nila, no? 318 gunitanan ka mga kongresista. Synthesize ra kabuto ang ikinahanglan diri sa Lower House. aron ma-comply ang requirement nga 1/3 votes pag transmit sa articles of impeachment tungod kay dunay probable cause sa mga grounds sa impeachment nga gipasaka batok sa vice president. Sintosais ra ang gikinahanglan apan nakaabot og sobras 200 ka mga buto ang mga kongresista nga ni pabor aron i-impeach ang atoang vice president. Now, dere sa Senado maoman ang problema. Kay nagkudita ang Senado. Naisahan si Senador Tito Soto, naghapoy-hapyon in town si Soto sa iyang bungot. Kay minoriya naman lang di ay sila. Ang klaro nga mga DDS senators mao na may mayoriya ni lingkod na as Senate President si Alan Peter Cayetano karon hibaw man ta dinha sa kongreso ma lower house o ma upper house kay dura mong duha kuno ka houses duha ba ka balay sa ato ang mga lawmakers ang unang balay ang balay ni congressman ato nang isimpipay ang ikaduhang balay ang balay ni senador oh wa toy labot ang balay ni X. Dunay lower house ang ubos kuno nga balay ug dunay upper house ang taas nga balay i-simplify nato disura pag simplify sa balaod unya ang kini ganing term nga kamara labihan kalaom ani ang ato ang mga millennials ug mga generation Z amot lang mos sulti baka ni sila og kamara lisod sabto no pero ang klaro gyud ani to be specific sa term House of Representatives naa dinha ang ato ang mga congressman sa pagkakaron dunay 318 ka mga kongresista sa tibuok Pilipinas og niingon ang 1987 constitution aron ma-transmit ang articles of impeachment aron maduna nay basihanan

0: mao na ingon ni Senador Amy Marcos. Sa Senado, wa pa kuno sila maka dawat o suburno. But, karong si Manaha, si Senador Tito Soto, nag-practice na baya unta. Nag-practice na siya as presiding officer. Iyan ang gisukun-sukun ang iyang itom nga robe. Si Senadora Risa Hontiveros nagpakutsing nadaan. Oh, excited na gyud kaayo sila. Mura sila og mga mugraduate na. Apa na unsa ba? Uy, sa ilahang sisyon nakalitan si Senador Tito Soto kay napulihan siya. Pagka president sa Senado. Hapyon-hapyon sa bungot si Senador Tito Soto, hinay na kayo gulinaktan. Ang nangugat na si Alan Peter Cayetano. Okay, ilan ang laro din ha si Senado. Matod pang Cayetano, doon na po'y tinguha aron din ha sa Senado nga ilisan siya. Inaiyahay ni sila binirahay. Okay. Sige, karong tataon, nangmentaryo man tayo nung unta. Imbis patikim naman unta tong ato, nangmentaryo naman hinoon. Oy, di ay patikim. Ha? Patikim sa ni. Ha? Headlines ato ang mga isyurong adlawa. Si Acting Senate Sergeant at Arms nga si Mao Aplaska gipaubos na sunom kabuan nga preventive suspension. Straight. Kay sumapa kini si Aplaska, mao diay ang nag warning shots. So gipaubos og preventive suspension og unom kabuan pinagi sa gipakanaog nga order gikas ombudsman. Samtang si Senador Ronald Bato de la Rosa gipaubos usab sa lookout bulletin order sa immigration. Ang Department of Justice demando mugawas gani si Bato dakpa. Ang immigration demando mugawas gani si Bato dakpa. Ang DILG mausab makit-an nyo si Bato dakpa. Itaga niyo sa Bato. Samtang si Senador Alan Peter Cayetano ni Auhag sa Ombudsman nga isuspinso si NBI Director Attorney Melvin Matibag subay sa hitabo nga shooting incident sa Senado niadtong Miyerkules sa gabi. Naay mga netizens aningon nganong si Matibag man maoy gitahasan ni Presidente BBM pagpadakop kang Bato. Gihayar na itong balik si Turi. Eka to story, pamaamaw lang dagoy ato, pero maldito kayo. Sige ka na lang sa, ha? Patikim lang una to. Sangaan kaya po ni Atty. Rupil Fernandez Banyok, mag-uban tao balik karong tataon. Alas 6:27.
1: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
5: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
6: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
4: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Good morning, my dear plants.
8: Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan.
7: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
9: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Unsa ang ambisyon nimo?
12: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Nakasama sa kalisod sa kinabuhi karon mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
2: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitan kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Terry Robles. 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Oras, mga kasama, alas 6:35. Sa di patabo hisgot, mga kasama, sa init ng hisgotanan sa politika. Kay daghan yun kayo mga isyus politikaron nga interesado mo nga mahibaw o interesado mo nga magka-analyze sa isyu. Hibaw ko, ana, no? Politika giron ang pinakainit kayo. Number one, ang impeachment. Number two, ang pagdakop ni Bato. Number three, ang pag-ikyas ni Bato. Number four, nga ano nagka-ikyas si Bato? Number five, tinuod ka nga nagka-ikyas si Bato. Oy, moranig, kidrama da. Nindot kayo ni, by chapter gining ato aron kasamang remark. Pero ato unang hatagad pagtagad unsay mga local reports ron. Apli sa sunog sa Magikay, Mandawi City o sa Bankala, Pulapo kagahapon. At ang kami naon si kasamang Radyo Man Polaro. Yes, Paul!
1: CYHP, Tatak, RMN, Report!
2: Attorney Buen, duhajod ka mga nagtubag ng mga sunog hapong adlawa. Una sa may Mandawi City, alas 3:11, nadawat nila ang maong alarma sa Sinisa Compound sa Barangay Magikay, Mandawi City. Alas 3:20, giraise na yun nila ang first alarm status, o alas 3:28, giraise nila ang second alarm. Alas 3:58, mideklarar na ang kabumiruan o fire under control, o alas 4:53, mideklarar sila o fire out. 20 ka mga panimay ang naugdaw sa maong sunog. Pagsugod ni ang kayo, Dias Panimay, so sa ka-Philip Castro, giimbestigaran pa sa Mandawi City Fire kung anong nasunog kining Panimay ni Castro. Una, kininikatap sa silingan sa mga kabalayan. Sa ato na ibawaan, doon ay napasok sa kababaeng apit matrap, apan nakakamang siya, apan wa ma-record ang pangalan ni ini ngadto sa kabumbiruhan. Pagka alas 4, gitubag po na yon sa Lapu-Lapu sa Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City, kining sunog sa may sityo Mahayahay, Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City. Alas 4:17, nadawat sa kabumbiruhan, o niya ila na yun gitubag ang maog niya sunog, o niya pagabot sa ilang first responding part, dako na magayang kayo, giraise na yun nila ang first alarm nga to na sa second alarm. Ilagi kumbati na yun ang kayo, og ilaning na control yan ang pagka alas 4:28 na og na fire out alas 4:53. Ang atong kabumiruhan nagpadayon sa Japan pag-imbestigar kung anong nasunog kining panimay sa usa ka tansyan malingin diha nagsugod sad ang kayo pag-ulbo niini. Ilapas ang imbestigaran sa Lapu-Lapu fire kung unsay hinungdan sad sa pagkasunog ining panimay ni Malingin. Ano yung attorney boy na nagsunod-sunod yung mga sunog sa Mandawi o Lapu-Lapu na itong na-follow up karong ng buntag. Kasama mo sa kabumbiruhan sa Lapu-Lapu o sa Mandawi. Ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, radyo mo, nationwide.
0: At oras mga kasama, alas 6:38 na. Giunsa ba ni Senador Bato de la Rosa sa pag-iskapo? O kinsa may nitabang ni Senador Bato de la Rosa aron magka-iskapo siya? Doon na ba'y mga hidden exits ang atuang Senate building? Diin dito agi si Senador Bato de la Rosa? O si de la Rosa magtakuban? Lisod kayo na, mailahan gihapon sa NBI, pinagi ni NBI Director Matibag, ha? Maamaniron ang gisaligan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa National Bureau of Investigation, si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kini si Matibag, tao kini ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte. Apan karon naa na sa camp ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
1: Straight to the point.
0: Sabay ni tabang ni Bato. Kahit naman ni adtong Miyerkules si Bato nga ni adto sa Senate building kay mutambong og sesyon. nagkapakapaugdagan. Gigukod siya sa mga agents sa National Bureau of Investigation. Naisahan ni Bato ang mga ahinti sa NBI. No? Ang NBI, pemero, niingon nga, wala kaming balak na arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Narito lang po kami para ma-secure ang premises ng Senado dahil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang ko nang i-secure ang area din ha sa Senado kay ang mga senador nangandam na og unsa ilang buhaton igsugod na sa trial batok ni Vice President Sara Duterte. Karon dunay nakahunghong ni Bato nga senator. Dakpon ka. Dunay warrant gikan sa International Criminal Court. Mauna si Bato nagkapakapaugdagan. Wagil siya na apsi sa taga NBI. Bisag nadagma si Bato, bangon gyud gihapon. Unya didto sa session hall ang duna nay jurisdiction mao man ang mga senador na didto ang mga security personnel pinanguluhan sa ilahang sergeant at arms na katuila sergeant at arms primero kay na relieve man to ni resign kuno ipulihan ron sa bag-o nga si Mao Aplaska mao sab ni karon ang ipaubos og unom kabuan nga preventive suspension. Now, ilang gi-question sa kampo ni Bato o si Bato mismo ang tinguha nga pagdakop niya kay wa ilha nga legal ang warrant gikan sa International Criminal Court. Kay si Bato, apil kini sa gipasakaan og kaso nga gi-involve sa gitawag og crimes against humanity ngadto sa International Criminal Court. Ang pasangil mao nga dako og role si Bato panahon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte sa mga extrajudicial killings. Mao na ang pasangil. Now, ang kampo ni Bato niingon nga saan ba ang warrant? Kung mayroong warrant sa ICC, dapat makikita po namin. Saan ba ang warrant sa ICC? Bakit nila huhulihin ang isang senador na hinalal ng maraming mga Pilipino? Elected official po ang subject na huhulihin. Dapat makikita namin saan ang warrant. Taon-taon ni abot ang inyuhang idol si Senador Antonio Trillanes IV nga matod pa ni kasamang kisusmit niya uyon siya angga nga trililing. Abot na yun si Trillanes og niingon nga, Bato, nandito na po ako. Ito ang warrant from International Criminal Court. Sabi mo, kapag may warrant na, make my day. Ngayon, ito na. Dapat i-comply mo ang hamon mo sa akin. Make my day. Ito na ngayon. Bato, ang warrant. Oh. Ipakita na yun ni Bato sa media dito sa Manila ang sumapa, warrant ko to gikan sa International Criminal Court. Oh. Daku adik influence karon ni Trillanes no ngadto sa ICC. Sayonan ka siya mo ay nakakuha og warrant gikas ICC. Nga si Trillanes ron wa man ni posisyon sa gobyerno. Ha? O sa magkani confidential agent ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang mga tag-as ng official na aman na sila confidential agent na dili ba formally i-appoint. Basin, maunay ang role karon ni kanhi senador Antonio Trillanes IV. Ito na ba to ang warrant? Senator Bato de la Rosa, mag-surrender ka na. Papatunayan mo na ikaw ay tutupad sa iyong hamon na Trillanes, kung meron ng warrant, make my day. Oh, dito sa session hall, ang gihimong nga gitawag og safe ground ni Bato para dili siya dakpon sa mga agents sa NBI. Uy, pagkakadlaw nawa mas Bato. Humas buto-buto na missing si Bato. Atong kaminaon ang nagkadaiya nga mga version ani ha. Maminaw tas nagkadaiya nga mga version. Okay. Atong kaminaon daan ang version ni Senador Alan Peter Cayetano. Human nawa si Bato. Pero doon naman to'y statement kagabi eh. Si Senador Alan Peter Cayetano. Naandam na madinha kasamang Gerald. Sige ko no, ato ang kami naon. Si Senador Alan Peter Cayetano. Audio.
3: To react and to make an appeal, first sa mahal nating Panginoon and second sa ating mga kababayan. First po ang aking pong appeal sa lahat is we start focusing on the truth and the whole truth. Half truth, hindi pa rin po truth yon. So let me narrate the facts to you and let me tell you the truth. Magandang hapon po sa inyong lahat. First truth, hindi po magulo ang Senado. Uulitin ko po, hindi po magulo ang Senado, ginugulo po ang Senado. Iba po yung magulo, iba po yung ginugulo. So it has been confirmed, mismo pong yung Sergeant at Arms na in-appoint ni Senator Soto, former Senate President, at mismong ang NBI Director ang nag-confirm na nung Lunes ay pinayagan yung NBI sa loob ng Senado para po arestuhin si Senator Bato. Makikita nyo ang intention din po ay wag po siyang pabotohin. Yung po ang intention. Kung ang intention lang po ay arestuhin siya, pwedeng mahinahon na umakyat sa session hall, magpaalam at saka iserve ang warrant. So fact number one, katotohanan number one, nakakalat yung mga NBI sa Senado nung Monday para pigilan si Senator Bato na bumoto. Fact number two, masasabi ko na pong fakto ngayon kasi po nagawa na namin. Fact number two, hindi totoo po ang propaganda ng dating majority, ngayon na minority. Yung propaganda po ng mga dean of the law students, law schools, and I'm asking these deans to issue an apology. Naniwala po sila sa propaganda. Let me correct myself, ha? Naniwala sila sa propaganda. Yung propaganda is that the new majority is here to stop the impeachment. We received the impeachment sa gitna ng kaguluhan Wednesday night. I signed the letter yesterday, sent it to the House of Representatives. Na-receive na po nila at nakalagay sa sulat na ayon po sa rules ng Senado kasama sa order of business sa Monday, and kung walang magkwe-question ng rules at sa aming caucus nag-agree walang magkwe-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa aming pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday. So lahat po ng kinakalat nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika. Hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon, yun po ang balak naming gawin. So truth number one, NBI ang lumusob at pumasok sa Senado at nakipaghabulan sa isang senador kahit pwedeng hintayin na lang sa session hall or sa office of the Senate President. Fact number two, ginugulo nila kasi nasira yung kanilang narrative. So fact number two, pwede nang mag-umpisa sa Monday ang impeachment trial. Ako nga'y medyo nababahala kasi baka gamitin yung issue na to para maraming magsalita sa Monday tapos sa amin ibabalandra kung bakit may delay sa impeachment. Fact number three, kinausap, inimbita ko sa opisina ko, sabi ko pwede pa siya magsama, pero pinili niyang mag-isang pumunta sa office. We had a number of senators there, and sinabi po ni NBI Director, he will follow the Senate, and he will not arrest sa loob ng Senado. We told him to submit the warrant para makita namin. Sabi niya nung Lunes, Tuesday niya isasubmit kasama ang sulat. Pinayagan namin iuwi niya yung 10 operatiba niya, agents niya, with the condition na ibibigay niya yung spot report. Hanggang kahapon po, hindi binibigay. Ang alam ko hanggang today, hindi binibigay. Pangatlo po, sabi niya, hindi siya kikilos, hindi niya pakikilusin ng NBI nang walang coordination sa amin. Wednesday morning pa lang po, may reports na po kami na naglalabas-pasok po ang mga NBI agents. Naka-alert na po kami ng Wednesday. Pagdating po ng hapon ng Wednesday, paulit-ulit sinasabi po sa akin na meron pong NBI agents na naka-full tactical gear. Ibig sabihin po, naka-uniforme, may vest, may mahabang armas na nasa GSIS. Nagbigay ng contact person si NBI Director Matibag. Tinawagan namin yon. At sinabi niya, pinapaabot ni Director, walang NBI sa Senate, walang NBI sa GSIS. Nung hapon, umakit sa akin si General Mao at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Sabi ko kay General Mao, pakianyaya sa head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly, please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon, I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala, samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks, nagpuputukan na pala po sa baba. Still, they were denying that NBI yon, kahit na yung mismong winarningan nila ay nagsabing NBI sila. So please look at the context. Alam natin under siege nung Monday or nasa loob ng Senado ang mga NBI. Alam po natin na nakipaghabulan sila. Gina-justify pa dahil ito daw po ang paraan na mag-arrest. Pagkatapos, pinangako sa amin na wala daw pong NBI sa paligiran. Nandun na po ang Marines, nandun po PNP. Libo po ang PNP sa labas. Naging very transparent kami. Nakiusap kami na walang baril sa loob ng Senado. Tignan nyo po lahat ng video. So nung nangyari na po yun at hindi na po namin alam kung sino kakausapin dahil nagkaipitan na sa loob ng kwarto ang bawat isa, ginamit natin Facebook. Ang sumagot po ay si Secretary ng Interior na si John Vic Remulla. Dumating siya, sabi niya, please allow the police inside. Nag-usap kami, sinabi niya, secure kagad, I'll be there in 10 minutes, secure the CCTV. Agad kong sinabi, kay as soon as nakaakit na po si Sergeant at Arms Mao, sabi ko, secure the CCTV room, huwag niyong gagalawin. Pagdating ng mga police, make sure you have 2 copies, isa sa kanila, isa sa amin, para hindi po matamper. Yun din po pinag-uusapan ng ibang senador sa loob ng room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makakuha kung hindi po yung police. At sinagot siya noon, kung tinuloy yung video na yon, may sumagot na nakasecure na po. As soon as Secretary Remulla came, the first thing he did was kamustahin kung okay kami, kung secured yung mga senador. Then tinanong yung CCTV and then nagpaalam kung pwede i-sweep floor by floor at pumasok yung iba pang police. Technically, I could have said it was under Senate jurisdiction. But he gave me his word and he followed his word that this will be an investigation that is independent. So dalawa po, joint investigation to. Lahat po ng CCTV agad binigay. Pangalawa po, lahat ng crime scene hindi po namin tinago. In fact, sa GSIS hindi kami makapasok, pulis lang. Kaya bago umuwi si Secretary Remulla at si Chief PNP Nartates, hiningi ko na makapasok din po. Kasi nung una, inilalabas ang narrative ng iba na wala daw putok from the other side. Nung una, isa pa lang ang nakitang putok o bala na tumagos galing sa kabilang side. Pero nung pinayagan kami sa loob at nung pagkatapos po na inusisa ng mabuti ng PNP, nakita po na may at least 5. So what am I saying here? This is the results of the independent investigation so far. The President, and I thank him for calling, checking how we are, and assuring us that he told everyone to stand down, the military, the PNP, and the NBI. But I told him, sir, the NBI has been lying to us. Sabi niya, hindi, susunod sa kanya yung NBI. Sabi ko, sir, with all due respect, nandito naman si Sec. John Dick, siya na mag-report sa'yo. So dun sa mga nagsasabing this is stage or whatever, diba, we allowed every single transparency measure. We allowed the investigation. In fact, pag-akyat namin ng fifth floor, kahit wala sa usapan, sabi po ni Secretary Remulla, ibaba ang mga armas ng USAA. I saw his wisdom para nga hindi magka-inkwentruhan, para hindi magkaroon ng miscommunication or hindi, you know, hindi questionin ang intensyon ng bawat isa. Pinababa ko sa mga USAA yung mga armas. Sa fifth floor yon. We went to the first floor. Nakita nyo naman yung press con. After the press con po, may nahuli na sinasabi niyang confidential assistant, confidential agent po siya. Confirmed po yan at kinasuhan na po yan. At sinabi din po niya kung sino nag-utos sa kanya na taga NBI. It is about this time na nagsimula pa lang mag-iba ng narrative ang NBI. Biglang umamin na nandun at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung pulis. Ang NBI po ay hindi taga-secure. And even assuming for the sake of argument, may usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI. Samantalang nakita namin po yung video, NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. Kasama po nila si Senator Trillanes nung Monday. Senator Trillanes had no personality to do that. But he is in coordination with many. Let me express my sadness, my regret. First time po na ganito nangyari sa Senate. Usually po, nabangga lang, nauntog lang yung isang senador, nadapa. Nandiyan na yung 24 to see how you are. Usually po, may threat pa lang sa Senate. Pupunta na dyan lahat to see how. But makita nyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority. Pagkatapos, wala kaming narinig hanggang mga 10, 10:30. Nung sinabi lang po, 9, 10, I don't know the time anymore. Nung sinabi lang ni Senator Camille that we're okay, dun lang nagparamdam yung iba. And then ngayon, sunod-sunod, galing sa minority, pinagbibintangan pa ang majority at ang Senado. Pinaligiran tayo ng NBI, naka-full tactical gear, when we defended ourselves sa Senado, sasabihin nyo pa, nakakalungkot at magulo ang Senado. Nakakalungkot po because never nangyari to sa institusyon ng Senado. Even po yung mga kapatid natin sa kaliwa, sa progressive group, nandyan po ako nung Batasan 5. Hindi natin pinayagan na arestuhin kayo dyan sa loob. Kasama ko pa ho si Senator Lacson noon na binisita kayo. Binigay namin ang moral support. So alam nyo po anong ibig sabihin po ng courtesy nang huwag mag-aaresto sa batasang pambansa or dito po sa Senado. Having said that po, there are different issues na sinagot ko na sa inyo. But I'm going live today because I heard the Ombudsman will do an independent investigation. That is good news. But I also heard that he issued a suspension against General Mao. Assuming for the sake of argument that it is a valid suspension and the reason is a preventive suspension para hindi magulo yung investigation, number one, there is a duty to inform us so that we can replace, so that we can make sure na safe ang Senado.
0: Okay, ato na pati mga kasama ang bagong presidente sa Senado, si Senador Alan Peter Cayetano. Matod niya, dili tinuod nga gubot ang Senado. Hindi magulo ang Senado, apan dunay nanong sa Senado aron mahimong gubot.
1: Straight.
0: Matod niya, hindi magulo ang Senado, may nanggugulo sa Senado. O bitaw sab, no? Ako, ribawa man gin mo na ako. Di man yun ko didiis. No? Ribawa mo sa ko ang opinion. Di yun ko didiis. Di sad ko pro BBM. As possible, neutral ta nga mo handle og political issue. But, sa dihang gisuwayan og dakop si Bato sa mga agents sa National Bureau of Investigation, natural, part man kana sa constitutional right nato dinhi sa Pilipinas nga do naman moy tinguha nga dakpon ko unsay basis naa by warrant ang giingon naa gikas ICC asa man basta naa gikan sa International Criminal Court. Mao na ang pag-question sa mga abogado ni Bato, asang warrant? Ang NBI wa man ni present og warrant. Ba taod-taod ang nagdag warrant, mao si Trillanes. Question, unsa bay authority ni Trillanes aron mo imo serve sa warrant? Nga Trillanes sa pagkakaron is treated as an ordinary civilian. Dili man siya public official. Ha? Pero siya nagdaas warrant. Doon ay point, usab, si Senador Alan Peter Cayetano, ano ba ang authority ni Senator, former Senator Antonio Trillanes IV para mag-serve ng warrant? Ha? Unsa siya? Confidential police? Kana diha dapita ng utahan lang po ko ba? Ano sab ka? Bitaw, og doon ay warrant, ipakita lang na ngadto sa dakponon. O niya, ang angag yung mo serve ng warrant, kadtong doon ay position sa gobyerno, such as the NBI. Okay, mabalik ta karato taon. Atong kaminahon una ang mga balita sa RMN 558 Manila.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Radyo Manel Marahol, araw na po ng Sabado, Mayo 16, 2026.
5: Ato ko naman si Radyo Man Angel Garcia.
4: Narito na pang ulo ng mainit na mga balita. Malakas na ulan naranasan sa ilang bahagi ng Metro Manila at kalapit na probinsya ngayong umaga. Danger level heat index inasa naman sa magit 40 lugar sa bansa.
5: Rotational brownout patuloy na mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa manipis sa supply ng kuryente.
4: Dagdag presyo naman sa diesel at gasolina, nakaamba sa susunod na linggo, piso sumadsad sa pinakamahinang halaga sa kasaysayan kontra dolyar.
5: Immigration Lookout Bulletin Order inilabas laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Bato, aarestuhin kapag nagtangkang sumibat ng bansa.
4: Senate Sergeant Arms Mawa Plaska sinuspindi na ng 6 na buwan ng ombudsman. Senador Cayetano Bumwelta naman pinasususpindi rin si NBI Director Melvin Matibag.
6: Siya ay gumaganap bilang Sergeant at Arms at siya pa ang ipaputok unang putok ng barel.
3: Suspend also the NBI Director.
5: Ilang senador nakatanggap umano ng tawag at pananakot hinggil sa pagpapalit ng Senate leadership sa Lunes ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano.
3: Kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po yun, isang tabi natin yon.
4: Samantala naman, mga kasama, bangkang dimotor na biyahing Guimaras tumawob matapos hampasin ng malalaking alon 11 individual ang na-rescue.
1: RMN Network News.
4: Mga kasama, bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong umaga. Ayon sa PAGASA, localized thunderstorms ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa na posible pa rin umiral ngayong araw. Frontal system naman ang makakapekto sa extreme northern Luzon na magdadala ng maulap na papawirin at kalat-kalat na mga pag-ulan. Samantala, posibleng maglabas na ng El Nino Advisory ang PAGASA pagdating ng Hunyo. Ayon po dito kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, mula sa dating 79% chance ng pagtama ng El Nino sa Hunyo hanggang Agosto, umakyat na ito ngayon sa mahigit 90%.
7: Ang posible pong epekto nito kay El Nino na paparating is ito pa naman ng adik na bagat yung July August ay posible po pagkaroon tayo ng maraming heavy rainfall events bago po natin maranasan yung possible na mababa or reduction ng ating tubig. So, ibig sabihin po, kailangan po tayong maghanda pa rin dito sa paparating na epekto ng El Nino sa panahon na habagat na kung saan mas mataas po ang chance sa usually na mas marami tayong ulan sa panahon ng habagat kapag may El Nino. And then after po ng habagat, then po natin unti-unti na mararanasan yung potential na dry spell or prolonged drought condition.
4: Samantala, mga kasama, 44 ng mga lugar naman sa bansa ang inaasahang makakaranas ng Danger Level Heat Index ngayong araw. Pinakamataas pa rin damang init ang mararamdaman sa Muñoz, Nueva Ecija, Camiling, Tarlac, Sangli Point doon sa Cavite, Ambulong, Tanawan, Batangas, San Jose, Occidental, Mindoro, Dumangas, Iloilo, Borongan, Eastern Samar at Butuan City sa Agusan del Norte na posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius.
5: Mga kasama, bangkang demotor na biyaheng pag-Guimaras tumaob matapos hampasin ng malalaking alon. 11 individual ligtas na nasa gip. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bacolod, si Rajuman Albert Hiner.
1: RMN Live Report.
8: 11 individual na miyembro ng isang pamilya ang nakaligtas matapos tumaob ang kanilang sinasakyan na bangka ni motor sa baybayin sa pagitan ng Bago City at Isla ng Guimaras kagabi. Lumalabas sa investigasyon sakay sa bangka ni motor ang pamilya sa Quital na residente ng Barangay Binubuhan na Bago City na pupunta sana sa Isla ng Guimaras para magtrabaho nang hampakin ng malalaking alon ang kanilang sinasakyan na bangka ni motor, rason ng pagtaob nito. Sa pamagitan ng Bago City Emergency Operations Center, kagad naman na nagresponde ang iba't ibang rescue groups kagaya ng Philippine Coast Guard, Negros, at Philippine National Red Cross na nagtulong-tulong para masagip ang mabiktima at nahila ang tumaob na bangka di motor. Kagad naman na dinala sa Bago City Hospital ang mga nasagip para sa agarang medical attention. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak Remen!
1: RMN Network News.
4: Samantala, mga kasama, sa ibang balita naman, nakaranas po ng rotational brownout ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas kahapon. Ito'y matapos na silalim sa red at yellow alert status ang mga power grid sa ikatlong sunod na araw. Ayon sa NGCP, tumagal ng hanggang 3 hours ang power interruption sa ilang lugar dyan sa Luzon, kabilang sa Bulacan, yung Cavite, Laguna, Metro Manila, Quezon Province at Rizal Province. Mahigit naman sa 5,700 megawatts ng kapasidad ang hindi available nilan sa forced outage at mababang produksyon ng kuryente ng ilang planta. Sa datos pa ng Meralco, umabot sa mahigit 540,000 customers o mahigit kalahating milyon sa Luzon ang naapektuhan ng rotational brownout. Ilang probinsya rin sa Visayas na wala ng kuryente dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Alas 11:38 kagabi nang alisin na ang yellow alert status sa Luzon grid, habang bandang alas 11:58 kagabi naman sa Visayas grid.
5: Sa kaugnay na balita, sunod-sunod na red at yellow alert sa Luzon at Visayas, pinaaksyonan ng pamahalaan. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chanel Salazar.
9: Pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines at mga power generation company kung ano na ang ginagawa nilang pagkukumpuni at kailan muling makakadagdag ng supply ng kuryente ang mga planta sa Luzon at Visayas. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na binigyan ng DOE ng 24 oras sa mga sangkot na kumpanya para magsumite ng paliwanag at timeline ng kanilang aksyon matapos ang sunod-sunod na aberya sa mga planta na nagdulot ng red at yellow alerts sa power grid. Ayon kay Marasigan, prioridad ngayon ang pamahalaan ng agarang pagkukumpuni ng mga planta at transmission line upang maiwasan ang mas malawak na pagkawala ng kuryente. Direkta na rin na ikipag-ugnayan ng DOE sa mga plant manager para bantayan ang estado ng mga isinasagawang repair at liyaking maibabalik agad ang operasyon ng mga pasilidad. Babala pa ng DOE mananagot ang sinumang mapapatunayan nagpabaya o lumabag sa umiiral na rules and regulations sa industriya ng kuryente. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
4: Samantala naman mga kasama, sa kaugnay pa rin nga balita, Grid Reliability Task Force para imbestigahan ang pagnipis ng supply ng kuryente pinag-ara ng Department of Energy. Detalye ng balita mula kay Rajuman Gerald Ulip. RMN
10: Live Report. Pinag-ara na ng Department of Energy o DOE ang kanilang Grid Reliability Task Force para sa full investigation sa nangyaring pagnipis ng supply ng kuryente ng mga nakaraang araw. Partikular na rito ang nangyari noong Mayo 13 na tripping sa 500 kilovolt sa Tayabas, Ilihan at Ilihan das Marinas transmission lines sa nagdulot ng pagkawala ng 2,462.1 megawatt ng naturang gas capacity mula Luzon Grid at naging tanhi ng malawakang brownout sa Luzon. Ayon sa DOE, ilang minuto matapos ang insidente ay nag-disconnect sa Luzon Grid ang Ilihan Blocks A at B at ang Excellent Energy Resource Incorporated Units 1, 2 at 3. Sa kasalukuyan, naibalik na sa grid ang EERI Unit 1 habang sumasailalim pa sa technical assessment ang iba pang unit bago tuluyang makabalik operasyon. Naging dahilan din umaro ang insidente upang maputol ang power transfer mula Luzon patungong Visayas sa parang critical pa rin ang supply sa Visayas grid. Lalong lumala ang sitwasyon nang magkaroon ng fourth outage sa Masinloc Unit 3 na may kapasidad na 325 megawatts. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald D. Ulet, Tapaka, RMN.
5: Samantala, lokal na pamahalaan ng Subic Zambales nagdeklara ng State of Water Emergency na sa kapalpakan ng Prime Water. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bataan, si Rajuman Mike Sigaral. RMN Live
11: Report. Dahil sa sunod-sunod na reklamo sa mahinang pressure, madalas na water interruption at mabagal na serbisyo ng Prime Water Infrastructure Corporation, nagdeklara ng State of Water Emergency ang pamahalaang lokal ng Subic Zambales. Nitong nagdaang Biyernes ay personal na inspeksyon ni Mayor Jonathan Kungun ang mga pumping stations at water facilities upang tiyakin ang agarang pagresponde sa krisis. Bagamat naibalik na ang operasyon ng ilang pumping machines na natiling naka-alerto ang LGU sa posibleng panibagong aberya. Dahil dito, nagbabala si Mayor Kungun sa kanyang executive order na inilabas nitong Mayo 11 na hindi magdadalawang isip ang lokal na pamahalaan na kunin o i-take over ang operation ng Prime Water at maging ang Village Water ng isang kilalang subdivision kapag muling pumalya ang kanilang serbisyo upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa mga residente. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
4: Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:11. Humina pa ang piso sa pinakamababa nitong halaga sa kasaysayan kontra dolyar. Ito ay matapos magsarang palitan kahapon sa 61 pesos and 72 centavos. Ito na ay kasampung beses na nagsara ng 61 peso level ang piso mula nang sumampa sa 61 pesos ang foreign exchange rate noong Abril 28. Nagpahina umano sa halaga ng piso ang muling pagmahal ng langis sa world market.
5: Atensyon sa ating mga motorista dahil matapos po ang serye ng bawas presyo, panibagong oil price hike ang nagbabadya sa susunod na linggo. Batay sa unang apat na araw na trading, posibleng tumaas ng 2 pesos hanggang 2.50 per liter ang presyo ng diesel, habang 75 centavos hanggang 1 peso and 25 cents sa gasolina. Rollback naman ang aasahan sa kerosene na nasa 70 centavos. Nakakaapekto sa presyohan ng krudo ang muling pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. RMN Network
4: News. Samantala naman mga kasama, good news ano para sa mga jeepney operators, drivers, dalhin sa nationwide na ang pagpapatupad ng 10 peso fuel subsidy ng Department of Energy para sa mga POVs. Sa ilalim ng programa, maaaring i-avail ang mga kwalipikadong chuper ang 10 piso na diskwento. Ito po yung kada litro ng diesel ngunit limitado sa 150 liters kada linggo. Ibig pong sabihin, nasa 1,500 pesos ang matitipid ng mga chuper kada linggo, depende po yan sa aktual na konsumo. Libo-libo namang gasolinahan na ang kalahok sa fuel subsidy program kabilang mahigit sa 200 dito sa Metro Manila.
5: Samantala, 6 ng mga taxi drivers tumanggap ng ayuda sa Oplantabang sa pasada ng DYHB at IFM RMN Bacolod. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Albertiner ng RMN Bacolod.
8: Ngiti at pasasalamat sa DYHB at IFM RMN Bacolod ang ibinalik ng 60 taxi drivers matapos nakabinipisyo sa pang-anim na araw ng Oplantabang sa pasada na isinigawa sa broadcast center ng RMN Bacolod. Kasama sa kanilang natanggap ay food box at t-shirt. Ang Oplantabang sa pasada ay isang community pantry initiative ng RMN Bacolod na inilunsad na karang linggo kung saan may 200 tricycle at jeepney drivers din ang nakabinipisyo. Binipiso at nabusog ng masarap na aros kaldos sa pamamagitan ng Maria Corina Canoy Feeding Program. Isinigawa ang inisiyatibo sa ngalan ng serbisyo publiko para makatulong kahit papano sa mga driver sa harap ng pagmahal sa presyo ng petrolyo at mga bilihin dahil sa krisis sa enerhiya bunsod ng nagpapatuloy na tensyon ng Amerika at Iran sa gitnang silangan. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajaman Albert Hiner. Tatak karamin!
4: Mga kasama, abangan pa ang detalye ng mga balita. Senador Ronald Bato de la Rosa, isinalim na sa Immigration Lookout Bulletin itong si Bato. Aarestuhin kapag nangtangkang sumibat ng bansa.
5: At 65 katao patay sa panibagong Ebola outbreak sa Congo.
12: Dagga Pilipinas sa Idupos.
13: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
12: Commission on Elections. Dangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
14: Ako po si Radyo Manel Maracol. Magbabalik ang RMN Network News.
15: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
16: Apat ang arestado sa paihi mo.
17: Impeachment complaint.
18: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
15: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Rajuman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
19: RMN Network News.
4: Sa mga Ilonggo dyan, maayong aga. Alas 7:15 na po ng umaga. Mga kasama, naglabas na po ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon po ito kay Justice Secretary Frederick Vida, pinagbatayan nila sa pag-issue ng tiyatawag na ILBO ang valid warrant of arrest ng ICC laban sa senador. Dahil dito pinagutos din ang kalihimang pag-aresto kay de la Rosa sakaling tangka nitong lumabas ng bansa dahil sa matuturing itong mockery of justice. Pero paglilinaw ni Secretary Vida, walang manhunt operation laban naman kay Senador de la Rosa. Wala rin kinaunaan niyang magiging pag-aresto sa senador hanggat hindi nakapagpapalabas ng resolusyon ang Korte Suprema sa motion nitong pigilan ang arrest warrant ng ICC. Samantala, may impormasyon na rin ang Department of Justice kung saan ngayon itong si Senador Bato de la Rosa.
18: Sa kaugnay na balita, kinundina ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang umunoy posisyon ng gobyerno na tiyak itong tutugon sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Gitna ni Attorney Israelito Torreon, illegal at lubhang mapanganib ang pagpapatupad ng ICC arrest warrant dahil hindi naman ito warrant mula sa Philippine Court. Hindi rin ani ito sapat para utusan ng NBI, ang PNP, CIDG, Bureau of Immigration o sino mang pribadong individual na arestuhin si Bato nang walang tamang proseso sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Kinuwestiyon din ni Torreon kung bakit nakakuha ng kopya ng ICC arrest warrant ito si dating Senador Antonio Trillanes IV gayong sa ilalim ng regulatory framework ng ICC, ilang tao lamang ang pupwede makakita ng warrant na markado bilang confidential o under seal. Wala ani ang kapangyarihan na isang pribadong individual na magsilbi o magpatupad ng sikretong dokumento ng ICC sa Pilipinas. Pino na rin na abogado ang magkakaibang pahayag ng mga opisyal ng gobyerno ukol sa pagkakaroon ng arrest warrant. Katwiran pa nito yun, kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute kaya walang obligasyon ng gobyerno na ipatupad ang warrant ng ICC.
4: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, binatikos naman ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulyang umano'y pagtakas ni Senador Bato de la Rosa kaugnay ng arrest warrant na nilabas ng International Criminal Court o kaya naman na ICC. Tugon ito ni Rimulya sa sinabi ni de la Rosa na nagpapasalamat umano siya sa Ombudsman dahil sa nabigyan siya ng paunang babala kaugnay ng ICC warrant ilang buwan na bago ito inilabas. Sa isang press conference naman, i-greet ni Rimulya na indikasyon umano ng pagkakasala ang pagtakas naman sa batas. Hamon pa ng Ombudsman, harapin ni de la Rosa mga paratang sa kanya kung naniniwala itong wala siyang kasalanan.
6: Ang tataka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga... Sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Di ba? Managot siya, harapin niya lang ang mga paratang at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flight is indication of guilt.
4: Una rito mga kasama ay lumabas ang CCTV footage sa sesyon ng Senado ng pakikipaghabulan ni de la Rosa sa mga taho ng NBI habang siya naman ay papasok sa plenaryo nitong nakalipas na Lunes.
18: Bumuo na ang Department of Justice ang Special Panel of Prosecutors para imbestigahan ang insidente ng pamaril sa Senado noong Miyerkules. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, ilan sa kapangyarihan ng Special Panel ang pag-issue ng subpoena para sa isang patas at malalimang imbestigasyon. Inaatasan rin ng ahensyang NBI, ang Office of the Sergeant at Arms at iba pang law enforcement agencies ay sumite ang lahat ng mga ebidensya na mayroon sila sa loob ng dalawang araw. Samantala, itinuturing naman ng NBI na person of interest itong si Senador Robin Padilla dahil sa pag-alis si Bato sa gusali ng Senado. Matatandang ilang oras matapos ang putukan sa Senado, palihim na lumabas si de la Rosa sa Senado kung saan si Padilla o mano ang hulintong kasama. Kaugnay niyan kabilang nasa iniimbestigahan ng Ombudsman si Padilla, maging si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kanyang pahayag na itago ang CCTV footage matapos ang putukan sa Senado. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, mahalagang makuha ang panig ni Estrada at Padilla sa harap na rin ng pagdududa na gawa-gawa o stage ang nangyaring putukan sa Senado.
6: Kasama siyempre si Senator Robin Padilla at hihingi natin ang version ng pangyayari sa lahat. Pati kay Senator Jinggoy Estrada kasi nga merong insinuations na sinabi niya na itago yung CCTV. Kung ano ang tono nun, malalaman natin pag may nawala dyan, baka namang siya mapaghinalaan. Kaya gusto natin magpaliwanag ang lahat.
18: Yung mga kasama si Ombudsman Boying Rimulya.
4: Sa mga taga-Bicol, marhay na aga. Alas 7.22 na po ng umaga. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, nilino naman ni Senador Jinggoy Estrada naging pahayag niya kaugnay sa manong ipagtatago ng CCTV footage ng naganap na pamamaril sa loob ng Senado itong nakalipas na Miyerkules. Una rito sa isang viral video, maririnig ang umanong ipag-uutos ni Estrada na itago ang CCTV

0: Lauren Ligarda na i-secure ang CCTV footage para magamit bilang ebidensya sa nangyari namang kaguluhan. Gayon pa ng senador, ang konteksto ng usapan ay malinaw, direkta at walang anumang bahid ng ibang kahulugan. Ikinalungkot umano niya ang pagbaluktot at paglalagay ng malisya ng ilang media sa kanyang pahayag para maghasik ng anya ay maling interpretasyon sa publiko.
1: Sinuspindi naman ng 6 na buwan si Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca kaugnay na nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kinakailangan ng preventive suspension habang iniimbisigahan yung umano'y warning shots na pinaputok ni Aplasca laban sa mga ahente ng NBI. Nakakabahala aniya ang ginawang warning shot ni Aplasca at hindi katanggap-tanggap para sa isang law enforcement officer. Ayon kay Remulla, posibleng maharap sa kasong obstruction of justice, illegal discharge of firearms, at gross neglect of duty ang mapapatunayang responsable sa kaguluhan sa Senado.
2: Dala ko na ang order sa Senado para matanggap nila kagad, sapagkat ang usapang ito ay napakaseryosong usapan. Sa isang opisina na itinatag ng ating saligang batas, ang mga pangyayaring ito ay hindi katanggap-tanggap, lalo-lalo na sa na siya ay gumaganap bilang Sergeant at Arms at siya pa nagpaputok unang putok ng barel. It's worrisome if we allow this to go unpunished and just ignore it. We cannot ignore something of this magnitude.
1: Samantala, iginit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na dapat din suspindihin ng ombudsman ang direktor ng National Bureau of Investigation dahil ito daw ang main suspect sa nangyaring pag-atake sa Senado. Ipinagtanggol din ni Cayetano ang pagpapaputok ng warning shot ni Aplasca.
3: Suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mau dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Sino po sa inyo mga kababayan, pag may winorningan na kayo na huwag na kayong lumapit sa bahay namin, lumapit sila naka full tactical gear at meron pong mahabang armas. Sino sa inyo hindi magve-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot?
1: Kaya mga kasama ang sunurang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Diyan sa mga Ilocano na imbaga bigat, alas 7:25 na po ng umaga. Pinag-aaralan na rin ng Philippine National Police ang CCTV footages sa nangyaring putukan sa Senado itong nakalipas na Miyerkules. Dito kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kasama rin sa kinalap na ebidensya mga video na kuha ng media at body-worn cameras ng NBI. Nakagawa na rin ang PNP ng initial na 3-day reconstruction kung saan kasama sinusuri ang trajectories ng mga bala, yung basyo, yung bullet holes at iba pang forensic evidence mula sa crime scene. Line itong malaman kung saan ipinutok ang baril, kung ito ba ay warning shot o hindi at kung saan nakapwesto ang mga nagpaputok ng baril. Umapila naman ang PNP sa publiko na antayin ang resulta ng ng investigasyon at iwasang magpakalat pa ng mga haka-haka sa nangyaring gulo doon sa Senado.
1: Nagkasama si Senator J.V. Ejercito, pinagpapaliwanag ang literato ng Senado kung bakit nakalabas si Senator Bato. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Resi Bordon ng RMN Iloilo.
4: Naninindigan si Senator J.V. Ejercito na dapat magpaliwanag ang Senado sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano kung bakit nakalabas sa kanilang kustodiya si Senator Bato de la Rosa. Sa panayam ng Argument Iloilo kay Ejercito, sinabi nito na umaasa siya na mapaliwanagan ang nasabing pangyayari dahil pananagutan ito ng Senado, lalo-lalo na na nasa protective custody si de la Rosa.
5: It's being investigated. Sayin natin, I think the Senate leadership has to explain, no? Kay yun ang ano, dapat under, nag-ano sila na Senate custody, dapat ipaliwanag siguro ni Senator in the same manner that Senator Gatchagan said na kailangan ipaliwanag kung ano nangyari.
4: Aniya, may malaking epekto sa mababang trust rating ng Senado ang nangyayari sa loob ng institusyon. Dahil dito, nararapat na imbestigahan ito at umaasa siyang makaka-recover ang kanilang institusyon at mabawi ang magandang imahe nito. Dagdag pa ni Ejercito, hindi maganda na napapanahon pa ang pagbago ng liderato ng Senado.

0: Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at sa isyo kay De La Rosa kung kaya't nakakaapekto ito sa pananaw at pagtiwala ng publiko sa mga senador.
1: Siyempre, ang Senate mo ay yung popularity or trust rating will be one of the lowest. I hope that we can recover because of all of these things. Kaya siguro sa akin, personally, I think yung timing ng siguro nung leadership change, tapos may impeachment, tapos yung kay Sen. Bato, na naghalo-halo na, pero I think yung timing of the impeachment, yung parang hindi magandang timing sa leadership change. So hopefully it will be, we are hoping for the best, pero it will definitely tarnish the image of the Senate, no, because of this, all of these things.
0: Si Ejercito ang pumunta kahapon sa ceremonial oath-taking ni former Iloilo City Mayor at ngayon DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog at nagbisita sa kanyang mga proyekto sa lungsod. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Rezi Danioso Bordon, Tatak RMN.
2: Sa mga taga-Samar at Leyte, maupeng agha iyo. Alas 7.28 na po ng umaga. Samantala, ilang Davaoenyo naman sang ayon sa pag-alis ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Mula sa Ramin Davao, may detalye, Rajuman Gretchen Igot.
3: RMN Live Report. Tang-ayon ang ilang Davaoenyo sa naging pag-alis ni Senador Roland Bato de la Rosa sa Senado noong Huwebes, May 14, 2026 sa panayam ng DXDC Araman Davao kay Samson na tagapanakan Davao City. Sinabi nitong pabor siya sa ginawa ng senador upang maiwasan ang kaguluhan. Naniniwala rin siya sa layunin ng senador na kung dumating ang panahon, mayroon itong mga sekretong ilalabas. Sa parehong pananaw, ipinahayag din ni alias Gregre, 54 years old na tagamaa at Zakar Arias Dumandan, 77 years old na taga Takunan. Nasangayon din sila sa ginawa ni Bato upang makaiwas ito at hindi magmukhang hinahabol ng mga tao, pati na rin upang maiwasan ang gulo sa loob ng Senado. Matatandaan na noong May 14, 2026, kinumpirma ng Office of the Sergeant at Arms na wala na sa loob ng gusali ng Senado si Senator Bato de la Rosa matapos iulat ni Senator Jinggoy Estrada kay Senate President Alan Peter Cayetano ang naturang incident. Kasama mo sa DXDC, RMN Davao, Rajuman, Gretchen Igot, Tatak, RMN.
4: Mga kasama, tiniyak naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ang majority ang magiging dahilan ng anumang delay sa impeachment process. Sa gitna pa rin niya ng naratibong kaya nagpalit ng liderato ang Senado ay upang harangin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Katunayan, ayon kay Cayetano, naipadala na sa lahat ng opisina ng mga senador ang kopya ng Articles of Impeachment.
5: Nag-meeting na po kami ng majority, mag-meeting po kami ulit. At so far, we're all in agreement na the rules that were good for the past impeachments are good for Monday. So hindi nyo ma-expect ang delay on our part. So outside the Senate, kung sino man ang nagpapakana ng narrative na kaya nagpalit ng leadership para i-delay yung impeachment, it is absolutely not true. So ngayon po, na sinabing agad-agad, sinabi pong forthwith, sinabing no delays. Nasa lounge po ako at kinuha ko opinion, pati ng mga kasama sa minority. Sa Lunes po, hindi po yung majority ang magiging dahilan ng kahit anumang delay.
4: Aminado naman si Cayetano na karaniwang inaabot ang 3 hanggang 4 na buwan ang pagdinig sa kada Articles of Impeachment, pero sisikapin daw nilang ibuhos ang 70% o 90% ng oras ang Senado para matapos ito. Gayun pa man, nag-aalala ang senador na lalong tumagal ang mga pagdinig dahil sa aning ay pananabutahe umano sa proseso ng impeachment.
5: So I'm really concerned about how we can have the eyes on the ball. Yes, we will have to multitask. That is our duty and we will do that. But how much time do we spend every day on each task is very important. And it's getting harder because of certain people who want to sabotage the impeachment process because of their narrative or because of 2028. Let's forget the future next year, 2028. Dito mumunta day by day. So kung gusto niyo ako tanggalin Monday, sige, trabaho muna tayo till Sunday. Gusto niyo akong tanggalin ng Tuesday, trabaho muna tayo till Monday.
4: Bago Rito, pinalagaan ni Cayetanong Ani ay tila paninisi sa pagpapalit ng Senate leadership sa nangyaring gulo sa Senado noong Miyerkules.
6: Yun po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay na mga kasamahan nyo. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way and you're willing to join the narrative, to flip the narrative to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate president?
4: Samantala, kinumpirma pa ng senador na ilang kasamahan daw niya sa majority bloc ang tinawagan at tinakot sa panibagong leadership change sa Lunes kung saan nakatakda na mag-convene ang Senado bilang impeachment court.
6: Tinawagan pa ho ako ng DepDev, yung dating NEDA na secretary, kasi biglang kinancel ang LEDAC sa Tuesday at sabi ko, willing ba akong ituloy? Ito, willing po, dahil napaka-importante ito. At sabi niya may i-discuss na new taxes na importante. Sabi ko, willing to listen. O yung pala, sinasabi ng mga kasamahan namin, kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatakot dahil kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po yun, isang tabi natin yun.
4: May mga kasama si Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Diyan sa mga Pangasinense, Masantos siya kabuwasan, alas 7.34 na po ng umaga. Samantala, nanawagan naman ang Student Council ng Assumption College San Lorenzo na alisin ang portrait ni Senadora Lauren Ligarda sa Wall of Empowered Women ng Universidad. Sa isang pahayag, sinabi ng Student Council na hindi naman o tumutugma sa mga pinapalaga ng institusyon ang makamakailang political action ni Ligarda. Kasunod ito ng pagboto ni Ligarda na pabor kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President sa gitna ng kontrobersya sa impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Gitnang konseho, nakakabahalan timing ng pagbabago ng liderato sa Senado na maaari manong makaapekto sa pag-usad ng paglilitis. Dahil dito, hinikayat nila ang komunidad ng Assumption na suportahan ang petisyon at anawagan din kay Senadora Ligarda na linaawin ang kanyang mga naging aksyon. Binigyan din pa ng konseho na ang inilalagay lamang sa Wall of Empowered Women ang mga individual na patuloy pong nagpapakita ng integridad, pananagutan at pagsasabuhay ng mga prinsipyo ng mga paaralan.
4: Mga kasama, sensitibo ang ating susunod na balita dahil dyan po sa Poso Rubio, Pangasinan, 3 taong gulang na bata patay matapos hatawin ng kawayan ng sariling lolo. Ang kasama natin sa balita ngayon si Idol John Victorio ng IFM Dagupan.
7: Nasawi ang 3 taong gulang na batang lalaki matapos sumalunghatawin ng kawayan ng sariling lolo sa isang insidenteng naganap ng Mayo 14 sa bayan ng Poso Rubio, Pangasinan. Sa pahayag ng Pangasinan Police Provincial Office, sinabi nitong patuloy ang investigasyon sa kaso habang hinihanda ang kaukulang reklamo laban sa suspect. Ayon sa pulisya, ang natamong pananakit sa bata ang sinasabing naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi na muna isinapubliko ng mga otoridad ang iba pang detalye kaugnay ng insidente habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon. Nagpaabot naman ang pakikirami ang kapulisan sa pamilya ng biktima at tiniyak na pananagutin sa ilalim ng batas ang suspect. Kasabay nito, muling nananawagan ng pulisya sa publiko na maging mapagmatyag at agad magsumbong sa mga otoridad hinggil sa anumang uri ng pang-abuso o karahasan laban sa mga bata. Mula rito sa IFM Digupan, Idol Jam Victorio, Tatak Arimen.
2: Samantala naman mga kasama, halos 3,000 piso na halaga ng illegal na droga na kumpiska sa 2 tulak droga doon po naman sa Quezon Province. Mula sa FM Lucena, si Idol Edgardo Maceda. RNN
8: Live Report. Inaresto ng Quezon Police Provincial Office sa pamamagitan ng Lucena Component City Police Station at Lucban Municipal Police Station personnel ang 2 hinihinalang illegal drug suspects sa magkaiwalay na buy bust operations nitong nakaraang May 14, 2026 na kumpiskang nasa 14.10 gramo ng pinaghihinalang shabu na may standard drug price na 95,880 pesos at ang street value nito ay nagkakalaga ng 287,640 pesos. Unang naitalang na araso ay si alias Sabog sa operasyon na naganap sa Purok Damayan, Barangay Babangiam, Lucena City. Anim na sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 12.8 gramo ng street value ay 261,120 ang nasamsam. Habang si alias Loy naman ay nahuli sa Barangay Tinamnan, Lukban, Quezon at nakumpiskan ito ng nasa 1.3 gramo ng shabu. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa Ronald Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Masada. Tatak, Aramed!
4: O ito, good news sa mga government employees dahil nagsimula na po kahapon yung pamimigay ng mid-year bonus para sa halos 2 milyon na kawani ng gobyerno sa buong bansa. Ayon sa Department of Budget and Management, katumbas po yan ng isang buwang sweldo ng mga empleyado mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Aabot sa 73.45 billion pesos yung kabuwang mid-year bonus na inilaan ng DBM kung saan nasa 1.9 million na civilian, military at uniform personnel sa buong bansa ang makikinabang or makakatanggap po ng bonus. Sa ilalim ng DBM Budget Circular Number 2017-2, ang nasabing bonus ay ipinagkakaloob sa mga kawaning nakapaglingkod ng hindi bababa sa kabuwang apat na buwan na nanatili sa serbisyo ng pamahalaan hanggang sa kasalukuyan at nakakuha ng hindi bababa sa satisfactory na performance rating sa nakalipas evaluation period.
2: Mga kasama, balita naman sa Bayong Dagat. Umabot na sa 65 patay sa Ebola outbreak sa Ituri Province sa Democratic Republic of Congo. Sa uling pagtaya ng Africa Centers for Disease Control and Prevention, nasa 246 na kaso ng Ebola na itala naman patuloy na sa bayan ng Mungwalo at Rampara. Unang kinumpirma ng Congo Health Ministry ang isang 59-anyos na lalaki na nasawi matapos magpositibo sa nasabing sakit. Ito na ang 17th outbreak ng nakamamatay na sakit sa bansa. Ang Ebola virus ay nagumula naman sa mga panikok, kaya naman ay sa mga bats. Karaniwang sintomas nito ang lagnat, yung pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahapo kasama ang pagsusuka at pagdurugo. Ayon naman sa World Health Organization o WHO, wala pang gamot para naman labanan ang Ebola virus. Mga kasama, bigo pong makapasok sa medal round ang mga pambato ng Pilipinas sa ikalawang araw ng 2026 Karate One Youth League matapos mapatigil sa knockout stage ang kampanya ng ilang Pinoy sa Mall of Asia Arena doon po naman sa lungsod ng Pasay. Abay pinangunahan ni Eduardo Berco III ang opensa ng Team Philippines matapos umabot sa mas mataas na bracket ng kompetisyon, ngunit kinapos ito sa crucial matches dila naman sa nakaabanti naman sa podium finish. Matinding defense at mabilis na counterattacks mula naman sa mga banyagang karibalan sumalubong sa matlitang Pinoy dahilan upang maputo ng kanilang winning run sa nasabing torneo. Sa kabila ng kabiguan na makapag-uwi ng medalya sa day 2 na natiling buhay pa rin ang chance ng ibang miyembro ng national squad na makabawi sa mga susunod na laban habang nagpapatuloy ang international meet hanggang Mayo 17.
4: Kasama mamayang gabi na po ang much-awaited homecoming concert ni America's Got Talent Season 20 winner na si Jessica Sanchez. Diyan po yan sa Araneta Coliseum. Masasaksihan sa konsyerto ang powerhouse performance ng singer kasama po ang kanyang mga special guest na si Gary V, Regine Velasquez, andyan din si Martin Rivera, si Morissette Amon, James Reed, Darren Espanto at si Vice Ganda. Ayon kay Jessica, excited na siya mag-perform sa harap ng kanyang fans dahil iba ito sa pagiging contestant sa isang singing competition. Una nang inihiyag ni singer sa kanyang press con itong Lunes na maraming dapat abangan sa kanyang concert tulad ng pag-awit ng kanyang old songs na magbibigay ng nostalgia sa fans. Duet nila ni Morissette sa collab song na Stronger Than Before at iba pang sorpresa. Ang concert, mga kasama, ay hatid po ng Wilbros Live at kapartner ang DZXL News RMN Manila.
2: Partner, sino kayang maswerteng
4: Oo nga,
2: hindi ka ba kasama sa
4: Hindi ako swerte sa raffle eh. Si Jen Corpus.
2: Ay, ganun ba?
4: Ay, hindi. Din. So, sino manonood?
2: Si Dayan daw.
4: Si Dayan.
2: Ah, kaya pala, nakaporma na ngayon ha.
4: Aba,
2: imagine na dyan si Gary V ha. Regine Velasquez, Martin
4: Rivera. Saka si Vice, ganda. At saka dun pa lang sa pag-awit ni Jessica Sanchez. So, ano na yan? Winner na yan.
2: At saka, diba? America's Got Talent ha?
4: Yes. Kabang-abang yan.
2: So, kapartner dito ang DCXL News, RMN Manila, mga kasama naturang malaking konserto. Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Manel Maracol.
9: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: Uluhan sa itong mga balita karong buntag. Cebu City Transportation Office kung CCTO, istrikto ng mupatuman sa mga lagda sa trapiko sa syudad. Samtang driver sa usa ka Nissan utility vehicle nga nakabangga sa usa ka motorsiklo dito sa Danao nitong Miyerkules, nagpositibo sa drug test, subay ni inigipasakaan na ang maong driver og kaso sa kapulisan. Samtang sa balitang sports, Melvin Jerusalem og si Yakulwa Kose, yano nga nakakuha sa timbang, samtang San Miguel Beer gipalagpot sa rain or shine sa ilang duwa sa quarterfinals. Maugato itong headlines.
9: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
11: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
14: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
12: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
15: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
17: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Be MX Extraordinary with MX3. Bye.

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus App. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
4: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
7: Anhin na mga kasama sa detalye sa itong mga balita ng mga orasa. Cebu City Transportation Office kung CCTO, istrikto nang mupatuman sa mga lagda sa trapiko sa syudad. Kasama mo sa Balita Radyoman Eli Bolonos.
8: DYHP Tatak RMN Report.
9: Istrikto nang ipatuman sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang mga lagda sa trapiko sa syudad. Kinisubay usab sa kamanduan ni Mayor Nestor Archival ngadto sa resgutang buhatan. Matun sa labaw sa CCTO nga si Raquel Arce nga gusto lang sa mayor nga mahapsa ang dagang sa trapiko sa syudad ilabi na panahon sa peak hours. Nunot nini, ipamenuan ang daan ni Arce ang mga motorista nga mosunod lang sa traffic rules and regulations at dilim katubang o problema.
10: Katungwap ang mga sakpi na pamuhi higayon, usbunin nyo ang inyuhan ng mga dili mayong buhat. Kaniingon naman si Mayor nga hugtan jury intensify strictuhon yun ang ato ang enforcement.
9: Si Raquel Arce, una nang ipamangnoan ni Arce ang mga traffic enforcer nga magtarong sa trabaho, aron kini magpabilin sa CCTO. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN.
8: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
11: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
12: Sa gunso ng OT, ay buhi.
13: Kaya pa nako.
12: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
14: Kaya pa nako.
12: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
15: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
16: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: Atong oras makasama alas 7:51 na. Samtang sa dugang tudling sa atong mga balita, driver sa usa ka Nissan utility vehicle nga nakabangga sa usa ka motorsiklo dito sa Danao niyatong Miyerkules, giingong nagpositibo sa drug test. Subay niini gipasakaan na og kaso sa kapulisan ang maong driver. Kasama mo sa balita Radyoman Arnold Bustamante.
3: TYHP Tatak RMN Report.
4: Driver sa usa ka Nissan utility vehicle nga nakabangga sa usa ka motorsiklo sa Barangay Sabang sa Dakpin sa Danao nito nga Mayo 13 ang nga nagpositibo sa paggamit sa legal nga druga sa tulsa gipahigayon nga drug test dinhi sa kapulisan. Tungod dinhi ang Cebu Police Provincial Office lipasaka na og kriminal nga kaso sa mga driver sa bisikleta kalapasan sa Republic Act 10586 kun ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Kanon naman nga nito nga Mayo 13, 2016 ang nabanggaan ang usa ka motorsiklo sa diyang may overtake ni Sayaga gisundan ka sa kinan nga may resulta sa pagkalagpot sa driver og sa angkas nini tungod sa kakusog sa impact nakaangkor og seryoso nga angol sa lawas ang mga biktima nga daling gidalas tambalanan sa dakbayan sa Danao. Atol sa pagresponde sa mga pulis silang naabtan ang driver sa Nissan utility vehicle og base sa pamahayag sa mga saksi nasan-an ang maong driver nga mahinungdan nga kini gikustodiya sa Danao City Police Station og gipaubos sa drug og alcohol test pinagi sa breath analyzer examination. Migawa sa resulta nga nagnegatibo sa alcohol ang suspitsado. Apan nagpositibo siya sa methamphetamine hydrochloride kun Shabu, si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo na kanayon, na seryoso ang kapulisan na tuga mga driver na tigamitan sa regal nga drugas tungod kay mamahimo sila nga makadisgrasya sa mga motorista. Ipasalamatan niya ang mga investigador sa Danao PNP nga dali nga nakarespondi o napaubos dayon sa drug ug alcohol test ang maunga driver. Isuportahan usab sa Police Regional Office 7 ang hugot nga pag-implementar sa RA 10586 aron pagsiguro sa seguridad sa mga motorista ug sa riding public nga mobiyahe sa tibok Central Visayas. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyoman Arbo Samante DYHP Tatak Karamen.
3: Radyo mo nationwide. Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
5: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
6: Airport na kami. San ka na? 10 a.m. na.
7: Ha? Di ba mama yung gabi pa-flight natin?
6: Ay, malabo.
7: Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh.
6: Para malinaw.
8: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: EO, love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
12: ISO certified, world-class quality.
3: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Samtang mga kasama arita sa balitang pampaugnat sa kusog sa balitang sports, Melvin Jerusalem o Siak Holwa Kose, gingong yano nga nakakuha sa timbang. Samtang sa laingbahin San Miguel Beer, gipalagpot sa rain or shine sa ilang duwa sa quarterfinals. Atong makauban na sa Pikas linya, atong sports analyst o international boxing judge, si Kasamang Edward Ligas. Kasamang Edward, good morning.
13: Mayong buntag Kasamang Remart, o mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw, kining atong balita sa sports, gihatol kanyo sa DTX 500. Yano ra nga nakakuha sa ilang timbang si Yasokol Hat Akusi o si Melvin Jerusalem no, sa ilang away unyang kadlaon. Si Jerusalem na may timbang kini ang og 104.4 pounds samtang si Akusi may timbang kini 104.7 pounds. Nagpasabot nga ang duha physically o mentally fit alang sa imong ilang away. Si Jerusalem mudipin sa kinis sa ikopat nga higayon sa iyang WBC minimum weight world title no, na mismo ang presidente nga si Sulaiman no, Mauricio Sulaiman Jr. no, ang mitambong mismo sa maong timbangay o sa away karong nga gikatakda unyang kadlawng ang Jerusalem ug Kusi rematch kini ni adtong October 29 sa miaging tuig sa Trila in Manila diin na midaog si Jerusalem pinaagi sa usa ka unanimous decision. Matod pa ni Jerusalem human sa timbangay nga wala siya matagbaw sa ilang panag-abot nila ni Kusi ug karon iyang ipakita nga mas maayo ug daghan siyang kumo nga buhian kontra ni Kusi. Apan ang challenger nga si Kusi bisag napildi siya sa unan lang panag-abot ni Jerusalem, masaligon kini tungod kay ilan na istudyuhan no ang estilo ni Jerusalem og kumpiyansa nga iyang mailog ang bakus ni Jerusalem. Ang away adto kini paghimuon dito sa Johannesburg dito sa South Africa. Sa arita sa PBA sa unang quarter finals no sa nagpadayon nga PBA Commissioner's Cup, gipalagpot sa rain or shine ang San Miguel Bursa School nga 114-103 no, wala gyud kapog ni sa SMB bisan pa man naglabaw sila sa pagsugod sa fourth quarter 90-86 apan nakahimoga 13-3 run ang rain or shine mao nga naapsan gyud ang San Miguel Bertol dikit paghihapon no sa pipila ka minuto 99-97 labaw lag duha ang rain or shine apan nakahimo kiniga 13-0 run diin mao na gyud no nga wa na gyud makabawi pa ang SMB og naparot sila kini mao ya unang higayon since 2016 no nga napildi ang San Miguel Bursa rain or shine. Ang rain or shine adunay twice to beat advantage og karon nga ilang napildi ang San Miguel Bear ni abante sila alang sa semi-final round sa nagpadayon nga PBA Commissioner's Cup. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 anunay superior antioxidant nga mao'y nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Gikan diri sa Dakbayan sa Butuan, kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide. DYHB RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
2: Dagan salamat ka sa mga Edward Ligas sa imuhang sports update. Ang balitang sports, mga kasama mo, ay naglangkob sa itong mga balita ning mga orasa. Kaya at tangin ninyo karong taon-taon, kaya mubalik na si Attorney Buen Alguno alang sa dugang mga isyu o komentaryo. Kauban ako sa Pikas Lawa, kasamang Quezos Minya o kasamang Gerald Albios. Ako sabi niyong Radyoman, Remart Auristila Pugoy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
14: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubita akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Armor up for adventure with Biogenic.
18: Long have we waited.
19: Panduway First Five.
18: Zach Tabudlo.
19: Woji.
18: December Avenue.
19: Parokya ni Edgar.
18: And Kamikaze.
19: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
18: Panduway First Five.
19: Brought to you by Panduway, the world's number one rum.
18: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
19: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
18: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
19: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
20: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
21: Mga kasama, pait na kayong panahon karon. Apan doon ay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil, may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos, nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan